0: Bong, tanawa si nanay. Naghilak siya.
1: Tanaday, atong doon. May gigunitan siyang suwat.
0: Diba, daot naman ang iyang mata. Hindi naman siya makabasa.
1: Oh. Nay?
0: Nagsuwat ang idiyong bagoot. Napromote siya sa trabaho.
1: Nihilak malagi ka, Nay.
0: Luha sa kalipay, ada. Nay, nabasa ni mo ang suwat ni Inday? Oo, ada. Tinoda ba rin akong padadaw? Nagsige ba ya akong patulo sa akong mata? Adig Kuya Dudes Wonder Eye Solution. Kaipiktay po good anak, Nay. Di ba, halos mahalap naman ka sa una? Tungod sa imong glaucoma. Aban tungod sa Kuya Dodds Wonder Eye Solution, naulian og mihayag lang akong padanaw.
2: Hanap nga pananaw, daot nga mata, tungod sa katarak o tungod sa glaucoma, pterygium, sore eyes, o uban pang kadaot sa pananaw, higala, kini ang gamita, Kuya Dodds Wonder Eye Solution. Napamatud-an na sa daghang ngigayon, daghang nakagamit, o daghang hanap nga pananaw ang mitinaw. Kuya Dodds Wonder Eye Solution. Kuya Dodds Wonder Eye Solution.
3: Ay, pagkuha na yun og dahon-dahon dito. Ihampol na yun sa tiyan sa akong apo. Pagdali.
4: Ay, shush! Di na kinahanglan. Ah, dali, apo. Haplasan ta ka sa Kuya Dodds Herbal Oil.
5: Yehey! Maayo na ko, Lolo.
3: Wa na'y sakit imong tiyan, apo?
5: Oh, Lolo.
3: Oh, it's a miracle.
5: No, Lolo. It's because of Kuya Dodds Herbal Oil.
6: Lolo's!
2: Kuya Dodds Herbal Oil, ang tinuod haplas nga gikan gayud sa mga purong herbal sama sa gabon, buyo, hilbas, sibuyas ganda, asunting, madrikakao, tuba-tuba, kalabo, ug luya. Busa, makasalig ka sa kaepektibo sa Kuya Dodds Herbal Oil. Haplas alang sa dunay ubo ug hubak, babaeng mabdos ug napaakan sa gagmayng mananap ng hubag ng mga ugat, napasmo ng mga kusog, sakit ng likod, hawak, lutahan ug mga nasubawan. Ang epektibong haplas, Kuya Dodds Herbal Oil. Hinumdumi ang ngalan, Kuya Dodds Herbal Oil.
3: Sige, sige, hawere, hawere.
4: Nian na bitaw, dalian na diha.
3: Hapit talaga di, hindi ana.
4: Sima, sima, ay, tingog in town, sima.
3: Agoy, kasakit sa akong sampot, sima. Agoy.
4: Naun siya man ka, kamuboan ang kapayas nga imong gisaka. Ako pag yung kang gigunitan, nahambong pag yun ka.
3: Agoy, kalit magbigol-gol ko na akong tuhon o nawadaan o kusog. Sakit kaayo, sima.
7: Ngol-ngol nga tuhon, sakit nga mga lutahan, kahubag ang mga kaugatan. Agoy noy, pastilan, magsao na lang kung muarang kada si Manang. Na, wa na tay ikasagang. Pero, no problema, mga lulo o mga lula. Arthritis o rayoma, taas nga uric acid, naatay pang alkuntra.
3: Talaga?
7: Kini ang tumara. Kuya Dodds Anti-Arthritis Tablet.
3: Kuya Dodds Anti-Arthritis Tablet?
7: Tinood ka na higala. Way hunong si Kuya Dodds sa pagpangitang pamaagi. Aron mahatagan yun o kayuhan ang atong mga palatian. O kung panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts or arthritis ang hisgutan. Kini ang kasaligan. Kuya Dodds Anti-Arthritis Tablet.
2: Kuya Dodds Anti-Arthritis Tablet.
1: Day, unsay pong sa doktor?
0: Operahan ka.
1: Unsa? Dili ko masugot.
0: Critical na kayo, gimong kahintang. Bong, guba na ang imong kidney. Kinahang lang tangtango na kini.
1: Unsa? Iduok.
7: problema sa kidney, chronic kidney disease, taas nga creatinine, prostate problem, dili kaihi og magsigig ihi-ihi, UTI, kung urinary tract infection, kung mo grabe, operahan ka. Apan, kung may pagsalig ka, dunay epektibong kapsula nga mo ayo ni Ana. Giba ila-ila ang pinakayunik, pinakabag-o o pinakaepektibo. Kidney Repair Capsule.
2: Kidney Repair Capsule.
7: Adunay mga sangkap na direktang mo ayo sa nadaot o naguba ni mong kidney. Kidney Repair Capsule.
2: Kidney Repair Capsule.
0: Kapdos akong kuto-kuto. Kasakit sa kuntial. Daw sa malipong ko. Aray, sa mani. Kadi ba masabot sa akong ipati? Naluod sa akong ginawa. Misugmat na sadang akong kabuhi.
7: Di masabot ang gibati. Ang pinakabati sa tanang bati ng mga pagbati. Hilab sa tiyan, hapdos na kuto-kuto. Gabutod ang tiyan. Ulcer, hyperacidity, heartburn, tapirming maglipong-lipong o guway ganang mukhaon. Iksuon. Ang solusyon, gastro tablet. Gastro tablet. Gastro tablet. Yellow diamonds in the light. Sa tanang gikabuhi o kabuhion, ayaw ang tusa. Kay ni Ana ang pinatabag-o o pinakaepektibo na solusyon. Gastro tablet. Gastro tablet. Gastro tablet.
0: Unsa man ang imong interior dungoy? Kuyos man kaayo? Kuwang man sa hangin?
1: Pasensya na day. Usaon nga, luya na mangkot. Hinay nang mabumba.
0: Ingnak yun, nga di nakakabumba.
1: Day, agwantahan na lang kod.
0: Hello moy, ikaw ko na'y padaganon nga kulang ang hangin. Tan-aon tag makasubay ka basdalan. Makalagkot!
2: Luya, di makabumba o wala na ikabuga? Daghan na ta sa una. Pero karon dili na. Tungod kay niya na ang Bomberman. Ang gisaligan sa mga mister nga daw dili na mapuslan pagtumar lang sa Bomberman.
1: Day, sakto na sa hangin.
0: Dung, baligsin ako, Bi.
2: Bomberman, sigurado makapabuto. Bomberman!
6: Help desk! Mga kaibigan, ngayong panahon na bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Para malikayan o dunagay makatunan sa programang Help Debs with Kuya Dots. Help Debs with Kuya Dots. Ingat! Help Debs!
8: Nagtudlo ang Diyos kanako may tungod sa kinaiya sa mga buhi, sa mga binuhat, sa mga linhukan, sa mananap, sa mga ihalas, sa gahom sa hangin, sa mga gahom sa pagpangatarungan, sa mga tao, sa nagkalainlaing matang sa tanong o gagamitan sa ilang gamot aron itambal. Kaalam ni Solomon, City 20. Ako ang inyong pinalanggang Kuya Dodge sa Probinsyas Bukidnon, ang eksperto sa alternatibong medisina nga naila sa nasud Pilipinas sa dihang wala pa naimugso ang sinsya dinhi ning ibabaw sa kalibutan gamit ang mga gamot panit, sagbot, mga dahon, gulay o prutas nga dakog ikatabang sa atong panglawas. Paminawa kining talagsaong tulumanon. Health Tips with Kuya Dodge. Health Tips with Kuya Dodge.
6: Health Tips. Health Tips.

0: Hey Galay John, kumusta? Mayong buntag na itong tanan. Welcome din ini nga itong tulumanon ang health tips ni Kuya Dodge. Kumusta mga suking tigpaminaw? Kutubs mabot niya itong pagsibya karong buntagag, karong adlawa.
1: Good morning!
0: Medyo mainiton gamay din sa akong nemutangan. Kumusta og mayong buntag bukid nun?
1: Good morning!
0: Davao City, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte og Davao Oriental.
1: Good morning!
0: Cotabato og Lanao.
1: Good morning!
0: Agusan del Sur del Norte.
1: Good morning!
0: Surigao del Sur del Norte.
1: Good morning!
0: Misamis Occidental, Oriental, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte. Good morning!
1: Good morning!
0: Kumusta Maria? Kumusta mga katikaran o mga pagpanikay-sikay? Sa Gyapon, kininausab inyong pinalanggang Kuya Dodge sa manginaot nga kitang tanan dinhin ng ibabaw sa kalibutan, naas, kapiskay o kabaskog sa panglawas, inubanan sa kadasig o kakugi, kay ang tao nga makugihon, permamenteng busog. Kumpara sa tao nga tapulan, hapdos gamay iyang tiyan. Ang pinaka nindot nga labanan dinhin ng ibabaw sa kalibutan alang sinadlaw-adlaw na itong pakigbisog sa itong panginabuhi, dasig ug kugilang. Ano'y nindot kayo diya? Bitaw ha? Kumusta mo niya?
1: Good morning!
0: Kumusta ang tanan ng mga nakatang-atang nakabagat-bagat na po ni Kuya Dodge? Magsugod na sadtas o sa katak ng tulumanon? Blaster, pahimutang, pahiluna na mo diya? Mga panagisgutanan, may kabahin sa panglawas o uban pa na ito ng mga panagisgutanan ng itong pag-asawaan dinis kanginan? Niyahuman na mo nakabatalingog mga preschool labas ng mga balita sa nagkadaiyan ninyo mga paboritong radio station. Diri na sabtas programa ni Kuya Dodge. Ha? Plastar mo niya.
1: Good morning!
0: Manuban tanin ninyo. Labi na sa ato mga nanay, tatay, lulo o lula, ati, kuya o bunso.
1: Good morning!
0: Senior citizen, katigulangan o mga katiguyangan diya ang nakahulat-hulat. Samtang nagkubi-kubi o sa may mga gimbuhaton sulod sa panimalay, niya nakamonitor din nining atong tulumanon. So, pailuna na mo diya sa ato mga partner radio station, labi na sa technical department. Salamat kayo.
1: Thank you!
0: At nagdumala, gikan sa inyong station manager, padulong sa News Bureau Chief. Good morning!
1: Good morning!
0: Hangga siyempre sa ato mga igsoong mag-uma nga naa kanunay sa kasing-kasing dughan galamhan ni Kuya Dudes. Kanunay, pasalamatan din nining atong tulumanon. Salamat sa inyong kadasig ug kakugi. Naay makaon kinabagang Dudes katawhan, isa na ang tibok bahin sa akong banay. Diya, mapasalamaton kayo. Sa mga nananom, sama-sama ay sumay tubo balanghoy saging kamuti pinya kapiguban pang mga lagot mon.
1: Good morning!
0: Morning ninyo di mga mag-uma. Ito mga igsoong mananagat pod, mayong buntag. Salamat na aming masudaan.
1: Thank you!
0: Salamat nga mga magbalantay sa kapsay o kalinaw nga nag-monitor karon, mayong buntag ninyo. Salamat sab na imong malinaw ng usa ka lugar, area or komunidad. Gumikan sinyong kadasig o kakugig sakripisyo sa pagbantay nini. Salamat kayo.
1: Thank you.
0: Diyas kabukiran nga bahin, kapatagan, kawanangan o kadagatan. Daging salamat. Taga Merkado, publiko, good morning ninyo dia.
1: Good morning.
0: Guwapo-guwapa nga mga tindero o tindira. Diyas bugasan, karnihan, gulayan, prutasan, isdaan, uban pang mga panindag, panginabuyan, sulod sa Merkado nga nakamonitor din nini nga tong tulumanon. Good morning ninyo dia.
1: Good morning.
0: Hangak man. Mura mga pagukuray. Ita may muntag, lingaw-lingaw, lipay-lipay na santas. At ang mga driver karon nga nakamonitor, naglawig, naglabigar sa kadalanan, karon nga mga orasag, karon nga mga taknaa. Itong mga driver dias bao-bao, habal-habal, taxi, tricycle, van, buses, multi-cabs man. Pampubliko, pampribado ng mga sakinan nga naglawig, naglabigar, niya nagmonitor. Paimang no ni Kuya Dodge, ayaw ninyo wala ang pag-amping kanunay sa biyahe. Pitok-pitok ang mata ang naay bae. Mata sa dalan, dili sa bugan. Para tunhay o tiunhay ang atong padulngan, kung asa man ang atong destinasyon, gumikan kay dunay mga minahal sa kinabuhi nga nagulat sa atong pagpauli, nga sila ang pinakauna mamahimong malipayon nga safety ka sa paglabigar. Muna atong punto di ha? Anting kanunay, basta kay ay lang wala ah, ang anting-anting na to. Ang anting-anting sa mga kalalakinan, labi na sa mga driver, trabahante, tanan. Oh, Kuya Dodge Bomberman. Oh. Ang anting-anting sa mga kalalakinan para dili ka madutlan. Makasukol, bisag nagkamang na. Ita, morning laras, tanan hurot.
1: Good morning!
0: O siyempre, dinis sa atong live sa Kuya Dodge Herbal Marketing and Trading. May buntag, salamat kayo. sa walay paglubad, walay puas, walay katagbawan nga kanunay pagmonitor, pagsunod-sunod, pagbagat-bagat. Og siyempre sab sa atong live sa ASX FM 99.7 Davao og sa Kuya Dude Serbal Marketing and Trading. Pangitaa lang na sa inyong cellphone diya. Gusto ka nga mag-apil-apil, magkuyog-kuyog, magsabay-sabay, magsunod-sunod, magbagat-bagat, magsungay-sungay, magsabak-sabak ni Kuya Dudes. Andam ni ako mo pa-uraray sa akong mga bukton og dughan. Andam ako nga mo sa pupo. Type lang na sa inyong cellphone diya. Ayaw kalimot po pag-like, pag-share, pag-follow sa itong Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading. Nadi atong live ha. Para mapabot sa nagkadaiyang kalibutan o kapupudan mga binating tigpaminaw. Daghan man kayo reklamo ni ato ang GC karon. Ngano man niya? Mawala daw tapos walay tingog. Murag okay man. Basig di alang sa inyo ang kuan. Labi na kang boss Rolly Abdullah Martinez. Morning ni mo dia boss. May buntag ni mo dia. Og sa kanini ang Z Radio San Miguel, wala ko na tingog. Mao ba? Basig ko an lang. Diya sa inyo hang kung alanganin dito gid sa apps kinana sa tingog. Kay kani ato ang apps na to sa Costas Broadcasting, nana sa tingog. Dili na mamang. Ayon! Pag di rin mo nakakonekta sa atong live sa Facebook, refresh lang. Nana si tingog yun. Okay, umurag okay man ang signal na ako, dire, wala may problema. Basig nagloading lang. Inyuhang connection diya. Labi na kung pagkagabi ang ato ang mga technical team. Labi na padayon kanang human na bitaw, mag-sign off na. Mag-sign off na ang atong technical department. So wala na broadcast pero naka-internet gyapon. Di pa manggo na sila dayon matulog. Mag-UGs pa na sila. Mag-UGs. Sakpan miyana sa una ni Kwan. Paring patlo siro lakbayo pakyaw ang pertina mong UGs. UGs dito sa likod sa Kwan. Technical. Ya pagkabuntag dili mo refresh impas. Murag si Kwan ba paribos Jung Boston. Morning mo dia paribos.
1: Good morning.
0: Tagiyag tagdumala si Sky Radio San Francisco. Sayo kayo nagpaibog sa iyang lauya nga kabaw. Miana paribos ay. Sakto kinay imong gibuhat. Sakto na siyang imong gibuhat nga kanini ang tanglad lang og kalabo. Ang luya na yung gamayng luya muna sa'y makapausbaw makapasibaw sa lami kayo nga sabaw sa kabaw. May pagkahumagluto ana paribos Jung Boston ipakao ng Sydney. Dong Sydney tukoy Sydney. Sungkaba tong kabaw nga giluto sa imong amo dong. Sayo kayo nagpaibog si paribos Jung Boston sa iyang lauyang kabaw. Moro gina sa lami bitaw paribos. Tanglad luy alang og kalabo. Perti lamian ay gupon yun. But ngano na probuyag. Sayo kayo nagpagutom-gutom. Kana jod nagtanaw kag foreign sa distaff unya nagutnga-utnga nas kahanginan. Wala may anak sa una biyang hulaton lang kanang kuan kana lang mahuman na ang maulawan daw maun air mo kuna. Kung dili ma kuan dili ma kanini ang dili ma close ang kuan imo ang giopen diha nga mabandi mabantayan ba labi nag naimo kalit og sulod ikalit ra nimo og guide na di bitaw ma close bitaw mo kalit las nag play na samtang nag on air pero kami sa una maampingon kayo mi. Maampingon kayo mi. Kana na mag-off-air na. Okay, na-assign man tas technical sa una. So, pag-off-air na, ingana ko ka maampingon sa una. Pero sakpan gyapon mi, stagi asa kwan among manager. Abti kito si Paripat Lucero Lakbayo Pacquiao mo. Ah, may kitong pananaw. Ah, aperting kanti haso-haso eh. Ikaw ma loading. Ah, loading na, di na ma-play. So, dako naman ay kinakaon. Dako naman ay kinakaon. Good morning, laras na nanurot. Good morning niya sa tuwang kuan, live mga igal, like so on. Ay, nasigig kuan kuan niya biyang. Uy, naasik kuan, no? Nagpaibog na punis pa rin Wilfredo Pitugo. Pwede rin itanaw, no, Giojis. Pwede pong dako, na parikol, oy. Tilon naman na imong gigamit. Nagpaibog din yung mga kurungkungo, ginagkuyog din silang tulo. Ala, upat, pare si Ruel Castro, pare Jong Boston, Wilfredo Pitugo. Kuya, wag, di mo pagtanaw, pre-call. Gigamitan mag projector. Dagkuha siguro sa pungango, ano, huro, bukton ka dagko. Parikol, morning ninyo dia.
1: Good morning!
0: Ibog-ibog ni si Kwan, abin na kong naas balay, naada ilang Kwan. Parisi na og kaning Kwan. Parisi og kanini ang pato nino islaw. Morning ninyo dia. Feta Baransa, may buntag. Dirita sa atong mga pagpanimbaya, may buntag ninyo dia.
1: Good morning!
0: Salamat kayo ha. Muna, diri mo sa akong live. Sigurado gid nga ma-shout out gid mo basta makit-an ako. Hutdon magin ako balang maurot akong oras kay kabalo ko nga inyo pugong gilanganan og oras para nga makasubaybay mo sa akong tulumanon. Muna pag mabasa na ako dyan na siyang basahon, ma-shout out gid mo diri basta makita lang nako inganas Kuya Dudes. Na salamat kayo ninyo na gusto mag-apil-apil. Apil-apil lang gihapon ta diri sa atong live ha.
1: Good morning!
0: Di akang Faith Tabaranza, Boss Rully Abdullah Martinez, may buntag.
1: Good morning!
0: Uy, si GR Ratso Abaw, good morning, live sa DXLR 94.1 Radio Kamayo Lianga, good morning ninyo dia.
1: Good
0: Lama
1: morning!
0: Kayo, pamilyang Abaw, kang Banban, kang GR, GR! Morning ni Moria dong!
1: Good morning!
0: Musta nga ngo dong? May mantos Banban, kaya sigir ito ko champion. Sige, pa-derby niya. Di kabalo mang imbita o gamigo. Ako na lang ipanghatag akong manok, kay di man matari. Sigilag pa-event diya sa iyahang kwan. Kanini ang halos kada Domingo na siya. Dagkor mo kayog premium ng kwan ni Banban diya. Wagi ko kabantay ng imbitar. Morning ni mula JR, kang Banban dia. Pamilyang Abaw di Aslianga nga naka-monitor karos 94.1 Radio Kamayo Lianga. Good morning.
1: Good morning.
0: Kristen Kabugnason Rilampagos na minan sa mo nimo diri ko idod sa Prokono Kanayugan Bayugan City. Unsay tambal sa kamot nga sige og kapiko. Dili mabukad dayon arang sakita. Ana carpal panel na sige nag sa sige na nimo kusokoso 10. Paulian na lang ito, Rickson, para na yung mutabang ni Moglaba. Naapo niyang banaw. Kani magtiayon, ganis laba. Mura mo pamilyang Kaparuso, bitaw, Kirubin, o Diaz, di mo pamilya. Kani mag-asawa po niya. Naapo niyang banaw, palibak. Gikan sa Bugo, Cagayan de Oro City. Sa akong pamilya diya. Regards ko sa akong pamilya diya. Sa Barangay Kanayugan, Bayugan City, Logawa. Kani. Morning ni Modason.
1: Good morning!
0: Pauli ah, na taon to yung asawa dito sa Christensen. Kinapiko na tudlo ha to. Murag duda ko ana ba. Wala na mapiko yan tudlo son. Sa sigig pa pang laba. Murag napiko na lang na. Kaya murag tudlo lang siguro yung gigamit son. Nagtudlo na lang sa Christensen. Kaya wa amang ka. Hello, Gajoli Guzon. Good morning, ni Muda John.
1: Good morning.
0: Shout out. Naglanog-lanog na sa kaderi ko yan. Sa mga ang radyo. Salamat kayo. May mga sa pamilyang Guzon diya. Kang Juli Guzon. Good morning.
1: Good morning.
0: Early Kaparuso, Kirubin. Gikan sa Santa Maria. Prosperidad, Agusan Dilson. Sabi ka nindot sa inyong event diya sa Agusan. Morning ninyo diya. Congrats sa inyong nindot kayong event. Daghan kayo ang kanini ang nalipay. nagsadya ha sa inyohang activity diya sa palarong pambansa nga nahimo ang host ang kanini ang agusan mga igalay zone Basilisa Pagubo.
1: Good morning.
0: Butag Manita Galioso Libay gikan diya sa Siargao Island. Sa mga pamilyang Galioso Libay diya may buntag kang Manita. Kung namay mga parente, kahigalaan, kaigsuonan, ka-works, kapusog, kabarkada, sa Tibok Mindanao, niya naan na ni Moyo, diya sa Siargao, partikular na sa Dapa, niya gusto nga mo palit sa ato mga produkto nga nagkinahanglan, ipaadto lang na sila sa Colombian Corner or Colombian Point, diya sa Dapa, mga igalay, suon. O, naan na diya, ang tagiya pong tagdumala sa Forfa Water Refilling Station, ipaadto lang dito. Kung naapon mo yung mga parinti, kahigalaan, kaigsuonan, sa nagkalain-lain nga lugar na naanan ni Moyo sa lungsod sa Claver, Surigao del Norte, ipaadto lang na siya na adi ato mga produkto sa Leros Rice Store o sa ACG Agrivet. Pamilyar na diya. Ako mga kumari, kumpari diya, si Paring Tonix, Maring Milda. O niya sa akong mga anakong diya, si CG o si MG. Tagiyag, tagdumala sa ACG Agrivet diya sa lungsod sa Claver.
1: Good morning!
0: Na adi ato mga produkto ha. Kang Rufa Zaranza, gikan sa Wangke Claver.
1: Good morning!
0: Good morning, Rufa. Wangke Claver, Surigao del Norte. Mga Zaranza pamilya di Alari de la Cruz, morning ni mo di Alar.
1: Good morning!
0: Sangalan nga Alari, nahinumdum na ko. Usa sa mga haligi. Atensyon ha, sa mga naminaw, labi na kang Atene Labadia di Araot. Labi na po kang Bibian Abay. Partikular dias Davao de Oro nga bahin, Surigao ug Agusan ug labi na gyud sa Tagamisamis nga bahin. Naana ang kanini ang hotline sa Unity Life, mga higalay igsuon. So, plaster mo diha, kuha mo daan papel ug ballpen or i-ready inyo ang cellphone kay akong iyon air karon ang ilahang cellphone number para sa inyohang pag-inquire unsaon pagparehistro sa Unity Life Incorporated. Sa wala masayod, ang Unity Life Incorporated, mga higalay, so muna ni siya ang dako kayong kaning kumpas para sa atong kinabuhi o sa tibuok na atong pamilya. Kumbaga, upgraded ni siya, upgraded or upgrade sa dayong. Upgrade sa dayong. Manang sila mo'y mukiter sa inyo. Kaya kung akong adlaw-adlaw diri pagpasabot, may kabahin ni ini, mahurot atong oras. So replay lang ni ato nga unsa na siya nga klase sa organ sa grupo. Ha, kaning Unity Life Incorporated. Sa kantidad nga 1,600 upat na ka membro sa imuhang pamilya ang makabenepisyo. Apil na ang imuhang mga imong beneficiary. So, upat, sa tag 1,600, tag 400 ra ang imuhang mabayad. So, 1,600 sa upat, lifetime na nimo nga registration. Kumbaga, lifetime na, walay pili sa edad, dili pareha sa uban, nga insurances or uban pa nga mga ingunana nga na ay kinutuban ba. So, walay pili sa edad, bahala og simana na lang siya kutob. Kung naa kay membro sa pamilya nga sakitin or naa kay membro sa pamilya nga tan-aw nimo ha, ayo lang ninyo gikalain nga murag alanganin na di na gid siya magdugay, i-insured na da Andres Unity Life. Kay kung dito na sa uban, bawal na. Kinaay naay edad nga bracket ba? Oh, naay edad. Ang katumbas sa imong 400 pesos. Ang katumbas imong 400 pesos 60 mil kung maabot man sa punto nga kamatayon. 60 mil ang yatag. Wa pay labot na sa mga grocery o uban pa, pang kape, pang candy, pang biscuit, pang tinapay, wala na siya labot. Kung usa sa membro sa imong pamilya sa upat nga imong iparehistro mo hospital, dunay 3,000 kada adlaw for hospitalization for 7 days. Pito ka adlaw nga makuha nimo hangtod pod 30,000. cast-to-cast basis na. Makuha po ni Mahantod 30 mil. Apil na ang iyahang laboratory. Oh, grabe ya, lagi. Unya, kay dili lang kaisa ka pwede ma-admit sa isa katuig. Batay, malay ni mo, di na tumalikayan ang ato ang lawas na panahon na naron. Di na tumalikayan nga. Sa isa katuig, kaduha ta ma-admit. Ang uban, one yearly lang, kaisa lang ka mo claim. Kaisa lang ka mo claim, kani kaduha ka mo pwede mo claim sa isa katuig. Unsa na kang kamatay, pwede po kaduha ta matay. Para pirmi sa isinta. Aprobado siya tanan na. Tanan nga mga requisitos bago ni siya nag-nationwide. Aprobado ni siya tanan. Even, bisan pa man. So, DSWD, aprobado niya po ni siya tanan. So, wakay mingon nga, scam, sa panang naadya. Kompletos, ricados, o mga dokumento bago ni sila nag-pa-siugda sa Tibuok, Nasud, Pilipinas. Muna siya nagkanindot. Daghan kayo ang kanini ang giganahan aning anuman ang uban na age limit dagko kag binulan di ba murag karon ang dayong karon 100 o 200 kada patay nyawa kay 200 unya kung di ka kabayad mga isa duha tulo maundang na ka sa grupo kani lifetime na. So, para sa kumpleto nga impormasyon may kabahin yan balikon ko ha. Natural nga kamatayon lang, aksidente or kamatayon natural. 60 mil ang kapalit sa imuhang 400 pesos. Kaya nga naman, isa ka membro, tulo ka beneficiary. Ang beneficiary naalay katungod nga mo claim kung kinsa tong membro. Di ba? Mauna kasagaran. Ha? Pero kani ang beneficiary nga tulo ka buok pareho mo og claim subot pa sabot pareho mong upat og claim kamatayon man or hospitalization man sa 1600 tag 400 ra mo tibuok na nimong kinabuhi labi na sa mga naminaw karon nga naa baliko na kuwayan na ninyo glaina labi na sa mga naminaw karon nga dunay membro sa pamilya nga sakitin or dunay membro sa pamilya nga gamay na lagkuwang. I-testing ninyo na sa uban, di ba kay dili na siya pwede. Sa Unity Life, no age limit, bata man or tiguang, apike man or dili, pwede diring dawaton. Kuhaan ninyo ang cellphone number, plastar mo diya, kaya ron inyong tiksan or tawagan on saon. Simple ra kayo, kompleto nga pangalan, kompleto nga address, contact number, kana lang i-guide dayon mo, kay pwede ninyo i-download sa cellphone, naapod sa YouTube, unsay mga pamaagi, i-download ninyo sa cellphone, ang maong kanini ang organisasyon, tawagan eh, para makita ninyo, unsay ilahang mga activity, makita po ninyo, ma-update ka permi, tudloan mo diri, kay kung diri na ko itudlo, hurot at oras. So, plaster na mo niya, sa mga kursunadag interesado nini. Isipon ninyo, 400 pesos, 60 mil ang kapalit. 3 mil matag-adlaw sa hospitalization. Sulod sa 7 ka-adlaw na. Sa gunso na. Tag 3 mil in your fair day. O sige lang tag-hospital, anig mahon. Dayon, 10 mil dayon para sa imong laboratory. Testing ko nung pangayo ron. Kaya na tayo pundo. Di ba kay manglospad ka, gutomo na lang ka dito, pila dito, linya dito, mukadlaon, musayo pa, mangadlaon, musayo pa, mukuhag numero, ninisayo kunuhay ka, nangadlaon ka, nana din naguna ni mo. Mangayo pa kag-referral, mangayo pa kag-referral, hasol kayo, mangayo. Labi na nga matukas ka sa mga politiko, may ikaw rin nangayo. Di ba, anak kay pila-pila. Niya, tagaan na kag 500, isa kalibo. Diri siya Unity Life. 3,000 lang adlaw, di ka. 3,000 per day, plus 10,000 sa imuang mga laboratories. Kapoy, biya kayo, sige, sungko-sungko, panguam, no? Niya, ang uban, bisag na, imong parente, may pinakasakit, imong parente, imong duulan, imong kaliwat, imong iksoon, bisag na, magpakawa. Kaya nga naman, naman po sila'y kinahanglan nun. Muna'y pinakalisod, ya. Imo tanan kaskas kuskus balungos Pero dire, dili nang kamo kuskus balungos. Oh, si, tagaan mo, kuha ang cellphone number. Plastaran yung cellphone. Plastaran yung ballpen. Kit, bihira, tagsara kayo na kung pasundayag dire. Niara ila cellphone number. Tawagi, tiksi, unsaon. Perting sa'yo na ra kayo. Kompleto rang angalan, kompleto ang address, cellphone number. Sila na dayon, mapatigayon para sa imo. Sila na imo kontak para sa imo. Niara ang cellphone number sa Unity Life, mga Igal Lake Zone. 0924-540-5933. Tiksi or tawagi na. Or pag-inquire dito. Balikon na ko. 0924-540-5933. Miss Kuli, tawagi. Or tiksi ninyo. Kasi sila yung return call niya sa inyo. Balikon na ko ha. Ikatulong nga balik para makuha gini niyo. 0924-540-5933. Ah, muna ang hotline number sa Unity Life, mga Igal Lake Zone. Sa imong 400 pesos, upat. Imong mama, imong papa, upat ka mga anak. O imong lolo, imong lola. Then ikaw po, mama, imuha pong mga anak, kung daghan mo membro sa pamilya, kanara, 1,600 lifetime na siya, upat ka membro. Ang beneficiary o ang membro, pariho ra og claim. Mga anak, sa sapat nga budget, aprobado by DSWD, para diyan ka mag pila-pila diya, sila na ang mo-distribute. Oh. Naisapat nga income, kinaa sila sa sariling negosyo or cooperative. Ah, una ha, tawagin ninyo na, balik ko na ko, 0924-540-5933. Martina Porpuyas, good morning ni Mudia Martina.
1: Good morning.
0: Sorry na late jug ko Kuya Dudes. Shout out ko sa uban tanan sa Tupad. Mayre Joy Diaz, morning ni Mudia Mayre Joy.
1: Good morning.
0: Elvin Clarinio, good morning. God bless Kuya Dudes. Dilia Taniola. Kuya Dudes, nasad unta ng Unity Life diri? Asa man ta mag-apply? Martina, kato Martina, kato akong giingon ka ganiyang cellphone number, tawagi to. Perting sayo na nakay mga anak na sakitin, di man malikayan. Isipon mo, twice a year ka makabinipisyo. Oh, basta kayo ma-admit lang, twice a year makabinipisyo. 3,000 per day for 7 days. O, nadabig, dito ta sa provincial, umanay bayar, 0-0 billing mga kakas, imuha na. At least nakapoy biya kayo magbantay tagpasyente sa ospital, no? Kaon, oras, tulog, wala, apik. Kung apiki ka, langanin yun. So, kas na, basta ipakita lang ninyo nga na-admit ang pasyente. Plus 10,000 dayon nga laboratory, para sa laboratory ninyo. Kaya doon, si Apil akong mga iyaan o guyuan nga naa sa Manila, sa Bohol, Cagayan de Oro, Hingoog. Salamat kay Ate Dilia, may buntag.
1: Good morning!
0: Pa-apil to, Ate Dilia. Murag na membro naman ka ni Dia, kusok mo kinidas bukid nun. Gikan kang Ate Salde, good morning ni mo di ate. May buntag ni mo di, Salde Emelita. May buntag. Salamat, niabot na, pero saan ni? Dili, kompleto. Walay liver care o prostitab, please. Importante yun. Ako ni slitaong sumarihatag. Wala pa man tikid ni repair at Nanay Lita, morning ni mo di a.
1: Good morning!
0: Nasigutan na ito kagahapon. May kabahin itong Almoranas man yata ito kang Rizal Juwas man yata ito kagahapon niyang kondunay ang mga hubag bukol. So matunggingo na ko nga ang Kuya Dud Santon makatabang na sa dunay mga hubag, mga burot, hubag sa liog, hubag sa tutoy, hubag sa matres, o kanini ang dunay Almoranas. Dako kay gikatabang, daghan kay natabangan na ng Kuya Dud Santon sa tinuod lang. Labi na kay nauso pong hubag ron. Ang hormon or katong cyst bitaw, cyst ba na siya? Kanang lingin nga murag julin nga gahi. Pero ang kasagaran muturok sa tao karong panahon na katong hubag nga dunay hormon. Lingin siya dako nga inigpislit nimo mulubong humok ba? Mulubong imong tudlo. Masiatab na siya sa tao. Makuha na siya sa tao. Karon panahon na, tungod kay mahilig ta og mga processed foods. labi na hilig og mga kanini ang mga laman loob. Wala na kay oras sa pagluto, paghikay, hilig og barbecue. Mga hormon nga hormonal nga mga hormon nga mga pagkaon mga gym. Genetic microorganism. Labi na kusog kay kamukha og tinai. Nga naapay bugas mahibilin. Kusog kay kamukha og butsi. Kusog kay kamukha og siumay. Mga tambok sibu-sibo. Kusog kay kamukha og hamburger. Wala uso naman aron. Napay 24 hours gani burgeran. Tanawa gani karne usapa gani na. Adili lang kalain po sa mga namina po doon nga na ay mga ingon na nga negosyo. O dili mo na ingon nga dili makamakaon dyan na siya, lamit dyan na siya kayo. Pero kung ato nang adlaw-adlaw ng halos isa kasimana muna kasigihan atong pasulod, mura di na dyan na siya mayo. Kay kana siya kakarni nga gigamit. Muna sa'yo, pinaka ubos na kaayo nga kaning klase sa karni nga naasa mananap. Pulos na siya mga ugat-ugat, gigaling.

Santon sa tinudlang. Duha ka kapsul buntag ug duha pon kada human kaon. Goiter. Bukol sa tutoy. Bukol sa liog, bukol sa matres. Bisag unsa nga mga klase sa mga hubag-hubag. Gawas atong hubag daan. Bisag unsa ni mo ginom na ade nagitom kuyos. Ah, lamahilig ana. Halos adlaw-adlaw kada semana kaduha ka tulo ka hilig barbecue. Kusukay mo kaon og mga tinai, mga butsi unsa panang naa di. Hilig og mga ingana siumay. Mga Daimson foods. Ayaw kay ninyo og sigiya. No, mamo, pwede man ta mo kaon. Pero kung amo na himo na itong sudan, labi na kapuya na kay tagikay, kapuya na kay gluto, dito din ka padulong. Drive-thru na yun, ha? Wala. Gawas ana, sa mahilig og inyong ana nga klase sa pagkaon, ang ilahang problema, maglisod sila bawas. Maglisod yung bawas na mahilig kung mga Francis foods. Niya pagulis balay, noodles, junk foods, soft drinks, mga dilata, cup noodles, na. Sunlay, may tabo, lawas. Muna nga, bata pa, ang ilahang reklamo, maglisod na sila og bawas. Kulang og trace minerals, kulang og probiotics, kulang og kanini ang fiber and enzymes. Pagka na may kulang og tubig, kanang lima, kung kulang na kanunay sa imuhang lawas, luoy kaayo ang imuhang digestive system. So, taga, ipasudli lang. Lami, kay kaon, tana. Pating, lami, ay. Pero kinanglan nga, maalamon ta, mabalansihon. Na may daghan mapalit ng mga probiotics. Daghan kayo mapalit ninyo na. Mga trace minerals ng mga pagkaon. Para nga, at least man lang, kung makakauntag mga ingon-ana ng mga pagkaon, ang atong lawas, matabangan siya nga makatrabaho og tarong ang atoang sistema sa panunaw kon digestive system. Ana ang buhaton ninyo mga ginikanan kay munay kasagaran sa mga bata ron labi na nga tuwa sa lagyo nagtrabaho nag-school labi na sa mga trabahante. Wala may lain madali kay kapoy naman gikan sa trabaho maghikay pa molig boarding house dito na lang mo palit daan mo kaon sa gawas. So para nga kini nga kaalaman sa mga naminaw ron mga trabahante or imong kamo nga ginikanan imong anak ingon na trabaho kay gikan og trabaho kapoy na, pag-ulig boarding house, sa gawas lang sila mukaon. O di gani, mag-abli na laog, dilata. So walay suporta ang lawas. Support vitamins, wala. Supplementation, wala. Mga suplemento nga pwede nga maka-back up ba sa trabaho sa atong lawas, wala. So, sa questionin ninyo, sugyutin ninyo ang inyong mga anak o kamong naminaw karon. Pasudli ang lawas. O kanini ang mga probiotics and trace minerals, mga pagkaon po, mga suplemento nga taas kayo, fiber and enzymes para nga tabangan ang ato ang digestive system nga makatrabaho siya og tarong. Katong kanang lima. Trace minerals, probiotics, fiber and enzymes, tubig. Dili lisod trabahoon, dili lisod buhaton. Dako kay gikatabang kay nganuman pag-abot sa panahon pag mutrubo lang ato ang digestive system, tanan na to sistema sa ato ang lawas, magka-problema. Labi na po sa naminaw karon lang, mga idaran ninyo nana. So pwede dako kayo gikatabang, ako magiging programa, tugutin ninyo, manang klaro. Naanana diha tanan sa Kuya Dude Super Syrup. Ang bag-o o ipa-improve og mayo, nga super syrup, nga anong gitawag sa super syrup, nagkadaiya nga mga prutas or gulay, apil pa ang mga herbal, mga tanom, mga sagbot, nga taas kayog medicinal property. Mabata man or tigulang, mas gipa-improve siya og mayo, kay naa na siya ay, nisikat na siya og mayo karon ang dragon fruit o ang beetroot. Yung mga higala, i-search ninyo na. Naana na siya sa Kuya Dude Super Syrup. Once nga inyo na siyang matunaw sa tubig, tanawan ninyo ang kalidad nga mahitabo. Krabi ka espiso na siya. So naana na siya trace minerals and probiotics, vitamins and minerals nga gikinahanglan sa ato lawas. Taas na kinasag fiber and enzymes nga pwedeng makatabang sa inadlaw-adlaw ninyo nga gimbuhaton. Labi na sa mga idaran. Kay di na po pwede na sila, mga tigulang, di na pwede nimo pabanatan o painom o tubig, kagikinahanglan unta sa digestive system. Ang problema,
basig magka renal failure, magsigig ihi-ihi, kinanay problema sa prostate or

problema sa pantog, lisod na para sa ilang. Muna daghan kayo mga edaran nga maglisod o bawas. Labi na kung naay mga maintenance, mga drugs and synthetic maintenance, lisod na kayo na para po sila ang pagbawas. Labi na kung naay diabetes, labi na sa mga nagdialysis. Bawal na sila ang grabe nga pag-inom sa tubig, nakakinekontrol na. So muna ilahang problema. Pasudli na ninyo kada adlaw. Pwede ninyo i-transfer sa isa ka litro nga tubig o butangan ninyo bugnaw tanan, pwede siya. Pwede ininit tanan, pwede siya. Ang kuya doon sa upper syrup, may normal nga tubig. Nga dako kay kikatabang. Mamahimong alkalinize ang imuang lawas. Kuya doon sa upper syrup, dako doon na sa kitabang, promise na. Makagarantiya, may money back guarantee mo na. Sugol ko ginuli ay og kwarta. Kung dili, wala mo'y makuha nga katagbawan, anak nga produkto. Oh, sa uban, di na sila kaya. di na sila sukol og money back guarantee. Bitawan na lang, ha? Mura gina siya akong suggest gyud. Karon daghan kayo ang mangutana diren sa imayo ana, maglisod og bawas, ana. Dasay sinima na. Ayo kay ninyo salig naman tay Kuya Dudes colon cleansing. Ah, oh, naman tay Kuya Dudes colon. Ang purpose mangod sa Kuya Dudes cleansing, mohinlo, molimpyo sa imong mga hugaw nga sa nasa imong ginawaan. Pero tabangi ang imong lawas nga mo support siya nga makapagawas siya og natural nga kanini ang probiotics, trace minerals, supplemento eh siya. Now, Kuya Dudes colon cleansing, ah. Basta kayo sirit lagi na. Ay! Ah, sirit na eh. Ah, good morning, Kuya Dudes. Saan mo na siya? Taas, saan mo na eh. Si Mami Ching Tihada ni, sa Mami Ching Tihada Tagalugon ni Kuya Dudes from Mangidkid, Mangidkid Plaridel, Misamis Occidental. Nagtataka ako, Kuya Dudes, kay ni Ahat og ni Kalit og nakurat ang kuyawan ni Mamiching ay nakurat ang akong tuo nga bahin sa akong buong paa. Mula kagungkong hanggang ni ambak sa paa nako. Og dili ko halos makalakaw og tarong dahilan nagkiong-kiong ang aking paglakaw, Kuya Dudes. Sobrang sakit talaga. Mauna jud ni. Og unsa ka ni nga ni ahat man og kasakit. Ganito ba talaga? Lakawan. Unsa may dapat tumaron sa imong produkto, Kuya Dudes? Oh, grabe. Dagan salamat gyud daan, Kuya. Nga napansin mo gayod ang tiks kong ito. This morning, saan mo na siya? June 27, 2026. Ano na June man eh? Mayo pa man yate. Namali na siguro ni. Oh, this morning. Pero paano mo mapitsahan? Na ano? Isend ako sa GC Kron. Tagalog, English, Bisaya, kombinasyon. Dahil ng sakit. Paano at nangyari ang ingon anigra? Uyawa, di mamitsing. Dagan salamat. Yodaan, Kuya Dudes. Nga napansin yun ni mo this morning na ito. Grabe. June 27, 2026. Mayo pa tati. Ay, rabot magkag-June. Nasayop lang siguro. Yung ask ko sa'yo, kaya, Kuya, yung nanapod, yung ask ko sa'yo, Kuya, kay, kailangan ko talaga at gikinahanglan yun na akong mutumar. Kay hasol yun kayo ilakaw o itikang ang right foot at kaliwa ko, Kuya Rods. Right foot, kaliwa. Murag ang right tuom siguro ate. Ate Ching. Kompleto na yung ate. Mami Ching Tihada Tagalugon ng Mangidkid, Plaridel, Misamis Occidental. Morning ni mo na, Mami Ching! English, Tagalog, bisa kompletos rekados. Ang nasayop lang yung pizza, June 27, 2026. Daghan ko nung kayong salamat, kinapansin mo ang ako ang text. June 27, Mayo, patate, oy. Gayon mo, sa gadyadali mo, tiguang, tagsamotan na yung kalaki. Morning ni mo na yung mamitsing, sakit ko na ito, sakit ko na kayang kagungkong. Okay, ang paa ay ambak. Ang paa ay ambak. Og dili, halos ko makalakad, dahil makalakaw. Og tarong basta magkiong.
nagkiungod ko akong paglakaw kuya doon, sobrang sakit talaga dyan eh. Sobrang sakit talaga dyan eh. Lagawa ni Mate. Litero mag-address Mami Cheng. Tihada tala Tagalugon. Mangidkid Floridel Misamis Occidental. Mami Cheng, inumera na siya Mami Ugkuhan. Kanini ang Kuya Dudes anti-arthritis duha. O Kuya Dudes, kaniya tong Vitaplex, vitamin B1, B12, B complex, thiamine, asayano kubalamin. Nindot kay nasa. Sa mga parihan ni Nanay Ching karon nga naminaw pod. Oh, manato ka kaniya ha, tong atong gisgutan. May kabahin sa Super Syrup. Dire na pud ta kang Mami Ching, kumpara kanang sakit ang kagungkong, magkiong-kiong. Sakit ang lapalapa, murag na ay magkamangkamang, murag na ay mga dagom, murag na ay mga balas-balas, niya murag asuyop ug hangin. Labi na makatunob kag semento or tiles sa imuhang balay. Niya usahay kanang gikan ka matulog, inignaog nimo, pagtamak nimo sa imuhang tiles, sakit makauntol ka. O makaiktin ka sa kasakit sa imuhang lapalapa, sakit imong tuhod, ngulngul ba ang tanan nato ang mga parte sa atong lawas or lutahan. Ang tubag niya na Kuya Dudes anti-arthritis duha og isa ka Vitaplex. Ah, kada buntag humankaon na Cheng, pero kung naay mga pagsakit gyud, ang Vitaplex pwede ra siya once a day, pero pwede nimo na pud nimo isabay. Ah, buntag udto hapon, duha ka paminaw ha, duha ka Kuya Dudes anti-arthritis og isa ka Vitaplex maninindot kayo. Ah, labi na kung luya kay ka, wa kay umoy, mura kag luno, wa kay kusog, dali ra kang kapuyon, dali ra kang mamuypoy, halos dili ka makapangalsa og bugat kay murag wala gid tiyak kusog, mo na imong gibati karon nga naminaw ka. Kana may tumara gani. Mabalik imong persa labi na sa mga edaran nga naminaw karon. Duha ka Kuya Dudes anti-arthritis o isa ka Vitaplex. Para na sa imong unod, para sa imong bukog, para sa imong mga lutahan o kaugatan. Kay kani mo kulo na ato mga ugat gumikan sa atong edad, wala kay igong persa. Dili na mainat-inat. Sa una, sa bata pata, sa eskwilahan, mag-exercise, tag may tos, may nis. Sisew ra kaayo na. Karon, nag-edad ka 40, 50, 60. Duko gani, testingi o kabot ang imuhang kumagko sa imong tiil, o kaya ba? Di ba kay di na nimo kaya? Nga naman, imong edad, imong mga ugat, mga unod, nikulo na, nikuo ba? So, na kay igong kuan, dili na siya flexible. So para nga masustinihan na siya, kay kapoy kainin, kadalihok na to, sige kaguba atong naong. Kadalihok sakit. Kung mulingkod ka, mahadlok kag tindog, kay sakit. Nya kung magtindog ka, mahadlok po ka og lingkod, as kang sakita. Muna nga, usahay, mabalda ta sa atong mga trabaho. Taas kag yurik, nakay rayuma, nakay arthritis, rayumatoid arthritis, lahi po na siya nga kaso. Samot na ang nakay gouty arthritis. Kanara yun, safety, luwas ang imuhang atay o kidney. Di jug ka paingon sa dialysis. Kesa magsigi kag na fruction sodium, sigi kag diclofenac, sigi kag mipinamic, sigi kag ibuprofen, sigi kag paracetamol, sigi kag silicosib, dool kay kas dialyzer machine. Taas ay unom kabuan. Dialysis lagi. Napayuban mo inom og mipinamik tagduha tagtulo kay para mawala ang yung sakit. Mawala ang yung ngulngul. Pero bisan pag napulo kabuk imong inumon nga mipinamik diha og kanang mga ibuprofen para pawala sa sakit, isa ra og parehas lang epekto. Karon kinsa may makaluluoy ana. Magsugod og kalata og kadunot ang imong atay og kidney. Mas grabe hinoon kahasol na kung maabot na sa punto nga madialysis ka. Kay halos tanan lihok pagkaon imnonon limitado. Apil ang imuhang kalipay limitado. Kalipay sa pamilya, dili ka makauban pagsuroy, dili ka makauban, dili ka makakuyog kung naay mga happenings and gatherings sa inyong pamilya. Tungod kay naa kay schedule sa dialysis, kay dili pwedeng skip na. Ganahan ka mo inom og tubig kay giuhaw ka, di pug ka pwede ka buylo inom og tubig kung gidialysis ka, kay limitado nakabalanse ang imuhang lawas ug ang imuhang timbang. Lami kayo ikaon o mga pagkaon kay naibog ka, nagtubod na imuhang laway sa kaibog, pero dili ka pwede mo buylo og kaon kay gidialysis ka. Ayaw hulata nga musangko tagingon ana kay pertigyong hasula. Kanara gyud pwede nga makaluwas ug makatabang og dako, balikon nako.
Namiching. Kuya Dodds, anti-arthritis. Luwas jug ka diya. Protektado pa imong atay og kidney. Kuya Dodds, anti-arthritis. Duha og isa kay Vitaplex. Ah, apili na lang po ng imuhang. Apili na lang po ng Liver Care Forte diya. Pasudli lang gunay niyong lawas kaysa siya kasimana. Dili na nato yan. Adlaw-adlaw. Basta kayo makasulod na sa itong lawas. Wala'y problema na. Pasudli og Liver Care isa or duha. Dayon pasudli po din mo ang lawas o Kuya Dodds kidney refer para nga mas mamahimong aktibo o makatrabaho siya o tarong. Muna siya pinaka-nindot nga pamaagi. Simple yung natural nga proseso. Mga higala, igsoon, natural nga pamaagi sa pagpanambal nga walay pwede nga maipiktuhan. Kasi nakanindot niya. Good evening, Kuya Dodds. Gusto na mo ikaw amo ang apilan. Kay saton ra ka makakontak si Jima ni Dris Kalamba. Ah. Kato lang, tawagi lang to, Jim. Ah, tawagi lang to. Naasikuan. Naasian na lo. Ah, kagas ka tsuila. Ngutana lang kung ano kaha nga magngot-ngot maning akong lapa-lapa unsay pasabot ani Kwedos. Mao na to, analo. Analo kagas ka tsuila di Astayaga. Claver, good morning. Good morning! Ah. Mao na to. Kato na, analo. Katumim na. Ah, una sila. So balik ko na ko, ah. Usbon ako, mga igalig zone. Ah. Kanila mini pare sa Kabaw. Sige ra nagpaibog si Wilfredo Pitogo. Morning ni mo dia, pare boss. Pare gol. Bantay bitog anhaon ta mo rumanagan mo ha. Kalit gani kog tungag bayogan ron, bantay mo nagan mo ay daganay ha. Ayon. Kasag-saag rumadayon, mapataka araglikuan ang rotundas bayugan, kaya nakatuod o gasa ng paingon. Balik ko na ako, katong nangayo sa cellphone number sa hotline na to, sa Unity Life, para nga matagan mo o kanini ang tama, saktong impormasyon o sa angay ninyong buhaton. Simple rin kayo ang pag-submit. Pangalan, kumplito nga pangalan, edad, address. Ana lang siya, i-guide na dayon mo gunsaon. Sa kantidad, 400 pesos, 1,600, upat na katao ang pwede makabenepisyo. 400 nimo, lifetime na. Tibok na nimong kinabuhi. Ang benepisyo, 60 mil. Ang imong 400, bayluag 60 mil, dili ka. Di ka na-scam, girls. Dili. Ah. Sa hospitalization, 3 mil kada adlaw for 7 days, plus 10 mil nimong laboratory. Pwede kang ma-admit kadua sa isa katuig kung ganahan ka. Naray ang cellphone number sa Unity Life, mga higalig son. Para nga matagaan mo, guys. Tawagin ninyo or tiksin ninyo. 0924-540-5933. Balikon ako. 0924-540-5933. Balikon ako. 0924-540-5933. Muna ang cellphone number hotline sa Unity Life Incorporated. Wala tayo kong oras, mga higalig son. Gusto ko man nga mupadayon pasunahan na panagdumili na kining tanan. Ako kini ang inyong pinalanggang Kuya Dodds nang hinaot nga nakahatag na sab ko ninyo dugang pagtulunan, kalingawan, impormasyon ang ato mga produkto mapalit na kung asa mapalit ang asa nga pinakaduol nga butika sa inyong lugar ug asa mo nga registration naka-monitor karon. Hangtod ug mapuhon sa susamang oras o susamang estasyon.

0: silang masabi yung radio ang bet kapag sa malupet.
1: Barber at masahi, sasama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: One station, all the hits.
4: FM radio, favorite music radio. FM radio.
5: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
6: Back-to-back partners sa kayuhan.
7: Para sa mga nag-atiman sa liver health o digestion, ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule puno sa natural herbs nga makatabang sa panglawas. Imni sab kini sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Creamy, lami, o puno sa herbal extracts. Pilia ang natural nga pamaagi. Pito Pito Plus Herbal Capsule o 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Mapalit sa mga butika drugstore duol sa inyong lugar. Duna kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline. Dugang kaalam alang nimo nga ang panyawan daghang benepisyo. Iladusab sa tawag nga makabuhay ang ugat, stems o dahon niana ginagamit nga herbal treatment sa dugay ng panahon. Ania ang pipila sa mga balatian nga maalibyuhan sa makabuhay, anti-malaria, anti-cancer, panambal sa mga kasamaran, kagid, gout, arthritis, malaria, hepatitis, anemia, constipation, hyperacidity, abdominal pains, o impotence. Mapalit sa mga butika drugstore duol sa inyong lugar. Duna kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline.
8: Pangalan ganit ni mo, Palihog?
9: Tony Dano, sir. Dampas
8: sa Gilaran
9: City.
8: Ah, sa Bohol.
9: Sa Bohol, sir.
8: Nakagamit na ka og pito-pito herbal coffee mix.
9: Oh, sir. Og katong pito-pito capsule, sir. Kaya katong dyan mag-time na karanting uwan, sir. Badali ako ka ng hilantad na ni Bohol. Matong akong gisulayan niya. Akong matapo. Dahil time nga nag-huwa-huwa siya. Nga, nawala na to. Mauro to atong giinom. Nakahulot ko ka ng isa kapad sa pito-pito, sir. Sir, ako na pong gitry, sir. Gisulayan. May trabaho ka dadlaw.
8: Correct. Nga,
9: nawala akong matamura ba siya o ka ng gimit-mit gani.
8: So, wala na nagluha-luha imong mata?
9: Wala na, sir.
8: Ay, salamat. Sige, sige. Imo yun na pamatunan nga itong produktong pito-pito capsule, pito-pito Confirmex. Makaayog yun.
9: Oo, sir. Makaayog yun, sir. Nindot po siya itinda sa kapsi.
8: Ma'am, unsa may imong matambag sa mga taga-provinsas Bohol o tibuok provinsas Bohol nga wala pa yun na naayos sila gibatis kalawasan, ma'am. Good, ma'am.
9: Ako itatambag, sir, nga mag-use sila sa pito-pito herbal coffee mix o ka ng pito-pito capsule kay epektibo dyan siya kayo. God bless you, sir. Thank you.
8: Okay, bye-bye.
10: Analing Radley, sir. Taga New Bohol, Kinatawan City po.
11: Okay. Ma'am, unsa may imong testimony sa tuang produktong pito-pito herbal capsule, ma'am?
10: Naamong good ko i-answer ka ng hypertension ba? Tapos sa akong nadunggan, makaayo lagi daw ang pito-pito plus. Akong itistingan, nag-maintain ko pag check na ko mga pila ka bulan, nag-normal naman ako ang kuan, ako ang dugo.
11: Oh. Wala na kamalipong?
10: Oh, wala na. Kay nag-inom ako na ako sa taga-adlaw. Ginawag na ako sila tanan nga mo palit o mo gamit sa pito-pito plus kay epektibo dyan siya.
11: Okay.
10: Kung mayo po sa lawas.
11: Okay. Dagang salamat, ma'am. God bless.

0: Alfalfa. Gigama sa Milven Food Supplement Distributor. Healthy outside starts from the inside.
1: Ania na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulumano. Gulong ng Balat. Ang programang muhatag og pagtagad yan ang inyong mga gulong ng balat sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balat. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
2: Basta si DJ Onyok, okay kayo.
3: Yeah!

Magbaayong adlaw sa tanan. Maadyong adlaw, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Hala, kumusta? Kumusta mga lulog, mga lula, ate ug kuya, nanay ug tatay, undo ug inday? Kumustamos mga amigo, mga amigo? Welcome din his to ang Dulumanon. Ang Dulumanon, gulong ng balat. Kaubaning inyong ubos gahigala sa kahinginan inyong hanga naginusaran. DJ Onyog ng Bayan. Maayong buntag, maayong unto, maayong hapon, maayong gabi istanan. Unsa man kang oras sa naminaw sa to ang programa. Welcome, welcome. Kaoban ng inyong tiga pakatawa, tigpapahiyom ni inyong mga orasa, DJ Unyok sa inyong mga radyo, ang DJ Unyok ng Bayan, ang nagmahal, nagserbisyo sa katawhan. Hala, sige mga igsuon, kusga na mga volume sa inyong mga radyo. Naana po si Unyok, magsamok-samok ninyo, mga sana o sano. Ayong pagpaminaw sa mga taga-provinsas Bohol. Kumusta muntanan niha mga taga-provinsas Bohol? Matilawatan ninyo ang kalamay, be. Mga taga-provinsa sa Camiguin Island, Zamboanga del Sur, Cebu City, Misamis Oriental, Bukidnon, Diripon Migala sa Cotabato, Davao Region, Agusan del Sur o sa Surigao del Sur. Wash out sa inyong tanan. Daghang salamat sa kanunay ninyong pag-atang, pagsubaybay, arigato.

0: Dese kanu mo kanta magreje kay mubatan o lagi mong tingog. Api di man ato initigawang.
1: Gulong ng pala ang buhay ay gulong ng pala.
0: Pwede mo gawin na ito, anaon gawin. Pwede po mga higala, binayi.
2: Gulong ng pala ang buhay ay
0: binayot.

0: Maginangutana ka din sing ano, mukanta man ka mo, bata noong lagi mong tingog ni mo. Pwede magina to ibinata.
1: Galang ng pala.
0: Ay, ah! At ang hotline mga Exxon, 0955-937-8054. This program is brought to you by Melvin Food Supplement. Distributor ang original. At ipailailaon niya mag-igsoon ang mga produkto sa Melvin Food Supplement Distributor ang original o kasaligan. Digmo, wapagod man si Ranha, tagu'y uhipusa, aron dili mahibalan sa uban. Unsamon! Kuya, kantahe mi, kuya be, unsa mi akong kantahon, oy. Kadtong

0: Pwede po tiniguang kay pang checks man to. Para sa mga tiguang.
1: Usahay na gadam guwakong. Ay, ah!
0: Para katong

0: Ah, mga kanta may galang ang mga pang-tiniguang. Amo na yung mga kanta may galang nga pang tiniguang. O, katong mga pangbatanon, siyempre.
1: Di man araw-araw na nakangiti.
2: Ayaw!
0: Pagkantong.
1: Alam mo, ang ganda mo pala. Pag tumaw, ang cute mo pa.
2: Ayaw!
0: Mga mga kanta, mga tirada, mga pang-chicks ba?
2: Ayaw!
0: Diba?
2: Ayaw!
0: Ato pakantahon si Tatay Diggs, mga palangka. I don't know kung mukanta ba ni si Tatay Diggs. Tatay Diggs, ato sa paistoryahon.

0: I am here because I love my country and I love the people of the Philippines. Mabuhay mga kapito-pito. Maraming salamat po sa iyong pagtitiwala sa akin na ako naging Pangulo ng Pilipinas. Ayun o, ito lang masasabi ko, makinig lang kayo sa programa ni Onyok. Kaya huwag di mo maminaw, tang, patayin ko kayo. Huwag niyo akong subukan, masisira ang buhay ninyo. Huwag niyo na akong pakantahin. Hindi naman ako marunong kumanta. I am former president in the Philippines. Hindi ako marunong kumanta, pero pakantahin niyo ako. Okay lang sa akin. Ito lang kanta ko. Watermelon, watermelon, papaya. Yan ang masasabi ko. Yan ang totoo. Wala yung biruan. Mabuh ang Pilipino. Okay ba? Wala na si Tate Digong, mga palangga. Ingon ang uban, ingon sila nga, din sa Onyok, naabag yun si Tatay Digong di ha? Napi-uban din si, kabusis mo talaga si Tatay Digong. Kabusis ba talaga? Atong ipatingog, ang original nga tingog ni Digong be, aman tong original tingog ni Digong be. Okay, ato sa ipatingog. Nara.
1: My work is easy because I used to.
0: Sama po ang advertise. Ipanugog na ko sa inyo ang tingog ni Digong ha. O ni ato na yung awaton. Kung tinuol, bagong nga makuha na to. Aman to be, ato sa isurja. Okay. Nara.
2: Tumingin kayo sa akin. Sampalin ko kung putong no. Tumingin kayo sa akin. Dito sa mata ko.
0: Tumingin kayo sa akin. Look at me. Look at me.
2: Alam mo, hindi ko maintindihan.
0: Alam mo, hindi ko maintindihan.
2: Kayong mga kriminal na kapasok sa pulis.
0: Kayong mga kriminal na kapasok sa pulis.
2: Alam mo, sana ang pulis maganda ang reputasyon.
0: Alam mo, sana ang pulis maganda sana ang reputasyon. Ay, nako, marayon ta mga palangka diresado para guman sa programang Gulong ng Bala. Text na mo! Pirada na ta! Pirada! Pirada na taan eh sa mga lingaw-lingaw. Yes, eh. Be. Basa na tag mga mensahe, mga palangga, ha? Narita, basa tag mga mensahe. Okay, kaya basa yun mga higala na anak po yung mga pangutana, na yung mga greetings, mga higala. Okay! Yan si tubag ko, si muntik mo ang akong tubag din si hunahuna sa usa ka tao. Kay aron dili mahibawan sa uban. Thanks si Maximo ni taga Purok City, Kabangahan, San Miguel, Bohol. Salamat DJ Onyo. Ayan. Salamat. How about you? What my problems are you about like? Ako tubag, ala, digmo, DJ, waiter na sa bar, DJ, ang order sa customer. Beer, ako ibutang sa 3. Pagkahuman na ko og hotdog sa beer. Dito rin sa Picas. dito rin sa Picas, mga palangga. Okay. Oy, naghanan na itong texter dito sa Picas. Nagkakitag texter ba? Okay, Drita. Hello, did you know tubag na ko si muntik mo kay Kandila sa kasal? Kay iniguman og dagkot, pataguan man na siya pare, did you know, mauna tagu e yuhi po siya arundili mahibalan sa uban? Nga kasado da imo, did you know? Ako di ay si Miguel, naminaw dinhi sa Infinite FM, Agusan del Sur. Okay, Miguel. Atong tanawon, Miguel, ha? Kandila kulos kasal. Kandila sa kasal. Kandila sa Kasal, Miguel from Agusan del Sur. Kum Piu Tur! Guyawan ko ay guyawan ko mga higala. Dejo nung ako tubag kay Aras ihipo ihupasan kay Sagrado Man aron dili mahibawan Irene Rua of Kalilangan. Bukinon ay shout out naman niya Irene Rua of Kalilangan. Igun sa man mo si Juan Duterte ha. Rodrigo Rua Duterte. Okay, dirita Kuya DJ para shout out from Antikira na Bunturan, Davao de Oro. Hello dia sa mga taga Davao de Oro na Bunturan. Shout out sa inong tanan diha. DJ Onyok, makahilak ko sa imong mga drama. Ganahan ko magpaminaw sa mong programa kana ay pakatawa na apoy mga drama nga makahilak o makatawa. Padayon sa imong talent, DJ Onyok, kay talag... Gaya. Salamat ha. Dira na ko humanog basa kay Lahir Rabanis di Junior kay mubukad sa mot ang ilong. Ya dili ko kan hagtiwa sa basa kay basi makaino makaingon ning namina ba magiro man Junior ko. Ipadungog gyud sa kahinginan ang mga kuan precision o mga pagdayeg sa mga listeners. Dili kay ko ganahag basa sa mga kuan ng mga sobra na kayo nga mga dayeg ba. Kay makaingon ning namina palakas. Di ko ganahan na mga palangkag. Unsa man ang inuhang nasinati karon nga kalipay? Unsa man nga nasinati ninyo karon mga palangka nga kakanabang kalipay? Dira sa tuwang programa, igsoon. Wala talaing pasalamatan mga palangka. Kining atong tulumanon o ang atong labaw nga magagahom. Kaya akong kaalam sa pagpakatawa sa katawahan o pagservisyo sa katawahan o pagtambag sa katawahan, gikan ka na mga palangga sa kahitasan. Basta maayo nga tambag, gikan ka na sa kahitasan. Ang dim ako ana. Dili man tanang tambag mga palangga maayo, di ba? Oh, so ang tanang maayo nga tambag nako gikan na sa Ginoo. Ang dili maayong tambag, o kini mga diingon na to, ako ana. Mga kathang isip lamang. Okay, alright. Dirita, diyo unok unsay imong gikaon nga grabe manimo ka. Joker, oy, hihihi, magtubag ko sa imong tigmo, diyo unok. Ang akong tubag kay cellphone. Human nimo o gamit sa cellphone, imo manang taguan. Salamat, diyo unok. God bless. Cellphone ko, no? Cellphone! Ayaw! Huwag magtubag, bumutang yung pangalan, ha? DJ tubag ko sa ibuntig mo. Ako tubag alahas. Dapat lang itago aron dili mahibaluan sa uban. Ako di ay ni si Joshua Jewel Gasatan. Taga kan katak Kurila Bohol. Ayan, shout out sa mga taga Kurila Bohol. Kung kini si Didjo Onyok tunumi magtingog sa radyo, dili nyo ko mapulaan. Kay maoman kini nga programa makapawala sa stress o problema sa katawhan. Thanks Didjo Onyok, padayon imong paglingaw. Og mangutan ako, tagpila ang imong vitamins. Ako anak, nga 8 years old, sige kumbulsyon. Init, pirmi, hilantan. Malitan og lami pagkaon gamay ra gihapon kaonon unsa maayo ani di Juno. Unsa may kondisyon sa mga anak nimo? Nganong kumbulsyonon siya tungod ba sa kainit, tungod ba sa ihang sakit? Kung maingon mo nga tungod ra na sa hilana, tungod sa kainit, basig do na gyud siya problema. Naay uban na kumbulsyonon basig naa sa gitawag og sorry ha, pasensya ha, naay uban basig naay gitawag na tog kanang wa kayo nalimot ko unsay in English ani kana mga kanabet pang itawag og patol na mga patulon na mga magsisor ano man ana ba kalit lag mahigalag motuskig no
3: kana ingon anak ang mga tao, ayaw gina ninyo ibuli. Kay naag gina sa sakit sa tao, nga gikan pa sa pagkatao, hantod ba dako, mao gihapon iyang kondisyon, kanang kalit lang sa scissor ba? Ano ba itong mukuan? Patol ba tawag ana exon? So, dagan klaseng pangalan, ana. So, ipa-check up ninyo. Dili maguna itong masiguro kung sa ganyan ang kondisyon, kung sa iyong yung sakit, kung dili ninyo ipa-check up. Doon niya, isabay ninyo ang pagpainom o pito-pito herbal capsule plus Mimo Pro Plus for Kids. Aron protection si hang immune nga dili mo baba, dili mahagba ihang immune. Doon niya, wala na sa tarong kaon, muna ang iyang mga ginagmay nga kaon, kuwang na itong nutrients. Si Mimo Pro Plus, ihang punan, si mo puno, si mo dugang ang mga nutrients, mga palangga. Muna ang dali ang pag-recover sa mga sakit o sa mga balatian, sa mga kabataan, kay naaman si Mimo Pro Plus for Kids Exon. Tagpila ang Mimo Pro Plus, mga palangga, 249 to 239. Sakto ang imong text karon ug imong pangutana kay ngatong topic karon basta Miyerkules is about good ni sa mga kabataan. Huwag gini ang akong gihatag nga panahon o adlaw sa mga bata Miyerkules ug Sabado. So pagka Webes capsule, pagka Biyernes Coffee Max dayon, pagka Sabado mga palangga tanan products ug siyempre highlight nato usab ang mga bata. So karon gigahin nato ning adlaw nga Miyerkules para sa mga kabataan. Mga bata nga naminaw karon, kumusta ang inyong kaon? Una, pangutanan ako sa inyong kumusta inyong kaon. Okay ra ba ang inyohang daily nga meal, no? Inyong adlaw-adlaw nga kaon, okay ra ba mga palangga? Tebasin ang inyong pamahaw, inyong paniudto, inyong panihapon nagdepende lang sa sud-an. Kung ibutang nato ang mga bata nagdepende sa sud-an mga palangga buot ipasabot igsuon kuwang rana mga higalas dukol ay dukol pahimangno sa inahan kay wala na siya problema no walay problema na mga higalas sa panglawas sa mga bata nga nagdepende sa sud-an kay mao may naandan kung unsang naandan moti kusog sa mukaon ana. Pero og wala maandan nga pagkaon, hinay sa mukaon. So nagdepende sa sud-an. Pero kung naay anak o bata, mga palangga nga bisan og buwag, ginamos, unsa man nga sud-an, kusog yun mukaon. Muna ang bata, mga palangga nga hingaon. Murag na kami mo Pro Plus for Kids, gina ba? Among anak na mga bisag buwag, bisan mga higala, ginamos, gana gihapon ang kaon. So kung naa may anak karon mga higalang luyohon, dali ra magsakit, dali ra mahilantan, hubakon o buhon, labi na usab-usab ang panahon, no, mag 101, mag init-init na. Muna ang resulta, subawan. Gikan ka sa init, kalit ka nataligsikan, subawan ka, mahilantan ka, maluya ka. Muabsent tayo ng bata, labi na nga hapit ang ting klase. Kinahanglan gud mga inahan, palitig ninyo daan inyohang mga anak og Mimo Pro Plus for Kids aron nga kondisyon ang ilang first day of school. Importante gyud nga ang mga bata maka-present sa first day of school, no? So naabay giuban nga nakapa-enroll na onya abliras klase. Unang adlaw sa klase, wala makatambong ang anak tungod kay gihilantan. Ako nakasinati ko ana sa kung anak igsoon. Oh, hindi joon yung na naman ni anak. Hindi naman ako nagkauwaw. Tanggap ko na yan. Na anak ko'y mga baktin. So, unang panahon na experience na ko na, nga padulungay na ang klase ba? Kanang pagkaugma na bitaw? Or pagkasunod adlaw, maupay timing mga palanggang imong anak igsoon mahilantan. Onya, unsa may planos ginikanan, pag ang anak mga palangga mahilantan, siyempre ipa-absent. Imbes mga palangga sa first day of school, absent na ang imong anak. Unsa na lang kaha sa tunga-tunga na mga higala sa klase? But pasabot ka na bang naana sa second quarter, third quarter. Ah. Na sige na lang absent sa first day of school kani absent na. Unsa na lang kaog? Ah. Muna'y dapat anong pangandaman. Mo'y na dapat atong mga palangga istadihan kini bang panglawas sa ato ang mga anak. Tanawa ko ni mga anak karon. Pakiramdami ang imong anak. Ayaw baliwala ah. Ayaw baliwala ang imong anak ni mga bata pabitaw ni ha. Naanad naman ko ani ayaw. Importante ba yun nga makaeskwela ang bata adlaw-adlaw. Walay absent. Importante yun na mga palangga. Ang bata kanay nga walay absent, consistent na sila sa ilang pag-eskwela. Pero ang bata kanay mga palangga nga kuwang sa sulod sa ilang huna-huna, bata nga loading, bata nga dugay kasabot, muna mga batang pala-absent. Mangitag way, mangitag pamaagi aron maka-absent. Magpasikit-sakit, magpaluyo-luya aron maka-absent. Ganuman, aron makatanaw og mga karton sa TV, maka cellphone. Tinuod na mga inahan. Ang mga bata ra ba karon mga grabe na kayo mga idea. Pero kung imong anak nimo himsog onya dili masakiton onya dunay gitawag mga palangga mas na booster iyang utok niya. Aw, excited na sa klase. Excited na sa klase. O karaog, imong anak na mo na i-crush kay pwede na din na mag-inom o Memo Pro Plus kay makatabang may nang nakay crush sa eskulahan kay mag-eskulay ko ka basta kihilantan ka. Pero walay crush ang imong anak ni mo, aw, palitan ganyan mo nag-Memo Pro Plus kay bisan o kineng way crush, may eskulay ko na nga naman ni Bright man imong anak ni mo. Basta gani ang batang bright mga palangga, magsakit ang buot nga mo absent. Pero pag ang bata gani igsoon nga kuwang sa kaalam sa eskulahan, mangita nagpamaagi aron mo absent. Kuha ninyo kung punto. Lahi na gudi ang bata mga palangga kakanabang saktong nutrients, sakto mga palangga o vitamina. Nga naman, bright. Bright. Mauna nga, mga inahan, palitin ninyong anak ninyo. Siguro mo ko balik-balik nga, palitin yung anak. Digod mo, mapalit ay. Digod mo, mapalit. Pero kabalo ko, ubay-ubay na ang nagpalit. Kano man, dagang manawag na ko, direk ko yan, hurot ang Memo Pro Plus. Kabalo ko nga, ang atong Memo Pro Plus, mga palangga, kusog na. Kaya dagang kasig panawag na ko, ang atong Memo Pro Plus, mga palangga, hurot-hurot sa mga butika. Dinsi, ang kanong manit dinsi nga, wa may Memo Pro Plus rin, hot na naman. So, naa na gyoy mga user na to, nga mga kabataan, sa to ang produktong Memo Pro Plus for kids. Kana o sa kabutili, doon kayo na ninyo mahurot. Kaya ang ako nga anak igsoon, tuluman ni sila kabuok. Ang usa kabutili, taon-taon yun mahurot, pero adlaw-adlaw, biya na sila gainom. Adlaw-adlaw, butang na to mga naasya mga 2 months, no? Naasya mga 1 month kapin to 2 months mga palangga, depende sa kadaghan sa buong anak. Pero usara, taon-taon yun ni mahurot mga palangga kay dako-dako man ni nga botilya. So, Memo Pro Plus, dapat ipainom sa inyong anak ninyo. Ayugin mo, pag kinureport diha mo, gani dapat ipalit ninyo sa inyong anak. Memo Pro Plus, ato mas butika. Luso po, naasya isdaan paliton. Naanas butika ha, Memo Pro Plus for kids. Gana ilang kaon, kondisyon, mas bubright inyong anak, o niya, saktos nutrients, saktos kahimsog inyong anak din yung mga palangga. Memo Pro Plus for kids. O gaya, syempre, mga inahan, mga amahan, mga ginikanan, mga kaliwatan, mga kasilinganan, para usab sa inyo, pito-pito herbal capsule, pito-pito herbal confirmex ang inyong imintin. O sa mga bata, Memo Pro Plus for kids.

0: Aniana, Aniana ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak niining maong tulumano. Gulong ng Balat, ang programang muhatag og pagtagad. Yan ang inyong mga gulong ng balat sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balat. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo.
2: Yahoo! DJ Onyok, I love you.
3: Dear DJ, baayong adlaw kini mo DJ. Labi na sa imong mga guwapo og mga guwapa. Ganaminaw aning imong programa. Siguwang na ko DJ sa Sintay Uno. Dire ko nagpuyo sa Dawis, Bohol. Akong bana, taga-Tagbilaran. DJ, sa akong pagpaminaw aning imong programa, nadasig ko, ngaon sa kaha akong ipada ang akong gulong ng palad. Kay ganahan ko nga ang akong kaagi madunggan pod sa kadaghanan ba. Labi na sa imong mga tambag. Ganahan ko. Abi na mo DJ, dati ko nga usa ka beauty queen. Nga asa-asa man nga mga search o mga contest, pageant. Abot na kani ko DJ sa Cagayan. Abot na sad ko sa Jensan. Sa unang panahon, 21 years ko nga nahimong beauty queen o gagapadyan DJ Onyok ng Bayan. Sukad nga naminyo na ako noon dang DJ. Nanambok na ko, bilbilo na ko DJ. Og tungod ni Ana, naminyo yung ko DJ og ikaunom. Unom na kalalaki ang nakasood sa akong kasing-kasing. Ang unang lalaki DJ, bodybuilder. Ang ikaduha, police. Ang ikatulo, marine. Ang ikaupat. Kalimot ko DJ, murag maestro to. Ang ikalima, sundalo. O kining last DJ engineer. Naapa na ito ikausa DJ, purdali rato, pilara kaadlaw. Kagawad sa barangay. Pero dili, dire sa Dawis DJ, sa lahi nga lugar. Kada apil-apil ako DJ o konti sa mga lugar, dili kong malikyan DJ nga. Matintal ko sa ako mga fans ay muduol na ko nga ipasakay ko sa sakyanan, dalon ko sa hotel asa ka lugar o niya DJ panguyaban dayon ko. Ang akong anak karon DJ 21 kabuok, pero naana din he ang unom na ko ng mga lalaki nilabay na. Pero kaning sa unom DJ, ang duha patay na. Ang kining upat, pulos ni buhi DJ. Og pulos ni sila nga naapay komunikasyon sa ako tungod lagi sa akong mga anak. Na ay usa, na ay tulo, na ay usa, na ay duha. Kining last DJ, unom ang among anak ani DJ kining engineer. Po ani present na ko karon DJ nga husband. Pero kini sila tanan DJ dili mi kasado. Aron masabtan mo ang tanan, ania ang mga panghitabo DJ Onyok ng Bayan. Sa mga nanglabay nga mga katuigan.

0: ay nanakit naman gud in tao ng akong hawak. Lison na gud kaayod ning asa man in tao tong akong haplas be. Kapito-pito. Ay, natagak pa gud. Asa be. Ay, haplas ako kay burag. Lain naman in tao ning sakit stiguwang oy.
1: Nausa man ka?
0: Ay, nanakit in tao ng akong lawas. Lisod na gining edaran na ta. Lisod na ning 55 na atong edad. Hapit in tao ta masenior.

0: nang usa guba na kanang Toyota Corolla nato guba na unya kanang Avanza imo pang imong dalon kana rang imong Raptor dalon.
1: Ika good darling, imagi ipadungog sa kahinginan ng atong mga sakyanan. O sige, ibilan ko na lang ng Avanza. Ay kabalaka, ipaayon ako ng usa ka sakyanan. Para mo na nalang yung mga dalon sa kumagard.
0: Ana na lang, sige mag-amping ka ha. Kay nanakit na gininitaon ng akong kalawasan, Junior.
2: Ma, wala pa ka nagbinupos, ma? Basin ba yan, ma? Mabuntis na sad ka, ma?
0: Ah, dilin ako mabuntis, oy.
2: 55, pwede pa na mabuntis, ma.
0: Abi niyo mo, day. At to nag-edad ko, og 47 na buntis ko. Maunta to ikabante. Nalimot na bang ko, pilar na mo kabuok.
2: Ma, nakalimot ka. 21 may kabuok, ma. Nga magigsuon nga diha sa imong dugo. Pero sa mag-amahan, managlahi mi. Abi na mo matama na ning 21 mo. Ta-ta na na ma, ta-ta ni mo ang kasing-kasing. Dapat makuntinto nga, makuntinto ka na. Ayaw na pa sakit eh, ayaw na, dungagay stress ni mong kagalingon ni mo. Tama na ning 21 ma.
0: Lagi, tama na.
2: Siguro, ma? Kanang idara o pwede pa siguro mabuntis, ma? Or si Tinta pwede pa mabuntis ang babae? Siguro, ma? Madungagan pa siguro ni 21. Hinoon sa bagay atong bata, pakagwapa magod kayo ka, ma? Daghangad mga lalaki ang mugukod gid ni mo, kanindot kayo kaglawas, ma.
0: Maagid siguro, anak.
2: Maagid na, ma. Apil-apil mo ka ng pageant. Mo na nga, daghan good mga dato ang labi na kasihikag kadaog. Daghan good mga kwartahan ang mugukot good niyo mo tungod kinindot kay kaglawas. Pero nga naman iabot mo good sa punto nga. Daghan man kayo kag uyab o kalibin sa unang panahon. Dapat unta man na kontento ragin unta ka.
0: Og na kontento ko anak, wala unta ka karon.
2: Huwag kiras ako ama, kaysa ikaw mag-antos, dagnataghan kayo ng satanan.
0: So nagbahay ka? Nagbahay ka nga nabuhay ka ng kalibutan na? Siguro og na kontento ko kung usara akong bana sa unang panahon, wa na ka karon. Ha? Dili unta ka mabutang sa ika-21 na kong anak. Hinumdumi na anak, ha, Inday?
2: Believe ko si mong diskarte, ma. Believe ko si mong diskarte ni mo. Sa bagay, mo man imong naanda ni mo, ay palayo na si ako, direbe. Di na ko gusto pa mag-eksperya ni mo. Layas, anibay, layas!

0: Ma, unsa mi imong gi?
1: Ay, gipalayas ta na ka ha. Ganong wa man ka mulayas dere sa bahay.
0: Ma, unsa mi imong gipagupahan di na, ma?
1: Ay, ragod pagsaba, be. Palayo dere in tabi, ay palayo ba?
0: Ma, nga sige magagpang lipstick, unsa mi imong gibuhat imo? Ma, huy!
1: Ay, pagsaba ba? Lakaw, ragod, lakaw.
0: Ma, mulakaw ka? Ayaw ko igna, ma. May katagbo ka, ma. Bago rin ko nag-ingon sa imo, ha? Nga dapat makontento ka.
1: Ay, Inday. Mentras buhi, pataan lang kalibutan, ha? I-enjoy na to.
0: Ma, kaloy-i imong kagalingon. Ayun na palabi, ay napatuyan, tigulang ka na. O siya, tigulang! Maulagi na. Maulagi na, ma. Maaya pa man siguro tong panahon, gigi-arthritis ba ka, nagsakit ba ka, kaya magpunduha ka ng balay. Pero karon nga naulian ka na, ayaw pagsalig-salig, ma. Ayaw pagsalig na, ay pito-pito, herbal capsule, pito-pito, herbal coffee mix.
1: Ay, dala-advertise mo sa nag-imo.
0: O siya, dala-advertise, tinuod na, ma.

0: Layo agad. Abi na mo, love. Maskin nga, idaran ka na. Mahal gyapon di ka. Sa tanang nga mga babae nga ako na ilan, ikaw ang pinakakwartahan.
1: Muna ay agad ko suway eh. Karong pa ko ni balik og sod-sod aning mga ingon-aning butanga. Ang akong ba na busy o sa ka-engineer? Busy kayo. Ako wa man ko magsalig ana akong ba na karon nga kwartahan. Tinuod dagan may kwarta. Dagan may negosyo. Ako mga anak, pulos edukada. Pero ang akong gipangita, time. Time ang akong gipangita.
0: Mo ba? Honey, darling, love.
1: Love na lang atong tawganay. Abi na mo, love, Joel. Kabalo ko, bata ka pa. Mas maguwang pamangani ang akong kinamagulangan. Pila imong edad?
0: 22.
1: 22? Pareha ra ba niyong edad di Inday ang akong kinamanghuran?
0: Love, pwede ba kong mo request ni mo? Pwede ba ko niyo maipela ilang sa mong mga anak?
1: Oon siya?
0: Pwede ba ko niyo mga ipela ilang sa mong mga anak niyo?
1: Ay, sa sunod na. Pohon, makailara ka sa kong mga anak na ko, ha?
0: Love, I love you.
1: I love you too, love. I love you. I love you.
0: I love you too.

0: Ma, duha ka kagabi iwala diri sa balay. Kabalo ka. Nangita si kuya ni mo. Ano sige mo pangita nako? Gusto mo kwarta? Ato dito sa kabinet ay kwarta dito. Ma, nami kwarta. Dili nami mangayot sa imo na imong kwarta ni mo. Kay imo na. Kahambogira bago din nyo. Alam, sige mo pangita nako. Ayun ako niyo hirap din nyo. Kay tiguwang naman ko, tiguwang lasad mo. Ama, kabalo ko ang imong kaagi ni mo. Kabalo ko kinsa ka. Kabalo ko unsa ka sa una. Dito ko gusto mo balik pa kanimong bisyo ni mo, ma.
1: Bisyo?
0: Hoy! Ayaw kong ignag bisyo-bisyo, ha? Dili na akong bisyo. Maulan ni akong naandal nga trabaho. Nakasabo at kainday. Sa tanang mga anak na ko, ikaw may pinakahilabtanon.
2: Sorry, Inday.
0: Sige, ma, ayaw ka bala ka. Ayaw ka bala ka, sukad ka ron. Dili na ko manghilabot ni mo. Anak, Inday! Inday!
2: Ay. Nasukogin ang tao ng akong anak. Torbida.
0: Ikaw ba si Joel?
3: Oo.
0: Kabalo ko nga may relasyon mo ni Mama. Ni Mama.
3: Unsa may mong tuyo diri sa bahay?
0: Kung gusto lang ko nga makig-istorya nimo. Gusto na ko na bulagan na mo si Mama.
3: Bulagan? Kinsa ka para magigbuwag?
0: Anak ko, kinamanguran ko. Dili na ko gusto paggubot. Wala magbulag si Papa o si Mama. Ayok sa mukha mong pamilya. Joel, please. Para sa ako. Huwag ako ang anak, babag ko sa inyong relasyon.
3: Pandunan na nahitabo na mo.
0: Unsa? Naninahitabo ninyo ni Mama?
3: Oo. Sa makadaga na higayon.
0: Pero, oo, kinadili naman siguro mabuntis pa si Mama. Biyayin mo si Mama, please, Joel, please. Unsa may gusto ni mo? Kabalo ko, basi nakihabol ni Mama kwarta. Tagaantay ka kwarta.
3: Kung mahatag niya akong Panginoon, andam ko biyanin mo Mama ni mo. Gusto ko maabroad. Pero wala kayo kwarta nga panggasto.
0: Sige, ako'y gasto sa imo. Pila may magkikinanglan ni mo? 50,000?
3: 100,000.
0: 100,000? Sige, go! Basta biyaalaw ni mo si Mama. Mag-promise ka na ako. Biyaalaw ni mo si Mama. Sige na, Zoel. Andam na ko ihatag sa imo 120,000. 20, duwagan na ako. 120,000.
3: Sige.
0: Sige. Mag-withdraw ko. Ihatag ko sa imo 120,000. Karunda yun. Hulat lang, ha?

ay makasapot gineng adlaw karon. Nga naman mo. Ambot. Nga no, lagi. Ay, ganimang God, oh. Wa namang God siya mag-reply. Kinsa ba, si Papa? Ah, wala. Ay, purbida, ganing tawada, wa nagid siya mag-reply na ko. Tawagan ako sa di na siya makontak. Pulo na kaadlaw, milabay. Wa nagid siya makontak, matawag na ko. Purbida.

0: Ay, kining pare. Asa man ni mong anak ni mo pare? Kasi Joel. Bangutan na kung anong wak naman sa nagparamdam na ko. Kabalo ka tinagaad na mong kwarta. Ayaw paglimon-limon na ko.
1: Ay, diremang good to ang imong anak.
0: Kinsang anak?
1: Ay, katugong imong anak ni mong ahilabtanon nga si Inday.
0: Ngano man?
1: Ay, ambot kay ako na dunggan nga ipagbuwag mo. Ipagbuwag mo ni Joel ug ikaw. Tungon na naging mong anak ka si Inday. Basta ka na ato'y gidonol. Na ato'y gidonol si Inday ni Joel. Usa ka sobre. Murag puno gitong kwarta. Mao siguro ti kapalit na buwagan ka. Ipaghakin ni Bayhana. Pakalagot ka ni Bayhana. Medyo unyo. On sa may akong buhaton. Angay ba na ko dumugon akong anak na sa may nahinungda ganun nagbuwag ming Joel doon kaya gitagaan niya gipalit niya ang buwag sa bugte nga 120,000. Ang bana mo good ano ni Inday usa na doktor. Martahan sa pian po DJ. Siyempre akong anak na apo ni daghan po negosyo. Wala maka ambot na ni DJ. Ay, DJ unyo kung sa akong buhato na ni akong anak na naglagot yun ko. Angay ba ni nako? Angay ba ni nako nga di na ilhon ga anak? Dumugon, awayon, sagpaon. Palihog digit ang bagi ako. Onsay akong buhaton. Dinhilamang kutub, ugbaog kini ang akong gulong ng pala. Nagang salamat, DJ.

0: Welcome sa tuwang programang Mommy Knows Best. Hatod ka nato sa Memo Pro Plus for Kids Syrup. Di pa ila-ila na gyud nato ang pinakabagong produkto sa Melvent Food Supplements Distributor. Nga mausab ang naghatod ka nato sa Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Pito Pito 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Pito Pito Liniment Oil, Pito Pito Eye Drops, o guman pa. Ako ang inyong ubos na higala, Makabayan JJ. Basta Memo Pro Plus ka sa sigla. Pro ka sa talino. Mag Memo Pro Plus na. Padayon lamang sa pagpaminaw ning maong estasyon sa radyo. Aron kita masayod sa mga kaayuhan alang sa tuang mga pinalanggang kabataan. Og sa mga nangutana kung asa makapalit sa Memo Pro Plus for Kids, text o tawag na sa 0985-295-5863. 0985-295-5863. Maayong adlaw mga mami, mga daddy, mamagpapa, kamusta man tadi ha? Kung naamoy anak nga gaedad 1 year old hangtod 12 years old, paminaw gid mo niini kay basin mauna ni ang solusyon nga inyuhang ginapangita. Karong panahuna, kabantay ba mo nga daghan kaayong mga kabataan ang dalirang kapuyon, dalira pud silang ma-distract, no? Dili maka-focus. Usahay way gana mo eskwela o kanunay na lamang gaubo o dalira po mataptan o sipo, no? Tungod po na sa kining environment, tungod po sa obang mga bata. Sakto ba ko mga mama? Maubitaw nga gusto na akong introduce kaninyo ang Memo Pro Plus for Kids Syrup. Kini siya nga supplement kay dili lang ordinary multivitamins. Dili lang siya para sa kalawasan, kundi apil na ang brain development sa tuang mga bata. Unsay na aniini sa Memo Pro Plus for Kids Syrup with DHA para sa brain support with Bacopa Moneri. Known nga ingredient para sa memory og focus. Duna pay vitamins A og C para sa vision, tinaw nga pananaw og immunity. Ligon nga.
1: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong nga panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 10 o'clock.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
5: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
6: Daghan na ang nakasulay sa the most nutritious food supplement ng Magnum C. Isa sa mga testimonya sa natabangan sa Magnum C ang atong paminaon.
7: Ako po si Rachel Royo, 23 years old na po ako at isa akong frontliner ng Imus Cavite. Noong hindi pa po ako nagtitake ng Magnum C, mabilis po akong mahawaan ng sakit tulad po ng ubo, ng lagnat at lalo na po ang COVID kasi 2 times na po akong naging positive. After po nun, ay pinatry po sa akin ni tita yung Magnum C para daw po makatulong palakasin ang aking immune system. At malaki nga po ang natulong ng Magnum C sa akin kasi 3 times a day po akong nagtitake ng Magnum C. Ramdam ko rin naman po na malaki ang natulong sa akin. Kaya nagpapasalamat po ako sa Magnum C dahil naging malakas at matibay po ang aking katawan. Muli po, salamat po Magnum C.
6: Inyong nadungog ang tinuoray nga testimonya sa usa ka Magnum C user sa kung unsa nga paagi siya natabangan sa Magnum C. Inana ka epektibo ang the most nutritious food supplement, Magnum C. Mapalit na sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Ang Magnum C, adunay lampas nga 40 antioxidant. Pinaka-importante aron maampingan ang atong selula batok sa free radical nga mahimong hinungdan sa mga balatian. Adunay taas nga vitamin A o beta-carotene, B1, B2, B3, B6, B7, vitamin D ug E ug vitamin K. Ang maong mga bitamina adunay dakong kalabutan sa usa ka baskog ug himsog na panglawas. Malikayan ang cancer, cardiovascular disease, dementia ug daghan pa. Ang tinuod kayang malikayan o matabangan sa pag-ayo ang kapin 300 ka klase nga mga balatian. Mao nang ikaw para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa inyong mga suking butika, pharmacy sa inyong mga lugar ug para sa inyong mga pangutana. Mahimo ka mong mo-text o mutawa sa 0933-812-58
8: Daghan na ang nakasulay sa the most nutritious food supplement ng Magnum C. Isa sa mga testimonya sa natabangan sa Magnum C ang atong paminaon.
9: Ako si Christine Joy Albino, 26 years old, Tagalyanga, Surigao del Sur, ug isa ka businesswoman. Before nga wala pa ako nagtake og Magnum C, nabantayan gyud na ako akong lawas nga dali ra kaayo kapuyon ug dali ra kaayo ko masakit. Ug ang akong period is irregular. Then kadtong nagatake na ko og Magnum C, dili na ko dali kapuyon, dili na ko dali masakit ug nibalik na pud sa normal akong period. Munang dako kaayo kong pasalamat nga niabot si Magnum C sa akong kinabuhi. Kay daghan kaayo siya good benefits nga na hatag sa akong kalawasan. Busa sulay na linyo kay makapaboost po ni siya sa atong immune system labi na sa panahon nato karon nga uso ang sakit. Daghang salamat Magnum C.
6: Inyong nadungog ang tinuoray nga testimonya sa usa ka Magnum C user sa kung unsa nga paagi siya natabangan sa Magnum C. Inana ka epektibo ang the most nutritious food supplement, Magnum C. Mapalit na sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ang Magnum C, nakadawat o prestigyosong pag-ila, isip usa ka pinaka-nutritious food supplement sa QAsia o Golden Globe Award. Ni atong milabang tuig, ang World Health Organization nagpagula og statement nga isa sa pinaka-epektibong panglaban sa COVID gawas nga ifollow ang health protocol, kinahanglan usab nga pakusga ng atong immune system. Ilahang giendorso ang malunggay nga mahimong kabahin sa atong dieta aron boosted kanunay ang atong resistensya. Isa sa hinungdan nga namugna ang Magnum C aron matabangan ang katawhan nga malikay sa mga balati labi na niining COVID-19. Isa sab diha, makatabang sab ang Magnum C sama sa mga hubag-hubag, bukol o cyst, cancer, pagpangluya, problema sa baga, daling hangakon o maluya, labad-labad sa ulo ug pagkahalap sa mata. Ang pagmintinar sa Magnum C dakong tabang usab sa mga constipated. Ang Magnum C aprobado sa FDA. Ang Magnum C available na sa inyong mga suking butika.
10: Magnum C,
11: the
10: the most nutritious food supplement.
11: Si Lolit Agustin, na-diagnose ko itong 2018 of type 2 diabetes mellitus na kung diin ang ako ang blood sugar ni abot o 350. Nagsugod kong inumog Magnum C o niya 300 plus ako ang blood sugar na himo na lang kini nga 120. Pati ang ako ang vision naghinahinay pong katinaw tungod sa Magnum C.
10: Magnum C!
12: Para hindi magsisi,
10: mag-Magnum C!
12: Available na sa Tanang HB1 Pharmacy
10: ug sa uban nga mabutikang duol sa inyo. Magnum C!
13: Itry ko og Magnum C. Natabangan ang akong panglipong-lipong. Dako gud kay nabang si Magnum C sa ako labi na ako working mom ko. Salamat Magnum C.
10: Magnum C!
12: Available na sa Tanang HB1 Pharmacy ug sa uban nga mabutikang duol sa inyo.
3: One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio. FM radio.
14: 10:19.
15: That time check was brought to you by
16: Governor Engineer Raul Mabanglo.
15: That time check was brought to you by
16: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
17: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. One station, all the hits.
4: FM radio. Favorite music radio. FM radio.
18: Ang ex, murag basura. Pero usahay, sayang. Ah!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
3: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangang may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
4: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Lorita Paghinayan, 71. Paggamit na ko ani, paminaw na ko, naay alibyo gyud sa akong sakit. Nabalik ang kanang ako ang kuan babas ko. Mo nang nipadayon ko gamit ani ni ang Magnum C. Dugay-dugay naman ko ani nagamit. Aw, epektibo barato pa.
4: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
7: Summer na naman!
8: Summer na naman!
7: At kasabay ng init, dumating na ang nagbabagang red hot deals sa Amcor. Sa piso mo, may chance ka na para sa bagong appliances. Mag-apply lang sa iilan naming financial partners for easy approval. Need mo bang magpalamig? May free aircon cleaning pa at libreng installation para sa select split-top air conditioners. Ramdam mo na ba ang nagbabagang init ng red hot deals? Sulit pa sa bundles dahil may washing machine at window top aircon combo na rin kami. Hanggang April to May lang to. Kaya sulitin mo na ang red hot deals ng Amcor. Di mo na rin kailangan gumastos ng pamasahe dahil pwede nang mag-shop online sa www.amcor.com.ph.
9: Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO061, Series of 2026.
10: For more info, just visit Amcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
11: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
12: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang milinaw, wala na ang dag-um.
13: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: One station, all the hits.
16: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
17: This song is brought to you by
18: Board Member Colerb Zamora Absay.
17: This song is brought to you by
18: Mayor Manuel J.R. Zamora.
17: This song is brought to you by
18: SB Member Yuel Zamora Absay.
19: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
20: ACS.
19: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
20: ACS.
21: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
20: ACS.
15: One station, all the hits.
16: FM Radio. Favorite Music Radio.

0: two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: white
2: two.
0: Rose papaya. Exfoliate and glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS. One station. All the hits.
6: FM Radio. Favorite music radio.
7: FM Radio.
8: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
9: EXL Makabuhay Health Hour.
10: Health Hour.
11: Salubungin ang sigla.
12: Magandang buhay, magandang kalusugan, Pilipinas, isang masigla at pabulang araw sa lahat. This is Dr. Glenn Sanico, ang inyong lingkod mula sa EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation, ang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up na? Tandaan po natin na ang kalusugan ay hindi lang po ito tungkol sa pera ang yaman, kundi ang kalusugan ay isang puhunan sa masayang buhay. Today, pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-importanting health topic na marami tayong na-encounter nito. It's all about scoliosis.
13: What's up?
12: Ang scoliosis ay isang medical condition na kung saan ang hulugod or spine ng isang tao ay nagkakaroon po ng abnormal curve patagilid. Sa halip na tuwid, ang spine ay kumukurba na parang letrang C or ang iba naman ay S. Hindi ito simpleng pagbabago sa isang postura lang. Isa itong kondisyon na maaaring makakaapekto sa pang-araw-araw na gawain and even overall health ng isang tao. Ang curvature na ito ay isang maaaring mild, moderate, or severe. Kapag hindi ito naagapan o mamanage, pwede itong magdulot po ng chronic pain, deformation at komplikasyon sa paghinga, puso, lalong-lalo na kung malapit ito sa thoracic area or rib cage ang kurbada. Ang scoliosis ay maaaring magsisimula sa mga kabataan o bata pa lang, kadalasan sa panahon po ng puberty kung kailan mabilis ang paglaki po ng buto. Pero may mga kaso rin sa adult onset scoliosis na dulot po ng degenerative changes ng spine. May iba't ibang uri po ng scoliosis, depende po sa sanhi, no? May mga pangunahing kategory po ng scoliosis, just like number one is idiopathic scoliosis. Pinaka-common sa lahat ng cases. When we're talking about idiopathic, na means unknown causes, ibig sabihin wala talagang malinaw na dahilan kung bakit nangyayari ito. Karaniwang lumalabas lang ito sa mga kabataang kababaihan sa edad po ng 10 years old hanggang 18 years old. Posibleng may genetic factor dahil kung may mga kamag-anak ng mga scoliosis, mas mataas talaga ang chances ng pagkakaroon po nito. Number 2 is congenital scoliosis. Nagsisimula habang nasa sinapupunan pa lang ang sanggol. Dahil sa abnormal na pagdevelop ng vertebrae, habang nasa sinapupunan pa lang, maaaring isang bahagi po ng spine ay kulang, doble, or fused. Now number 3 is neuromuscular scoliosis. Ang resulta ng ibang kondisyon na may kinalaman sa nerve at muscle gaya po ng cerebral palsy, muscular dystrophy, spina bifida, polio, at kapag ang muscle na ito ay hindi po na i-coordinate ng maayos, umihila ito at nagiging hindi pantay sa spinal cord, kaya nagiging kurbada po ito. Number 4, degenerative scoliosis. Nangyayari po ito kadalasan sa mga may edad na o matatanda. Dulot sa pagtanda at pagkasira ng spinal disc at joints, in fact, may kinalaman din also ito sa osteoporosis and arthritis. Pwede rin may mga kasamang spinal stenosis o nerve impigmentation. Number 5, functional scoliosis. Hindi structural defect ng spine, maring dahil sa isa pang problema gaya po ng leg length discrepancy o muscle spasm, kaya nagkakaroon ng temporary imbalance sa postures. Ano nga ba ang kayang gawin po ng chiropractic care para sa scoliosis? Una po dyan, no, mababawasan po ang pananakit ng likod. Kapag ang scoliosis ay may kasamang muscle pain, pressure sa nerve, malaking tulong po sa adjustment para ma-relieve ito. Ma-improve po ang flexibility at galaw po ng katawan. Mas gumagaan po ang kilos at hindi po agad napapagod, no? Mas gumaganda po ang postura. Hindi man maayos agad-agad ang curve, pero pwede nitong itama ang iba pang mga parte ng ating katawan na apektado sa imbalances. Ma-relax po ang mga muscles at tensions po nito. Dahil po ang scoliosis ay may mga muscles na masyadong humihila at naninigas, natutulungan ng chiropractic care para maibalik ang balanse. The part of holistic treatment plan ay pwede siyang ipartner sa physical therapy, bracing, at specific scoliosis exercise gaya po ng Scroff method. Pero, ano ba bang hindi kayang gawin po ng chiropractic? Unang-una po lahat, no, tandaan po natin, hindi agad-agad na ibabalik po ang kurbada, lalong-lalo na sa mga severe cases. Hindi instant po yan, no? Hindi po nito mapapalitan ang kinakailangan po ng brace o surgery kung lumala na po talaga ang kurbada. Hindi nito maayos ang bone deformity na galing pa sa pagkabata or inborn po siya, no? Ang bone Bottom line po nito, ang chiropractic care ay supported treatment lang. Hindi po stand-alone cure. Kung may mga scoliosis mo ay mild at wala pang komplikasyon, makakatulong ang chiropractic care para maiwasan ang paglalapo ng kondisyon. Pero kung severe cases na, mas maina magpatingin sa orthopedic specialist para ma-assess kung kailangan po ng braces or even surgery. Now let's talk about the EXL Makabuhay products can support nga ba or prevent this kind of condition. Pero bago natin sasagutin ang lahat ng yan, mag-break lang muna tayo ng sandali para sa konting paalala ng The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Talk. Huwag kayong bibitaw ah!
13: WhatsApp Talk!
1: Sakit sa katawan, dry skin at skin allergies? Huwag ka nang mag-alala dahil nandito na ang pinaka-puro ang EXL Makabuhay VCO Plus All-in-One Skincare Oil gawa sa puro at natural na halamang gamot na in-infuse sa 100% essential oils tulad ng lavender oil at cold-pressed virgin coconut oil. Ito ay puno sa antioxidants, anti-inflammatory at antimicrobial properties na nakakatulong labanan ang mga skin allergies, infection, sugat, pamamaga at iba pa. Ano pang hinihintay nyo? Ang EXL Makabuhay VCO Plus All-in-One Skincare Oil mabibili na sa mga suking botika.
7: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
10: Before, medyo hirap ako tulog ng normal. I wake up 2, 3am. Meron akong sipon. Meron akong mga bad things.
11: Hi everyone, I'm Edwin from Bulacan, Bulacan. I'm 51 years old. So someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh. Weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitake ako noon, medyo nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Nirecommend ko lang sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
7: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim. Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
14: Hi, it's El Makabuhay.
12: Ayan, muli po tayo magbabalik at handa-handa naman po tayo magpapatuloy sa ating programa, kaya wag na po natin papatagalin pa. Ang tanong ng karamihan kung ang EXL Makabuhay Capsule ba at EXL Makabuhay Black Coffee ay kayang sumuporta at i-prevent ang scoliosis, at paano nga ba makakatulong ito sa ating kalusugan? As we discussed earlier, ang scoliosis ay isang kondisyon na kung saan ang spine nagkakaroon ng curvada o lumilihis po ang normal na alignment sa ating spinal cord. Magamat, hindi po gamot ang EXL Makabuhay products, ha, ang kombinasyon ng mga natural at functional ingredients nito ay nakakatulong sa pagpapalakas po ng buto, pagbabawas po ng pamamaga at pagpapabuti ng overall body functions na mahalaga sa pag-manage at pag-iwas po ng paglala ng scoliosis. Isa sa mga pangunahing problema po ang scoliosis ay ang chronic inflammation at pananakit mismo ng likod. Ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay may parehong turmeric, ginger at cinnamon na may kilalang-kilala as natural anti-inflammatory agent na nakakatulong itong bawasan ang pamamaga sa muscles at joints, kaya nakakagaan sa discomfort at stiffness ng dulot ng spinal misalignment. May mga sangkap ang dalawang produkto nito tulad po ng malunggay, B vitamins, spirulina at HMB na may mahalagang role sa bone density at muscle maintenance. Kapag malakas ang muscle surroundings ng spine, basta po protektahan nito ang spinal column. Ang B vitamins at spirulina ay tumutulong rin sa nerve support na mahalaga para sa posture control at mobility. Ang kombinasyon po ng asitaba, guyabano, mangustin, guava fruit at rosehip na isa sa mga ingredients po ng both EXL Makabuhay Capsule at Black Coffee, nagbibigay po ito ng mas mataas na antioxidant at vitamin C na tumutulong sa pag-repair po ng damaged tissues at cells sa katawan. Ang antioxidant ay mahalaga sa pagkontra ng oxidative stress na nagdudulot po ng degenerative changes ng spinal disc at pati na rin ng joints. You know what? Isa sa mga ingredients and also ng both EXL Makabuhay Capsule at Black Coffee ang ginseng, Arabica coffee at native purple corn, variant na nagbibigay po ng mental alertness, energy at stamina na kailangan para may maintain ang active lifestyle. Isang importanteng aspeto po ng scoliosis management. Ang physical activity at tamang exercise ay mas nagiging posible kapag may sapat po na energy support. Ang psyllium has insulin plant at neem plant na nakakatulong sa healthy digestion na malaga rin para ma-absorb ng katawan ang nutrients mula sa pagkain at pati na rin sa supplements. Ang maayos na nutrition ay very crucial sa bone at muscle health ng pasyente. To summary, ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay hindi man po direct direktang gamot sa scoliosis. Pero ito ay may mga natural na kombinasyon ng anti-inflammatory, antioxidant, bone strengthening, nerve supporting at energy boosting ingredients na makakatulong upang bawasan po ang pananakit at pamamaga, palakasin ang buto at muscles, suportahan ang postura at mobility, iwasan ang paglala ng spinal misalignment, and reminder, importante pa rin ang proper medical guidance, regular check-up, physical therapy at good posture habits. Pero sa pang-araw-araw na suporta sa wellness, ang EXL Makabuhay product sa isang natural at holistic na katuwang sa pag-aalaga ng iyong spine at pati na rin sa ating kalusugan. Ang scoliosis ay hindi dapat nakatakutan. Sa tamang kaalaman, suporta at treatment, mapapanatili po natin ang kalidad ng buhay. Maraming paraan para ma-manage ito. Hindi kailangan na dumating ito sa paglala. Ang susi ay early detection and consistency management. Kung may mga napapansin kang kakaiba sa iyong balikat, balakang, hindi pantay, o likod na may kurbada, huwag po itong baliwalain. Importanteng magpakonsulta, magpa-check up kaagad para ma-monitor po natin ito. At higit sa lahat, alagaan po natin ang ating spine. Ito yung ating haligi ng ating katawan. This is Dr. Glenn Sanico. Maglaan po tayo ng oras para sa sarili natin. Kumain po ng tama, mag-ersisyo, magpahinga, at higit sa lahat, magdasal. Walang gamot na higit pa sa pangyarihan ng ating pananampalataya at pag-asa. God bless us all at makabuhay day sa
7: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
15: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: One station, all the hits.
6: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga-Mulabi ko.
0: Si pangalan ni mo, ma'am?
1: Oh.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila na may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh. Pito-pito kapsong, mabalik pagali ko uma, ang ako pong UTI na ko, na ang inom mo po po anang banaba.
0: Naana na kay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower, pero wala ka maulian, pito-pito kapsula na nakauli ni mo.
1: Oo. Karoon, o nga naminaw sila sa akong istorya, banaang sulayin ninyo pag-inom ang pito-pito herbal kapsong, kay kaulian sa sakit, at ano ang ulcer, UTI, mamay nakaulian ako, boss.
2: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Tremia Jimenez, taga Purukuan, Badas, San Jose. Naamagod ko yung high blood cell niya, maglipong-lipong po ko niya. Sa diyang nakadungog ko sa akong auntie nga, maayo daw ni Magnum C, nagkuhan ko, nagsulay po ko niya. Maayo man po ang resulta, sir, mauna nga, inom po ko sulay. Mauni ka ron, o. Katong mga wala po nakasulay o Magnum C, magsulay po sila o inom kay maayo po ang resulta. Basta Magnum C, biktibo para to.
2: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Magandang araw Pilipinas, kumusta po kayong lahat? Welcome sa inyong pinakapaboritong health and wellness program, ang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanico, inyong partner sa kalusugan, at sa araw na ito, samahan niyo kami sa pagbibigay po ng tamang informasyon na magagamit niyo sa pang-araw-araw na buhay. Babasahin po muna ang inyong mga katanungan sa kalusugan, tuloy-tuloy lamang po kayo sa pag-text. After an hour, pwede na po kayong tumawag.
4: What's up, Doc?
5: What's up, Doc?
3: Alright, we have our texter, Doc Glenn. Tanong ko lang po, grabe po ang menstrual cramps ko tuwing buwan ng dalaw. Paano po makakatulong EXL Makabuhay Capsule? Nancy from San Jose, Puerto Princesa City. Ang menstrual cramps or dysmenorrhea ay nangyayari kapag ang prostaglandins, ito ang nagdudulot ng contraction sa uterus. Ang EXL Makabuhay Capsule ay may mga natural ingredients tulad po ng turmeric, ginger, serpentina, at Makabuhay ay kilala sa kanilang anti-inflammatory at pain-relieving properties. From turmeric at ginger na may curcumin at gingerol na tumutulong sa pagpapababa ng inflammation na mag-relax sa muscles, Makabuhay na nakakatulong sa pagpapakalma ng uterine contractions, serpentina na may analgesic properties na nagre-reduce po ng pain signals. Ang kombinasyon ng ito ay natural na paraan upang maibsan ang sakit ng menstrual cramps nang walang synthetic na gamot, no? Stay hydrated, maglagay po ng warm compress sa lower abdomen para ma-relax ang muscles, iwasan ang caffeine at sobrang alat na pagkain tuwing may period. Take one capsule of the EXL Makabuhay Capsule 2 times a day. Simulan mo ito few days bago po dumating ang period para mas ma-prevent ang matinding cramps. Alright, we have another texter, Makabuhay Doc Glenn. Matagal na akong nagkaroon po ng problema sa aking pagdudumi or constipated ako lagi. Paano po makakatulong ang EXL Makabuhay products? Godoy from Cebu City po ito. Nako, napaka-common po na problema talaga ang constipation. Ang kagandahan, pwede tayong mag-focus sa gut health gamit po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. Ang constipation ay kadalasan dahil sa slow bowel movement. Ang EXL Makabuhay products ay tumutulong sa dalawang paraan. Makabuhay at psyllium husk from Black Coffee. Ang Makabuhay ay may mild laxative effect na tumutulong sa pag-stimulate ng bowel movement. Ang psyllium husk naman ay mayaman sa fiber na nagsasoften ng stool. Turmeric at ginger na may digestive enzyme na tumutulong sa pag-improve ng gut motility. Lagundi at sambong na nagre-

glasses sa day, magdagdag po ng prutas at gulay sa inyong dieta para sa natural fiber. Mag-ehersisyo kahit 15 to 30 minutes sa araw-araw. Take one capsule of the EX sa Makabuhay capsule 2 to 3 times a day before meal. Pwede ka rin uminom po ng EX sa Makabuhay black coffee tuwing umaga bilang pangsimula sa inyong bowel movements at isang tasa naman sa hapon. Alright, we have another texter, Doc Glenn. Gusto ko po magbawas po ng timbang. Effective po ba ang EX sa Makabuhay black coffee para po dito? Fellow Mino from Surigao City. Good question. Ang pagpapapayat po mga kapatid ay hindi lang po tungkol sa pagkain kundi pati na rin sa metabolismo at lifestyle. Ang EX sa Makabuhay black coffee ay may mga ingredients na perfect para sa weight management. Ang EX sa Makabuhay black coffee ay may natural fat burning ingredients from Arabica coffee at ginseng root na nagbuboost po ng metabolismo. Kaya mas mabilis ang ating calorie burning. Turmeric at ginger na tumutulong sa pag-reduce ng inflammation na nagdudulot po ng weight gain. Mangustin at guava naman na may mayaman po sa antioxidant at ang de-detoxify ng katawan upang tulungan ang blood sugar regulation. Psyllium has at spirulina na pampabusog at may fiber content para makontrol ang cravings, HMB, na tumutulong sa pag-preserve ng lean muscles habang nagbabawas po kayo ng timbang. Ang kombinasyon ng mga ito ay nagpapabusog

0: to 3 times a day. Araw-araw niyo po gawin yun. Alright, naway marami naman po tayong natutunan sa araw na ito and we are running out of time. Limited lang po kasi ang oras natin but we promise na marereplyan po namin ang lahat ng inyong mga katanungan regarding sa inyong karamdaman. Bago po tayo magtatapos, nais ko pong mag-iwan po ng inspirasyon na dadalhin po natin sa ating pang-araw-araw. Una, tandaan po natin na ang ating kalusugan ay hindi lamang po tungkol sa ating katawan kundi pati na rin sa ating kalooban. Sabi nga, a healthy outside starts from the inside. Kaya alagaan natin ang inyong isip, puso at kasabay ang physical na kalusugan. Stay strong, stay blessed, at magkita-kita tayo ulit sa susunod na episode. This is Dr. Glenn Sanico na nag-iiwan ng paalala, stay happy, stay healthy, at huwag kalimutan magpasalamat sa bawat araw na binigay po sa ating pong may kapal. God bless us all at makabuhay day sa ating lahat.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: One station, all the hits.
5: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio. Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 11 o'clock.

0: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
1: Oras sa FM Arca Vibes, alas 11:03.
2: Oras ng pasayahin ka ka-vibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampagood vibes. Ito ang FMR Favorite Mong Request. Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa FMR Favorite Mong Request.
0: This is 96.7 FM Radio Davao.

0: ang imong paborito.
1: FMR Favorite Mong Request.
2: Good afternoon, ka-vibes! Welcome na po sa duha ka oras nga programa. Duha ka oras nga pananguban, ka-vibes, sa kahanginan. Welcome sa programang Favorite Mong Request. Ako gyapon yung makaupan, mga ka-vibes, sulod sa duha ka oras nga programa. Dire lang sa inyong paboritong stasyon ng FM Radio 96.7, Davao de Oro, ang inyong kuya, ang inyong kachika, ang inyong lunch buddy, ang inyong kuya Jason. Sinyong greetings request sa Patimbaya ka-vibes, i-text ka na sa numero 0951-220-0478. O syempre, live kita karon sa Facebook ka-vibes. Search lang sa Facebook ang FM Radio 96.7 Davao de Oro. O syempre, para usap sa itong mobile apps ka-vibes, search lang sa Play Store ang FMR Philippines. Dito madungog din nyo, pagitaon nyo dito ang itong estasyon ng FMR Davao de Oro. Click nyo mga ka-vibes din, makapaminaw na mo sa itong paboritong stasyon, ang FMR Davao de Oro. Sa mga OFW na itong gusto makapaminaw, pamaagi sa itong mobile apps, download lang ka-vibes sa Play Store. O syempre sa mga ka-vibes na itong nag-Facebook karon, nasilang balay karon, nag-relax, naminaw sa itong programa or naka-tune in din sa itong sibihanan, visit itong Facebook Live ka-vibes or Facebook page, paki-like and follow ka-vibes. O syempre, basin pwede nga yung kinasing-kasing nga i-share ang Facebook Live karon para nagaan ang mga kita. O syempre, pag-comment ito ka-vibes para sa imong greetings, patimbaya o basin na doon na kay request na kanta kay atuan ng i-play ka-vibes. O syempre, sa mga ka-vibes na ito, nagatang-atang sa mga paborito nilang mga kanta para madunggan ganyan nyo na ka-vibes, mamahimo ninyong i-text. Kung ano na kay load karon, i-text na ka-vibes para atuan ng i-play. O syempre, kung naminaw ka, nag-Facebook ka, naminaw ka karon, pwede i-comment sa itong Facebook Live para madungog nyo na sa kahanginan ninyong paborito nga kanta. O syempre, may pagminang usab sa mga ka-vibes na ito nga nakatune na karon. Syempre sa itong mga tricycle driver, jeepney driver, bus driver, ang mga bao-bao driver, mga single motor driver, o sa tanang mga terminal sa motor karon nga na, or terminal sa bao-bao nga nakatune in karon, may pagminaw, may pagtune in kanyang tanandra. Sa mga kaubanan usab ni Boss Nilo Tagupa dra sa may Poblacion Montevista, tanang bao-bao driver dra, may pagaminaw, o syempre sa Team Wallop, may pagaminaw kanyo dra. May pagaminaw usab sa tanang mga tanan natong tindero o tindera nga nakatune in sa toa karon, labi na dra sa may public market sa Nabunturan, dra sa may Prutasan, Kulayan, Bugasan, Bularan, Karnihan, Isdaan, kung asam ka karon nakapaminaw, may unto, may pagpaniunto ka no ka-vibes. So syempre sa mga ka-vibes na ito, nakapaniunto na karon or naniunto pa lang karon, may pagpaniunto ka niyo dra. O sa mga ka-vibes na ito, nagulat-hulat sa ilang lunch break. O syempre sa mga nag-lunch break usab karon, na doon sa karinderiya nga nangaon, may pagaminaw, may pag-tune in kanyo ka-vibes. Ako was born, welcome ka-vibes sa programang Favorite Mong Request. Duha ka oras mga ka-vibes, alas 11 nga to sa launa, Monday nga to sa adlaw nga Biyernes. Madunggan yung mga ka-vibes diri lang sa inyong paboritong stasyon ng FM Radio 96.7 Davao de Oro. Sa FMR ka-vibes, alas 11 jazz na. O ganyan itong next first song ka-vibes, ikan sa bandang Bamboo. Masaya, stay tuned!

Kisap Matabay, River Maya. May pagkaminaw ka vibes sa mga nakatune in Gapon karon. May pagbalik sa itong programang favorite mong request. Sa mga ni River Maya. Sa pa, ang anay Maya. Mga na siya. Mga siguro sa itong taa. Hindi nga na ilang banda ka vibes. Okay, rin tatok na si Kuya Tolitz. Dari kaya tutumpa kong tanong si Kuya Tolitz. Kaya adugay ito si Kuya Tolitz sa kalihukan. May pagkaminaw sa mga solid ka vibes sa ito. Labi na ang Rosales family. Dari sa may Porok Tres, Barangay Ugao. Pinaw kang Kuya Tolitz, drag kang Ate Juliet, ug kang Erica. Pinaw kaniyo drag. Ug sa mga kasingalan ni Kuya Tolitz, kang Junjun Kaduy, kang Boss Estong usab, kang Maria Tungko usab, drag sa may Porok Tres, Barangay Ugao. Kang Boss Francis, may pagkaminaw kaniyo drag. Sa sa mga kasilinganan ni Kuya Tolitz, ang nakapaminaw sa Tokaron, may pagkaminaw kaniyo tanan, may pagpaniudto kaniyo tanan. Ako nga Smoon ka-5 sa alang sa inyong greetings sa Patimbaya o request. Text ka na sa numerong

0: sa may pangkutusan o sa tanang orbuda pamilya nga nakachunin sa Tokaron, may pagkaminaw kaniyong tanan. O siyempre sa mga solid ka-vibes na to, tira sa may puro 4 barangay ugaw kang Florencio or kang Tatay Uyoy, Florencio Uyoy or Buda, kang Flor Lilito or Buda, kang Jimmy or Buda, pagkaminaw kaniyong tira, kang Yo Ninin or Buda, o kang Nay Bibi or Buda, kang Tyerling or Buda usab, may pagkaminaw kaniyong tira yung mga anak, kang Kuya Ayan, kang Ati Inday, kang Ati Lalay, kang Ati Gingging. O siyempre kang Kuya Felix, kang Jojo, ang ating maayuha mo sa ayaw ni si Jojo. Kang Ati Gingging, usab, may pagkaminaw kaniyo dira. O kang Kuya Roy Roy, usab, kang Kuya Roy Roy. O siyempre kang Ati Daryl, dira sa may puro 4 barangay ugaw. O sa tanang Orbuda family, nga nakatunin sa to. Or always nga nakatunin sa to. May pagkaminaw, may pagkaminaw kaniyong kapahid. O siyempre kang Uncle Frank pa ha. Kang Ati Sally, kang Shari Jan, ang James Shop ng Barangay Ugaw. Ayan! Shari Jan Paha, kang Shari Paha, sab. May pagkaminaw kaniyo, dra, kang Kisi Paha, dra sa may Tagum City. O siyempre, ilang buutan o cute nga po. May pagkaminaw kaniyo, dra, sa may Poro 4 Barangay Ugaw. O siyempre, sa tumbuutan nga kapitan o sab, dra, kang Kapitan Milagros Andanistal. May pagkaminaw kaniyo, dra, kap. Kang Marjonan Kagawad, Marjonan Danistal, o siyempre kang Boss Bobby. Minaw ka ni Mudra, may pagpaniyon to ka ni Mudra, Boss. Kung sa mga solid ka-vibes na to, siyempre sa mga Kagawad usap na to, kang Sinaminda Pontevedra, kang Kagawad Danilo Digal, o kang Kagawad Sherwin Torrentera. May pagpaniyon to ka ni Mudra. Kung sa mga parangay pangsyonaryo sa mga nakatunin sa to karong na minaw, nagtanaw sa itong Facebook Live, may pagtanaw kaniyo dra. O siyempre, shoutout sa itong 4,000 live viewers. What a 4,000 live viewers. Grabe ka 4,000. May pagkaminaw kaniyo dra. O siyempre, sa mga solid ka-vibes na ito, mga mahabalbal, habal-habal driver. Habal-habal driver ito dra sa may barangay ugaw. Siyempre, ipanguluhan ni siya ni Boss Winnie. Ano kaniyo dra, Boss Winnie, kang Roy Revaila, kang Lito Camo, kang Titing Kawak, kang Arnold Basiliada, o kang Boss Arnel Kagapi. May pagkaminaw kaniyo dira sa mga habal-habal driver dira sa may Barangay Ugao. At ang aras mga ka-vibes, alas 11:46 na. Tapos itong next song ka-vibes, requested ka na eh. Ni G-Works, all the way from Cathay Ferry, The One That Got Away. Stay tuned ka-vibes.
1: FMR, favorite mom request.

0: gipakilig, paghumayin gibiyakan, gigitik na lang unta ko nimo aron wala kay masakitan. Uy! Hala no.
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Los Minda adorable. Ay daghan ko gibati. Daghan ko gibati jud. Pirting daghana karon okay na ko. Laski na akong lawas, daghan akong trabaho may mo. Bakon baya ko, sir. Bakon ko pero akong hubak mo nawala na. Kapsol o kape. Okay ra ang kuan ko kanang ang akong paminaw sa akong lawas akong kuan kibalis ko tungto nawala unya. Kuan jud ako paminaw mo ra. Okay okay kis ko. Magdum sa epektibo barato. Ug makalas kige sa lawas.
2: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
5: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega 3, Heart Friendly, ug ang Powerful Moringa Oleifera o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.

Atong alas mga ka-vibes, alas 11:59 na. Pagkami na sa mga solid ka-vibes ato, nakatunin gihapon karon. Ug sa mga solid ka-vibes na ito, karon pa nakatunin ka-vibes, may pagpaniutog. Welcome! Welcome ka ni Mudra sa programang favorite mong request. Sa mga naniudto karon, sa mga nagluto pa or mga paipag-andam sa ilang paniudto, may pagpaniudto, maayong pag-relax-relax usab sa mga tricycle driver usab na ito, nag-relax na karon, nagpalandong. O siyempre sa mga driver usab na ito, nagbiyahe karon, nag-long ride, asawin mo karon padulong. Amping ka-vibes, amping sa biyahe, hinumduming dunay naghulat sa imong pag-uli. O siyempre, may pag-uminaw, may pag-tune in usab sa mga solid ka-vibes na ito, nagtanaw sa itong Facebook Live. Shoutout sa ito, 5,000 live viewers. G-Works, hawak mo ang beat, boss. Dili mo to si Mama pa-request. Play na to na rin taon, sir, mong request. Patuuho na to na yung mama. O siyempre, pasayawo na to na yung mama. May pag-umina usap sa mga solid ka-vibes na to, nga always good nga naka-tune in. Labi na sa may DDOPH Monte Vista. Kang Jojoy, kang Gokong, alias Ruben Canoy, kang Glenn Domingo, kang Etet, kang Raimondo, kang Lorbert, kang Bren Lotlot. Pagaminaw kaniyo dra sa mga watchman o sabdra, dra sa may sa mga nurse, sa mga doktor, sa mga trabahante dra sa may DDOPH Monte Vista. May pagaminaw, may pagpaniudto kaniyo dra. O siyempre sa mga solid ka-vibesab na ito, ang mga CBO, kang Wilbert Amungan, sa tanang Amungan Family, kang Joy Aiko sa tanang Aiko Family, kang Jason Ratso sa tanang Ratso Family, kang Titing o kang Arnold Bastillada. O siyempre sa tanang Bastillada Family nga nakatunin sa tuwa karon, may pag-aminaw kaniyong tanan. May pag-aminaw usab kang Paring Kim Camiso sa may barangay ni Slagan sa tanang Camiso Family nga nakatunin sa tuwa karon. May pag-aminaw kaniyong tanan. O sa mga solid ka-vibes sa may barangay ni Slagan, may pag-aminaw kaniyong tanan ka-vibes. Dara usab sa may barangay Manat ang tanang Paraguso Family, kang Nong Boy Paraguso, kang Oliver Paraguso o kang Marilo Paraguso. May pag-aminaw, may pagpaniunto kaniyong tanan dara. Atong aras ka-vibes, alas 11:01 na. Next song na to, requested gabon kini ni G-Works. Siklabando niya yung mama or pasayawan niya yung mama. Hawak mo ang beat by DJ Mugo. Stay tuned ka-vibes.

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.

0: Tupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: Oras na FMR Ka Vibes, alas 11, alas 12, 9.
3: Oras ng pasayahin ka Ka Vibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampagod vibes.
0: Ito ang FMR Favorite Mong Request.
3: Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa
0: FMR Favorite Mong Request.
4: This is 96.7 FM Radio Davao de Oro.

0: Atau las Mark Vibes a las 12 de Sisais.
1: That Time Check was brought to you by
2: Congresswoman Marikar Zamora Mabanglo.
1: That Time Check was brought to you by
2: Governor Engineer Raul Mabanglo.
3: This Time Check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
4: ACS
5: FMR Favorite Mong Request.
0: May pagaminaw kang Kuya Rekrek Orbuda dala sa may barangay Pangguto sa ano kang Ati Minda Orbuda usab. O siyempre kang Boss Joseph Maluloy yung dranga na magos ug silhig. Nga plano siguro ni Boss Joseph nga pupintiin siyaan si isa ganitong tigbagos ug silhig sa barangay Ugao, si Tuloy. Inaw ganito dala, Boss Joseph Maluloy yun, perting paswasa mo bagos ug silhig. O siyempre sa tarang Maluloy yun, family nga nakachunin sa toan, may pagaminaw ka na yung taran. Sab, may pagkaminaw kanimo dira Joseph Maluloy on karon nga nabagos og silhig.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kayo hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Summer na naman!
6: Summer na naman!
5: At kasabay ng init, dumating na ang nagbabagang red hot deals sa Amcor. Sa piso mo, may chance ka na para sa bagong appliances. Mag-apply lang sa iilan naming financial partners for easy approval. Need mo bang magpalamig? May free aircon cleaning pa at libreng installation para sa select split-top air conditioners. Ramdam mo na ba ang nagbabagang init ng red hot deals? Sulit pa sa bundles dahil may washing machine at window-top aircon combo na rin kami. Hanggang April to May lang to. Kaya sulitin mo na ang red hot deals ng Amcor. Di mo na rin kailangan gumastos ng pamasahe dahil pwede nang mag-shop online sa www.amcor.com.ph.
7: Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO061, Series of 2026.
8: For more info, just visit Amcor Napunturan, located at Porokdos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
9: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
10: Rosmindap, Christy ko, 80 years old. Ang ako ipasulti, bayan sa Magnum C. Ipigtibo, yun siya kaayo. Kapsul, pigtibo sa nga tanang niya atong manapit ng atong mga tuhod, mga kuhan, ang kalawasan niya. Mapasalamat ko sa Ginoo, pasalamat ko sa Diyos nga naugian di hapon ko. Niya mapasalamat sa ko ka, Mami Lucky o Captain C.
9: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
11: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
12: One station, all the hits.
13: FM Radio. Favorite music. Radio.

0: At ang oras, mga ka-vibes, alas 12.54 na. Panagkikita'y oras, mga ka-vibes. Nagkagay salamat sa mga nagtanaw sa itong Facebook Live, sa mga nag-comment, at syempre sa mga nagpadala sa mga greetings, patimbaya o request. Nagkagay salamat, mga ka-vibes. Kasi may sa mga ka-vibes na ito, aminaw na adala silang tag-tag sa kapanimalayan. Nagkagay salamat, mga ka-vibes. Sa kalan sa itong mga kaubanan din sa sasyon, kang Jessa Adorna, kang Kuya Tolitz, kang Budoy Pats, at siyempre kang Elmer Dodds, Romantico Tando, kong Sir Dixter Visitasyon. Ako inyong kuya na kauban sulun sa 2 ka-oras nga programa, inyong kuya Jason sa programang favorite mong request. Hadrong mapuno po ng mga vibes, same time, same station, dere lang sa inyong paboritong stasyon, ang FM Radio 96.7, Davao de Oro. Bye-bye mga ka-vibes. So, syempre, God bless ka na itong tanan.
1: FMR, favorite mong request.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: Hi, kalami untay kapi-kapi ron, oy, pero wala pa man jud akong apo. Asa naman jud to akong apo, oy? Kainom mo na rabad jud kog Magnum si Herbal Coffee.
6: Hi, Nay. Pasensya jud kay Nay, ha? Karon pag ikaw naabot ikag palingki ba?
5: Palitan ako ni mog Magnum si Herbal Coffee.
6: Hala, Nay, wala ra ba?
5: Oh, asa naman jud to akong apo, oy? Kainom mo na rabad jud kog Magnum si Herbal Coffee.
6: Hi, Nay. Pasensya jud kay Nay, ha? Karon pag ikaw naabot ikag palingki ba?
5: Palitan ako si Herbal Coffee. Imuha jud ang gikalintan. Kabalukan, maura na yung paborito na kong kape. Ang Magnum si Herbal Coffee. Pagdali dito.
7: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Hi, kalami untay kapi-kapi ron, oy, pero wala pa man jud akong apo. Asa naman jud to akong apo, oy? Kainom mo na rabad jud kog Magnum si Herbal Coffee.
6: Hi, Nay. Pasensya jud kay Nay, ha? Karon pag ikaw naabot ikag palingki ba?
5: Palitan ako ni mog Magnum si Herbal Coffee.
6: Hala, Nay, wala ra ba? Nakalimot jud ko.
5: Balik dito sa parmasya. Ilan talaga na magpalit o Magnum si Herbal Coffee.
8: Kusog sa imong lawas. Di yun ka magmahayani kay kada maka-inom ka sa kape, malagsik ang imong kalawasan. O labi na sa mga produkto ng mga herbal capsule. Maka-inom ka, maayog yun ang imuang balatian.
7: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Maramag Bukidnon, Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy, o San Andres Pharmacy.
7: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
10: Lisa Maitom, taga Barangay Pangi, Tandag City. Gamit yung ko sa Magnum C tungod kay ako nagay na prob siya. Ang akong gipangbati sa kumpang akong lawas. Nagyod ko'y kaligon o naayog yod ang akong mga gibati. Daghan kay ko gibati sa kong lawas. Pero tungod sa Magnum C capsule, nalipay yod ko nga ang akong mga gipangbati karon. Na ako ang gid siya, naayog yod. Salamat kayo sa Magnum C.
7: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Murillia.
11: Good morning, Mang.
12: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatang duha.
11: Kumuta ng...
12: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
11: Kumuta sa aroma ni, uy.
12: Ay, syempre.
11: Be, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla, Mang, malami yung kayo.
12: Sus, Pang, lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
11: Magnum C Herbal Coffee?
12: Oo. Mao na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagitani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
11: Kung mao, Mang, ako sabi ni rekomenda sa kong mga kaubas trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
12: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
13: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.

0: Magnum C Herbal Juice.
1: Dili na pasta juice. Kani. Herbal Juice. Lami.
0: Available sa mga supermarket o pharmacy sa inyong lugar.
2: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
3: Ha? Kabuhin mong kuoy.
2: Sus, dagaton day ka. Dara o pangkabuhi. Magnum C Refreshing Oil.
3: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw.
1: Hmm, refreshing lagi.
3: Lami sa paminaw.
2: Refreshing yun day. Magnum C Refreshing Oil na day.
3: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
2: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
4: Adunay joint pain, labad ang ulo o sinusitis? Goodbye aray with Magnum C Organic Rub.
5: Magnum C Organic Rub.
4: Ipahid lang sa imong dughan, liog, likod o kung asa sakit nga parte sa imong lawas. Makatabang sa dali nga kahupayan o mas hayahay nga pagginhawa. Experience fast relief and natural comfort. Magnum C Organic Rub. 95 pesos lang. Mapalit na sa tanang butika o pharmacy sa inyong lugar. Basta Magnum C, epektibo, barato.
6: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi. Pero ang ending lang asunog, nang itong balik o naguba ang noun. Tungod, dilita ng whitening kay save. O bilita ng half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghag magkatanungtong o mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi. Sama sa papaya extracts, kojic acid, o mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin. Sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili hapdos tanawon.
4: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
7: First Magnum C Caravan Day sa Davao. Atangi ang tibuok team sa Magnum C Philippines sa Davao para sa first ever Magnum C Caravan Day sa June 10, 2026.
8: Yahoo!
7: Pwede makadaog sa raffle ug mga papremyo sama sa bugas, LED TV, portable Bluetooth speaker, home and kitchen appliances. Ug pwede makadaog ug up to 30,000 pesos para sa pera o Magnum C. Unsa ang pag-appeal sa Magnum C Caravan Day? Dalaha ang mga empty sachets sa bisan unsang Magnum C products kadtong June 10, 2026 sa Almendras Gym. O kung gusto mo appeal sa raffle o para makadaog sa cash prize, pwede makapalit anang adlawa. Pwede maka-appeal ang mga first-time users sa Magnum C Caravan Day. Kita-kits sa June 10, 2026 sa Almendras Gym alas 8 sa buntag para sa first Magnum C Caravan Day.
8: Caravan Day.
7: Basta Magnum C, epektibo, para.

0: sarado ng tanan para lang sa imuha.
1: Sigurado ka?
2: Sex.
1: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
3: Marriage and career.
0: Sus na anak sa kaniana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
1: Natural. Kay sige kang pambabae.
3: Love, sex, marriage and career by Captain Jake.
0: Yes, natawa. Thank you po sa trabaho.
3: Love, sex, marriage and career.

0: sex, marriage, and career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Po si Visitasyon, Manigde, taga Dabong-Dabong. Kini magnosik akong igamit karon. Itibugid siya kay ang akong sakit, dugay na, kanang yalibyo gid siya, maayo gid siya. Duwara gid akong gamiton. Makaangay naman yun ko. Kanala akong sige, balik-balik kong ugamit. Itibo, barato pa yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Valencia City, Bukidnon, City Drug, Bufarco Pharmacy, Luke Pharmacy, Macamiel Pharmacy, Sincere Pharmacy, o Advent Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Ang pangalan ko ay Dakatalan, taga Barangay Kalunasan. Lain akong paminaw, pero sa nakasuway na ko sa Magnum C. Suspirti gigi ka nami, iagit ang kapikag ang kapsul. Uli na gani ko nagamit sa kapikay, wala man ko nag-testing. Pagbuwan sa mlang, nagsuway kong inom. Pag inom ko, uy, dami man gining kape. Mauto, nagpalit kong 2 kakarton daon sa mlang. Hantod ka ron, amunan nang ginamintin ko ang kapsul o ang kape. Pirti gigi ka namin, efektibo, barato pa yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Medium Distributor, Root Pharmacy sa Kalinan, o L3 Pharmacy.
5: Good morning, Mang.
6: Uy! Good morning, Pa! May kinimata na kapang. Dali pa, mga pinatang duha.
5: Kumuta ng...
6: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
5: Kumuta sa aroma ni, oy.
6: Ay, syempre.
5: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, mang malami yung kayo.
6: Sus, Pang, lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
5: Magnum C Herbal Coffee?
6: Oo. More na ang pinakabagong kape karoon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagid-ani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
5: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kong mga kaubas trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kahigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
6: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
7: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ay na, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
8: May diabetes ka ba? O may kakilala kang hirap kontrolin ang blood sugar? May bagong katuwang na kayang tutulong sa'yo. Magnum C DiaCare. Formulated with natural ingredients na tumutulong protektahan ang katawan mula sa komplikasyon ng diabetes. May pine bark extract, mataas na antioxidant para sa healthy blood circulation at laban sa pamamaga. Insulin powder, tumutulong i-regulate ang blood sugar para maiwasan ang biglang taas o baba. Makabuhay, kilala bilang life-giving herb na tumutulong na nag-aalis ng toxins. At serpentina, ang halamang may natural na anti-diabetic properties na nakakatulong pababain ang blood sugar levels. Sa tulong ng Magnum C DiaCare, mas balanse ang blood sugar at mas masigla ang bawat araw. Magnum C DiaCare, natural na kalinga para sa mga may diabetes. Basta Magnum C, epektibo, barato.
7: Kabalo ba mo nga ang unang herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia, mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na, healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mao'y pinaka-amazing. Sa Magnum C Herbal Juice, ang kalagsik ug kalipay giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice. Say kini herbal juice. Love me.

0: Marriage and Career. Isang magandang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Kayo po ay nakikinig sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
0: Happy
1: Holiday
0: Wednesday.
1: Wednesday, holiday ko rin ay. Uba mga opisina nga, walay trabaho. Oh, lumiyos, kinabuhi. Oy.
0: Pero may bayad yan, may bayad.
1: May bayad ha. Ito lang yung trabaho na may bayad. Pag regular holiday, may bayad.
0: Dati mga kaibigan, hindi ko na-experience ang hindi ko na-experience during my time. Kasi hindi man ko, wala ko yung pakialam sa una ko, silduhan ko, wala, ang ako alam, makatrabaho.
1: Okay, parehat ako, parehatag mindset.
0: Wala ko ka,
1: matter.
0: Wala ko kaibaw kung nabay, gicharge ka ng double
1: late.
0: Pay.
1: Late,
0: oh, dinod.
1: Pero pag late, nag-charge.
0: Ako, experience ko, pag late, talagang 1 minute late, may deduction ka agad yan, 1 hour. Yun. Pero di na ko may, wala ko ka-experience ako ng panahon nga kanang wala ko ka-experience ako ang pagpanarbaho ka na bitaw nga na overtime pay or di ba ka kanang double pay. Nga di po ko reklamador sa una. I mean, nakuha lang is makatrabaho niya tuluan na. Swerte po mga empleyado ngayon kasi may walang trabaho pero may bayad.
1: Sweldo na.
0: Oh, kung nagtrabaho ka, double pay
1: yan. Double pay. Hello, sono, oy. So, ibig sabihin yan, ikaw
0: so, natin, double pay ron.
1: Kung pagpanarbaho ka ron, double pay, dublihon, manin mo akong sweldo?
0: Pag-aanta ka, karupila may mong gusto.
1: Name your price. Ang bayan lang, at saka, hapit na may ang tingklasin, so pwede pang bayan lang sa tuition.
0: Tuition, o di ba ka, pampalit notebook.
1: Pagpalit o notebook, or di ba ka, pampalit o sapatos, pagpalit o kanyang, kamusta man ang mga inahan ka ron?
0: Kamusta po, mga kaibigan, mga nanay po na nakikinig sa programa natin, walang trabaho ngayon, kaya tahimik ang paligid. Ayan, nasa kanikanila mga tahanan lang.
1: Peaceful daw ang
0: trabaho.
1: Pero naapoy uban nga kanang mas ganahan nga nagtrabaho, Captain Jake. Kay pag-abot sa balay, sugoon raman daw gihapon. Mag-asog plato.
0: Ramadura
1: ba?
0: Mas may pa doon ay trabaho. Kay wako yung kuandris balay. Kay kung naay mga taos balay, pwede madaghanan noong
1: Trabaho on. Pero maunin siya ang perfect time pag kanang way trabaho. Maning, nindot kay nga panahon para manghipo si mong aparador. Basi nagtapunog ang imuhang mga sanina din ha. Wala na pili o taro. Maunin ang nindot ka ay nga panahon.
0: Mamalansya. Sa unang panahon, mami, lagi ka-experience ko ang pagpamalansya sa una pang 1 week. Mamalansya Sunday.
1: Domingo, tama.
0: Yeah, Sunday sa hapon, ting pamalansya na. Tapos, ang imuhang mga plansyon mo na yung suoton for the rest of the week.
1: For the rest of the week. Yes, mogi na.
0: Pagka tuwing Sunday, di ko kalimutan na. Magtanaw to akong mga ian sa una. Inday, badiday. Og lovingly yours, Helen. Lovingly yours, Helen. Hindi ko kalimutan na. Kaya maraman ipalabas ako ng panahon. Pagka Sunday. Ayan. Inday badiday. Nga, kuan. Katong lovingly yours, Helen. Magbasag letter niya. Isa buhay. Kasi tawag na mami lagi. Isa drama. Isa drama ang mga story. Nga, kuan. Inanas ako ng panahon.
1: Lovingly. Di ba mo man ang mga pocket book? Tama ba?
0: Oo. Oh, yeah. Na yung mga story nga ka nang ginadramatize na. Pero sa kuan, murag, love, sex, marriage, and career.
1: May
0: story sa pamilya, sa gugma. Then ilahang i-dramatize mo nang lovingly your
1: lovingly.
0: Makarelate ani mga senior nga nay TV sa unang panahon.
1: Ay mo nila tanawon.
0: Pero okay, gugma kay TV sa unang panahon, di ka ka-relate ani atong istorya kay. Mo ra man yung ginatanaw sa mga silingan namo sa una.
1: Ayo kay pagpalata sa imong edad ka.
0: Lovingly yours, Helen.
1: Ako naman sa una, remember na ako pag matipag ka ng Domingo baka roin, mo na siya ang tingplansya niya. Human, iandam na daan ang mga sanina niya. Buta nga nag-zoy ang palda.
0: Okay, oh, para tikig kayo. Oh, zoy.
1: Tuskig kayo. Mabuta nga ang zoy.
0: Mga kwilyuhan.
1: Oh. O diba ka ang palda para tuskig kayo.
0: Kasi tawag na almirol?
1: Almirol na siya, pero sa akong naabda na katong zoy na.
0: Oh, na, di ba?
1: Zoy.
0: Pampagahi.
1: Yung pagkahuman, ay na, Captain Jake, mga dahing migbani sa saging. Moda na siya. Kanang, sa tawa nga saging? Kanang laya na ba? Daon saging laya niya. Mo na ibutang dito sa katong uling na plancha.
0: Unas.
1: O niya, humot ka ayo niya. Ganahan kay kung magsigig balik-balik o kanang butang aning uling. Ay, uling na plancha dito sa dahon kay...
0: Ganahan ko sa humot. Dato ba kay gauling ron? I don't know, ha? Sa panahon ba naman karon na electric na tanan?
1: No, siguro gapon.
0: Dato ba may gauling karon og plancha?
1: Ang pangutana na dapat bega plancha.
0: Nama ba kay makaminga ang gud po nang mapanahon nga every Sunday mo na imong ang aroma. Mo na remember.
1: Yeah, mo remember. Huwan ikaw nagapamlancha imong nanay ba karon si gawas kanang naniligs tog karon.
0: Ah udong tutok ni naro oras.
1: Diba hapon, hapon ka, hapon matamistoryahan ka pi man udtok. Abi ilang oras sa tulog ang mga tao. Pag mataa na diha pa na mamilo mangwag mga hinalay.
0: Mamalancha.
1: Niya human magpakaon. Magpakaon sa kanang mga binuhing manok, mga binuhing iro.
0: I don't know kung napa ba'y plancha karon nga katong diuling nga. Napa ba na karon kay sa among panahon, plancha diuling man kita sa unang panahon. Magpabaga. Karon kay murag more on electric naman.
1: Karon na rin na, nanggani mga steamer cup, kanang init na
0: dali,
1: lang.
0: But anyway, magandang araw po sa inyo lahat mga kapis. Samahan niyo po kami another 2-hour program or 2 hours na mag-uban-uban na ninyo in another story na naman po inyong mapapakigin. Ano pang magandang lesson ngayong araw, Mami Lucky?
1: Oy, kaninindot ni Captain J.
0: Makinig po, mga kaibigan.
1: Makinig kayo sa napakagandang lesson ko today, ha, o ang ato ang aral na matututunan natin sa araw nito. Money is important. Importante naman talaga na meron kang pera kasi syempre panggastos ni mo, yung pampalit o mga kinahanglan ni mo. Pero ang peace of mind karong panahon na, Captain Jake, mas mahal na siya karon nga mawala.
0: Mauna siya pinaka-expensive nga kuan, kanang peace of mind. Nato sa panahon karon kung asa ang pinaka-expensive ang kanang pagkakaroon po ng kapayapaan sa isip.
1: Kapanatagan at kapayapaan.
0: Yeah, I don't know, Mami Lucky. Ganang yan naman. Because maybe siguro tungod kay kanabang ang tanang tao karon into kanang pagpanginabuhi, paano mo survive, ang challenges lahi na sa panahon sa unang panahon kaysa karon. Maybe siguro yan ano in mga ang pag-uugali rin. I mean it has something to do with
1: or kanang maglisod ka og keep up, Captain Jake, sa nasa tao sa palibot nimo.
0: Yeah, kailangan peer pressure.
1: Ayun, pressure. Tama na, pe-pressure ka sa mga tao sa paligid mo, dapat ikaw naabog ka.
0: No, na karon sa tong panahon na ha. Kaya nato na istorya, Mami Lucky, because ang pagkakaroon ng kapayapaan ng isip hindi na siya normal. Unlike before na sa mga panahon sa una, simple ang life, walay judgment, murag manginabuhi ka lang imo diha, bahala ka diha, payapa pagka naka sa pero pagka nagpuyo ka sa syudad, inana ang kasagaran. Murag ang it seems like ang atong panahon karon, especially living sa syudad, murag expensive gay ang pagkakaroon ng kapayapaan ng isip. Murag ka nang inana ba ka lisod ang pagkakaroon ng kapayapaan ng isip. Ayan. Lisod siya because kasagaran siguro.
1: Panginaunon ka.
0: Oh, kasagaran siguro into kuan na panginabuhi, pressure tungod sa social media, I think. Dako kay kalabutan na mamilaki.
1: Factor po niya siya.
0: It's a factor, mga kaibigan. Nakakita ka sa social media. Marabag feeling ni mo, nabiyaan ka na, na-left behind ka na. Especially pag mo ang mga kauban, classmates, silingan, medyo niabanti na skinabuhi niya, ikaw marag nabiyaan.
1: Wala, nakabot na
0: feel
1: siya.
0: Na sa dili magkaroon, o muna isa sa mga factors, kumbaga, mo'y mo distract sa imang pangunahon na. Muna yung mamilaki nga, importante gayo ang kwarta, pero mas importante yun ang kapayapaan ng isip.
1: Oh. Ayaw mo ka pressure sa
0: dili gyud, Mami Lucky, ang bottom line sa kinabuhi, gini perspective ni siya sa nakatawid na, ha. Kaya pag sinabi nakatawid,
1: sugakod na.
0: Nakabanti na niya, nakakita na sa kamaturan ba? Ang kamaturan po, mga kaibigan, tama maning kamuta. Tama nga magbalibasog ta para maka doon natin magamit, dili lang para sa tuwang personal na mga kailangan, makapagpundar, para sa tuwang mga pangandoy, o dili lang basta para lang sa tuwang gagaling, but para po sa tuwang mga mahal sa kinabuhi, tama na, mga kaibigan. Pero kung ang presyo ni kapayapaan ng isip, dili worth it, mga kaibigan.
1: Yes, tama ginaka. Okay.
0: Kung ikambyo ni mo yung kapayapaan ng isip, tungod lang ang mga butanga, ayaw. Ano man, mas lami gyapon manginabuhi nga naay payapa nga kasing-kasing og naay payapa nga huna-huna. Kaya kung ikaw pobre ka karon pero naay imong ikapanghambog, okay lang ano man, malipayon man migapuyo. Okay lang kung pero pagka sinabi kong malipayon, literal na malipayon, Mami Lucky. Dili tong basta lang ningon kag malipayon, Mami, pero gasubo dai. No, labi na kung dunay mga pagka sinabing happy or happiness, payapa ang kasing-kasing, payapa ang huna-huna. With all your heart, gitrust ni mo nga makakaon mo mi. Sa gani kaupat pa sa usa ka adlaw. Wa man pud mi naglisod, wa man pud mi nagpalimos. Wa man pud mi mangayo, wa man pud mi gitapakan nga tao, wa man mi gitamakan nga tao. So ibig sabihin, mas lami gyapon ang kinabuhi kaysa magkamit ka man ng kayamanan pero wala rin namang kapayapaan ng isip.
1: Yes. Mas masarap pa rin ang buhay payapa.
0: Yan, tama. Importante, importante ang kwarta. Ang kwarta, gamit kayo na sa labinas kalisdanan, gamit kayo ng kwarta sa pagpanginabuhi, gamit kayo na para makasustain, mapalit ato itong panginhanglan nun, pero dili ikakambyo ang kapayapaan ng isip. Bottom line, mga kaibigan, mas lami gihapon mabuhi nga dunay kalinaw ang panghuna-huna.
1: Ayo. Corrected by...
0: Kaya kung malinaw ng imong pangunahuna, payapa, yan ang pinaka-the best.
1: Congratulations.
0: Congratulations.
1: Pa-share naman dyan ng ano, peace of mind.
0: Mas kuyaw na, mas kinaiinggitan yan, mga kaibigan. Ulitin po natin, mas kinaiinggitan yan. Yung payapa, wa ko'y labot, ana daw, bisag unsa pa na sila diya. Ako, basta payapa lang akong, ay, lami.
1: Pagkita mga kayong kausahay ka, pinjay ka ng mga kailan ni Mola, lami, may pan ni siya, no? Daghan kayo sila sa ilang pamilya, pero...
0: Payapa?
1: Lingaw ka, ay ka naman.
0: Kung nagpuyo ka sa bukid karon, gina-enjoy ni mo ang presko nga hangin. Gina-enjoy ni mo ang pagkaon sa kamote, pagkaon sa kaning saging, alinungag. Whatever it is, basta gina-enjoy ni mo payapang isip. Congratulations. Kinaiinggitan ka na. Matagumpay ka na sa mata ng karamihan. Dili lang kay ang atong ginakonsiderang matagumpay yung mga nagkamit po ng mga material na bagay. Higit po sa lahat. Ang kapayapaan ng isip, mga kaibigan, napaka-expensive niyan. Di na mapalit. Kaya kung naa may mapalit na to, ano mo, daghan ni palit, ana.
1: Ay, ipalit ako. Kung labi na pag nai, buy one, take one, pakyawon, ginakuha na.
0: Ayo. Zaman, papalitan ako kung peace of mind.
1: Namay kapayapaan niya rin na.
0: Pwede ko makapalit ng peace of mind para mapayapa lang niya akong kasing-kasing. Bottom line, mga kaibigan, atong isalig kanunay sa labaw makagagahom ang atong kinabuhi para na doon ay kalinaw atong pangunahon na money pinakanindot. Kaya na perspective na sa nakasulay na sa kinabuhi sa kapuberyon o nakasulay na po sa kinabuhi nga nakatawid na.
1: Abin ako, nakasulay sa kinabuhi nga dato.
0: Nakasulay sa nakasulay sa kapobrehon o nakasulay po sa kinabuhing milyonaryo.
1: Hilasa oi.
0: Muna ako yung ganyan. Muna itong atala ipasabot pamilaki nga. Lami gihapon ng kalinaw sa pangunahon na.
1: Correct. Oo. Ha, importante sana po. Mo, pinaka-importante, Captain Jack, ang kalinaw.
0: Sana ha, sana po ay tumatak yan sa ina, mga kaibigan. Kaya kung ikaw ngayon ay payapang isip na eh, lami ka na kinabuhian na eh. Muna yung ginapangambison sa kadaghanan ka ng payapa ang unahona. Malinawan ba ang pamuyo? But anyway, panayin ito sa ito ang programa. Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Magnum C, the most nutritious herbal food supplement and the most trusted
1: by seniors.
0: Pinagkakatiwalaan ng mga nanay. Di na mapugnan ang pagsalig sa mga seniors. Ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. Bisan asa man. Mapabutuan, mapakabadbaran, o mapahinguog man, mapasurigaw del sur, surigaw del norte, Agusan del sur, Davao de Oro, Davao del norte, Davao City, Davao del sur, North Cotabato, maging sa Sultan Kudarat at South Cotabato at maging Bukidnon area, gisaligan ang Magnum C! Mapalit na sa inyong mga sukay, butika, pharmacy, sa inyong mga lugar. Padayon to sa itong programa, ibang kwento po ang mapapakinggan natin. Kwento po ng love story.
1: Binakawingog sex.
0: Love story.
1: A love story, ganahan po ay na.
0: Ako po si Captain Jake.
1: Huwag ako si Mommy Lucky.
0: Sa programang love,
1: sex, marriage, and career.
2: Love, sex, marriage, and career.

0: sex, marriage, and career.
1: Good morning, ma'am.
2: Uy! Good morning, pa! May kini mata na kapang. Dali pa, mga pinatang duha.
1: Pumunta ng...
2: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
1: Pumunta sa aroma ni, uy.
2: Ay, syempre.
1: Be, tilawan ko. Ah! Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malamig yung kayo.
2: Sus, pang. Lami na siya, pang. Kay Magnum C. Herbal Coffee man na siya, pang.
1: Magnum C. Herbal Coffee?
2: Oo. Mao na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagitani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
1: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kong mga kaubas trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Nabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
2: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
3: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
4: May diabetes ka ba? O may kakilala kang hirap kontrolin ang blood sugar? May bagong katuwang na kayang tutulong sa'yo. Magnum C DiaCare. Formulated with natural ingredients na tumutulong protektahan ang katawan mula sa komplikasyon ng diabetes. May pine bark extract, mataas na antioxidant para sa healthy blood circulation at laban sa pamamaga. Insulin powder, tumutulong i-regulate ang blood sugar para maiwasan ang biglang taas o baba. Makabuhay, kilala bilang life-giving herb na tumutulong na nag-aalis ng toxins. At serpentina, ang halamang may natural na anti-diabetic properties na nakakatulong pababain ang blood sugar levels. Sa tulong ng Magnum C DiaCare, mas balanse ang blood sugar at mas masigla ang bawat araw. Magnum C DiaCare, natural na kalinga para sa mga may diabetes. Basta Magnum C, epektibo, barato.
0: Love, sex, marriage, and career.
1: Ay, pa rin po ay nakikinig sa programang Love,
3: Sex, Marriage, and Career.
1: Mahina po ang internet, wala kaming FB Live. Pero pwede nyo kaming i-follow sa Facebook. Pangita lang ang Captain Jake and Mommy Lucky.
3: Captain Jake and Mommy Lucky, pangita sa atong Facebook page.
1: Yan, pag-i-click po ang follow, mga kaibigan, para makaingon po ito, daghana ng followers na mo. Maluoy sa mo ang page. Ay, wala pa mag-ihaponin mo.
3: 3,000 na pag-ita. 3,000 lang yung taon na mong likes.
1: 31,000.
3: Gani, ako lang saling binuangan.
1: Pabuto na doon yung mga 50,000 siguro. Para,
3: ay, basin. Oh, basin, pwede di ay makaya.
1: Pindig, maluoy sila. Nagkuhan, kaloy ipon mo ninyo eh.
3: Nakilaoy na gidba na para managhan ang atong likes.
1: Di, follow lang ba mga kaibigan? Alam niyo, may mga ina-upload kami ni Mami Lucky na mga content. Mm-hmm. Mga videos ba na usahay, dili sa appeal sa uban kay ang kasagaran magundong ganahan magtanong tag videos kung entertaining ganabang malipay ta makatawa ta mga prank or pranks mga shot. Prank videos mga kaibigan mga ni kasagaran magod garon nga mga pero kading mga valuable lessons nga to ang ginatudlo sa social media talagsar yung kayo and it's a fact mga kaibigan nga di kayo ginahan mo share ang tawa na

0: niya unsa asa kang radio station nagapaminaw niya asa baka unsa imong paborito ni mga Magnum si products kang ginagamit or ginatik
1: samtang mag-comment ka pakapinoy po dog mamilaki gwapahan ni mo oh, yan ana
0: asa para ganahan pud ta mo basting ni pangalan kay kung wala gani na ana
1: wala gwapa ana
0: di gyud ta murag di ta ganahan mo stories sa ngalan
1: oh dili gyud di sa ganahan mo basa kay wa may gwapa nga mamilaki gwapa kay ka pero sulti ingna ko bakakon
0: isa kasi mana ta kay grit sa kasimanag yun.
1: Sa kasimanag.
0: Sa kasimanag na to siya i-greet ka, Pinjay.
1: Basta na, Mami Lucky, guwapa kayo ka. Oh.
0: I-add po ta ka sa Facebook.
1: Oh, mga na yung sikreto, ulog-ulogan, ana. Oh,
0: mara mag-inamong kalipay.
1: Kailang kay Bauta mo ulog-ulog.
0: Yeah.
1: Pero ulog-ulog nga, minaayo ha kayo na, may ulog-ulog nga para sa negatibo.
0: Oh.
1: Kini ulog-ulog nga, para minaayo.
0: Ulog-ulog nga tinunood.
1: Sige natin yung mga greetings sa Mami Lucky.
0: Salamat po sa pagpaminaw kay Nanay Luisa. Luisa Tigbayan. Ang mga taga Masagana, Kabaka, Luna, Kabakan, Cotabato, Captain Jake, ang ilahang kapinga paborito, ang Magnum si Barley Coffee.
1: Aba, salamat
0: kayo sa pagpaminaw. Si Janeline Flores, salamat sa inyong pagpaminaw. Naminaw po, syempre, ang si Mami Pearl. Si Mami Pearlita Rinoblas. Ingon siya
1: si Mami Pearl.
0: Oh, ingon siya nga, napoy naga, ano daw, napoy naga-plancha daw, uling siya daw, naga-plancha na siya uling,
1: ba,
0: Captain Jake.
1: Mo ba?
0: Oh, ingon pa si Jaymar Malade o guwapa kay si Mami Lucky ay adlaw-adlawan taka grit. Iman ina. Iman e.
1: Mao na ko ingon sa inyo. Ulog-ulog gamay.
0: Ulog-ulog. Iris Kizam, ang mga taga Davao di Oro Man TV, salamat sa inyong pagpaminaw. Salamat po sa mga nag-share sa tuang Facebook live karon. Ay Facebook post si si Marisa Polinar. Salamat sa pagpaminaw. Si Ma'am Janalina Flores, thank you very much sa inyong pagpaminaw.
1: Si Jeremy Tampos, salamat sa inyong ipadalang herbal juice. Nadawat na nako. Ayan. Congratulations po sa inyo.
0: Oy. Ara pa siya Captain Jake. Naminaw siya sa to karon while nagbagos ko og lokay sa lubi.
1: Silhig.
0: Ah,
1: bagnos ba kana magbagnos. Mo na yung trabaho sa una mang uhamig lokay. Ya kana tukog, himo na sa silig tukog.
0: Silig lanot. Ay silig tukog. Ah. Usahay po nang silig tukog, pwede po nimo yung toothpick, di ba? Multi-purpose na siya dagan.
1: Ubali lang basta kuan.
0: Basta.
1: Oh.
0: Usahay pag gani ang kanang iyang lokay, di ba? Gamit po ng pang ano?
1: Panglatos.
0: Panglatos.
1: Na yung mga badlungon, siliktokog yung may ibunan.
0: Oh, correct. Janeline Flores, salamat. Shoutout mga taga-tagbina. Surigao del Sur, maraming salamat po sa inyong pagpaminaw. Namina po si Luca Baya. Thank you po sa inyong pagpaminaw karong adlaw sa atua.
1: And sa mga taga Davao City, may nagtanong saan pa makakabili po ng Magnum C. Sa Davao City, HB1 Pharmacy, mga kaibigan. HB1 Pharmacy, makapalit mo Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Rojon Pharmacy, makapalit mo. Dias Bukidnon, Rojon Pharmacy, Bufarcon, Adias Bukidnon. O ingon man sa Centro Mall diha sa may Maramag Bukidnon, Don Carlos, Kibawi Bukidnon, Quezon Bukidnon, Pharmacia Egang, Immaculate Pharmacy, o diha sa Stenzo Pharmacy, makapalit mo produkto sa Magnum C. And sa Davao City, ayaw kalimot, mga taga Davao nga naminaw karon. Ayaw kalimot ang atong Caravan Day. Unsan yung Caravan Day? Explain na ko sa inyo kadali ha. Ang Caravan Day, gathering niya sa mga Magnum C users. Diin, dalaon ninyo ang inyong mga empty sachets, empty blister packs, mga bayanan ba? Dalahanay sa June 10 sa Almendras Gym alas 8 sa buntag kay dunay programa ang Magnum C para sa mga Magnum C users. Unsay buhaton? Maka-appeal mo sa mga padula, maka-appeal mo sa tuang raffle. Kay na ang raffle na pwede ka mo daw og TV. Pwede ka makadaw og mga plastic wares, pwede ka mo daw og kaning portable speakers. Malingaw ana kay nay mga padula nga gawas ni ana. Naapag i-jackpot price nga pwedeng madaugan worth 30,000 pesos sa pera.
0: Magnum C! Nindot kaayin niya siya sa tanan ng mga naminaw karon ng mga taga Davao or kalapit lugar sa Davao, Panabo, Tagum, or even mga taga Santa Cruz nga naminaw karon ng maabot sa itong radio station. At tangi ang tibok team sa Magnum C sa June 10, Hunyo 10, 2021 sa Almendras Gym. Makita-kita ta alas 8 sa buntag. Makita niyo si Mami Lucky, si Captain Jake, si Papa Winston, si Kuya Erwak,
1: yes,
0: si Papa Charles, o si Kokoy Martin. Magsayaw-sayaw minito.
1: Malingaw tayo na on, suga sa ulan. Ay, ulan?
0: Ni ulan!
1: Hindi, nonsa naman. Init kayo niyang kalit lang ulan, nonsa. Buno ka sa ulan, ay kusog kayo.
0: Pasensya na kay murag
1: dungog kayo
0: sorry kayo kay dungog kayo
1: abi gini nagugdaon sa winakog na yung
0: Basta lang yan, ganyan mong bagong atop ka.
1: Abi na kong na aeroplano nga ni Abi.
0: Ayan, gusto ko mag-agree na to ang mga taga

0: Sunlight Groceries.
1: Suga gid sa ulan, may.
0: Mga taga Sunlight Grocery, Captain Jake, nga naglanlog-lanlog ang atong programa dito. Ang mga gwapa nga cashier nga sila Lot-Lot, sila Menchie, sila Jenny, sila Trisha, o si Adul. O ang mga promo-dizer or merchandiser nila karon, Captain Jake, na si DJ Gio dito, Captain Jake, nga nag-display sa ato ang Magnum Sea, ang gondola.
1: Salamat, salamat. Iba talaga ni si Boss Gio.
0: Nalagin niya siya trip to Kuan ba?
1: Trip to Kuan, Jerusalem.
0: One way lang, way balikan. One way lang, way balikan.
1: Gamina sa itong programa, karoon ng mga kabanan diha sa Ponderosa Store sa Tandag City Public Market na maligya mi o na maligya mi sa inyong Magnum Sea products diha sa Ponderosa Store sa Tandag City Public Market.
0: Ayan. Thank you very much po sa inyong pagpaminaw. Nangina po, syempre, Captain Jake, sila Ma'am Judith Castro. Thank you very much sa inyong pagpaminaw. Si Ma'am Judith Castro, si Nanay Flor Flores, salamat kayo sa pagpaminaw. Si Ruby Heldura, thank you very much po sa inyong pagpaminaw. Wilfredo Hubak, thank you very much po sa inyong pagpaminaw. And Captain Jake and Mommy Lucky, naminaw may darikaroon sa inyo, ha? Sa mga taga Coronadal, thank you very much, Carolina Gragasin. Thank you po sa inyong ay, magkalimot na pag-follow sa itong Facebook account, Facebook page na ito, Mommy Lucky, Captain Jake, and Mommy Lucky.
1: Ayan, yan po ating Facebook page. Pakiclick lang ang follow, mga kaibigan, para makuha ang grabihan ang manipulaan namin.
0: Prag, narito na ng mga rapabagang balita sa mga oras na ito. Nandito po tayo ngayon kasamtang mga nag-ulan din sa among gabi.
1: Kunting sugag yun.
0: Nisulod na sa among.
1: Si Gloria Tagabayabas na mina sa programa. Salamat po, Mami Lucky, Captain Jake from Gloria Tagabayabas ni Dias Surigao del Sur. Salamat po sa inyong pakikinig. Ito na po ang kwento ngayong araw, mga kaibigan. Pakinggan po natin ang kwento ng ating tagapakinig sa programang Love,
0: Sex, Marriage, and Career.
2: Love, Sex, Marriage, and Career. Love, Sex, Marriage, and Career.

0: Western Zay.
1: Magandang araw po sa inyo, kapitan, at sa lahat po ng mga tagapakinig ng programang Love, Sex, Marriage, and Career. Gusto ko lamang pong iparating sa inyo, kapitan, na isa din po ako sa inyong mga napakaraming tagahanga. Araw-araw po kaming nakikinig sa inyong programa. Matagal ko ng planong gustong ibahagi sa inyo ang aking kwento, kapitan. Kwento ito ng isang tunay na pag-ibig. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Emily. Hayaan niyo akong simulan, kapitan, ang aking kwento noong mga panahon ng aking kabataan. 14 years old lamang ako, kapitan, nang maipakilala ako sa isang lalaki. Ang nagpakilala sa amin ay isang kaibigan lamang. Na-inlove ako kagad sa isang lalaki na 35 years old na sa pagkakataong yun. Siya si Alvin. Napakabait ng lalaking ito, kapitan. Halos hindi mo makitaan ang kahambugan sa katawan. Mahinhin kung kumilos, mahinhin kung magsalita. Ganyan si Alvin nung makilala ko. Hindi pa nagkaroon ng boyfriend o girlfriend sa pagkakataong yun. Napakalayo ng agwat ng aming edad. Sa mga panahong yun ay 14 years old lamang ako nung ipakilala ako kay Alvin. Habang si Alvin naman sa pagkakataong yun ay 35 years old na. Sobra kalahati ang edad naming dalawa, kapitan. Subalit sa pagkakataong yun, hindi ko tinignan ang agwat ng aming edad. Mas namamayani sa akin at mas tinignan ko, kapitan, ang pagkakasundo naming dalawa. Lalong-lalo na dahil napakabait niyang lalaki, napaka-gentleman. Siguro malaking bagay din po ang nagagawa ng mga taong nakapaligid sa amin. Lalong-lalo na ng mga kaibigan naming nagsasabing bagay kami. Lalong-lalo na sa isang taong nagpakilala sa aming dalawa, kapitan. Siguro mas madali kong nakilala ang tunay na Alvin dahil madalas itong kinikwento sa akin ng aking kaibigan. Mabait si Alvin, wala pang karelasyon. Siya dapat ang maging karelasyon mo dahil matured na, handa nang umintindi. Napakaseryoso sa buhay, hindi tulad ng mga karamihang kabataan o binata na lulukuhin ka lamang at sasaktan ka lamang. Doon ako mas lalong nagkaroon ng interest noong, kapitan, na kilalanin pa ang isang tunay na Alvin. Nakinalaunan ay na-inlove ako sa kanya. Lagi niya akong inaabutan ng allowance noon. Sabi niya sa akin bilang tulong na lamang daw niya para may baon ako sa eskwela. Alam kasi ni Alvin, kapitan, na hindi na naman masagana ang buhay namin noon. Mahirap lang din ang aking mga magulang. Kaya bilang suporta niya ay agad-agad o bilang suporta niya ay nagbibigay siya sa akin ng mga kaunting tulong gaya ng allowances, gaya ng pagbigay ng pera. Pero hindi yon ang dahilan kung bakit nahulog ang aking loob sa kanya. Dahil madalas sinasabi ko pa sa kanyang, huwag mong ibigay o huwag kang magbigay sa akin. Kaya ko pa naman. Baka may makaalam o baka may makakita sa atin, baka isipin pa nila na yan lamang ang naging dahilan kung bakit ako nagkagusto sa'yo. Kaya ko naman sa kaunting baon na ibinibigay ng aking mga magulang, hindi naman nagkukulang.

Alam naming napakalayo ng agwat ng aming mga edad. Alam naming bawal ang aming relasyon, lalo pat walang nakakaalam bukod sa babaeng nagrekomenda sa amin. O nagrekomenda kay Alvin sa akin, ang isang matalikong kaibigan. Itinago namin ang aming relasyon sa ilang buwan lamang, kapitan, dahil hindi rin nagtagal at nahuli ako ng aking mga magulang. Sobrang galit. Galit na galit ang aking mga magulang, lalong-lalo na ng aking ama, kapitan, nung malaman niyang ang karelasyon ko ay higit na mas matanda kaysa sa akin. Halos kaedad lamang ito ng aking mga magulang. Galit na galit ang aking ama. Dahilan upang mag-file ng kaso ang aking ama at magreklamo. Dito nasukat ang aming relasyon. Dito nasukat ang tibay ng aming pagmamahalan. Nakulong si Alvin, kapitan. Makalipas lamang ang ilang panahon, ay naaresto si Alvin dahil sa pagkakaroon niya ng relasyon sa akin. Minor de edad pa ako noon at 14 years old lamang ako. Natablan ang kaso si Alvin at ito ang naging dahilan kung bakit kami nagkalayo. Mas pinili kong magpakalayo na lamang, kapitan, kaysa magdusa si Alvin. Ang kabuhayan niya ay binenta niya. Meron siyang dating naging kabuhayan, yung kanyang bangka o pumpboat na ibinenta rin niya kinalaunan dahil pangpiyansa niya sa kanyang pagkakakulong. Para hindi na mas lalong uminit pa ang sitwasyon ay kinakailangan kong umalis. Nagpakalayo-layo ako, kapitan, at dinala ako ng aking mga magulang sa Cebu para maitago sa mga mata ng mga taong nakakaalam ng aming sitwasyon at para maitago na rin ng aking mga magulang kay Alvin. Napakalungkot ko noon. Bilang isang batang na in love, kapitan, at unang pagkakataon itong nakaramdam ako ng sobrang pagmamahal, napakahirap noon para sa akin. Pakiramdam ko ang sarap-sarap ng lumayas. Pakiramdam ko ay kayang-kaya kong iwanan ang lahat para kay Alvin. Pero para na rin sa siguridad at para na rin huwag nang habulin pa ng aking mga magulang si Alvin, ay ako na mismo ang nagdesisyon na huwag nang makipagkita pa. Huwag nang ituloy kung ano man ang nasa isip ko. Apat na buwan lamang ako sa Cebu, kapitan, na nagtrabaho at huminto sa aking pag-aaral. Nanunuluyan ako bilang isang kasambahay doon. Ngunit kinalaunan ay kinuha rin ako ng aking kapatid na nasa Luzon. Nagtrabaho rin naman ako sa Metro Manila. Sinabi ng aking ate na doon na lamang daw ako manirahan at doon ko na lamang daw ipagpapatuloy ang aking pag-aaral. Magtatrabaho, mag-aaral, para kahit papaano ay makapagtapos ako ng high school. Sa mga panahong yung, kapitan, ay hindi rin naman o hindi nawawala si Alvin sa aking isipan. Hindi siya nawala sa aking puso. Araw-araw ay iniisip ko pa rin ang araw ng pagtatagpo naming dalawa, ang muli naming pagkikita. Kumusta na kaya si Alvin? Okay lang kaya siya? Kumusta kaya ang kanyang buhay ngayon? Iniisip rin kaya ako ni Alvin? Mga katanungan, kapitan, na iniisip ko at naiisip ko sa mga panahong ako na lamang mag-isa. Sa mga panahong nalulungkot ako. Lagi kong binabalikan ang mga araw kung saan masaya kaming dalawa. Hindi masamang tao si Alvin. At ni minsan, kapitan, minsan na hindi na pinagsamantalahan ng aking murang edad ang aking pagtitiwala sa kanya. Napakabait niyang lalaki. Siguro ito ang matinding dahilan kung bakit ako talagang na-in-love sa kanya. Lumipas pang mga panahon at nakapagtapos rin ako ng high school sa Manila.
Pagkalipas doon, kapitan, saka naman nagdesisyon ng aking mga magulang na pabalikin na ako sa amin. Panatag ng aking mga magulang dahil kahit papaano ay lumipas na rin ang panahon, panatag na silang baka nag-iba na rin ang takbo ng aking isipan. Ang ikinakatakot lang naman ng aking mga magulang ay baka muli kaming magkita ni Alvin. Sa aking pagbabalik sa aming lugar, aminado pa rin ako, kapitan, na inaasahan ko pa rin na sana magtagpo kami. Sana sa paglalakad ko, sana bigla na lamang sumulpot si Alvin sa harapan ko. Habang ako'y minsan lumalabas at naglalakad, pangarap ko talaga na baka isang araw na lamang ay magkikita kami. Sa isang pagkakataon, sa isang lugar, at muli naming mapag-usapan kung kumusta na ang bawat isa sa amin. Mga pantasya ko noong, kapitan, na hindi nawawala sa aking isipan, na hindi nawawala sa aking isip, sa aking puso. Subalit kinalaunan, hindi rin kasi nabigyan kami ng pagkakataong magkita na baling ang aking atensyon sa ibang tao, sa ibang lalaki. Dito, nakilala ko ang isang lalaki na itago na lamang po natin sa pangalang Eric. Binata at halos magkaedad lamang kami noon. Kaya walang pag-aalinlangan, pumayag ang aking mga magulang na ligawan ako ni Eric. Siguro sa isip nila, sakto lang dahil magkaedad kaming dalawa, hindi tulad ng dati kong karelasyon na 35 anyos na, habang ako noon ay 14 anyos pa lamang. Malaking ang pagkakaiba, kapitan, simula nung niligawan ako ni Eric. Matured na ako noon at payag ang aking mga magulang. Walang sagabal, kumbaga. Subalit habang nililigawan ako ni Eric, kapitan, aminado ako na iniisip ko pa rin si Alvin. Sinasabi ko pa rin sa aking sarili na sana ang lalaki ito na lamang ay si Alvin. Nasasabi ko na sana mabigyan kami ng pagkakataon na pumayag ang aking mga magulang na ligawan ako ni Alvin. Ewan ko ba, kapitan, sa napakaraming panahon ng lumipas, bakit nangangarap pa rin ako sa isang lalaking alam ko naman na hindi na maaring magiging kami. Dahil sa napakalalim na ang mga pinagdaanan namin, nakulong na si Alvin noon. Alam kong napaka-imposible nang magkabalikan pa kaming dalawa. Alam kong takot na rin si Alvin na makipagkita siguro sa akin. Baka siguro may asawa na rin siya. Baka siguro may mga anak na rin siya. Yan ang iniisip ko noon dahil sa napakahabang panahon ng lumipas, wala na kaming komunikasyon at wala nang makapagsasabi kung saan na siya. Naibaling ko kay Eric ang aking atensyon at ang aking pagmamahal hanggang sa maging kami na. Lumipas din ang panahon, nagsama kaming dalawa, kapitan, o nag-live-in. Hindi humadlang ang aking mga magulang. Nagsama na kami sa isang bahay. Subalit nung mga panahong nagsama kaming dalawa, kapitan, hindi rin naging maganda ang aming relasyon. Halos araw-araw ay nag-aaway kaming dalawa. Hindi tulad ng dati kong karelasyon na tahimik lamang. Subalit sa Eric, kapitan, talo pa niya ang aking pagkababae. Talo pa niya ang aking ugali. Madalas itong nagagalit. At mas marami siyang sinasabi kaysa sa akin. Ito yung mga bagay, kapitan, na hindi ko mawala. Hindi ko mapigilan ang aking sariling magkumpara sa dati kong karelasyon. Ibang-iba siya sa dati kong karelasyon na si Alvin. Tahimik lang, mabait, maalaga. Tinaga ko pang pakisamahan ang aking ka-live-in partner na si Eric sa pag-asa na baka magbago, sa pag-asa magiging okay rin kaming dalawa.
Mabuti na lamang kapitan at hindi ako nabuntis noon. Mabuti na lamang at hindi pa kami nagkaroon ng anak. Dahil makalipas lamang ang ilang panahon, hindi ko nakayanan ang aming pagsasama. Lagi na lamang kaming nag-aaway, nagbubulyawan at halos umabot pa sa pisikalan. Kaya ang ginawa ko na lamang ay nakipaghiwalay ako kay Eric. Iniwan ko rin ang lalaking ito dahil hindi ko alam at hindi ko nakikita ang magiging direksyon ng aming buhay. Alam kong mapapahamak lamang ako. Hindi rin talaga magtatagal, Kapitan. At masisira rin ang buhay naming dalawa kung mas ipipilit pa namin ang aming relasyon. Kitang-kita ko na hindi tugma ang aming mga pag-uugali. Lagi lamang kaming hindi nagkakasundo. Lagi lamang kaming nag-aaway. Kaya mas pinili ko na lamang na maghiwalay kaming dalawa at iniwan ko siya. Sa mga panahong iniwan ko siya, Kapitan, hindi ko inaasahan na darating pang pagkakataong magkikita kaming muli ni Alvin. Sa hindi inaasahan, na-contact ng aking kaibigan sa Facebook si Alvin. Nalaman ni Alvin na bumalik na pala ako sa aming lugar. Tuwang-tuwa ang kaibigan kong binabalita sa akin, Kapitan, na kumontak si Alvin sa kanya. Nangungumusta raw sa akin. Kumusta ka na? Kumusta na kaya? Ano ba ang buhay niya ngayon? Naikwento na aking kaibigan ang mga pinagdaanan ko sa aking ka-live-in partner. At nalungkot daw si Alvin. Nasabi raw nito, simula nang magkahiwalay kaming dalawa at sa napakahabang panahon, Kapitan, na nahiwalay ako sa kanya, hindi raw sa kailanman nanligaw sa ibang babae. Ewan ko ba, Kapitan, habang kinikwento yon ng aking kaibigan, hindi ko mapigilan ang aking mga luha. Kusa na lamang tumutulo ang aking mga luha sa kagalakan. Masayang-masaya ako habang kinikwento ng aking kaibigan ang kanilang pag-uusap. Kailan ko kaya siya makikita? Yan ang tanong ko sa aking kaibigan. Agad naman itong sinabi sa akin na anytime. Ikaw lang naman ang may problema dahil ikaw lang naman ang may asawa o may kalibin. Nung malaman ni Alvin na wala na kami ng ka-live-in partner ko, Kapitan, gustong-gusto niyang makipagkita sa akin. Agad-agad ay humanap ako ng paraan. Nagkita kaming dalawa. Sa mga panahong yun ay nasa malayong lugar na siya nakatira. Hindi na tulad ng dati na malapit lamang ang aming mga tirahan. Isang araw, isang lugar, isang pagkakataon na muli kaming nagtagpo muli. Nung magkita kaming dalawa, Kapitan, hindi na kami nakapagsalita pang dalawa. Namumula ang kanyang mga mata. Hinawakan ang aking mga kamay at sinabi sa aking, even though it's been so long, my love for you, matagal kitang hinintay. I remember the things that we used to do. Akala ko hindi na tayo magkikita muli. Akala ko tuluyang ka nang mawala sa akin. But I'm

kita at sana bumalik ka sa akin. Ito ang matagal kong pinangarap. Ang pagkakataong itong muli kitang mayakap. Ang pagkakataong itong makasama ka muli. At hindi na kita papayagan pang mawala kailanman. Hindi na ako nakasagot pa, Kapitan, at yumango na lamang ako. Tanda ng aking pagpayag.

Wala nang magawa pang aking mga magulang, Kapitan. Nasa wastong edad na ako. Kaya ko nang magdesisyon para sa aking sarili. Kung naudlot man ang aming pagmamahalan doon, hindi ito naging hadlang, Kapitan. Para hindi matuloy ang naudlot naming mga pangarap noon. Hindi pinayagan ng panahon, Kapitan, na maudlot ang aming pagmamahalan. Dito ko naunawaan na napakahalaga pala ang tunay na pagmamahal. Kahit anong mangyari, kahit anuman ang bigat ng mundo, kahit anumang klaseng pagsubok, hindi nawawala ang tunay na pagmamahal. Sa ngayon po ay kasalukuyang may dalawa na kaming anak ni Alvin. 23 years old na rin ako ngayon, Kapitan. Masayang-masaya ang buhay ko at proud na proud ako habang kinikwento sa inyo ang aking pinagdaanan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. At maraming salamat po. More power po sa inyong programa. Lubos na gumagalang

0: Marriage and career. Love, sex, marriage and career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Valentina e Borde. Sa una, wala ko nagat Magnum C. Tapos si nanay, alibyo ko siya sa Magnum C. Tapos nagamit na po ko. Tapos cancer patient ko, breast cancer. Tapos ultrasound ko, may nakita na po sa Picasso sa didi na ako. Pag inom na ko tuloy-tuloy sa Magnum C, nawala. Pag ultrasound otro, nawala ang sa Picasso. Wala naman ko yung Picasso. So, cancer patient survivor man ko. Dagang salamat sa Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub, mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Nyapil, kaga Borok City Mainit San Asidro Magnan. Sa una, kuhan mang good ning magluya man ako lawas. Tapos, nindot good ang Magnum C kay na hindi ko hangakon sa una hangakon mang good ko. Karon ang amo ginamintin sa ako anak, Magnum C good kape ka ginang kapsula kag haplas. Nindot good ang Magnum C kung inang sa uban nga kapsula. Kay mahal mang good siya sa uban nga kapsula sir. Kani, brato raman kaya na kay ma-afford man na mo kay isang pobre rin ka maka-afford mang good anak nga kapsula ka ginang tambal nga plus kag inang tapi barato ra man gud siya. Salamat sa Magnum C kay Captain J nga pag-guide sa Ginoo nga siya ang kwan sa amo. Salamat sa kay Captain J sa Ginoo.
1: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub, mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
5: Mga kuya at ate, ang supplement na ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gawing gamot. Pero kung kayo ay nag-iingat sa inyong kalusugan, may lahi kayo ng diabetes, ito pong Diacare ng Magnum C ay meron po siyang insulin plant, meron siyang serpentina, pine bar extra, at saka yung favorite kong makabuhay. Kung may diabetes ka naman, hindi yan nakakatakot. Ang nakakatakot po dyan ay complications sa mata, stroke, puso, ito pong kidney, paputulan ng paa, dialysis. Pero very important po ma-prevent yung complications. Inumin ang inyong maintenance na gamot, mag-exercise araw-araw, tamang nutrisyon, bawasan ng carbohydrates and sugar, at pwede po kayo mag-take ng Magnum C Diacare. 1 capsule hanggang 3 capsules a day, depende sa inyong pangailangan. So, ulitin ko po, hindi ito gamot, pero nakakatulong.
6: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
7: Ha? Kabuhian man ko oy.
6: Sus, dagaton day ka. Darao pang kabuhi. Magnum C refreshing oil.
7: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw. Refreshing lagi. Lami sa paminaw.
6: Refreshing gyud day. Magnum C refreshing oil na day.
7: Refreshing oil gyud day. Nindot ni para sa mga kabuhion ug biyahe.
6: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C refreshing oil.
3: Mga kaibigan, aming ipinakikilala sa inyo ang bagong kape na hindi lang masarap kundi puno pa ng natural na benepisyo para sa ating katawan. Magnum C Barley. Ang kape na ito ay pinagsama ang barley na tumutulong sa magandang digestion at paglilinis ng katawan. Wheatgrass na sagana sa vitamins at minerals. Makabuhay na natural na suporta para sa immune system. At chia seeds na nagbibigay ng lakas at energy sa araw-araw na gawain. Kung ang hangarin mo ay malakas na resistensya, malinis na katawan at aktibong pang-araw-araw, ang sagot, Magnum C Barley. Masarap na kape, natural na proteksyon para sa iyong katawan. Magnum C Barley. Available na sa lahat ng butika at parmasya sa inyong lugar. Magnum C Barley. Epektibo, barato.
8: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending nangasunog, nangitong balik o naguba ang noun. Tungod, dili ta nang
9: ng whitening kay save ug bili ta ng half dose kay nagbreak.
10: Rason nganong daghang magkatanumtong ug mga sunog ang naong.
11: Pero naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong naong.
12: Mutya Intensive Whitening Set
13: naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extract, kojic acid ug mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera ug glycerin.
14: Mutya Intensive Whitening Set kay ang tinuod nga kaputi healthy tan-awon dili half dose tan-awon.
15: Mutya Intensive Whitening Set available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
16: Ikaw na pala.
17: Love. Anam kong buhato ng tanan para lang sa imuha.
18: Sigurado ka?
17: Sex.
18: Ayaw sa. Hindi ko andam. Pasin mabuntis ko.
17: Marriage. Sos na sa kanya na. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
18: Natural. Kay sige kag pambabae.
17: And career. Yes, tanawat na kayo sa trabaho.
0: Isguta nato ang Love, Sex, Marriage and Career by Captain Jake.
19: Ingatan mo siya.
0: Love, Sex, Marriage and Career.

0: Marriage and career. Love. Sex. Marriage and career.
1: Kayo pa rin ba'y nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage and Career? Kauman si Captain Jake o si Mommy Lucky gihapon.
1: Igor, yung ipahuman o basa o sulat. Nawa ang ulan. No?
2: Nawala na siya. Namingaw na. Mingaw!
1: Diya sa inag yung ulan mo. Sama mo, diri grabe. Pagbunok sa ulan ka ganina. Madungog yun ninyo ang kanang pagbundak sa ulan. Napagani gamay, oh.
2: Nagihapon.
1: Nagihapon gamay. But anyway, I hope...
2: Salayan siya na imuhang kuan.
1: Oh, salayan ako. Kaya madistract mo ka ng banha kayong ulan.
2: Mga pagsulay sa kinabuhi, mga lamas sa kinabuhi.
1: Anyway, sa lahat mo naman nakaandabay, June 10, hayo mong kalimot, labinas mga taga Davao, magkita-kita tanin nyo sa tuwang Caravan Day. Kay dakuro ba ang premyo sa Pero Magnum si 30,000 pesos. Nga human sa Caravan Day sa Davao, dihata sa Claver, June 13. Usbo na mo, Claver, mangminaw, maminaw mo mga taga Claver.
2: Yes, ni Minaw Makeup.
1: Surigao del Norte. Mga anak, may diha puhon sa Claver.
2: Claver.
1: So, June 13, kung Magnum C user ka, bisag tigpaminaw ka sa LSMC sa programang Love, Sex, Marriage and Career sa Claver, tambong ani June 13, kaya magkita-kita taninyo des Claver puhon. June 13 ni siya. Ako lang i-announce kung asa puhon, mamilaki. Pero kung taga-Claver ka nga naminaw karon, apil ani nay, malingaw da ani. Natin mga paduwa diha puhon sa Claver. Meet and greet lang good.
2: Wow, meet and greet.
1: Yeah, meet and greet ba para makabalot
2: nga.
1: Oh, makabalot ba nga. Mo day mo ating maminaw day mo nya kami ako this Captain Jake ana. So excited mi ana June 13 and June 10 sa Davao sa Almendras Gym alas 8 po ng umaga. Mga taga Davao City nga naminaw sa tong programa og mga Magnum C users ayog kalimot June 10. Alas 8 sa buntag sa Almendras Gym. Nay ha, magkita-kita tanay, tay. Adto baya kay daghang kay tagpahalipay ana.
2: Yeah.
1: Dili ka muli nga way mabitbit, sigurado na.
2: Naagi na siya dala payong.
1: Ay, panghatag
2: aplas,
1: na mo sa inyo.
2: Sa pambadag, sabon.
1: Basta kay dili muli nga walay bitbit mami
2: yes,
1: naki.
2: Yes, tapos mga free taste anang adlaw. Oh. Cherry May, daro. Asa lamig daw kaya itong Magnum C Herbal Juice Captain Jake. Kung ganahin po daw sila sa Mutiadio Spray. Nice kaya siya gamiton.
1: Uy, oh. Sa lahat po naman nakaantabay na may problema sa kilikili. Na, lagom na kilikili.
2: Sabi, maho? Ano, manimaho?
1: Manimaho, mangyad siguro. No? I mean, swerte na kayo kung doon nagitaw nga dili manimaho
2: sana
1: ila.
2: Sana all.
1: Sana all na lang kayo. Pero sa tinood lang, doon naging mga panahon nga kanang di ta makabutag tawas. Nga, init ang panahon, paningkon ta. Managi something amoy.
2: Something wrong.
1: So, buhaton po, na ay mutia nga Dio Spray. Ang mutia Dio Spray or mutia Dio ba? Deodorant, Dio Spray. Available na sa mga butika na standard. Mga taga Life Pharmacy, Percy's Pharmacy, Dr. Root Pharmacy, Yvonne Pharmacy. Available diha ang mutia Dio Spray. Spray sa kilikili, sa tiil, dili manimaho. Yang kanindot anak kay di mulagom ang kilikili.
2: Yes, makaputi pag ini siya og kilikili maglighten ang imuhang kilikili.
1: Kaya ko na obserbahan ang roll-on, grabe makapalagom ang roll-on sa kilikili. Kining Dio Spray lighter guy ni siya. Guwapo kay gamiton kay spray sa kilikili dili manimaho, nya gawas nga di manimaho, di mulagom ang kilikili.
2: Yes.
1: Samtang istoryahan ni Carlos mamilaki ga kuot sa iyang kuan, sa iyang kilikili.
2: Kilikili akong gisimot.
1: Oh. Gisimot niya kung
2: tinay effective
1: bagyan. Bagyan ni maho.
2: Wala mang yun so far. Init kayo kung kilikili ka. Init ang kilikili.
1: Sa lahat po ng mga nakadabay, available na buyan sa inyong mga suki butika, Mutia Dio Spray.
2: Yes.
1: Para na sa kilikili o para po na steel. Bago ka mag-medjas, sprayin mong tiil, ana.
2: Na quick dry, magod niya siya. So, dali siya mauga.
1: Dali mauga niya. Kadang, kung asa na pita, igunog singot, ibitaw ang tiil, di spray. Di naman ni maho yung tiil, ana. Gwapo ba yung gagamiton kayo? Walay kwan ba? Walay ka ng dili maot nga epekto ba? Kana bang mugamit ka kay sagaran magod ako experience mo lagom yung giligili pag mugamit ka katong kasagaran ha mao ni ako na experience nga imbis nga dili mo baho noon musamod na nog kabaho imong giligili pag masingtang ka
2: gawas ang murag
1: murag ka ng lahi ang iyang amoy mo ganang sakit sa ilong ba dili na sa baho pero nice ay something amoy
2: nice. Gapon kumaga smell something fishy
1: kini kay guan something fishy kini kay natural na kayo spray lang sa giligili. Di mo lagom ang ilok, nga di po manimahong ilok. Mutia Dio Spray. Sa tandag, available na ni. And soon, sa uban pang mga grocery stores at mga butika sa inyong mga lugar, Mutia Dio Spray. Nga, apili na lang pong lotion. Nga, apili na lang pong sabon nga mutia. Daghan mang produkto ang mutia. Na ay sabon, na ay kining lotion. Yang kanindot, ano, hindi, mahal, barato, rabugayo.
2: Yes, affordable.
1: Ang sabon, kung ang uban na 150, ang among sabon is only 65 pesos. Asa bugoy, kamahala na, oy. Ang mutiya nga sabon 65 lang nay. Nya kumupalit ka na nga klase nga sabon sa mga grocery stores o butika, 150, 130 na nga sabon sa uban ha. Sa mutiya 65 pesos lang. Ana, mao nay kalahian ang lotion sa mutiya 130 pesos lang ang lotion sa mutiya. Dako na nga lotion 130 pesos lang. Humot pagyugaya nga lotion siya. Makapalit mo nas butikas mga goy. Naas butika nas mga goy sa Philomena, JFK, naas Aquaria, naapo diya sa kaning
2: Argiles Pharmacy.
1: Oo, nanatanan diya sa mga goy. Padung ka diri sa may hinatuan, tagbina, nana diya. Samot na diya sa may taga San Franz, mga taga Bayugan.
2: Naasa ka mo ato, Captain Jake, lagi available na ito Magnum C product.
1: Di man po pwede nga, di ka mo gamit o ka ng sabon nga pangligo, pang sabon sa naong. Kung palit ka sabon sa naong, pangligo, ayaw kalimti, mutya,
2: koji papaya soap.
1: Niya kung lotion ka, gagamit mo gitag lotion na binagbabay, ginahamot na nga ka ng smooth itong skin niya.
2: Yes.
1: Gawas ka smooth, ka na ba yung humot ba? Palit og mutya nga lotion ay.
2: Yes.
1: Mute, palit og mutya ha. Ay kalimot, mutya, sulay lang. Ug di ka ganahan ay nagpalit sunod, pero for sure ganahan gani, humot kini nga klaseng lotion.
2: Mm-hmm.
1: Nga na po na siya, katong Dio spray. Palit na lang po, kung ganahan ka, para man yung mga personal, kwan ba? Personal nga mga personal kit, ang tawag na, or beauty kit, ang tawag na. Dili pwede nga wa o biyahe ka dapat nakaani, maligo ka dapat nakaani, kung dalaga ka babae ka nakaani sa inyong balay gid mamilaki.
2: Yes. Si Binksy Payak, oh yan nawag Miss Binksy Payak, hello sa inyo din amino karon. Jessamy Bandalan, asa makapalit og Magnum C herbal juice dinhi sa Tagum? Available lang ato ang Magnum C product sa Tagum sa Alvon Pharmacy, sa
1: Jolly
2: Bonifacio Drug Pharmacy, Botica Joseph Pharmacy,
1: Doreen's Pharmacy,
2: sa Eggs Pharmacy, Perpetual Pharmacy, New Market Pharmacy din na sa Tagum actually. Available na itong mga...
1: Kapalong, available dia. Yes. Sa Laak, available. Sa Wata, Asuncion, available. Santo Tomas, sa Sirelio Pharmacy, makapalit mo. Gingon man diha sa uban pang butika sa Santo Tomas, makapalit mo tanan. Carmen, Panabo, Argiles Drug Stores, makapalit mo tanan diha. Pangita lang, HB1 Pharmacy, makapalit mo.
2: Ay, bagul lang yun ang HB1 Pharmacy na gano'n, nag-restock sa itong mga Magnum C products. J-Ann Gumera, may udto po sa inyo din ha, may hapon. Salamat sa inyong pagpaminaw. Og kay Ma'am Rose. Hello, Ma'am Rose. Good afternoon po sa inyo. Salamat sa pagpaminaw. Nanagyapon. At hapit naman yung klase karon, no?
1: Naminami sa inyong programa, avid fan and avid listener me from Mangagoy, Bislig City, mga taga SBPDC Finance Office, si Rose, Camille, Sandra, Jane, and Kankan. Duty mi karon, Kapitan, bisag holiday.
2: Ah, wala si Ma'am Rose.
1: Haya, hi. Double pay. Haya, hi.
2: Si Ma'am Luisa, ayan Morales, na-mention ko na pala yung kanina. Salamat po sa inyong pagpaminaw. Huwag naminaw po at sila Altos Magilaya sa may Bukid, Banahaw, Lianga, Surigao del Sur habang nagabalsa o palakata.
1: Nagbalsa, ibig sa hakot, naghakot.
2: Ay, thank you very much.
1: Naminaw sa itong programa, Mami Lucky, mga taga San Miguel, Surigao del Sur. Naminaw mi sa inyong programa, akong account si Titing Lucero. Oh, wa daw nako makita, wa daw niya makita ang atong Facebook page. Captain Jake ang basing wrong spelling ka. Captain ba, Kapitan?
2: C-A-P-T-A-I-N.
1: Captain Jake, J-A-K-E, Jake. And Mommy Lucky.
2: M-O-M-M-Y-L-U-C-K-Y.
1: Mugawas na siya, Captain Jake and Mommy Lucky. Click lang ang follow diyan, mga kaibigan.
2: Mga taga na bunduran, dapat di oras, salamat sa papamino si Leonie Velasco. Thank you po sa inyo. Si Nanay Luzminda de Jesus, salamat kaya na sa imong pagpaminaw. Si Nanay Demersha Josol, good PM, namina ko karon sa inyong programa. Salamat kayo. Pagpapansin ako, Captain Jake, pagkita mag-live, mag-post lang tano, ang mga mag-greet din ni katong mga nanay yun.
1: Tama. Papansin ako. Si Maria Hasmin, namina sa programa. Si J.N. Gumera, si Rose Cua, si Ruena Dalimbang, si J.N. Olmedo, Nanay Luisa Morales. Maraming salamat kay Janeline Flores, Edwin Pereiras, si Rose Cauba, Edeline Capanas, Nanay Flor Flores. Maraming salamat. Nanay Teresita Biit, bisag di daw sa message kanunay, nagpaminaw gid sa ito ang programa, Mami Lucky.
2: Uy, salamat kaayon sa inyo ang pagpaminaw. Naminaw po si Kim Alberio, bagong follower na to, current captain. Jack, salamat sa pagpaminaw.
1: Uy, salamat.
2: RJ Gamboa, salamat po. See you po. Kung kano'n sa manta magkita, ha? Sa mga next event na to. Salamat.
1: And, ayaw kalimot, June na next month na ang ato ang Caravan Day, mga taga-Isulan o mga taga-Surala.
2: Ayaw ba? Makita ay na magkita na ang mga lugar, gil?
1: Sa mga taga-South Cotabato, taga-Marbel ka, dool-dool ramang ka-Surala.
2: So magkanto ka to?
1: Oo, magkanto ka. Kaya para magkita kita diya sa Surala, puhon na diya sa ang Magnum C available sa Michelle Bodega.
2: Yeah, sa Michelle Bodega. Mm. Damo-damo. Gid sila. Sa Michelle Bodega,
1: may discount pa.
2: May discount ka pa. Madamo ka pa mabakal da. Kag mapakal mo da ang Magnum C Herbal Products.
1: Ayun, diya sa Michelle Bodega sa Surala. So, puhon, makita ta next month or next week or this week. Ano naman, June na. So, starting June na, kaibigan.
2: Next week ang June.
1: Yeah, next week, June na eh. So, next week po, mag-count.
2: 27 daw, Captain Jake, June 27.
1: June 27. June 27, Isulan and Surala. Oy. Makinig po mga taga-Isulan, makita-kita tadi sa June 27 and sa Surala. Malingaw, Dani. Natin mga paduwa, guda, lingaw-lingaw.
2: Ay, naku, excited naku. Okay, second time ito ni sa Isulan, Captain Jake, no?
1: Ginood. Second time sa Isulan. Bibo kayo ni dia. Maglingaw-lingaw, ragudang. Magkita-kita, ragudang dia po. Sa Isulan and sa Surala. Ayun. Mami Lucky.
2: Honey Castillo, mga taga Santa Josefa, marami salamat po sa inyong pagpaminaw. Namino po ang mga taga Carmen Davao del Norte, si Ana Vic Baong. Thank you po sa inyong pagpaminaw. Sa lahat po ng mga gustong mag-komento or maghatag sa ilahang mga mensahe about ano ito, story of the day, pwede sad mo mag-text sa ito. Ang text line sa 0933-812-5818.
1: Okay. Balikan lang natin ang kwento ngayong araw, mga kaibigan. Kwento ni Emily. Napakaganda naman ang kwento ni Emily. Love story, mga kaibigan. 14 years old lang siya na in love sa usa ka 35 years old. So more than half sa ang edad yun ang iyang nakarelasyon. 14 ka ng second year high school.
2: 14 ako sa kanyang high school.
1: Kung 14 ka niya, medyo matured ka, pwede na ka na magugma-gugma. Kaya kung ako magumabantayan, 14 years.
2: I remember na imong edad, Captain Jake, na ako saan ang edad.
1: 14 years old, maibog-ibog na ka, mag-crush-crush na ka.
2: Sa una, 14 years old ko kay mo na ang panahon nga, kuan ko, varsity ko na, Captain Jake.
1: Sa nga varsity?
2: Varsity sa Takyan. Kilig makikog Takyan sa una. 14 years old ko, di ko kalimot, Captain Jake, best in Takyan kay kuan na.
1: Yeah, kuan, panahon pa na sa mga Chinese garter.
2: Ang Chinese garter, elementary. High school man na ang Takyan.
1: So, nga po yung Chinese garter, mga high school.
2: Good, pero,
1: so, 14 years old, bata pa yung gaya niya. Iyang karelasyon is 35 years old. Sa kasuko sa ginikanan, napailan o kaso, ang ingon niya, ang file niya kaso si seduction. I don't know kung saan ang seduction. Ganang gitintal ni mo ang bata.
2: Or baka, oh.
1: Seduction ang kaso daw nga. I-search na gawin mamilaki. Mamayang gingan sa kwa nga na file daw kaso seduction. Na priso gawin daw ang maong lalaki. And pagka-priso sa maong lalaki, nakapiyansa niya, nakalakaw, nakapalayo ang babae. Nato sa Cebu, nabot sa Metro Manila. But all those years, mga kaibigan, bisag layo sila, wa mawa sa huna-huna sa matag-usa ang ilang relasyon. Lagi lang pag-iuma.
2: Ang seduction, Captain Jake, is kaning Republic Act 7610 o Republic Act 11648. Qualified seduction or simple seduction. For example,
1: kanang pagpanintala na.
2: Someone in authority nga nakapag-relasyon o minor pinaagi sa pagpangilad ba karon or pagkanang pag-influence sa iyaha or kanang gainan nga pangakuan o marriage ba karon gamit para makuha ang consent sa bata.
1: Para mailad or kanang somehow murag may
2: sa bag-o nga terminology karon, Captain Jake, ang tawag ay grooming ang term nila. So kani siya
1: morning kaso nga na igo ugod na dut lang tong lalaki na priso gyud, na priso
2: gyud. Isa sa mga ano siguro sa parents sa ato, Captain Jake, ang age gap nila mahimo siyang red flag. Pwede siya mamahimong possible nga mahimong kuan ba sa ilang pagpasaka ato nga kaso.
1: Yes, of course, kay
2: minor man,
1: sa pa may kaalaman na 14 years old. Yeah, versus 35 years old. So, dako ka impossibility yun nga, basin on yung natinta lang, tagaan, ano ba, somehow, inana lang ang goan. I mean, dako kayo posibilidad nga, ang thinking sa ginikanan, kailang naman na in love akong anak na kay tungod kay, basin na ilad lang.
2: Basin giatik ba, or di ba kaha ka nang hadlok, ano.
1: So, mga na hita po, so, napriso ang lalaki, and naminyo po ng babae, kadali, mga pila po ka, higayon nga, naminyo ang babae, pero wa sila magkatuluyan sa kay nag-live-in na naman sila. So, nagbulag ra po sila kay responsible ang lalaki. Then eventually, nagbalik ra po sila. Siya karon is nasa 23 years old niyang lalaki. Nasa 48 at I think ang lalaki. So, congratulations.
2: Congratulations sa inyo ang panag-mini.
1: Duha nilang anak karon, Mami Lucky.
2: Oh. So, kanisya. Samahan.
1: Sige.
2: Kaling story, Captain Jake, actually, duha ato ang pwedeng makuha anin nga, ano ani, makuha nga lesson ba? Or di ba ka, somehow, inspiring lesson siya, pero somehow, napong kay dapat nga makita ani, Captain Jake, especially pag ginikanan ka, nga na kay anak ka mga babae. Di ba? So,
1: And guwapo nga, guwapo ni siya nga mahimong reminder sa mga medyo may edad nga makiguyab o mga bata kaya mga minor. Pwede yung madutlan.
2: Pwede ka madutlan, especially kung nagkagusto ka din. Ang gugma, magintay mo, ginaingon nila Captain Jake nga, age is just a number if you love someone, di ba? Mura kumbaga, mapungan pala gano'ng baha, basta ang gugma, kay di gano'ng mapungan na Captain Jake. So, mura kumbaga, love has no, kung ano ba, no age, wala na edad ang paggugma, ang gugma. But we also have to be very careful in choosing the person that we love. Meaning, dilibot pasabot nga na in love ka sa iyaha or nakigibati sa iyaha, kailangan po na to i-consider, of course, ang kana, age. Nga kana bitang age for the safety ba? Dili age nga kana kuan hanga kana di ba kay kumuyong kagugma jud kasay sa katao, di mo gani mo malikayan ang imong na feel sa usa ka tao. Pero we have to be very careful po, especially sa mga lalaki baka nga naminaw nga naamoy nagustuhan nga mas younger pa sa inyo, ha, wala namang problema yan. But you have to make sure syempre nga protection po sa inyo, ha, nga dili underage ang inyohang makuan, makarelasyon. And sa mga inahan naman or sa mga parents naman, nga na ay mga anak ng mga minors, we also have to keep on reminding our children at mga anak na mag-ingat din sa mga tao na namimit nila sa gawas bakaron. It's okay to feel in love kay di magina mapugngan Captain Jake kay mo nang ginaingon nila Captain Jake mas maayo pa daw mahimong open daw kasi mong ginikanan para at least aware daw imong ginikanan kung unsa imong whereabouts or di ba kaha kung unsa imong na feel ba kaysa magtago-tago daw og secret. But on the other hand, a very inspiring a story somehow Captain Jake kasi naamo sa punto sa nagiday gugma nga ana Captain Jake. Kumbaga gipagtagpo. Tapos gi

0: doon ay mga gugmang
1: pugson yun.
0: Ginapugos lang nato niya. And doon ay mga higayon nga bisag unsa nato ka gusto sa usa ka butang pero di igid para sa tua. Doon na gyud mga babag kanunay.
1: Mm-hmm.
0: And kini nga story mga kaibigan, ga-remind sa tua nga kung kamo gyud ang gitakda sa kapalaran, daghan man ang mahitabo along the way. In the middle, daghan mag mga panghitabo nga mubabag sa inyong panagigugmay o kamo yung gitakdas kapalaran, doon nagay kanunay nga mga panghitabo nga ibalik ragid mo sa panahon. Magtagbo ragid ang inyong mga dalan bisag wa ninyo gituyo. Magitagbo ragid ang inyong mga kapalaran bisag wa ninyo gigusto. Kay kamo may gitakda sa kapalaran. Kay doon na ba yung mga story po na doon gibasa nga gigusto, giplanuhan, pero wag yung magkadayon mami laki. Di ba, remember ni mo last week, doon natin 8 years nga managuyab sila, nga nakaplano na tanan, ninyuuno na sila, ilahan ang gitagtag ang ilahang mga invitation, cards. Na,
1: kompleto na. Kapilang pa kato?
0: Wala man ko gagyan. Ako, how I wish you, ko ang gunlag ninong. Kaya, kato nga panahon, mami laki. Ayun lang, nasama niya akong effects ni Tingog Man. So, kato nga, story last week, ga-remind po doon nga, bisag kung saan niyo pagpili sa usaka sitwasyon, bisag kung saan niyo plano, bisag kung saan niyo kagusto ang usaka butang, may tabo sa mga kinabuyo, di yun para sa mga, mangita yun ang kahigayunan nga babagan ka yun.
1: Mm-hmm.
0: But it doesn't mean nga, mura magisilutan ka na sa panahon, o mura ba, o ka na bang makaluluoy ka na kung dili na itugot. But actually, gitugot na mga butanga kay dili na para pasakitan ka lang, o dili na para gubun ka lang. But giforge ka lang. Kada bang gimulde ka sa panahon, gitugma ka sa kung unsa gyud dapat para nimo. Ayan. And you just need that faith sa inyong kasing-kasing nga Ginoo na'y bahala. Basta mulihok ra ko. Ginoo ra'y mag-igo. Kaya wa man ka nang abisong nung ikadawat kung dili ikamaayo man kanunay. Sumingan rin kasi mong kagalingon. Siya gyud ang para nako. Itugot man sa Ginoo, ihatag naman sa Ginoo, kumpara yun. And kung mahibalan ni mo, paano ba mahibalan kung siya yun? Gikan sa pagsugod, mamilaki hangtod sa maminyo mo.
1: Mm-hmm.
0: Walay babag, walay hasol. Walay babag, smooth, kung kinintawahan na para yun sa mo, o kinimbayahan na para yun sa mo. Pero doon na ganyan mga kahigayunan nga, maabot, you just have that faith ba nga, ayaw ipugos kung di yun mao. Ayaw yun ipugos nga, ipilit kung sa imong gibati, sakit lang kayo sahay nga dawaton ng kamaturan, hindi yung gamo.
1: Mm-hmm.
0: But you just have to accept nga, kung di gidming duha, ako lang itugot ang tanan, balag sakit. Kay dili man gilalangan na mag-ipilit na tong sa kasitwasyon, basig masakit pa na sa unahan.
1: Yes.
0: And you just have that faith nga, kung nawaan man iskuwa, doon na yun ni Mayong butang ikambyo sa kwapuhon. Doon na yun para na ako, dili pa dahi siya. And you just have that faith nga, mutuo ka lang nga, dili imong gustong matuman, kung dili ang labong matuman, ang gamugna sa tanang butang o kahigayunan. O dun ay para na to. O dito tamutuo kung unsay para na to. Ihatag na maging astuwa kung para gustuwa. Pareho aning story karong, mamagin siya magtuo nga, mubalik pa na isilan doha. Pero, naminyo na good ang babae. Doon na siya ka-live-in partner. Ayaw na lang, kaya wa sila magkaanak, ingon siya. Pero, kalit lang, nahitabo nga gitugma ilang mga dalan. Nakita sila usab, nagmingil sila usab, nagstorihanay sila pag-usab. Pagkita nila, pagali sila katingog. Yan naman, lami man na mag-ice to ice ka nga. Dito lang sa inyong unahuna, bitaw, gadagan ang inyong mga memories. Gimingaw ko pag maayon nimo. Gara, mami laki.
1: Kaya mo ay marag ka ng teleserye.
0: Teleserye. I miss you like crazy.
1: Ang pangalan sa ilahang palabas, Captain Jake Kai. Sana
0: maulit mo.
1: Sana't maulit. Naulit naman.
0: Si Honey Castillo, marami salamat. Si Kim Alberio Danamina sa programang. Si Anna Vic Baong ng Carmen, Davao del Norte. Marami salamat po sa inyong pakikinig. Si Dimersia Hosol Nay. Marami salamat po, Nay. Nanay Luz Biminda di Jesus di sa Mangagoy. Gimingaw pa mi og LSMC kay nadaot among radyo kapidan. Si Lienara Kabaya. Ayan. Nadaot do ilang radyo. Sala kabaminaw. Anyway, marami salamat po mga kaibigan. I hope natin nakatunang karawan lawang.
1: Pag humanog ulan kap, video okay na sa'yo.
0: Oo. Niwaan ng ulan o, tanaw o.
1: Wala na nawalan ng ulan. Ay pula ang video okay.
0: Video okay na. So, nindot nga pahinom dumpod nga kanang para sa mga batanon, ayog

0: Li ang mga butang. Kung para sa imo ha, para yun. Hinahinay lang. Ayog dali ah. Ayog dali ah. Kay usahay pagka ginadali ni mo, padong yun sa dili maayo. Mm-hmm. Kanang labi na ako magbuhat kag desisyon na imo lang gusto o wala ka magbase sa kung unsay kanabang imong pangayoon ba? Kanabang magbase bidaw ka kung unsay
1: emotion imo.
0: Kanang imuhang kasing-kasing imo i-surrender ba? Kanabang ang Ginoo mag-una nakakita unsa gi ka maayo nato.
1: Yes,
0: and dili lang atong kaugalingon gusto. Kay kung atong kaugalingon ang ato lang kanunay. Kung ang atong kaugalingon gusto lang atong paundayunan, malamang sa malamang masipyat gid ta. Dunay mga higayon nga abi lang nato makamaayo sa ato pero dili di ay. Ang pakinakanindot, pagkalimbawa, gusto nato magkauyab, or whatever aspect sa kinabuhi. Gusto nimo magtrabaho sa career, mga plano nimo sa kinabuhi. Ang nindot diha is imog yung ihangyo, imog yung iduol ba? Imong ihangyo sa Ginoo nga, kung siya sa kuha, para sa kuha, ihatag ni Ginoo, ano ba? Pero dili ihatag sa imo ha, tuhoy nga, di na para sa imo ha.
1: Yes.
0: You just have to believe nga, dili na para sa imo, kay dili para sa imo, dili tungod kay dili ni mo deserve ng maong tawhana kun dili na yung para gid sa imo nga ikamaayo nimo.
1: Nya
0: katupong nga lalaki imong ipangarap halimbawa napoy para sa iya nga ikamaayo pud niya. Ayan. So pinakanindot lang is you just have to believe nga ang tanang butang nga maayo ang Ginoo ginakahibaw. So imong iugnay kanunay sa iya imong ihangyo ba mami laki.
1: Yes.
0: The same with Juan Mido Torres. Asawa ni Richard Gomez.
1: Hmm.
0: Idol ra kayo na niya si Kuan. Kasi na yung asawa si...
1: Si Lucy.
0: Lucy Torres. Si Lucy Torres, once upon a time, was once a model sa Pantene nga product, shampoo.
1: Mm-hmm.
0: Idol nga na niya si Richard Gomez. Ang iyang kwarto, puno ng mga poster ni Richard Gomez sa unang panahon. Kaya bata pa si Richard Gomez, bata po si Lucy Torres. Ang iyang kwarto, puno ginag mga poster ni Kuan, ni Richard Gomez. Ginapangayo na si Ginoo. Gina-imagine niya, mami laki nga. Mugi niya ako ang lalaki nga Kuan. Kibobya ka nga. Ang iyang mga iyang gipangarap, ang iyang giampo, nahitabog yun. Gigipagtugmag yun ang ilang mga dalan. Muna kong gingon, mami laki nga. Huwag yung mga pugong kung itugot yun sa kahigayunan. Kung para yun sa imo.
1: Kung para sa iyo, para sa iyo. Huwag yun na.
0: Yeah, kung dili, para sa imo, daghang mga babag. So, ibig sabihin, ayaw ipugos kung daghang babag. Basin imo lang gusto ang matuman, dili. Pag daghang nagbabag, panamin, pag-evaluate, paniid, maampo labaw sa tanan. Basin dili ni para sa kuha. Labi na kung nakasaw sa karelasyon ngaron, nga murag gubot kayo.
1: Not ihangyo. peaceful.
0: Ihangyo ba? Ihangyo, guys, Ginoo. Parehan itong story, garoon, no? Well, smooth kayo. Nagbalik sila sa mga panahon, sa panahon nga wa nila gilauman.
1: Unexpectedly.
0: Anyway, maraming salamat po mga kaibigan. Nawa po may natutunan na naman tayo sa kwentong to, mga kaibigan. And sana na-inspire ka sa kwento to. At kami po ay mag-aabang na naman ng mga kwento ninyo. Pwede nyo kaming i-PM sa aming Facebook page na Captain Jake and Mommy Lucky.
1: Captain Jake and Mommy Lucky, pangitanan sa itong Facebook page. Atong pangalan.
0: Yan. No? I-PM ninyo para sa inyong mga stories sa kinabuhi. I-share lang ninyo sa mga whatever, Bisaya, Tagalog, whatever. Kung English, okay na po kayo. Kaya mura po ng Bisayon. Sosyal.
1: Dear Captain Jake, this is my story.
0: Listen, kaya na in English, Bisaya na lang para lami.
1: Bisaya na lang taway.
0: Hi, i-send sa Facebook page na Captain Jake and Mommy Lucky para mabasa na mo sa itong programa diri. O, matag-adlaw na siya, alauna hangtod alas 3 sa hapon. Wala tayo oras, daghang kayong salamat sa kanunay ninyong pagpamina. Ako po si Captain Jake.
1: Huwag ako si Mommy Lucky.
0: Na mag-iiwan po sa inyo na magtanim po ng marami, mga kaibigan. Magtanim po ng maraming kabutihan. Kasi kung maraming kabutihan ang itinanim, asahan mo, balang araw, magbubunga rin ng marami. Muna siya yung law of nature ba? Batas ng kalikasan. Magtanom kag daghan, muani gagyog daghan.
1: Yes.
0: Magtanom kag gamay, gamay rin po di mong anihon. Di man po pwede mo multiply ng gamay.
1: Correct.
0: Nya gawas niya na, labi sa tanan, magtanom og maayo. Kaya ang gitanom na maayo, mubunga sa nagmaayo. Batas ng kalikasan yan. Batas ginas Ginoo. Di pwede nang balion ni mo ng balaod. Magtanom kag daotan, samot. Di ginamahimong ibunga maayo kay daotan man. Daotan po ng ibunga. So maayo kayo magtanom og daghang maayo aron daghang pong bungang maayo. Ana ang batas ng kalikasan. Balaod sa Ginoo. Daghang kayong salamat sa kanunay nga pagpaminaw. Again, ako po si Captain Jake.
1: Huwag ako si Mommy Lucky.
0: Ito po ang programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
2: Love, Sex, Marriage and Career.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Hermana, Antiga Pransa, agay na tuan. Ganaan ko magamit sa Magnum C kay kung kumari may nag-recommend sa ko nga. Pagamit ko na ko ani, kining kamot nga wala, dili makaisa sa taas. Karun, buyag, bisan, pagsaluyo, makaisa na. Kung nagpasalamat dito yung Magnum C, tanan nga, produkto sa Magnum C, akong gigamit. Nakaayon yun ko. Efektibo, barato pag yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Kema kalo korok dos kagoyaw Bislig City kung lawas maayo kayo dili kapoy pero adlaw ko si giga kwan anton hapon nya may nang tulog na kumagabi epektibo nya barato pa kusog na sa tindahan.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
0: Good morning, ma'am.
1: Uy! Good morning, pa! Magkinimata na kapandali pa, mga pinatanggawang. Dali, dali, mga pinatanggawang.
2: Favorite Music Radio. FM Radio. Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubo nga panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 3 o'clock.
2: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang buhal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Alas 3.14 sa kahaponon mga ka-vibes, og welcome ta sa tuang programang FMR Favorite Mix of Rock. Maulan nga kahaponon mga ka-vibes sa mga lugar nga nagulan karon og dag-o mga kahaponon. Nining takna ano? Welcome ta sa programang FMR Favorite Mix of Rock. Alas 3.15 yung kining takna mga ka-vibes. Atod ka nato ni Engineer Governor Raul Mabanglo. Atod sab ka nato ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo. Mayor Manuel G.R. Zamora sa lungsod sa Mungkayo. Senior Board Member Colherb Zamora Apsay. OGSB Member Uriel Zamora Apsay. Sa tanang mga ka-vibes, ato nga naminaw ni nga to ang programa karon maayong hapon kaninyong tanan. O kasa man muna abot ni nga to ang programa mga kabaranggayan kalungsuran dinhi sa Davao de Oro o sa kasikbit nga mga probinsya ka-vibes. Siyempre sa Davao del Norte, Agusan del Sur o del Norte. Nakip na sa mga nakatanaw live sa to ang programa o sa tanang mga naminaw karon sa kahanginan. Pwede tayo mag-color text sa itong hotline number 0951-220-0478. Sige ito mga ka-vibes, 0951-220-0478. Huwag sa itong mga nagtanaw karon sa itong FB Live, don't forget to share mga ka-vibes. Para sa itong mga friends, mga solid followers and listeners, mga kasilinganan, especially sa mga kasilinganan na to, mga kaigsuunan na to nga nakakita o nakadungog, nakatanaw nini nga to ang programa outside the country, United Arab Emirates. Kang Ate Rupi Pabayo Patay, Patay Pabayo, syempre Kang Archie Pabayo. O sa tanang mga friends na kudya sa may Alain, United Arab Emirates, Kang Mark Andrew Marcos, mayong hapon o kang paring Chaco, mayong hapon. O sa tanang mga kasilinganan na kuriha, mayong hapon kaninyong tanan. O sa kugangan nga naminaw karon Gregorio Uyo de la Piña, o sa kong asawa Rachel de la Piña Patay, o sa kong dua kanak Chelsea Jean o Chisley Jana. Ibinasab sa tanang mga nagtanaw karon sa tong FB Live, mayong hapon. Ati TZ Ortez Hintapa rin sa may barangay Andap, Jubatan, Davao de Oro. Mayong hapon ka vibes kanimo, mayong hapon po Ate TZ Ortez Hintapa uban sa mga taga New Bataan, Davao de Oro. O siyempre mayong hapon usab kang Raul Masinaring ng Barangay Sarmento, no, diya sa may New Bataan, Davao de Oro. Mayong hapon Barangay Captain Milagros Andan Nistal diya sa may Barangay Ugao. O siyempre kang Boss Bobby Nistal, Kagawad Marjun Nistal. O sa tanang mga barangay functionaries sa may barangay Ugao, maayong hapon kaninyong tanan. O maayong hapon usab sa tuang mga kagawad, ano kang kagawad Manu Jerwin Turintira. Maayong hapon usab kang kagawad Boss Raymond Arangcon. Kagawad Ati Ason Pontevedra. O siyempre kang kagawad Boss Danny Digal. Maayong hapon usab kang kagawad Dinis Muso sa may Fork 5 Barangay Ugao. Og siyempre kang kagawad Manoy Alex Mantid sa may 45 Barangay Ugao. Og sa tanang mga nakadungog di karon ini nga to ang programa, maayong hapon kaninyong tanan. Boss Bobby Nistal og kagawad Marjo Nistal, maayong hapon. Og siyempre Boss Felix Pontevedra, maayong hapon na boss di sa may 43 Barangay Ugao. Boss Paribos Francis Arangcon, maayong hapon di sa may 42 Barangay Ugao. Kang Pring Dudong Rikrik Urbuda, maayong hapon di Pring di sa may Barangay Pangutusan. Kang Maminda Urbuda, maayong hapon usab ma'am. O sa tanang mga Urbuda family, kang Tatay Florencio Uyoy Urbuda, Tatay Erneng Ernesto Urbuda, kang Tatay Alejandro Ninin Urbuda, kang Nanay Bibi, o siyempre kang Lalay Bus Felix Ayan Mili Inday Juju Chichay, o Kati Gina, kang Boss Flor Delito nung Jimmy, o kang Christopher Longlong Urbuda. Sa tanang mga Urbuda, sa Purok 4 Barangay Ugao o Purok 2 Barangay Ugao. May hapon usab sa Rosales family. Ilibin usab sa tuwang Purok Chairman sa may Purok 4, Barangay Ugao, ka Ate Gina Rosales, ka Titing Juning Rosales. Mayong hapon Joseph Maluloyon. Mayong hapon Josep, ka Ate Marlene, o sa tanang Maluloyon family. Mayong hapon kang Sangay Budoy Monterde diha sa may Barangay Ugao, diha sa may Purok 4, Ate Ima o Adrian. May hapon usab kang Sangay Angkol Sangay Budoy diha sa may Barangay Upper Kabidyanan. Ayong hapon diha kol kang Anti Nining, kang Jan B. Usne, o siyempre kang Boss J. Lobitos. Mayong hapon ni Boss, o sa tanang mga kabayb sa tungan aminaw diha sa may Barangay Upper Kabidyanan. Siyempre magpadayon ka po ng mga kabayb sa atuang programang FMR Vibert Mix of Rock. Mayong hapon Ati sa tanang mga kabayb sa tuloy nga naminaw nining atuang programa. Maayong hapon, magpadayon kayo po ng atuang programa mga kabaybs dinhi sa 96.7 FM Davao di Oro. Ati Ruth Rimulta niyog diya sa may Barangay Tamya, Compostela. Maayong hapon, o siyempre Chairman Nuno Daragusa. May hapon usab kang Bus Arjun Silisti sa may Barangay Linuan, Muntivista. Alas 3.20 euro mga kabibes, mubalik lang yapon yung programang FMR Favorite Mix of Rock.
1: That time check was brought to you by
2: Board Member Colherb Zamora Absai.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS, one station, all the hits.
5: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
6: Gaya ng butong nga astag taasa, kana paghang imuha nga makuotra.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Ognita Del Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati yun sa Magnum C. Muradyo, nadyo'y kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot yun ang Magnum C.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
8: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
9: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
10: Good news, Davao de Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
11: Hugo Bistro.
12: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
13: Tara na!
12: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
14: More than good pizza.
15: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay, pagkabayad o bills, pagkapalit o prepaid load, pagkamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store, o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
16: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
19: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
18: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
19: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
18: Likayi ang dialysis. Kahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
20: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
21: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
22: Summer na naman!
23: Summer na naman!
22: At
0: kasabay ng init, dumating na ang nagbabagang Red Hot Deals sa Amcor. Sa piso mo, may chance ka na para sa bagong appliances. Mag-apply lang sa iilan naming financial partners for easy approval. Need mo bang magpalamig? May free aircon cleaning pa at libreng installation para sa select split-type air conditioners. Ramdam mo na ba ang nagbabagang init ng Red Hot Deals? Sulit pa sa bundles dahil may washing machine at window-type aircon combo na rin kami. Hanggang April to May lang to. Kaya sulitin mo na ang Red Hot Deals ng Amcor. Di mo na rin kailangan gumastos ng pamasahe dahil pwede nang mag-shop online sa www.amcor.com.ph.
13: Pretty Thai Fair Trade Permit Number R11RO061, Series of 2026.
22: For more info, just visit Amcor Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
23: One station, all the hits.
24: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
25: This song is brought to you by
26: Governor Engineer Raul Mabanglo.
27: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
28: ACS.
27: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
28: ACS.
29: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Maca Buhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents but also food para sa mga
5: anak. I am
6: EXL Makabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong sukil butika na malapit sa inyong lugar.
9: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
10: Mariana Candari, taga-poblasyon, 78 years old. Sa una, nakuanggit na ako nga pagkuna ko sa Magnum C, kanang dili kayo kapuyon, makabaktas-baktas ra ko. Walay kapoy, ligay ko kapuyan. Salamat kayo sa Magnum C. Naot nga padayon ang inyong successful ang ating kamot ng no, makatabang sa mga katawan, labi na sa mga senior citizen. Tama na ako. Epektibo, barato.
9: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
11: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, ug Daklan Pharmacy.
12: Gutom mo kuyoy? Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
13: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
14: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
15: Hugo Bistro.
16: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
17: Tara na!
16: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
17: More than good pizza.
18: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
19: Ahoy! Kidney care time!
20: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwan naa ng kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 ka bulan. Dakog gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
21: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
22: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
24: One station, all the hits.
25: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
26: This song is brought to you by
27: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
28: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
2: ACS.
28: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
2: ACS.
29: This song is brought to you by
0: White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: Voice of Rock.
1: Alas 3:55 sa kahaponon mga ka-vibes, o magpadayon gapunta sa tuwang programang FMR, Favorite Mix of Rock, Battle Here on FM Radio 96.7 FM. So tara mga ka-vibes, na itong naminaw nini nga tuwang programa, maayong hapon kaninyong tanan. O sa tanang mga nagtanaw karon sa itong FB Live, daghang kayong salamat mga ka-vibes sa inyuhang pag-share sa itong FB Live. Dagang salamat pring Dudong Rikrik Urbuda sa pag-share sa tuwang FB Live dinhi sa FM Radio 96.7 FM sa programang FMR, Favorite Mix of Rock. Og maing hapon sa tanang mga taga-Yuko sa Japan Surplus na Bunturan Brands kang Jimar, Dave, Mariana, Line, Mary Jane, Pipitog, Jik Jik. Og syempre sa tanang mga tadididio, PH, Monte Vista, Kuya Luloy, Isabilo, Birana, Joy Joy Gokong, Alice, Rubin, Canoy, Glenn, Domingo, Ite, Tremundo, Lodibert, Brent, Lotlot. Og sa tanang mga CBO diyo sa may barangay Ugao, Wilbert Amungan, Joy Joy Aiko, Jason Ratsu, Boss Titing Kawak, Uncle Arnold Bastiliada. Og syempre sa mga habal-habal drivers sa Turiha, bao-bao drivers, kang Boss Titing Kawak, syempre Boss Winnie, Boss Roy Ribayla, Boss Lito. Maayong hapon og Uncle Arnold Bastiliada sa tanang mga bao-bao drivers, habal-habal drivers, kang Arnil, Boss Arnil Kagapi, maayong hapon og maayong pagpaminaw. Og syempre sa tuang barangay kapitana kang Clavel Aldiguer Fires diya sa may Bangkiruhan Norte, Monte Vista, maayong hapon. Kim Camiso ng barangay Anislagan, maayong hapon ka vibes. Og syempre diya sa may barangay Manat kang Pari Oliver Paragoso, ang Steven Sigal ng barangay Manat. Og syempre sa to ang mga ka-vibes diha kang Mads Marilo Paragoso, Nungboy Paragoso, bansayang pamilya, no, mayong hapon sa tanang mga taga barangay Manat. Og sa to ang barangay captain diha nga kang barangay Kapitana Belty de la Cruz, mayong hapon. Og sa to ang barangay captain diha sa may barangay Antikira, no, kang GC Tagalog, mayong hapon diya kap. Uban sa tanang mga barangay pangsyonaris, o siyempre Father Tito Orbis Tondo, mayong hapon Father. O sa tanang mga staff diya sa may Santo Niño Kwasay Faris Antikira. O sa tanang mga Omega family, kang Nungbong Omega, kang Atisya Ning, oh, mayong hapon, no, mayong pagpaminaw. O sa tanang mga kaigsuuna na to sa CSI Holy Infant Community, mayong hapon kaniyong tanan. Congratulations sa Reverend Father Alan Alindahaw di asayahang pag-celebrate sa sacerdotal 18th sacerdotal anniversary. O syempre sa tanang mga brothers CSI na to, mga RB o Reconciliary Sisters, sa ilahang renewal vow, daghang salamat, no. Og sa batang oras mga ka-vibes, alas 3:59, magpadayon gyapon nga to ang programa dinhi sa FM Radio.
0: Panahon sa pag-ere sa FM Radio, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.

0: produce sa kahapon mga ka-vibes og nibalik ng inyong programang FMR Favorite Mix of Rock right only here in FM Radio 96.7 FM. Mayong hapon sa tanang mga ka-vibes na itong nagpabiling na minaw nini nga ito ang programa karong tak na nangisnak na babudya mga ka-vibes. Masamay nyo ang ipang-snack ron tungod kay dinhi sa muang naimutangan karon kabundakon ang ulan. Og sa tanang mga nagkadayang kabarangayan kalungsuran karon unsa may sistema riha karon sa tanang mga naminaw nakadungog din ang atuang programa karong takna maayong hapon kaninyong tanan unsa may inyuhang ipang-snack diha karon maayong hapon kaninyong tanan diha og sa tanang mga ka-vibes nato no diha sa may Yokoso Japan Surplus usbon ko maayong pagpaminaw ninyo diha tanan Yokoso Japan Surplus na bunturan brands kan Jimar Dave Mariana Lane Mary Jane ug Pipitog Jikjik. Og syempre may hapon usab sa tanang mga ka-vibes nato diha sa may Lurito Kauswaga Nagusan del Sur kang Bicog Rulyon ug ka-vibes Tibor Rulyon. Og syempre kang ka-vibes Alan Gulayan diha sa may Purok 3 Barangay Ugao Dunglay ug syempre kang Nanay Maria Chungko ug Carmen Diaz maayong hapon kang Long Istong ug kang Nang Purisa no diha sa may Purok 3 Barangay Ugao naglanog-lanog nga tuang programa diha karon sa tanang mga Gulayan family maayong hapon og sa tuang Purok Chairman diha Chairman Tulit Rosales Ninong kong kumpare. Mayong hapon ni nung kong kumpare Chairman Tulits Rosales diya sa may Purok 3 Barangay Ugao. Yan masab kang Ate Inday Juliet Rosales o kang Erika Kang Daboy, no? Mayong hapon niya uban sayahang kapikas sa kinabuhi Kang JP o si Matet o sayahang anak, mayong hapon. O siyempre sa tanang mga kasilinganan niya kang tanang mga kasilinganan niya, no? Diya sa may Purok 3 Barangay Ugao, mayong hapon. Og siyempre kang Mark Montenegro diya sa may Mawab, mayong hapon. Og siyempre kang ka-vibes Larry Milindres, no? Nga kauban ni Boss kang Boss Christopher Longlong Urbuda diya sa may Kapitulyo, no? Mayong hapon og mayong pagpaminaw. Sa tanang mga ka-vibes usab nato, no? Kang Ati Dalia Opamin Panos, no? Diha sa may Barangay Canada, maayong hapon maayong pagpaminaw. Maayong hapon usab kang nung kadoy og Junjun Davalos kang Ate Aling og kang Kuya Dudong Rurak sa may Purok 3 Barangay Ugao. Siyempre maayong hapon sa tanang mga ka-vibes na to diha sa may lungsod sa Monte Vista. Elvin usab sa transmitter side sa mga Sards na to diha, no? Maayong hapon nga nagbantay sa tuwang transmitter. Maayong hapon og daghan kayong salamat sa tanang mga ka-vibes. Siyempre, usab, hapit magalimta, no? Kayang, Kapitan Lynn Putistas, mayong hapon niya, Kap. Diya sa may barangay Kamantangan, Monte Vista, mayong hapon. Salapin niya itong dila, mga ka-vibes. Tugnaw mo gudin sa itong may mutangan ka rin. Lami ipangapi. Og siyempre, mayong hapon sa tanang mga ka-vibes na to, diya sa may Barangay Syuko, no? Kang Parts Junril Usul Villason o siyempre kang Sir Marvin Founder Ladika Kukamas. Usab kang Ma'am Cha-Cha Kukamas mayong hapon. Usab kang Tuytoy Underground kang Dundun Bibura mayong hapon na doon. O siyempre kang nangaka-vibes na to diha, no? Mayong hapon kayong tanan. Kang Barangay Captain Pancrasio Villason. O siyempre kang ingon musab sa mga barangay pensionaris o sa mga kagawad niya kang Bilya Laburada, Dudong Batani, Dudong Romanab, Gaspar Villason, Rinaldo Gatok, Binbinido Asido o Karim Bibura. Kang ka-vibes Pilubukag, Arik Morilos, Tatay Kadong o Arnel. O siyempre may hapon usab sa tanang mga gala member team, no? Tuytoy Usol Founder Rapido Titi Bayong Izoy Maoy Kinkin Ayok Ugnamnam diya sa may Barangay Syukon. Ngayong hapon sa tanang mga kasilinganan, usab nato diha kang Uncle Arnold Bastiliano ang Ate Kathleen mayong hapon. O siyempre kang Uncle Iver o kang Ate Dayang no, diha sa may Purok 5 Barangay Ugao nga naminaw nini nga to ang programa naglanog-lanog ang ilahang minus 1 diha karon sa tuang programa dinhi sa 96.7 FM Tabaw di Oro. Samtang oras sa mga ka-vibes sa alas 4.18 mabalik ang gyapon yung programang humanining pipila ka mga pahinomdom.
1: Was brought to you by Board Member Colherb Zamora Absay. That time check was brought to you by Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
1: ACS. That time check was brought to you by Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo. That time check was brought to you by Governor Engineer Raul Mabanglo.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
3: ACS. One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
5: Ang gugma, mura ra nagboxing. Sa wala pa ni mo gisugdan, kinahanglan andam na kamasakitan. Why? Halan.

0: the power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Why
2: two.
0: Use papaya? Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Junaline Perez Magrata, 43 years old, nabunturan Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
7: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
8: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako kibamati sa ako mga tuhod. Starting na ako anik mga March. Kaloy sa Ginoo, may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho, pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo. Tapos, barato pag yun.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, o Daklan Pharmacy.
10: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
11: Gutom na lagi. Asa man galami kauna, no?
12: Good news, Davao de Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
13: Hugo Bistro.
14: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
15: Tara na!
14: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
15: More than good pizza.
16: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
17: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Ahoy! Kidney care time!
19: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo, maayo na lang niya ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
20: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
21: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: One station, all the hits.
23: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
24: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.
2: ACS.
24: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
2: ACS.
1: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
2: ACS.

4:51 mga ka-vibes. Daghan kayong salamat sa inyong pagpabiling pagpaminaw. Pagtanaw sa ito ang FB Live. Karong tag na kang ka-vibes, Joy Villante. Mayong hapon di ano? Di sa may Octa M office. Mayong hapon diha sa tanang mga staff diha no? Kang Sir Pat. O siyempre kang Debilintan. Mayong hapon kang Tonton, kang Glenn Enteng, mayong hapon diha, kang Bugs. O siyempre kang Jeffrey Dos Pueblos, mayong hapon yun diha, no? While nag-alsa-alsa mo sa mga bugat kayong litro sa Coke, sa kasalo o sa litro, mayong hapon yun diha. O siyempre mayong hapon usab sa mga nagtanaw karon sa itong FB Live, kang ka-vibes Preng Dudong Rikrik or Buda Preng. Ako i-greet si Joseph Maluloyon nga na magus og silhi. Mayong hapon kang Joseph Maluloyon no? Nakaroon diya sa may barangay Pangutusan no? Nga na magus og silhi. Mayong hapon, Joseph. Uban kang Preng Dudong Rikrik or Buda o kang Ma'am Minda or Buda. O sa tanang mga ka-vibes na to nga nagpabilin na minaw nini nga to ang programa mayong hapon kaninyong tanan. May hapon usab sa tanang mga barangay captain na to diri sa may lungsod sa Nabunturan. Kapitan Chisi Tagalog, diya sa may barangay Antikira, Jocelyn Cuevas, diya sa may barangay Basak. Christopher Basi, diya sa may barangay Bayabas. Jane Pimentel, diya sa may barangay Kabakungan. O siyempre, Apolinio Monera, diya sa may barangay Matino. Belty de la Cruz, diya sa may barangay Manat. Jimmy Baldo, diya sa may New Sibunga. Lorenzo Nagaliza, diya sa may barangay Sa. Kapitan Mark Chan,

sa may barangay Mainit. O siyempre, Kapitan Menchi Caballero di sa may barangay Poblacion. Kapitan Michelle Manalop Kagay di sa may barangay Michael Manalop Kagay di sa may barangay Tagnokon. Mayong hapon o mayong pagpaminaw. Kapitan Ray Danoy di sa may barangay San Roque Milagros Andanistal sa may barangay Ugao, Jaime Calamba sa may Santo Niño Cao, Albino Musa sa may San Vicente. May hapon usab kang Sir Robin J. Ripunti sa may barangay Gabi, Ma'am Nining Ripunti, Kuya Benz, Ate Abing Nelnel o Bibi Tali. O siyempre ka Ate Sabil mayong hapon. Siyempre may hapon usab Kapitan Nonoy Lihano mayong hapon kap. Uban sa mga barangay pangsyonaris o kang Chairman Ricky Hidorio di sa may barangay Gapi. May hapon usab Kuya Marlon Montesilanos o Katitilin Montesilanos. O may hapon usab diha sa Roger Sabing Meat and Shop di sa may barangay Gabi. Ingon man sab sa mga staff diha kang Brad Arnel Villita o sa mga kaubanan ni mo Brad. Maayong hapon o may pagpaminaw sa tanang mga customer sa tuloy ang while namilit o namili sa mga labas kayong preskong karning manok o karning baboy. Mayong hapon ingon manusab di sa may lungsod sa Compostela kang Kuya Roger o Ate Sabing Riharso. Mayong hapon o mayong pagpaminaw sa tanang mga staff usab diha sa ilahang mga grocery store. Mayong hapon Tatay Nuni Aprisa o kang Ate Ding Aprisa. Mayong hapon sa mga CSI Hulen Fan Community Family, mayong hapon diha. O siyempre kang Kuya Marlon Magbanwa diha sa may Dato Davao, Laak Davao di Oro. Kang ati Daya, no? Mayong hapon Magbanwa diha sa may barangay Alungsod sa Laak. Mayong hapon, no? Mayong hapon diha tanan, no? O sa tanang mga ka-vibes na to nga mga suking tigpaminaw, maying hapon. Aray Kuwab, shoutout diri sa Purok 5 daw man. Dagang salamat kang ka-vibes. RJ Kuwab, dagang salamat. O wala kita igong oras mga ka-vibes. Dagang kayong salamat sa inyong makanunayong pagsuporta pagpaminaw dinhi sa tanang programa sa 96.7 FM Davao di Oro. Sa ngalan ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. de sa lungsod sa Mongkayo, Senior Board Member Colherb Zamora Absay, ug SB Member Yuel Zamora Absay. Sa ngalan sab sa tuang Station Manager din ni sa FM Radio Jason Urbuda. O siyempre sa itong mga kaubanan, Tulit Surusalis, Jisa Adorna, o kininyong ubos nga higalas, kahanginan mga ka-vibes, ako mo ingon, amping takanunay og dalaygo ng Diyos. Bye-bye!

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
4: Maayong adlaw ug sa atong mga suking tigpaminaw, happy happy listening. Ug sa gihapon, ako gihapon mong gi-remind sa pag-andam sa inyong mga ballpen o notebook tungod kay magamit nato na atoa nang ma-review unsay mga emergencies, mga naay mga sakit sa tuang sulod sa panimalay, sa tuang mga silingan, ato aday maabli ang atong mga kodigo, mga binangga. Imuha gyud na og inyo hara gyud ang magamit buhon. Okay, no, at ang health tips sa ang benepisyo sa kining gitawag puso sa saging, gikan sa mga diabetison, anemicon, gikan sa mga high blood pressure, mga hypertensive, daghan kay matabangan di ay ang puso sa saging. Grabe kay cytokines. Ang tambal ana antioxidants, mao ni karon ang gitawag nga kaon mog pagkaon nga tag-as og antioxidants. Mao ni usa ani kining puso sa saging. Ayaw lang siya og lat-i kaayo sa mga mantika. Kay pag once grabig mantika ang imuhang gikaon o dili na pud kaayo, kasi kani mga mantikaon nga mga process na kay nga mantika, taas naman good pud ni siya og mga free radicals. Kumbaga ang uban ana dili kaayo sila ma digest, ma metabolize sa system, so muad lang siya og problema sa tong lawas. As much as possible kani puso sa saging, pwede nimo ni siyang himong inununan or paksiw. More ang imong isagol kining gitawag nga butangan nimo og dahon sa mangga, unya butangan nimo og kining limonsito. Guwapo kay na pwede gamayng tuba nga suka, pero more daghan dapat ang kalamansi. Guwapo na siya nga ipaksiw alang sa mga problema, sa mga baga, sa mga sakit sa kasing-kasing, even gani sa mga matres sa babay makapanindot, even sa mga bleeding kana bitong dysmenorrhea, kanang managspotting sa nga babay, kana pud ay ang mga babay nga irregular ang menstruation, the best ang kining gitawag nga puso sa saging. And of course, mintras kita nagtuon pa taon sa angin dapat buhato nato, mao ni ayudahi sa ninyo ang inyong lifestyle og Makabuhay Plus Herbal Capsule, EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, para nga mintras nagtuon ta nay ayuda nga di ta magsakit, but pasabot masuplayan ang mga kulang. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule napo na siya mga anti-allergies. Mabitaw nga katong nakakaon og pasayan, nakakaon og karning baboy, nakakaon og too much nga parat, junk foods, pwede po bulad, ginamos, mauni siya ang mo-create og allergic reaction, kapa-allergy. Makatabang yung kaing Makabuhay Plus Herbal Capsule sa mga bata, ganay no? Kasi ang hubak is allergy gihapon na. Makatabang effective kaayo ang Makabuhay Plus Herbal Capsule sa mga hubakon na problema sa baga. Sa mga bata, ayaw lang yung kalimot. Pwede nimo ipainom yun. Mabay, panalitan, dos anyos gisipon, giobo, gihubak, gikalintura, dos anyos, hantod 4 anyos. Ang isa capsule sa Makabuhay Plus, tangtangon nimo na ibutang nimo sa warm water, gamay lang nga tubig or honey. Imo na siyang ipainom sa bata. Katulohon to nimo pagpainom ang katong tunga sa capsule. Okay, timanan na to ha. Dos anyos, hantod 4 anyos, tunga sa capsule, isa kaadlaw. Pwede katulohon o ginom ang tunga sa capsule. Okay, mix nimo sa warm water gamay, mao to ipa-divide nimo ipainom. igong time mga binenga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program og take action. Agalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga atong gina-recommend din hi mga binenga. This is Doc Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing and strength as you choose health each day.
3: Basta healthy, happy!
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: One station, all the hits.
0: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
9: 521.
10: That time check was brought to you by
11: board member Colerb Zamorabsay.
12: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS. One station, all the hits.
0: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
13: Ang gugma, mura ra nagboxing. Sa wala pa ni mugisugdan, kinahanglan andam na kamasakitan. Why? Halan.

0: power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Why
2: two.
0: Use papaya? Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Akon si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron mahatagan ko o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa mag-baby ay anak na babae. Dinak-anak, pinaagi sa makabuhay. Nagkita gamay sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay okay na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi kay kun nato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
7: Makabuhay.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
10: Okay, Tadel Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati jud sa Magnum C. Muradyo, nadyo'y kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot jud ang Magnum C.
9: Di na jud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
11: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.

0: Kamu ba nasayod ng Melven Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil ug ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Halal Certified ug Organic. Congratulations, Melven Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Hatod sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City. Sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award, alay namo kanino. Daghang salamat.
1: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Kidney care time!
4: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
5: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
2: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pick up o bayad sa doktor, wala. Zero balance kami lahat.
7: Abot sa langit, nagpapasalamat.
8: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayo babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang maitalaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal health care. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay, mahalaga.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
4: This song is brought to you by
5: Mayor Manuel J. R. Zamora.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
6: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
7: Arangkada! Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada!
8: Siksik sa katotohanan. Balanse at walang kinikilingan.
7: Arangkada!
8: Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster.
7: Arangkada!
8: Arangkada na!
7: Arangkada!
8: Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan.
7: Arangkada!
8: Siksik sa katotohanan. Balanse at walang kinikilingan.
7: Arangkada!
8: Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster.
7: Arangkada!
8: Arangkada na!
7: Arangkada!
8: Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan.
7: Arangkada!
8: Siksik sa katotohanan. Balanse at walang kinikilingan.
7: Arangkada!
8: Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster.
7: Arangkada!
8: Arangkada na!
9: Sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga, at sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos, pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes! Mas magiging siksik na ang balitaan sa hapon. Pilipinas Prime Time. Ngayon, abangan.
10: Kwentong kanto.
11: Ganyang-ganyan na nangyari sa akin.
10: Labagan ng komentaryo.
12: Bakit ikaw ang gustong banatan?
13: Baka ba?
10: Real talk. Wala kang ligtas.
14: Ano klaseng partner ko po?
10: Sa 4, alas.
15: PRTV na kami.
10: Kasama si ng Dr. Guido David.
16: Anong ibig sabihin?
10: Michael Fati.
17: Seryoso usapan ko ito, guys. Oh.
10: Alan Herman.
18: Ladong maingay.
10: At Ronald Liamas.
19: Pagkakamon ng debate.
10: Yeah. Ano man ang issue ng bayan, walang kakalas. Kasama ang 4, alas.

0: Mga kalangkada, live traffic update muna tayo mula sa MMDA Metro Bay. Silipin natin ang traffic situation dyan sa may EDSA Corner Shaw Boulevard. So ito yung dyan sa may Mandaluyong area. Itong nasa kanang bahagi ng ating mga television screen. Yan yung northbound lane ng EDSA Shaw. So yan yung galing ng Pasay, galing ng Makati. Dumadaan ng Mandaluyong at papunta ng Quezon City at San Juan area. At sa nakita nga natin, slow moving ang mga sasakyan habang paangat kayo dyan sa Shaw Underpass dahil may malaking mall kayo na dadaanan. Actually, dalawang mall ang dadaanan nyo dyan. So medyo mabigat ang daloy ng trapiko habang papalapit kayo dyan sa may Ortigas flyover. Ngayon, kung southbound naman kayo, galing ng Quezon City, galing na San Juan, at papasok ng Mandaluyong, sa nakita nga natin, mabagal din ang galaw ng masakyan habang papalapit kayo dyan sa may Shaw Underpass sa southbound lane.
1: May 27, 2026, Miyerkules. Sentro pa rin ng mga balita ang ating mga senador. Ang CIDG inirekomendang sampahan ng obstruction of justice si Senador Robin Padilla, habang sinalakay naman ng mga otoridad ang mga bahay na hinihinalang pinagtataguan ni Senador Ronald De La Rosa. Alamin natin ang detalye niyan mamaya lang. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Sa ngalan ni Ninia Corpus, ako po si Maan Makapagal.
0: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayun din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
1: Arangkada Balita.
2: DALG Secretary John Vicri Mulla, nilinaw na ipagpapatuloy pa rin ang search and rescue operation sa bumuhong gusali sa Pampanga. Ilang miyembro ng Senate Minority nanindigan na hindi maaaring amendahan ang batas para sa video conferencing dahil walang national emergency. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, no-show pa rin sa unang status conference ng ICC para sa kaso niyang crimes against humanity. Lisensya ng mga baril ni Senator Ronald De La Rosa, kinansela na ng PNP Firearms and Explosive Office. Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ipinaalala ang kahalagahan ng sakripisyo at pagkakaisa ngayong Eid al-Adha.
0: No-show pa rin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court kung saan ginaganap ang status conference para sa kasong Crimes Against Humanity na kinakaharap ng dating leader sa International Criminal Court sa The Hague, The Netherlands. Ano ba ang ibang updates sa mga nangyari doon? Alamin natin mula kay JM Pineda. JM.
3: Yes, Jack, tanging mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang humarap sa ICC Trial Chamber 3 ngayong ang status conference ng kaso niyang 3 counts ng crimes against humanity. Sa magkakasunod na hearing mula pa noong pre-trial ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, no-show pa rin si Digong dahil umano sa kalusugan nito at pag-waive sa karapatan na makadalo sa pagdinig. Ang mga abogado ni Digong ang dumalo at nagrepresenta sa kanya. Nanguna sa defense team ang bagong abogado ni Duterte na si Peter Haynes kasama ang ilan pang legal counsel nito. Sa prosecution panel naman, sina Robin Croft, Julian Nichols at Edward Jeremy ang humarap. Present naman sa panig ng common legal counsel ng mga biktima, si Attorney Joel Butuyan. Kasama sa mga naging diskusyon kanina, Jack, yung pagsisimula ng proper trial ng kaso ni Digong na hanggang ngayon ay wala pang final na desisyon. Sabi ng prosecution team, September 30, ang pwede na itong magsimula dahil dito ay buo na yung balang ipanlalaban nila. Pero nauna na nga sinabi ng defense team na nakadepende pa umano sa kasalukuyang kalusugan ni Duterte ang pagsisimula ng trial. Nabanggit rin kanina ang mga witnesses na ilalabas ng prosecution team na aabot sa 6 na po. Ang ilan dito ay nagkaroon na ng pagkakataon na magbigay ng salaysay, pero may posibilidad pa rin daw yan na madagdagan. Napag-usapan rin ang mga ebidensya na ipuputok ng bawat panig at mga dokumento nilang kailangang ayusin. Kasama rin dyan, syempre, Jack, yung lingwaheng gagamitin sa formal na paglilitis sa dating Pangulo. Jack, sa ngayon ay nakabreak pa yung status conference at posibleng magsimula ito ng 6 p.m. hanggang 7 p.m. yan. At pagtapos yan, mayroon pang 9 p.m. hanggang 10 p.m. Sa ngayon, hinihintay natin yung mga technicalities na pwedeng mabago dito sa status conference pagdating dun sa formal trial ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Jack?
0: So tama, Jeff, after ng session, ay sunod na i-discuss na ay yung possible schedule, tama ba?
3: Jack, may posibilidad na yan yung pag-uusapan dahil kanina nung nakikinig tayo dun sa unang part, ay wala pang desisyon itong trial chamber 3 sa kung anong araw ba o anong date magsisimula itong formal trial ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero nauna na nga sinabi ng prosecution team na September 30 yung dapat target nila at yung una nga November. Pero naging September 30 dahil yun nga rin sinasabi ng Common Legal Counsel ng mga biktima, Jack.
0: Okay, maraming salamat, JM Pineda.
1: Nagsimula na ngayong araw ang status conference sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Marami naman ang iniwalang dapat harapin ng dating Pangulo ang kanyang kaso. May umarangkadang balita si Justine Ignacio live. Justine.
4: Maan, umarangkada na nga ang unang status conference ng International Criminal Court o ICC para sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ilang mamamaya naman ang nagbahayag ng saloobin ukol dito.
5: From the VWS. Tinututukan ng mga Pilipino ang pagdinig sa International Criminal Court kaugnay sa Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming Pilipino ang naniniwala na dapat harapin ng dating leader ang mga kasong kinakaharap nito. Tulad ni Tatay Carlito Santos na nagsabing dapat na harapin ni Duterte ang kaso.
6: Masakit pa rin dapat na harapin.
7: Harapin niya dapat.
6: Wala lang marami pang patalo.
5: Pero para kay Tatay Alex, natabunan ng mga Crimes Against Humanity sa drug war ang mga nagawa ng Duterte administration.
8: Pero sobrang kapangyarihan niya, pumapangit na maraming mayor nga na mamatay. Diba? Mga droga.
5: Sinimulan na ngayong hapon ang status conference ng International Criminal Court o ICC para sa kaso ni Duterte. Pero no show pa rin ang dating Pangulo. Ayon sa panayam ng DZMM kay ICC Assistant Counsel Attorney Cristina Conti, mabigat pa rin ang mga paksa rito.
9: Katulad ng kailan magsisimula ang hearing, ano ang pag-uusapan, ano ang lingwahe ng pag-uusapan. Yung mga ganyang punto, technically administratibo, pero syempre may epekto sa atin.
5: Ayon pa kay Attorney Conti, pag-uusapan din dito kung kailan ang pagsisimula ng paglilitis.
9: Sabi kasi ng victim, September, pwede na kami. Sabi ng prosecution, November 30 this year. Kaya lang, sabi ng defense, hindi namin sigurado kung kailan dapat magsimula. At mukhang marami pa silang gustong i-explore bago magsimula ang trial.
5: Kung kailan ang ibinigay na timeline para sa dalawang kampo, sabi ni Attorney Conti, nakadepende ito sa maraming factors. Gayon na lamang kung nakalatag na ba ang mga ebidensya at ang medical ng dating Pangulo.
9: Kung sabi niya ay, pwede bang ma-access yung mga CCTV doon sa detention facility? Kasi nadadapa-dapa.
5: Bagay anya ito na pinangangambahan ni Conti dahil kung ito ba ay magbubunga sa isang request patungkol sa medical. Bagay na posibleng makapagpapatagal sa paglilitis. Sakaling hindi fit to stand trial ang dating Pangulo, ayon kay Attorney Conti, mag-a-adjourn ng proceedings. Pero nakadepende pa rin ito kung siya ba ay permanente o pansamantala lamang hindi fit sa trial.
10: However, after the submission of the parties, we had further consultation.
4: Maan, katatapos lamang ng live stream ng ICC alas 5:30 nitong hapon. Muli itong magsisimula mamayang alas 6 hanggang 7:30 ng gabi at muli itong magkakaroon ng break at alas 9 naman hanggang alas 10 ng gabi ang simula ulit nitong status conference. Yan muna ang latest, Maan.
1: Maraming salamat sa iyo, Justine Ignacio.
0: Senator Ronald De La Rosa hindi natagpuan sa bahay na sinasabing pinagtataguan niya sa Angeles City, Pampanga. Marami pa ang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
7: sa servisyo Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga servisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
11: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapa-unlock ng kanilang time and bibigyan ka nalang servisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
12: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
7: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
13: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
7: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
14: Masdan po ang ating bayan, anong iyong
15: kwentong kanto.
16: Ganyan-ganyan na nangyari sa akin.
15: Labagan ng komentaryo.
17: Bakit ikaw ang gustong banatan?
15: Real talk. Wala kang ligtas.
18: Anong klase ka?
15: Sa 4 alas.
17: Si RTV na kami.
15: Kasama si ng Dr. Guido David.
19: Anong ibig sabihin?
15: Michael Fatin.
20: Seryoso usapan ko ito, guys. Oh.
15: Alan Herman.
21: Lalong maingay.
15: At Ronald Liamas.
22: Nagkahamon ng debate.
15: Ano man ang issue ng bayan, walang kakalas. Kasama ang 4 alas.
23: Ano ba kayo dyan?
15: Tuwing Sabado, alauna imedya ng hapon, muling mapapanood. Alas 10 ng gabi sa PRTV Prime Media. Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
24: Nagpagas na ba ang lahat?
15: Ano man ang opinion mo?
25: Kalma, kalma.
15: Pag-usapan natin yan.
25: Tingnan natin, anong kanilang saloobin dyan?
15: Kasama sina Sandro Ochona.
24: Easy ka naman
15: dyan. At maan makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, at Zamboanga. At sa mga channels na ito, sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro, at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes! Mas magiging siksik na ang balitaan sa hapon. Pilipinas Prime Time. Ngayon, abangan. Gising!
26: Ang inyong Mr. Gising in the morning.
27: With pleasure.
28: Energy, energy, energy! Ang hatid namin tuwing umaga.

0: sa mga nanonood na kung gaano kahalaga itong step na ito dito sa kaso nga po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, gaano kahalaga itong status conference na ito?
1: Mahalaga siya kasi siya yung unang status conference sa kaso at ang purpose ng status conference na ito, iba't ibang purpose kasi pwedeng magkaroon ng isang status conference, pero para dito, ito yung maglalagay ng parang mapa kung paano susundin ang trial, yung mismong paglilitis, anong mga hakbang ang gagawin ng bawat panig, prosecution, defense, at saka yung mga abogado ng biktima. No? So, hindi lang ito prosecution, defense, but yung legal representatives of victims, kung ano-anong ebidensya ang inaratag nila. Isa yan sa pinakamahalagang
0: pag-uusapan.
1: Purpose ng pre-trial, ng status conference. Gaano ka tagal ang kailangan nilang panahon para paghanda ito. At of course, kasi inahati yung status conference na ito sa tatlong parang stages, no?
0: Opo.
1: At saka anong mga petsa ang pwede nilang mapagpasyahan na magsimulan yung trial. Meron pang mga very specific na mga hakbang na para dito sa status conference na ito dapat sigurong pansinin. Ang isa sa nakakatawag pansin para sa akin, kailangan mag-report yung prosecution kung ano pa ang mga pending investigations na ginagawa nila na makakaapekto sa kaso at saka sa schedule ng paglilitis. So, mahalaga yan. No? Pwede natin pag-usapan kung anong ibig sabihin yan. Pero para sa akin, isa yan sa mga nakakatawag pansin dito.
0: Yun nga eh. Pwede nyo ba i-elaborate bakit ito sa mga ginaganap po ngayon, ito yung medyo nakakuha sa attention nyo po?
1: Dahil ibig sabihin, kahit naman sa anong kaso, hindi lang dito sa kaso ni Rodrigo Duterte, wala namang nagpipigil sa prosecutor na ipagpatuloy ang investigasyon sa isang bagay kahit na meron ng inasuhan at meron ng paglilitis na sisimulan. Ibig sabihin, dito sa Duterte case, posibleng may ongoing investigation na ginagawa ang ICC prosecutor. At ang ongoing investigation na to may kinalaman sa kaso, hindi not necessarily na may kinalaman kay Duterte directly, pero posibleng may kinalaman sa walo o higit pa sa walong tao na dati pa dun sa parang document containing the charges, no? DCC ang tawag dyan, na-identify ng ICC prosecutor. No? Mga pangalan na binanggit to, kasama halimbawa si Senator Orlando De La Rosa. So, sa kailangan i-disclose yan ng prosecutor sa defense. Kailangan may karapatan si Duterte through his lawyers
0: na malaman
1: to know what the prosecutor is conducting that will have an effect on the trial of Rodrigo Duterte.
0: Pero is this kumbaga normal itong proseso na to or something extraordinary para sa case na ito or ginagawa talaga ito?
1: Normal nito sa kahit anong paglilitis. In fact, yung status conference, hindi lang naman sa paglilitis ginagawa. Posibleng magkaroon ng status conference kahit na wala pang paglilitis sa ibang kaso. No? Kasi kailangan nila ng clarification. Literally, kaya status conference ang pangalan ng ginagawang hakbang dahil pag-uusapan lang, no, kung nasaan na ba tayo sa kasong ito. Kaya ako lang binabanggit para malinaw na hindi nagtatapos sa pag-file ng kaso sa isang tao ang isang kaso na meron sa ICC.
0: And Attorney Carranza, no, isa sa nagiging issue nga ay itong kalusugan. Pero dati, sinabi na naman na fit to stand trial ang dating Pangulo. So ito, may panibago na naman na kailangan i-monitor. Paano ito makaapekto? Paano kunyari sabihin na hindi kakayanin na mag-stand, hindi siya fit to stand trial itong dating Pangulo? Paano makapekto to dito sa kaso?
1: Merong motion na pending ang bagong finale ito nung si Nicholas Kaufman pa yung abogado ni Duterte, pero ngayon ang pilitis para dito on behalf of Duterte si Peter Haynes na. Yung motion nila na magkaroon ng panibagong examination by experts of Rodrigo Duterte for his to

0: determine whether he is fit to stand trial at this point. No? Kasi sabi ng motion na ito, dati pa naman ginawa yung test, pero gusto nila ng panibago. Ang sinasabi nga nila, dahil natutumba daw si Duterte, hinihingi nila yung mga video, binigay naman ito ng registrar, no? Yung parang clerk of court ng ICC. Meron na kasing determination yung ICC retrial chamber dati at ngayon parang mahirap baguhin yan, no? Hindi naman pwedeng every time mag-allege itong defense counsel na i-check up natin si Rodrigo Duterte, pipigilin nila lahat, no? So I think it's unlikely that they will suspend yung trial simply based dun sa nasabihin ng defense counsel na hindi handa yung kliyente ko, may issue sa kalusugan yung kliyente ko. Hindi ako sigurado kung pagbibigyan yung hiling nila na i-examine uli si Rodrigo Duterte, no? Dahil lalo na mayroon namang ibang ebidensya na pwedeng tingnan, no? Halimbawa na lang yung video na gusto nila, na sinasabi rin naman ng registrar, no, at saka nung nagbabantay kay Duterte na he is on 24-hour monitoring. So it is not as if they don't know what's happening to him, no. It's hindi naman na parang hindi nila alam, no, parang misteryo yung nangyayari sa kalusugan niya.
1: And at attorney, huling tanong na lang siguro, no, para din di sa mga nanonood, paano pinagkaiba nitong gagawing trial sa ICC sa nakikita natin na trial sa mga korte dito? Guilty beyond reasonable doubt ba kung sakali dumating na tayo sa formal trial sa ICC? Ano ho ba yung magiging basehan ng verdict po?
0: May pagkakaibang malaki dahil yung ICC hindi siya sa sistema ng katarungan sa Pilipinas, hindi magkapareho yung sistema sa ICC. Ang ICC, halo-halong sistema yan. May mga huwes dyan na galing sa mga bansa na ang tinatawag ay civil law tradition, no? Yung mga huwes ang nagpapasya. O may mga bansa rin, may mga huwes din dyan na galing sa common law tradition, yung galing sa England halimbawa. At may mga bansa din dyan, o mga huwes din dyan, galing sa bansa na halo-halo, no? Former French colonies, no, na pwedeng magtanong yung mga judges, halimbawa, na para sila prosecutor din. Ang isa sa pinaka tingin ko dapat bantayan ng mga Pilipino, mga sumusubaybay sa kaso ito, sa ICC, in the last couple of cases, merong tinatawag na motion to declare that there is no case to prosecute. No case for proceeding with the trial, no? Ang pinakamalapit na equivalent niyan sa Pilipinas siguro parang ang tinatawag ng mga abogado, demurrer to evidence, no? Parang pagkatapos yung prosecutor magpresenta ng ebidensya niya, may mga kaso na sa ICC dati na yung defense lawyers nagsasabi na batay sa ebidensya na pinakita ng prosecutor, hindi naman ito aabot maski man lang dun sa level ng ebidensya na dapat ituloy pa natin yung trial, dahil hindi talaga nila kayang patunayan yung mga charges that were filed. No? So hindi yan beyond reasonable doubt dahil hindi pa umabot dun sa punto na yung defense lawyer magpresenta din ng ebidensya para sa kliyente nila. Hindi ganun kalinaw pa yung standard na ginagamit ng korte dyan, pero I expect that Peter Haynes will file a motion like that dahil ginawa niya ito dun sa iba niyang kliyente, lalo na dun sa kaso ni Jean-Pierre Bemba, na unang hindi unang pagkakataon pinali ito, pero nangyari yan, no? Pero na-deny nung una.
1: Okay, nako, sige. Maraming salamat, Attorney Carranza. I'm sure nagmo-monitor kayo sa pag-resume po ng session. Again, maraming salamat po sa oras na binigay niyo po dito sa Arangkada.
0: All right. Thank you.
2: Sinalakay ng pinagsamang pwersa ng Criminal Investigation and Detection Group at National Bureau of Investigation ang isang bahay na sinasabing pinagtataguan ni Senador Ronald De La Rosa sa Angeles City, Pampanga. Ang bahay, pagmamay-ari ng tsuhin ni Senador Robin Padilla. Live mula sa Angeles City, may umarangkad ng balita si Lester Aler. Lester.
3: Maan, kinumpirma ng Philippine National Police Crime Investigation and Detection Group ang kanilang isinagawang operasyon sa isang bahay sa loob ng subdivision dito yan sa Angeles City, Pampanga para sa kanilang paghahanap kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Pasado 6 ng umaga kanina nang pasukin ang pinagsamang puwersa ng NBI at CIDG ang isang bahay dito sa Balibago, Angeles City, Pampanga. Dito kasi hinihinalang nagtatago si Senator Ronald Bato de la Rosa. Isinagawa ang operasyon kaugnay ng pagtakas ng senador sa Senado nitong madaling araw ng May 14 at ang ginamit na sasakyan nito. Bitbit ang warrant, sinuyod ng mga otoridad ang bahay na pagmamayari pala ng tsuhin ni Senator Robin Padilla na sila kay Carino. Kasama sa naturang operasyon ang purok leader ng naturang subdivision na si Maribel Gadong.
4: Tinawag lang po ako ng kagawad namin sa ka-XO na mag-search po daw sila dito. Meron po daw silang warrant of arrest kay Senator Bato.
3: Sa loob ng 30 minutong operasyon, bigo ang mga otoridad na mahanap ang puganting senador. Ayon kay Maribel, sa tagal ng kanyang paninirahan sa naturang subdivision ay hindi niya kailanman nakita si Senator Bato sa lugar.
4: Matagal na po ako dito, sir. Wala kami nabalitaan na may bahay sa dito. At hindi naman po pumupunta si Senator Bato dito po eh.
3: Napag-alaman na hindi na nakatira sa naturang bahay ang tsuhin ni Senator Padilla at pinapaupahan na lamang ito. Madalang lang din umano siyang dumalaw sa lugar. Nagulat naman si Vina Pahantoy, tenant ng niraid na bahay. Kwento niya, dakong 5 pa lang ng umaga ay nagtungo na sa kanyang bahay ang NBI at CIDG.
5: Nagulat lang ako kanina kasi may nag-doorbell na. Kasi daw, hinahanap nila si Senator Bato. Tinanong lang nila kung pwede silang pumasok kasi may warrant sila. So, pinapasok namin sila. Wala. Inopen ko sa kanila. Wala naman akong tinatago.
3: Maan, bukod sa Angeles City ay nagsagawa rin no, yung PNP, CIDG at katuwang nila rito yung NBI sa 3 pang law enforcement operations sa Parañaque at Bulacan. Pero bigo pa rin ang mga ito na mahanap o mahuli ang Senador Maan.
2: Alright, maraming salamat sa iyo, Lester Aler.
1: Kinansila na ng Philippine National Police Firearms and Explosives Office o PNPFEO ang mga lisensya ng barila na kapangalan kay Senator Ronald de la Rosa. Pinirmahan ito ni PNPFEO Director Police Brigadier General Jose Manala Jr. Sa ilalim ng nasabing desisyon, revoke na ang mga lisensya ng mahigit 100 iba't ibang uri ng baril na pag-aari ng senador. Batay sa record ng PNPFEO, may hawak na Type 5 license to own firearms si De La Rosa, isang kategorya para sa mga gun collector na pinapayag ang magmay-ari ng maraming baril. Ayon sa PNPFEO, ang hakbang ay kaugnay sa umano'y kinakaharap na kaso ni De La Rosa kung saan naglabas na ng warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC kaugnay sa investigasyon sa war on drugs.
2: Inirekomenda na ng PNP-CIDG sa Justice Department ang pagsasampa ng kasong obstruction of justice laban kay Senador Robin Padilla at iba pang tumulong para umano makapuslit palabas ng Senado si Senador Ronald de la Rosa. May umaarangkadang balita si Willie Delgado Jr.
6: Hindi lang simpleng nakisabay sa sasakyan. Ito ang naging konklusyon ng Criminal Investigation and Detection Group matapos mabuo ang investigasyon sa pag-alis umano ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado noong madaling araw ng Mayo 14. Sa findings ng CIDG, isa umano itong organisado at planadong pagkilos para hindi mamalayang nakalabas na ng gusali ng Senado si de la Rosa. Bukod kay Padilla, inaalam na din ng CIDG ang iba pang sangkot sa pagtulong kay de la Rosa. Nakita rin kasi ng CIDG sa investigasyon na may isa pang sasakyan na sumusunod sa convoy na nagsilbing security escort at backup vehicle. Ayon sa CIDG, maaaring ituring na direktang pagharang sa pagkapatupad ng batas at paghadlang sa proseso ng hustisya. Una lang sinabi ni Senator Padilla na nakisabay lamang sa kanya si De La Rosa at ibinabaraw niya sa Makati. Wala na raw siyang alam kung saan dumiretso ang senador. Wala rin daw humarang o pumigil sa kanilang pag-alis sa Senado kahit napakaraming pulis at security personnel sa lugar. Samantala, sinabi ng DOJ na sinusuri na rin nila ang mga naging pahayag ni Padilla kabilang ang kanyang mga naging pag-amin kaugnay sa pagkawala ni De La Rosa. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Umabot sa pagwo-walkout ang Senate Minority Bloc matapos ang tangkang pag-aamyenda sa Rules of the Senate patungkol sa virtual participation o online attendance. Banat ng minorya, sundin ang patakaran, pero para sa mayorya, dapat itong idaan sa botohan. Yan ang umarangkadang balita ni Angela Babad.
7: Magdadalawang linggo matapos ang putukan at pagtakas ni Senator Ronald De La Rosa sa Senado, muling nag-init ang sesyon kahapon at ang paksa ng usapan ang Rule 14, Section 41 ng Rules of the Senate na nais amyendahan ni Senator Rodante Marcoleta. Ani Marcoleta, dapat nang amyendahan ang patakaran para payagan ang mga senador na may sapat na dahilan para dumalo at makilahok sa sesyon sa pamamagitan ng online attendance. Noong May 11, ipinasa ang nasabing motion sa Committee on Rules at dito na nagsimula ang tensyon. Tinanong ni Senator Panfilo Lacson kung paano nakabalik sa plenaryo ang motion kung wala pang pagpupulong na naganap ang Committee on Rules na wala pa ring opisyal na mga miyembro.
8: Does it mean that we are now disregarding the committees of the Senate? Is that the new rule now, Mr. President? Madam President?
7: Agad naman itong sinagot ni Senate President Alan Peter Cayetano.
9: We're talking about a motion to amend the rules. The Committee on Rules has an option to take it up and the plenary is more... Supreme.
7: Umalma rin ang iba pang miyembro ng minorya, gaya ni mismong Minority Leader Vicente Soto III at Senator Francis Pangilinan. Ayon din kay Senator Risa Ontiveros, kung walang miyembro ang Committee on Rules, sino ang nag-utos na ibalik ito sa plenaryo? Sinagot naman ni Marcoleta si Ontiveros at sinabing kaya posibleng magkaiba ang interpretasyon sa mga patakaran ay dahil hindi lahat ng senador anya ay may legal background. Dito na pansamantalang sinuspindi ang sesyon kung saan makikitang tila nagkasagutan si Ontiveros at Marcoleta. Pagbalik, iminungkahi na ni Senate President Cayetano ang botohan kung tatalakayin ba ang motion o hindi. Pero bago pa mangyari ang botohan, hindi na nakapagpigil si Senator Erwin Tulfo dahil wala naman anyang force majeure o national emergency para payagan ng video conference.
10: My question is, why are we in so hurry? Or is it because, Madam Chair, they are in a hurry because of news reports that probably two of our colleagues might land in jail this weekend? Is that the reason why?
7: Dito na nag-walk out ang mga miyembro ng minorya. Maliban kay Minority Floor Leader Soto, inihain ni Soto ang quorum call at isang motion to adjourn na sa ilalim ng parliamentary rules ay hindi na maaaring pagtalunan pa at may pinakamataas na prioridad. Dahil dito, sa Lunes, June 1, alas 5 ng hapon na magbabalik ang sesyon kung saan inaasahang muling magiging sentro ng talakayan ang motion. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: At sa puntong ito ay makausap natin ang journalism professor sa UP Diliman, si Ginoong Danilo Araw. Magandang gabi, Professor Araw. Welcome back sa Arangkada Balita.
11: Yes, magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat po sa imbitasyong ito. Good evening to everyone.
2: O ito na nga, Professor, ano masasabi niyo sa estado ngayon ng Senado na parang napakalaking entablado? Oo, lahat ng genre, napapanood na natin.
11: Oo nga eh. Nakakahiya po talaga sapagkat dapat na nagsasagawa sila ng legislative intervention sa hirap ng buhay ng mga tao ngayon, pero bangayan ang nangyayari. Kaya yun yung nakalulungkot at hindi talaga natutugunan yung mga pangangailangan ng mamamayan kahit yung panawagan na itaas ang sahod ng mga manggagawa o kaya solusyonan yung pagtaas ng presyo ng langis, ano na ba yung nangyayari? Mula pa nung 11 ng Mayo, gaya nga ng napanggit sa report ninyo, nakatutok lang dun sa kaguluhan. Mahalagang issue yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, pero may iba pang issue na dapat na tinatalakay at hindi dapat nagdadigress sa kung saan-saan. Kaya nakakainis talaga yung nangyayari sa kasalukuyan.
2: Oo, pero yung walkout kagabi, ay hindi ba ito isang legitimate na political protest? Dahil nga sa planong amyenda, no, na maging virtual na lang yung participation, na tila lumalabas paborable kay Senador Ronald De La Rosa na nagtatago ngayon, Professor.
11: Uh, hin- Apo, hindi lang kay Ronald De La Rosa or Bato De La Rosa, meron ding sinasabi nga na baka makasutan o maaresto pa nga in the next few days or probably even within the week. We refer to Senators Jingoy Estrada, Joel Villanueva, mm-hmm. tapos hindi pa natin alam yung estado ng kaso na isinampa laban kay Chis Escudero, tapos si Marcoleta rin, may kaso rin sa Ombudsman, sino pa ba? Marami pa eh. Ah, si Bongo, si Senator Bongo, yung baka susunod din siya sa ICC. Mm-hmm. Kumbaga medyo mahaba ang listahan, and what do they have in common? All of them are affiliated with a new majority of 13 na napaka-precarious yung number. Kaya yung motion ni Marcoleta para i-allow yung online voting, kumbaga napaka-sinister, if for lack of a better word, dun sa kagustuhan ng mayorya na panghawakan pa rin kahit na napaka-shaky ng kanilang posisyon. Kung merong ounce of delikadesa pa si Senate President Alan Peter Cayetano, dapat siya na mismo yung magboluntaryong magpitiw para masolusyonan na at matuldukan na itong malungkot na issue na to, at mas makapag-focus yung Senado sa mga importanteng gawain, lalo na po yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Aside from yung iba pang mga dapat na ipasa na mga bill na makatutulong sana sa mga mamamayan.
2: Eh yun na nga, Professor, lagi bang walk out or deadlock lagi, no? Yes. Walang mapapagkasunduan ang Senado dahil dyan. Although yung walk out noon, turning point sa ating kasaysayan, yung sa COMELEC walk out noong 1986, yung walk out sa impeachment Opo. Trial ni dating Pangulong Estrada. So anong tingin nyo?
11: Opo, kasaysayan talaga ng walkout yung mga nakaraang dalawang people power natin noong 1986 at saka noong 2001. Kaya nga mas mahalaga yung reorganization ng Senate leadership, all the more, para sigurado tayo na magiging impartial to some extent yung impeachment trial. Bukod pa sa, tama po kayo, hindi dapat paulit-ulit yung pag-walkout. Kasi napaka-volatile ng ating political situation sa kasalukuyan, at talagang napaka-unwieldy ng sitwasyon. At saka napaka-untenable din ng panghawa sa kapangyarihan ng bagong mayorya. Kasi unti-unti na silang nababawasan. Yung 13, 12 na ngayon. Tapos malamang kesa sa hindi, mapapawasan pa yan kapag natugis na at nahuli na yung at sumuko or sumuko yung mga iba pang makakasuhan sa iba't ibang alleged na pinagagawa nila.
2: Eh yun na nga, paano ito makakaapekto? Sabi nyo napipinto pa yung pwedeng isilbe yung warrant of arrest ng ICC sa mga natitira pa. Yung mga kasong kinakaharap ng ibang mga senador, nakaamba na rin na isampa sa kanila yung mga yan. Paano yan makaapekto sa impeachment trial? Dahil may magkakaproblema sa quorum ng Senado.
11: Definitely, magkakaproblema hindi lang sa impeachment trial kundi dun sa usual na gawain ng 20th Congress. Kaya nga dapat talaga na bantayan ng mabuti itong ginagawa sa Senado. At syempre po, may options naman na available kapag kailangan magpasa ng batas. Halimbawa lang nga dun sa regular Congress, kailangan talaga na masigurado ng mayorya o minorya, they will band together to pass yung legislation na kinakailangan. Tapos, sa usapin naman ng impeachment, the same numbers apply regardless kung sino yung physically present o hindi, 16 to convict, 9 to acquit. Kaya we expect certain senators to cross party lines and to cross certain alliances that they forged through the years para sa katotohanan. At dito papasok yung public pressure. Ang publiko, ang mga mismong mamamayan ay may susing papel po para makumbinse yung mga senador natin na boboto sila ayon sa kung ano ang tama at kung ano yung nararapat batay sa ebidensyang ilalakad sa usapin po ng impeachment. Kasi we are talking of 4 articles of impeachment laban kay Sara Duterte, at isa, kahit isa lang ang mag-result sa conviction or yung, yun na nga, tapos kahit ma-acquit siya sa tatlo, mako-convict pa rin siya. Kaya yun yung mahalaga eh. So the magic number here is 16, kahit nasabihin mong maraming maa-aresto, batay sa ating headcount, kaya pa namang ma-master yung 16 votes na yan na physically present dapat yung mga senador. Mm. Kaya pa naman.
2: Mm-mm. Professor, di ba kayo yung nag-file ng complaint sa ombudsman laban kay Senador Rodante Marcoleta noong December? Ano pong reaction niyo? Umuusad na ito?
11: Finally, umuusad na. Bagamat lilinawin ko lang, isinumite namin ito sa ombudsman noong November 2025, a few months ago. Tapos po, ang aming reklamo lang ay perjury. Ibig sabihin, nagsinungaling siya dun sa kanyang sose. Kasi bilang kontradaya, ang aming interest po ay yung election, yung implications ng election sa mga susunod na panahon na baka mamaya pwede pala yung ibang kandidato na mag-declare ng zero campaign contribution, magsinungaling, and then they can get away with it. Ang ginawa ng ombudsman sa ating pagkakaalam po, batay sa kanilang pahayag kahapon sa publiko, ang datos na ginamit namin sa aming grounds for perjury laban kay Marcoleta, yun yung ginamit nila for plunder naman. So ibang kaso ang dinesisyonan nila. Tapos para lang sa kaalaman ng publiko, nakuha ko yung notification ng second endorsement ng ombudsman doon naman sa COMELEC. Yung mismo naming kinomplain sa ombudsman, ipinasa ngayon sa COMELEC for comment. So iba pa, para lang malinaw sa publiko, merong sariling desisyon yung ombudsman, yung field office investigators ng ombudsman na mag-file ng plunder, pero iba pa po yung perjury. Mm-hmm. Even if both complaints use the same set of facts. So talagang in hot water talaga itong si Marcoleta, at ang problema dun, at ang problema ni Marcoleta ngayon, ang ginamit naming ebidensya yung mismong mga testimonya niya, at may kasabihan sa batas na kapag ka ikaw mismo ang nagsabi ng bagay na magtitiin sa iyo, mas lumalakas po talaga yung kaso. So he's in trouble right now, I'm sorry to say.
2: Kasabihan nga, huli sa sariling bibig. Yes. All right. Maraming salamat, Professor Danilo Araw. Magandang gabi.
11: Magandang gabi po. Salamat.
1: Sinuportahan ng Makabayan Vlog ang naging walkout ng Senate Minority kahapon. Mainit ang naging debate sa Senado kaugnay ng panukala ni Senator Rodante Marcoleta na payagan ng online attendance sa mga sesyon ng Senado. Yan ang umarangkat ang balita ni Mari Ocampo.
12: Tangka ito na mapanatili na
13: garapalan. Ganito tinawag ni ACT Teachers Party List Congressman Antonio Tino ang mga nangyari sa Senado kagabi. Unang isinulong ni Senador Rodante Marcoleta na magkaroon ng regulasyong makapili ang mga mambabatas na umatend ng sesyon online. Uminit ang debate hanggang sa nag-walk out ang minorya sa panukala ni Marcoleta.
12: Maganda at natuklasan at nag-decide ang minority na iwas-iwas nila yung kapangyarihan through the questioning of quorum. No, dahil ito ang pinaka-epektibo and precisely nandyan para mapigilan ang pagratsyada ng minority at pagsagasa ng majority sa minority.
13: Hindi nakabuo ng quorum ang Senado, dahilan para maisantabi ang pagtalakay sa panukala ni Marcoleta. Tinuligsa rin ito ni Kabataan Party List Congressman Rene Co. Aniya, kahit sa House Rules, hindi basta-basta ipinapatupad ang online sessions.
14: Kailangan ang circumstances maging extremely difficult or impossible, like occasions of natural calamities, pandemics, etc.
13: Isang malawakang manhunt na ang isinasagawa ng otoridad laban kay Senador Ronald De La Rosa matapos ang paglabas ng kanyang warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Kaabang-abang para sa mga mambabatas ang magiging development, lalo pat na lalapit na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Base sa kasalukuyang Senate rules, pinapayagan lamang ang remote participation at voting sa ilalim ng extraordinary circumstances.
14: You need to be physically present to appreciate the evidence. You need to be physically present to appreciate hindi lang yung direct answer to questions, pero even yung nonverbal language, yung kanyang gestures.
13: Base sa Senate Rules on Impeachment, kinakailangan ng 16 na boto para magkaroon ng conviction. Ngunit hanggang ngayon, patuloy ang pagtatago ng senador mula sa mga otoridad. Sakali man na wala pa rin ang presensya ni De La Rosa sa araw ng botohan, hindi pa rin mababawasan ang kinakailangang bilang ng boto. Ako si Mario Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Naniniwala ang dating law school dean na si Attorney Mel Santa Maria na labag sa saligang batas sakaling magdesisyon ng Senado na payagan ng isang senator judge na dumalo sa impeachment trial via video teleconference o yung online. Yan ang umarangkad ng balita ni Naomi Tiburcio.
15: Dapat pakita ng mga West na ito na talagang...
16: Pinalagaan ni Attorney Mel Santa Maria, dating dean ng FEU Institute of Law, ang posibilidad na magkaroon din ng online attendance ng Senator Judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ay kasunod ng walkout ng minority senators dahil sa plano umanong madaliin ang desisyon ng Senado na payagan ng online voting sa mga sesyon. Ayon kay Santa Maria, kung mangyayari ito sa impeachment trial, labag ito sa saligang batas na inaprobahan noong 1987.
15: Unconstitutional iyon kung gagawin nila niyan sa impeachment proceeding. Tandaan natin, wala pang Zoom noon, wala pang online noon. Ni imagination ng mga framers, hindi pumasok sa kanilang isip iyon. So ibig sabihin, yung trial na iyon, ang pagkakaintindi ng mga pangkaraniwang taong kamukha nyo at kamukha ko at mga framers ay face to face iyon.
16: Mas mainam pa rin aniya ang pisikal na pagdalo ng isang senator judge sa isang trial para mas makilatis ang ebidensya.
15: Ibig sabihin, basta't ginawa mong online, it is against the spirit of transparency.
17: Ayun.
15: Dapat tayong mga tao, nakikita natin sila kung paano silang kumikilos.
16: Pero kung bumoto pa rin ang husgado sa acquittal sa kabila ng mabigat na ebidensya para hatulan ang vice-presidente, haharap ang Senado sa Court of Public Opinion. Kagaya na lamang na nangyari sa impeachment trial ni dating Presidente Joseph Estrada na nauwi sa acquittal sa kabila ng ebidensya.
15: Ang sukdo lang nangyari because of the perception ng mga taong merong injustice doon, lumabas sila. At sila na nag-resign. Umalis ka na dyan. Umalis ka. Diba nag-resign?
16: Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Bumisita si DILG Secretary George.
18: FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: white
2: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Lisa Orial, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko og makatabang yun sa ako ang health. Diridyog ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bag-og yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
6: Halina't magmakabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
9: One station, all the hits.
10: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
11: Vic Remulla sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Matapos i-anunsyo kahapon ng BFP na search and retrieval na ang operasyon, iginiit ni Remulla na magpapatuloy pa rin ang sinasagawang search and rescue operations sa mga natrap na biktima. Nagbabalik si Lestor Aler.
12: Nagpatuloy kaninang umaga ang sinasagawang operasyon sa paghahanap sa natitirang katao na natrap sa gumuhong ginagawang gusali sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Maingat ang rescue team upang hindi na magkaroon pa muli ng pagguho mula sa debris. Ilan sa kanila ay nasa tuktok ng guho at patuloy na inaalis sa mga nagbagsakan na scaffoldings. Kasabay nito, bumisita pasado alas 9 ng umaga kanina si Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla upang tignan ang kasalukuyang sitwasyon ng nagpapatuloy na operasyon. Ayon sa kalihim, patuloy ang sinasagawang search and rescue operation sa humigit-kumulang na 16 na individual na nananatiling nasa loob ng gumuhong gusali.
13: We are still going, it is still a search and rescue operation. Di ba po tayo nakawala ng pag-asa na may buhay pa sa loob? However, hindi po tumitigil yan. Okay, we will continue. Tuloy-tuloy ang suporta rito.
12: Maaalalang una ng inanunsyo ng Bureau of Fire Protection na mula sa search and rescue operations ay magta-transition na sa search and retrieval operations matapos na wala nang ma-detect na signs of life sa paligid ng gumuhong gusali. Samantala, bubuo ang DILG ng fact-finding group na pangungunahan ng Criminal Investigation and Detection Group para sa investigasyon sa nangyaring pagguho. May mensahe naman si SILG Remulla sa pamilya ng mga nawawalang individual.
13: Okay, mawawalan na pag-asa. Sa tragedy na ito, baliwala ang pagkakahiwalay tayo ng opinion. Maniwala kayo sa amin, nakagawin namin na lahat para ma-recover ang lahat ng mga tao, buhay man o patay.
12: Bumisita rin sa site ng nag-collapse na building ang bagong talagang kalihim ng Department of Labor and Employment na si Acting Secretary Francis Tolentino, kung saan binigyang diin niya na may malinaw na paglabag sa labor laws at handa ang ahensya na magsampa ng kaso.
14: Yung mga naging pananagutan sa paglabag sa labor laws, blatant yun. Kami na magsasenta.
12: Umaasa rin ang kalihim na may buhay pa sa ilang mga individual na nananatiling nadaganan ng debris sa loob ng gumuhong building. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
5: Alamin na natin ang latest sa showbiz mula sa ating beshi ng bayan, Jai Ho.
15: Ito na nga ang latest na umarangkadang showbiz balita. Nakapanayam natin sa Joy Hot exclusive si Dustin Yu sa ginanap na birthday surprise para sa kanya ng kanyang mga solid supporters. Alamin natin ang lahat ng detalye dito lang sa Joy Hot exclusives.
16: Matapos nating mahalin at mas makilala ang binansagang Chinito boss sikap ng Quezon City na si Dustin Yu sa Pinoy Big Brother collab, ngayon nga ay maraming blessings at talagang kitang-kita na ang mga dating pinapangarap sa karera ay kanya ngang unti-unti nang naaabot.
17: Siyempre, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa akin at dahil sa kanila, naging posible ito.
16: Nakapag-adjust na ba siya sa kasikatang kanyang tinatamasa ngayon? At kamusta na ang buhay niya?
17: Good thing na lang talaga kasi ako ever since mahilig ako magtrabaho, alam mo naman yan. So, nandun yung trabaho pero Never ko kinakalimutan na magpahinga.
16: Sa kasalukuyan, nasa mid-season na nga ang series nila with its co-housemates na Secrets of Hotel 88. At sa mga naging proyekto pa ni Dustin, ano pa nga ba ang mga dapat abangan ng kanyang mga supporters?
17: Siyempre, sa industriya natin, hindi natin masasabi kung kailan hanggat hindi pa nangyayari. But ako, I'm really hoping na makapagtrabaho ulit.
16: Samantala, sa showbiz, hindi maiiwasan na kapag ikaw ay nagtatagumpay, patuloy kang babatuhin ang mga negatibong balita. Agad naman nating hininga ng pahayag si Dustin patungkol sa mga bashing na patuloy na ibinabato sa kanya online.
17: Hindi ko naman talaga pinapansin yung mga ganyang bagay. Never akong pumatol or what. I mean, ganun naman talaga sa industriya. May masasabi at nasasabi ang mga tao. So, wala. Hindi naman din nila ako kilala. Hindi rin naman nila ako... Hindi rin naman nila ako, kumbaga, sinusuportahan. So, maraming salamat sa pagpatuloy niyong pagsuporta sa akin. maraming salamat sa pag-celebrate ng aking birthday. Napakalaking bagay po nito sa akin.
16: At yan na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po, ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito niyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives. Balik sa inyo.
1: Maraming salamat sa iyo, Joy.
18: Oh, partner, mukhang may oras pa tayo para balikan, magre-resume na yung session daw dyan sa status conference.
1: Second and third, tama ba yun? Parang 6:30
18: yata. Tsaka alas 9 yung susunod. Medyo mahaba pala to kung sakaling magkakaroon ng trial. Mahaba, no? Taon daw. Biro mo, 60 to 70 na witnesses.
1: Na witnesses ang pwedeng isa lang. Eh, syempre, prosecution pa lang yun.
18: Oo.
1: Eh, di ba, meron pang ang defense. Diba?
18: So, taon yung bibilangin.
1: Oo. Kaya talagang intay talaga, patience, kailangan. Diba?
18: And sana nasa mabuting kalusugan na ating dating Pangulo para siya doon sa trial mismo.
1: Yes. At yan, ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Sa ngalan ni Nina Corpus, ako po si Maan Makapagal.
18: At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
1: Arangkada Balita.
9: One station, all the hits.
10: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio. The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
19: Doctor!

0: Okay, may adlaw sa karatong tanan mahigala. Nilasap kita sa atong naandang programa sa matag adlaw nga inyong mabati. No, sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga radio. Kinilang gihapon ninyo higala si Kuya Arn, ang inyong Dr. Love, makikuban ka ninyo, sabay na usap sa paghatag o laing pagtagad, paghatag o laing kinabuhi, sa laing tampo nga gihasoy o gihinabi diri ka nato o gishare. No? Kaagi sa usa ka lalaki nga si Steve. Hey Steve, salamat sa imong kaagi. Usa na kini nga makatabang o makasuporta sa atong programa. Nga din kinis Kuya Arn, makalahutay no? Sa matag adlaw nga inyo kong ikauban tungod sa mga kaagi nga gishare diri ka nato mahigala. Susama sa uban nga nangagi na o karon usab kay Steve nga kaagi. So, katong laay mga gusto nga mo share sa ilang kaagi, pwede rin nyo itawag sa atong cellphone para dili na mo mahasol pa magsulat-sulat sa pila ka papel. Atong cellphone number, kung gusto ninyo, tawag lang mo sa atong number 0970-871-9592. Masubun ko atong cellphone number 0970-871-9592. Mga natong number nga inyong pwedeng tawagan kung gusto ninyo i-share ang inyong kaagi. Pero kung dili na ko matubag na higala, no? Katong na magtawag sa to, kung di na ko matubag, pwede rin nyo i-text. Magpasabot lang mo, ingnon lang ninyo nga na ako'y i-share nga kaagi, Kuya Arn. Para ako na'y matawag din sa inyo, ha? Kung mabasa na ako dito sa inbox na ako, ha? Text lang mo nga na mo i-share nga kaagi. Ina lang i-share nga kaagi kay para masabtan ako nga magpadala mo kaagi. Kay namang guyuban, manguta na part sa atong product. Oh, ang kamupon nga gusto ninyo i-share inyong kaagi, i-text lang kung dili na ko matubag iyong tawag. Ayun na lang na ako'y i-share nga kaagi, Kuya Arn. Oh, magpailan mo sa inyong pangalan, depende lang sa inyo ha. Okay, parenta mahigala. Tod, kumusta? Mintin pa ba mo nakapangapi sa atong Capricorn, Gold with Malonggay and Santon? O baka yun lang na ninyo kay sulbad na inyong mga problema sa inyong lawas o sa inyong gibati, nawala na, nabalik na sa normal. Mga higala, kung example na balik na magaling sa normal ang inyong pagbawas sa matag-adlaw tungo sa atong Capricorn, Gold with Malonggay and Santon, ayaw undang yung mga higala. Kay musugod na po ka mga higala sa uno, basing mahitabo na sab nga kay giundangan na ni mo, pinding na po ng tagpila ka-adlaw una mo makapagawa sa inyong hugaw, imintin lang. Total, mahilig matas kapi, kada adlaw mayata ng api mga higala para painits tiyan, pawalas katugnaw sa palibot. Nya, nakapanambal pagyog ka. Kibalin, gimintin na nimo na mahigala kay protection sa imong kaugalingon, labi na ang pagbawas nimo. Kay dili gid maayo mahigala nga dili kita makapagawa sa matag-adlaw sa atong hugaw. Bisan sa usa ka adlaw, pinakataas ka duha ka bisis or kaisa. May na lang nay kaisa mahigala nga makapagawas nato atong hugaw. Mo na importante para dili magdaot atong tinai madugay. Kay nabi ay mga hinungdan mahigala nga bisan tuod wala ka mapasari sa kaon kay nain yung daghang pagkaon or dili ka bisyoso sa mga ilimnong nga makahubog, matingala ka nga nung nagdaot ba nimong tinae tungod na sa hugaw mahigala, tungod na sa hugaw nga napinding kanunay sa inyong tiyan kay dili niyo mapagawa sa matag adlaw or sa inyong tinae. Simba ko mahigala sa ngantungadto makadaot itong tinae mao nagiingon nga paingon sa colon cancer. Kasagaran gyud colon cancer kay malata ang atong tinae. Mao na ingana mahigala, mao na nga ang giingon ako pagawas gyud nato atong hugaw sa matag adlaw. Ana man mahigala no, labi nag-unsa na itong gipangkaon kay nabigay mahugaw nga pila na kaadlaw nga 2 hours sa ilawom nagpabilin sa atong tinae nga itom-itom na. Mao toy number 1 nga makadaot mahigala, kinahanglan ato gyud ipagawas. Ha? Makatabang atong Capricorn Gold with Malonggay and Santon. Kaya kini atong Capricorn Gold with Malonggay and Santon, gitawag kini siya cleansing effect. Siya ang muhinlo sa atong tinae, pinaagi sa pagbawas sa matag-adlaw o pinaagi sa pag-ihi. Mao na ang paghinlo mahigala, matingala ka nga lubog-lubog imong ihi, unsa nang color sa imong ihi. Ayaw ka tingala kay labi na nakamintin ka sa Capricorn Gold with Malonggay and Santon. Labi nang pirmero pa nya pila ka adlaw, matingala ka nga grabe imong ihi kahugaw. Hinahinay na sa paghinlo na imong lawas mahigala. Mana nga ayaw ninyo si Piyata sa matag-adlaw kung kapi na manggaling Capricorn Gold with Malonggay and Santon. Pure organic man gina mahigala. Mana atong Capricorn Gold with Malonggay and Santon. Nya kamahin usab sa maglisod ka sa pagtulog sa panahon sa kagabion. Makatabang gyapon mahigala labi na nitukar imong insomnia. Matabangan mo gyapon sa atong Capricorn Gold with Malonggay and Santon. Ay alam mo katingala mga dati na natong mga listeners no nga nahibalo na sa atong Capricorn nga mao gyud gibalik-balik na ako sa matag adlaw para ma-remind pod mo og labi na base na atay mga bag-ong listeners karon nga naminaw para mahibalik ang imong normal taas-taas nga oras nga paghinanok, normal nga pagkatulog. Example, kung pila na kaadlaw ka nga mintin nga nakapangapi sa atong Capricorn, Gold with Malunggay and Santon, samtang nagtanaw-tanaw kasi mong cellphone or nagtanaw ang television, nangapi ka ha, paghurot sa imong kape mga half hour mga higala, samtang nagtanaw kang TV o nag-cellphone-cellphone ka, batiyon gini mo ang pagduka. Di na dahil mga higala, no? Di na lang mamatikdan ba? Pero mga higala, ako lang hangyo sa inyo ha. Kini atong Capricorn, Gold with Malunggay and Santon, dili kini susama sa sili. Oh, hibalon mo mo sili, pagpigaan na, halang na yun, di ba? Kini atong mga product mga higala, ayaw ninyo ipareha sa sili. Kay kini, manambal pa gina sa imo ha, pila kaadlaw pa ni mo mahibalan kung epektibo pa o dili. O nga na siya, tambalan sa mo mga higala. Diha ninyo mahinahinay, ma-feel ninyo, mahibalan na ninyo kung unsa epekto sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Sige, kaingon ko lang mahigala, kung kapi na manggaling inyong gusto, Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Ug nindot sab na sa mga high blood, ang Capricorn Gold with Malunggay and Santon, makatabang ka na kaninyo. Okay, sa lain bahin mahigala nun, napakitayo sa kaproduct. Ako sa share sa inyo hapon. Kini atong duha ka klase nga Orion. Kini atong duha ka haplas mahigala, kining green ang taklob nga Orion o kining orange ang taklob nga Orion gihapon ang pangalan. Nindot kay ni para sa panakit sa kalawasan, dili na tumaywasan mahigala no. Labi nag pinobring nga trabaho, kasagaran sa mga lalaki na sa construction, init ug ulan ang atong masugapa dinha. Pagkaugma manakit atong kalawasan na yung mga higala nato. Babalda ilang trabaho. Mupahulay sa sila kay nga no, sakit man ang kalawasan say mo trangkaso ka kanang hilantan ka ba tugod sa panakit sa kalawasan. Ang atong Orion Herbal Liniment Oil mahigala makatabang na sa inyo ha, kanang nakasinati og mga kahago sa lawas, bugat ng mga trabaho, labi na nagnegosyo ka sa palingki, naninda ka nya namoy po imo matiil nya kapoy ang lawas, gihidor ba ka kanang tricycle driver nga makasugapa kag mga hangin. Bisan anad-anad na ka mo mga tricycle driver, yung palagi anad naman may niya anak Kuya Arn. Pero na yung mga time nga usahay ba nga manakit atong kalawasan atong likod. Makatabang ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Kinahanglan na sa inyo ha ang atong haplas nga Orion Herbal Liniment Oil para sa ingon niya na makatagam-tagag panakit sa kalawasan, na din kay magamit na yon. Preparado daan ba? Andam daan. Nindot atong Orion Herbal Liniment Oil. Duha ka klase ni atong Orion Herbal Liniment Oil ha. Ang isa, green ang taklob. Mao ni akong giunang mention, pwede sa panuhot, panakit sa kalawasan, sakit sa tiyan. Nindot sa mga, buntis para dili makabatulog panuhot ang mga buntis. Kay sakit yung kayo mga anak, magbati ang usa kainahan nga kargado og panuhot. Magdubli ang batiyon, sakit pas pagpagawa sa bata, napailain nga sakit. Mao na dugay siya matawhan. No? Mao na nga haplasan ginyo mga batang mga misis nga nagbuntis din ha hasta inyong tiyan. Ayaw mo kabalaka kay wala na chemicals ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Mga pure herbal gid ang anaa diha. No, salig lang mo mahigala. Pwede ganin ay haplas sa mga bata bisan pag tagpila ka bulan nga bata. Tungod kay di makadaot sa panit kay mga pure herbal anaa diha. Nya protektado po dayon ta nga dili makaduol ang mga lamok. Lami na kaning lamok dinggi sa ato ah. Labi na sa mga teenager, mga bata, nga dali rapiktuhan sa mga ingana, mga murag virus ba? No? Mga insekto nga utugdong sa tuwa, sama niya ng lamok. O, kasagaran mga bata o mga teenager mo'y dali mapiktuhan. Bisan kita nga mga dagko na, mga medyo may edad na. Dili niya punta mo kumpiyansa niya ng lamok dinggi kaya walay piliyon niya na. Pero kung naatayin Orion Herbal Liniment Oil kaning green ang taklog, protektado ta nga dili gyud makaduol ang lamok dinggi. Ngunit tinuod mga higala, no? Manghinaot ko nga sulayan ninyo katong wala pa makatisting. Kalingre ng taklob, pwede sa mga katul-katul sa panit. Kung na yung mga bata ninyo diyan nga tabi-tabi lang sa nagkaon, no? Tabi-tabi lang sa nang snack. Ibalo ko nga isog inyong ginhawa. Kung na ginuka nga mga bata, pwede ang Orion nga green ang taklob. Itambal ni ana. Mga rashes sa bata, pwede ang Orion. No, walay halang na siya mahigala kay mga pure herbal na wala siya chemicals na sagol. O lamin na sa mga bukol, butang ilang ng bukol o gapas nga na yung Orion. O mga bun-e, mga balakubak sa ulo, kaspa. Iyan ang tanggalon. No? testingin lang ninyo katong wala pa makatesting. So lahi lang ninyo mahigala para maka-prove good mo na tinod ang giingon ni Kuya Arn. Ha? Og diri punta sa Adunay Almoranas, makatabang pod atong urayon kining green ang taklog. Magkuha lagapas kung mitukar inyong Almoranas tung kay namoy nakaon nga bawal. Butang ilang na inyong lubot o gapas nga nay urayon, terminti itaklap. Sakit sa ngipon. Huwag kag kuan. Gapas ng gamay. Butang yung urayon. Suksok dito sa bangag sa imong ngipon. Hinga na itong urayon herbal liniment oil. Kining green ang taklo mga igala. Basta sa external lang apart, daghan siya ikatabang. Layman ka ng mga tudlo nga nangoko. O niya magbinhod inyong tiil sa magbikog. Haplas silang nag-urayon na imong tiil mo na pagkagabi eh. Maghaplas mong urayon. Depensa sa bikog-bikog. Bakit? Anong kadlaon bitaw? Mulit adab, kalit nagsakit atong batiis. Muna mga haplas daan, kay panuhot manguna mga higala. Basta magbikog ka ba, hindi ka makalihok. Kaya na gani, muna makatabang din atong urayon. Kinahanglan na asa atong panimalay kanunay atong urayon herbal liniment oil. Di ito magpakabos. Muna siya ang green ang taklob. No? O di ripunta sa orange ang taklob mga higala, kining orange ang taklob, pang-massage lang din siya. Pareha-regapon sa green, na taklob nga urayon, pang-massage gapon, pareha sila. Pero ang nakalahi lang sa orange, may pagka-mintol siya o may pagka-bugnaw. Kaya naman tayo mga higala niya nga mahilig sa mintol o bugnaw. Mga nagipaiguan sa kumpanya sa orayon nga mataga ang pagtagad ang mga higala na to nga mahilig sa bugnaw o mintol nga haplas. May siguro mga higala na diha sa inyo ang duha klase kining green ang taklob o ang orange ang taklob. Kaya basing ganahan kag mintol o bugnaw na anay ng orange ang taklob nga orayon. Okay, mahigala. Standby lang una, no? Napakoy uban pa nga mga product na akong ishare niya sa inyo, ha? Naay pang bata, naay pang hamtong, naay pang teenager, upang tigulang na ito pang mga product. Pero unya na lang, no? Ato sa sugdanas, paghatag o kinabuhi, ang maong kaagi nga gi-asoy o gi-sugilon diri ka nato. Kaagi sa usa ka lalaki nga si Steve.
1: Doctor!

Uy, Nick, umpaulin ako. Sabay na lang ta. Oh, si. May siguro, Nick, mangistak siya ta, Nick. Kay gigutom ko. O yan pa ko alas city man ni hapon. Tingpan niya po naman, alas city man yun, alas city kapin. O suma, naman kay imuha niya. Ako rin bahala, Nick. To, Nick. Nakoy hangyo sa imuha. Uy, hangyo? Oo. Basin makatabang ka sa kuhan. Di ba ka nalisod? Amot lang, huwag lisod sa imuha. Tara, dito na tayo mag-istorya. Ah, sige. Unsa kay hangyo aning isa ay. dito na mga unsa ta. Wow. Batso yung puto ha. Onik, ganaman siguro kaning batso yung puto ng iparis. Alam mi kayo niyo eh. Ah, sugyan na nato ni Kaon kay mintras init pa ning sa boss batso eh. Sige na, kaunsa karunta taot mo istorya ko sa imo, ha? O lagay? Oo. Oh.

0: Unsa ka na imong hangyo?
1: Nick, kamang ikauban dito sa pwesto sa... Kauban na sa trabaho? Kauban sa pwesto? Ibog kay ko si Anik?
0: Wow! Ibog ha? Murang lain ang tono sa imong istorya. Saman,
1: kauban ni Ma?
0: Kauban ako?
1: Oo. Kinsa man ana? Say, mag-uban gani mo?
0: Oh, kinsa may kaubanon ako niya?
1: Kuan ko niya, be. Tabangi kong ibog kay kuan na niya ba?
0: Kinsa man gani?
1: Maulom ko, Nick.
0: Kung saan ako pagtabang sa imo, di ka musulti. Lima man na sila babae na di ha. Sabi si Gladys.
1: Kana? Oh, tabangi ko, Nick, be. Na may dool ko niya, makahigalaay me.
0: Karon kay mo kong ipakaog ba, Choy? Init pa lamig kang sabaw, ug poto, with soup drinks pag yun. Sige! Tabangan ta ka. Suod kami ni Gladys.
1: Abi ni mo, dili lang ikaw na ibog, ana.
0: Pero kay nagpatabang man kanya, amigo man ta. O bina'y guwapa-guwapa sa ilang lima. Ibog po ko ni ana, pero kay naunhan man ko ni mo.
1: Ako na lang gunagun.
0: Oh, sus! Imo na na!
1: Tabangin ko ba, nga madol sa iha? Magka-amigo mi. Kung okay lang sa iya, mangayok ang cellphone number. O siyang account sa Facebook.
0: O sige. Paringkamutan ako.
1: Sige, sige.

0: Steve! Steve!
1: Oh, oy, Nick! Pasensya kayo nga, tulog kadlo. Karoon pa na ako ni Matag sa'yo. Mga kay diskumpiyano siya. Mao ba? Unya, gitudlo lang ka na ako. Nga ikaw, murang po siya ni pahiyumpod. Ganaan siguro siya sa imo po nga, nangay kag number. Oh, akong gilista kaya si makalimot ko. Di ako mapun nun sa akong cellphone. Pwede naman ni mo na ikaw nun. Akara lang mo gisulat ni mo. Kaya ako rasubayon. Kaya number po. Ah, oh, dera. Salamat kayo ni Nick ha. Unya, unsa may kapalit na po nani. Oh, mangisnak na po ta. Kaya nang pupabugno ay sa sige ng batsoy-batsoy. Okay, mga unta galuhalo. Tara. Ah, kaya na may ganaan ako. Basta napakilain isaw ko ha. Sige, sige, tara. Mga galuhalo ta.

Sige na, huwag tawag. Saan ni oras ka ron? Alas 9 na. Basin mo, parang nakatulog to si Gladys. Sayang ning number nga gihatag ka na ako ni Nick. Tawagan ako. Ay, salamat ni Ring.

0: Hello?
1: Hello, Glad. Mayang gabi eh.
0: Kay Parkinson eh.
1: Si Steve. Kahinom na magkakatong gipangayon kag number sa imong kauban ng si Nick?
0: Oo. Ikaw man to si Steve na nga isa ko, ano?
1: Sorry kaya nga. Nakadisturb ako.
0: Okay raman. Unsay ato?
1: Wala lang. Testingan lang ako og tama pa nga number.
0: Amaw na siya. Sa dituyo ni mo.
1: Gusto lang ko maghigala sa imo ha, Glad. Kung masugot ka.
0: Kana raman di ay.
1: Okay lang sa imo ha. Bisan ugma.
0: Sa kana.
1: Mga untas ka was, mga snack ba? Kung masugot ka, kung masali ka sa ako makikuban.
0: Wala para may silo na makaambag ko sa imo ha.
1: Oo, ayun na. Ako na. Kung masugot ka.
0: O sa man po durasa.
1: Natural. Atong trabaho. Alas 6 man tabag out. Para di na ka manihapon sa inyo ha. Ngao na natas gawas.
0: Ikaw lang magpuntok. Ikaw may mabugas to.
1: Gusto na ako nga. Ikaw akong agdon.
0: Sige ka na lang na halo-halo.
1: Sure ka? Ugma ha?
0: Steve.
1: Yes. Sige ako rin bahala. Ay ka problema.
0: Sige salamat na ha sa paglibre ugma.
1: Okay, sis. Walay sa payan. Ugma ha?

0: tuhami sa akong magulang lalaki nga nag-support sa akong mga ginikanan.
1: Isabay-sabay sa higayon manglawas ta. Ah, sige, sige. Lo, ah, sige, kaingon ako. Di, lo. Ah, sige, kaingon. Oh, Steve, bastilan. Wa naman ko ni mga kara lagi kistak. Kamu naman lang pirmi.
0: Tungami sa akong magulang lalaki nga nag-support sa trabaho. Usay dito sa amo, Mang Ricard.
1: Hello. Ah, sige, kaingon ako. Di na ko ni mo libre hon ba?
2: Libre hon ta ka?

0: Ay.
1: Oh, naun sa mekanik.
0: Busog kayo ko ba? Lamig yung kay kaon ng dili atong gasto. Tuntum ni tawana ni. Bitaw joke ra to ba ya? Sige lang bay, kumaka kwarta pag gol. Ako gyapon mo libre sa inyo kamo ni Gladys gyapon. Na, sige. Sa man plano ani. Mo una na ko sa inyo ha, busog naman ko.
1: Mamiya na din ka, tungod kay busog na kanik.
0: O, oh, listen po, magigunong pa ko sa inyo. Basin, unsa pa yung mga plano niyo di ado, ha?
1: Ah, sige, sige, sige. Ah, ikaw, Steve, si plano din mo.
0: Ah, sabay na lang ta.
1: Ah, sige, sige.
0: Ah, sige, sabay na lang ta. Pagkawas. Glenn, magto na ko.
1: Salamat sa imang pagkatod, ha?
0: Walay problema.
1: Unya, ay mong masakyan.
0: O, magantang na lang ko diyan.
1: Ha, sige, sige. Salamat sa pag libre, ha?
0: Basta lang sulod akong bulsa, permente.
1: Tuwa na ba to si Nick? Nag-una na. Sa manugma, matrabaho ka?
0: Listen po, dilita ka makita o hindi ko matrabaho.
1: Ha?
0: Ingon ko, dili ka na ako makita kundi ko mutrabaho. Ganahan ako mutrabaho labi na nagkasuod kita. Gusto ko nga makita sa mga matagadlaw.
1: Kaya nga naman.
0: Wala lang. Ganahan lang ko nga magtanaw sa mga kanunay.
1: O sabi tuyo ni mo, nakituyo sa ko, ha?
0: Ha?
1: Wala, makanglipay lang ko nga nagkahigalay kita. Tonto, o higala na bitaw ta. Ikaw, grabe na ginimong concern sa koa ba? Grabe na ginimong pagtagad sa koa.
0: Tural, ganahan lang ko sa'yo mga glad.
1: Ah, sige. Musulod ako sa balay.
0: Ah, sige. Bye-bye, glad. Uy, kasi makatawag ko sa'yo niya.
1: Ay, ikaw, tawag lang, good.
0: Ah, sige, sige.

Maglisod mo ko sa pagsugod sa pagpanguyab ni Gladys. Ay, pormalay mong gulong babae niya, Sir Ron. Ah, bahala na, sugton ko niya o dili. Tistingan ako dito sa silban. Tawagan ako siya. Panguyaban ako sa dito sa cellphone, sugot lang. Total, dili bitaw chat. Tawag mong gada.

0: tawag ka.
1: Di ba yung basin makatawag ko? Pero basin nakadisturban ako. Basin nakatulog na ka. Nakamata lang ka sa pag-ring sa mong cellphone.
0: Wala, oy. Hindi ka pa ako nagtanaw-tanaw ng TV.
1: Ah.
0: Oh.
1: Glenn?
0: Ah, unsa ka na?
1: Naanta ko'y tuyo sa'yo mo, ha? Di ba, ingol ka kaganina, nabagyo ko'y tuyo. Ningol lang ko, wala. Pero ang tinuod na, ha?
0: Ah, unsa ka na ito, yun, ma?
1: Gladys, kung tinuod nga, wala pa'y nanguyab sa'yo mo, ha? Asino, okay lang sa'yo mo, manguyab ko.
0: Magiging lalaki, no? Magpakita sa tanan kaayo. Libre ho ng pagkaon, bisan unsa. Tanan-tanan. Kay na, lagi tuyo.
1: Mao, lagi, lisun mo po kayo. Magbinang task ko sa'yo mo, magsinalbahis. Niyong sao na lang. Di, ko di mo dawaton.
0: Ya, nagtuo ka nga dawaton ta ka. Bisan libre ho ni mo pagpakaon, nagpakita ka kabutan sa koa. Nagtuo na dahin ka. Positibo na dahin ka nga. Sugdon ta ka.
1: Oo, wala. Wala ko ingon na mag-asa dahin ko. Pero, di man mo may balaan. Nga mo na ituyo na ako. Mo nang nangursunada na lang ko nga masulti ko sa imo, ha? Kung tinood nga, wala pa'y nanguyab sa imo, ha? Ako na lang.
0: Tinood na ipanay mo, ha? Garong di naman ka sa cellphone kung tinood na ipanay mo, ha?
1: Nahadlo ko.
0: Nahadlo?
1: Oo, Gladys. Nahadlo ko kay basinog sa igayon nga masulti na ko sa imo, ha? Basin matamparos ko na imo. Na nagsasabing wow, okay balo sa'yo mong tinood yun nga batasan nga masuko ka na ika nga panguyaban.
0: Sa'yo mong tanaw sa kong hitsura, maldita na ko?
1: Medyo na agamay, pero nagpaswabi yun ang kabutan sa naong nimo guwapa.
0: Ah, namang yan pong ikita ako nga minaldita ko?
1: Maubitaw nga alanganin ko nga masulti sa personal basin huwag matamparos ko di mo.
0: Grabe sam niya, oh. Isam na ko na buhaton, ano mo nagbabaliban ko? Kung dili ko gusto.
1: Karon, babalibaran ba ko niyo? Bisag niya ata sa cellphone nagsultihan eh.
0: Mas maayos sa cellphone ta?
1: Mas maayos sa cellphone nga unsa?
0: Mas maayos sa cellphone ta nagsultihan eh. Kaya kung dawaton ta ka, kasagaran lalaki, bisan mabati na ako sa mga drama sa radyo, may huling lalaki nga, imo na kong kisugot, di pag ako, di kung sugton ta ka, di ka makahalok sa ako karon.
1: So, but pasabot ni mo, okay rin sa'yo mga sa cellphone ko nang uyab?
0: Oo.
1: Oo niya, sugton ko ni mo.
0: Oo, oh, sige, sugton ta ka. Tinod na na'y magkanang imo, ha?
1: Oo, mo gani. I love you.
0: Ah, sige, I love you to. Hoy, mas hindi ka makontento sa ko, ha?
1: Ayun ang pag-resulti niya, na ibalo ko sabot pasabot ni mo.
0: Natural. O niya, karon, dili ka makahalok sa kuha kay mga lalaki naman pagsugton. Mayingon dahil nga ako. Pahang niya akong kiss. Karon, di ka kangi kay cellphone naman.
1: Apo, hindi na sa cellphone. Iwan man ang ginikit sa iyong daungan, babe.
0: Pero, bitin niya po kay cellphone rin niyong imong ihalokan.
1: At basin eh, ugma. Ugma, kita ta, istorya ugma. Salamat kay Glad. I love you.
0: I love you too. Sige, kita rata ugma, ha?
1: Oh, sige, salamat kayo. Sweet dreams.

0: Unsa man kamo ra makagipaningot?
1: Lagi. So wala pa hinon kita nagkauyab. Nga permintita tita manghaon sa gawas. Murag wala lang. Karon hinoon, murag mahadlok ko sa iba mong hawin.
0: O niya, unsa may topic na to, Karan?
1: Natural, pasalamat sa imo ha. Naglibugon siya akong buhaton, Gladys.
0: Mahistorya man kahata.
1: Di ano ito, nagka-istoryahan na kita. Pero wapo kay balungon siya akong topic, nakalimot ko. Tuhan, pwede makahawid siya mong kamat.
0: Sasta raw. O, karun dili man. Trapoy sa niyong kamot sa imong panya, oh. Grabing ko pa sa imong kamot.
1: Huh, isa. Glad, I love you.
0: I love you, to.
1: Ambot, wow kay balukon siya ako ipasalig sa imo, ha?
0: Lain naman yung mga lalaki kay kusugras pasalig. Man, di ay, di ka balumutuman.
1: Pero ako, mutuman, sab.
0: Ako ra bagin ka babae sa imo, ha? Guwapo ra ba ka? Ibalo ko kung manguyab kag lain, makauyab pagyapon. Kontento na ba ka sa ako, ha?
1: Oo. Kontento na kaayo. Pakisa ko, be.
0: Naan pagin ako, maningil ka o kiss.
1: O, ako makontento sa silpon. Ako na tuon silpon ako nahagkan.
0: Nabati man po na ako.
1: Bisa na. Ganang diri ba? Okay na. Kita rin itong duha diri na may mga tao pero ito aral ito sa lipdan man ta.
0: O say diri.
1: Lips lang God. Kalain po sa aping ra.
0: Ah, sige.
1: Love you, Glenn. Pwede makagakos.
0: Ah, love you. I love you too, Steve.

Oy, Steve, anak. Oh, pa. Oh. Matun pa ni mama ni mo. Medyo nakay kausaban ka ron. Sa unsa pa? Grabe na nung pugong sa imong sweldo. Ah, oo pa. Nakoy plano pa. O, si plano ni mo. Plano magtigom pa. Para dili ko magsalig sa inyo, ha? Mm-hmm. Kaya si plano lagi ni mo. Mamutangi ngayon pa nga makiminyo ko sa akong hinigugma. Plano na ikaw magminyo. Sa pagkaroon pa dili pa pa. Kaya pa ko'y natigom ko insakto. Pero kung maabot ng panahon, kaya tama na ako matigom, magpakasal ko sa usa ka babae akong hinigugma. Kinsa man ang babae ba? Kao man nagyapon sa among itrabahon pa? Si Gladys. Oy, wala akong makita ni Ana. Pakita mi ni mama ni mo. Gwapa siya pa, buutan. Labos sa tanan, mahal na ako siya. Kontento na magiging kasabawang babae. Oo pa. Nagtigom na gani ko pa para kung sige nung pagpakasal na kami, di ko magsalig sa inyo. Kung namoy kaambag, salamat kayo. Pero mas maayo yun nga, ako ag yung kwarta. Ala, sige. Dada, diri. Magkikilailami siya. Oo pa, dalo na ko si Gladys, diri.

0: Kung sa tanong ko ninyo sa inyo, ha?
1: Oo, Glad. Ipailalatan sa ako mga ginikanan.
0: Mas dili sila ganahan sa ko, ah.
1: Sa inyong mong itsura, kagwapa ni mo, buutan pa yun nga pagkagwapa. Dili ka sila ganahan sa imo, ha? Abi ni mo, Glad, kung sa akong kalipay, igo lang sila mo suporta.
0: Sige, sige.
1: Dito na naman ni hapon sa balay. Ha?
0: Sige, sige.
2: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.

0: Ay, mau din ni si Gladys. Steve.
1: Ma'am, mayong gabi sa inyo ha, sir.
2: Oh. Ni hapon na lang ta diretso. Kay nag-andam naman si mama ni mo Steve og pagkaon para sa panihapon. Sa ti pangalan ni mo?
1: Gladys, sir.
2: Maigi mamili ni akong anak ka. Liwat sa ako, ha?
1: Ay, sas. Nalapon na imong tinonto din na o anak ka.
2: Tinon ba ito? Oh, di ba guwapa si mama ni mo Steve? Opa. Oh, maura po kasi ako, ha? Guwapa kaya po si Gladys.
1: Salamat kayo, sir.
2: Di, dito ta sa lamisa mag-istory ta. Drive me home tonight.
0: Abi ni mo Gladys?
1: Tsaka na, ma'am.
0: Kini akong anak si Steve. Tulong kini sila ka magsuon. Kini magwangan babae sunod lalaki. Poros na mga minyo. Kini nila akong ulitaw.
1: Mao ba? Masinayoya ba ni ma'am ngalain, ma'am?
2: Ka na rin pangutanan ni mga di mika himbalo. Kaya huwag man may magpakialam guning ingon pa kitawa nga love life sa akong anak.
0: Gladys, ikaw rin akong uyam. Kini akong anak kinoon, Gladys, honest gini nga bata. Buutan eh, sukan pa sa una bata pa ni.
2: Tanawa Gladys.
1: Wala chokro to akong pangutana, oy.
2: Abi ni mo Glad, grabe nung tigom ni akong anak.
1: Tigom nga onsa?
0: Kwarta. Kaya na ini plano niya.
2: Ingon niya, nga magtigom-tigom daw siya kwarta.
0: Pa, stilas papa, oy.
2: May naman kay balo si Gladys. So, maning bataan eh. Ingon siya, magtigom siya mayog kwarta. Pugong siya sa gasto. Kay, para sa higay niya magkasinabot na daw mo, magpakasal mo, nalis siya'y kwarta. Tinod ka na, Gladys, para ka na itong duha.
1: Ha? Nagtigom-tigom na ang kwarta para sa...
2: Oo. Kay hagaron takas pagpakasal, preparado na ako.
0: Mao ka na, Gladys, di na halos din mo palit unsay kinang lanon dres balay.
1: Hoy, pagasto-gasto po din sa inyong balay, Steve.
2: Ginagmay lang sa kay total na may kwarta na sila mamagpapa. Ako sa unahon, ako kaugalingon o sa ato og duha. Kay magkasinabot nita, magpakasal ta, di na ako'y kwarta, dili ko magsalig sa ilaha. Mao na, Glad. Ikaw ang ipangandaman niya na nga, sa higayon nga magpakasal mo, nanay kwarta si Steve.
1: Ay, grabe ni ka tao.
2: Isure na magin ako, nga ikaw ako mapangasawa.
0: Nalasipan na yun, nakamukha

0: Dan pwede ubanan ko ni mo. Huwag pwede ang trabaho niya ito karun doha.
1: Maraming ipaanin ko ni mo sa inyo, ha?
0: Oo, kay mamalita.
1: Mamalit ka unsa?
0: Mamalit ang mga gamit. Sa balay.
1: Ha?
0: Oo, kay mag-asawa magyugo sa imo, ha? Mamalit daan ko, pag-andam ko kwarta para sa itong kasal, mamalitan ko gamit.
1: Hoy, paminaw sa agmayo, ha? Wala pa ka magpailaila sa akong maginikanan. Ako pa imong ipailaila, pero ikaw ang yung kakatamak sa balay.
0: Wala ka na yung problema. Paingon ta niya. Ako na yung muhagad sa imo, nga muanto ko sa inyo, ha? Magpaila ko sa imo maginikanan. Nanadana sa akong pattern. Ako, hapit na mo, okay-okay akong kwarta akong tinigom. O niya, mamalit na tagbutang. Tanan nga klase sa butang nga naas balay, magamit yun para di na ta maglison.
1: Ahay.
0: Magpauban ko sa imo kay magpatudlo ko kung siya ay dapat gamito nun sa sulod sa panimalay ng mga gamit.
1: Nalasi kita na.

0: Oh, kompleto na. Pag makita na tayong Pinoy Anan, mag-abang lang sa ta. Ha? Ah,
1: grabe gini mga plano ba? Sure-sure na gini. Unsa man di ay, para makaingon ka nga, ikaw rin yung babae akong higugmaon. Ikaw na yun ang sure nga babae akong pakaslan.
2: Ah, sige, sige. O niya, kanong sabantang mo ato sa akong mga ginikanan?
1: Karoon na. Adto ta sa inyo ha, karoon.
2: Ah, sige, sige, tanay.

0: Ay, wala mo na problema sa amo. anak, mamot mo ginang higayon nga maminyo ginang taop.
1: Salamat ka sa inyo, tay. Isti, pasensya kayo sa mo, Pinoy Anan, ha? Katong giingon ako ba nga, usa ko nga na himang breadwinner sa akong pamilya.
0: Wala ka na problema, dili ang balay mo ay akong yan, he? Ang mga pagtagad sa imong mga ginikanan.
1: Ay, wala ka na problema sa amo, ha, Sir Steve.
0: Ay, pag-sir sa ko, ha, nang. Steve lang. Kung pwede, pwede na ako magtatay sa inyo, ha, magnanay. Wala'y problema na. Ala, ikaw, magtatay ka, magnanay ka ni inahan ni Gladys.
1: Kao lang, sad.
0: Oh, sa katapusan, sangko naging sa langit akong kalipay sa akong ibati karon. Tay, nay, kaya nga naman. Welcome ko sa inyo, ha, nay.
1: Ay, unsay kalipay ni Gladys, nga nung di, God. Nala, kamo na magsabot-sabot kami, mo support lang me. Kung unsay mo ikasuporta para lang maplastar inyong kami nyoon. Nay, tay, salamat sa inyo, ha.
0: Gladys, kumpleto na. So, mag-anam-anam mo na ako sa pagpangita og Ninong og Ninang. O ikaw, sab, sinakay katampungan Ninong og Ninang.
1: Hala, grabe na kinda mo rin natin kaslon kanon sunod bulan ba?
0: Bitaw, anak, ganun di, God. Para sure-sure na yun ba, igot na lang dayon pag-andam para sa kasal.
1: Ala, sige.

0: kompleto na pa.
1: Ay, so sakto-sakto na yung kwarta na yung pagpakasal.
0: Ay, guwigo na na pa. Yan na pa inyo. Kunya, lumarayag po ko ni Utol po, ni Kuya. Ay, pamarayag lang ko sa ilagod, kasi na sila'y katampo. Ay, nagsuluha na yung problema ni mo. Oo pa. Kumusta naman si Gladys? Oo, nasa ila pa. Tawagan to na ako karon. Kumusta ako na ako kay matagabi igi kumanawag niyan. Kaya di makumpleto ang mong adlaw kundi may makasultihan niya sa cellphone. Ay, napagpaigugun mo niya nga may mong ligon yun inyong relasyon. Oo pa. Bisan plano pa na ninyo nga magpakasal pero layo pa man to. Wala pa ganay mo yung mga kuwan. Kinanan, mga papil, hikayon pa. Excited na kayo ko pa kay mahal gina ako si Gladys pa. Ay, nahala. Sige, sige, sige. Tawagan ako si Gladys. Oh, sabi si Gladys, di ba matubag? Matubag. Wala gina. Chatan lang ako ng asa siya.

0: Glad.
1: Ah, uy.
0: Oh, nalulutulala ka.
2: Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? Atos ang paminaw ng mga pipila ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
3: Unsa imong hangalan ay og taga-asa ka?
4: Ako nga lang si Alejandrina Mohamitano, taga Pamansalan, Diwan, Dipulog City.
3: Unsay imong hangibati sa una nay sa wala pa kakainom og Capricorn?
4: Kapoy kaayo ang lawas. Unya dali ra pud ko masakit. Kana siya nag-inom na dayon ko anang Capricorn. Unya may na akong tulog din akong hugaw ko may po din daghan na pud kay gihi.
3: Sa ato pa na dunay alibyo ang paggamit nimo sa kape. Nindot ang imong hang tulog, nindot pud imong bawas.
4: Dayon ang kaning Capricorn, nindot pud kaayo siya. Akong paminaw hayahay na akong lawas wa. Na niya karon muragan ni kod ingkon na. Una gi nga dili gyud dun ta ko magpakawana kay kanang na ang kagiganahan man pud ko.
3: Thank you kaayo okay, na ha. O padayon lang gyud ta sa paggamit sa ato ang Capricorn coffee. Daghan kaayong salamat.
4: Sige salamat po sa inyong pag-ari.
5: Ganahan kayo si Ma'am Jane Orungan nga taga Bayugan City kay hinanok na ang iyang pagkatulog sa matag gabi tungod sa iyang kanunayng pag-inom sa Capricorn with Malunggay and Santon.
4: Ganahan ko kay lami imong gud ang akong tulog matag gabi. Sa akong paminaw gud nindot gud kaning kapiha kay nakasuway ko sa uban maragulay alibyo. Sa dihang nakainom ko aning kapiha sa Capricorn, lami na akong tulog.
6: Pila na ka oras karon imong pagtulog?
4: Nibalik siya sa 8 hours.
6: Ganindot, no? Kamusta ang pagbawas sa pagkakaroon?
4: Karoon nga nakainom ko, ana. Normal na ang akong pagbawas.
6: Marekomendar ba nimo sa uban na sa pag-inom sa Capricorn?
4: Kamu diha, mga kahigalaan, kung magkape man lang mo, mag-Capricorn coffee ka na lang. Kay nanambal pa ka, may kape pa ka. Kay abin ninyo, sa kalami sa kape, dinigit na baylo. Unya, probit and tested yun ang kape.
5: Capricorn with Malunggay and Santon. Ang kapi nga dakog ikatabang sa kanunayng pag-inom.
2: Okay, may gala mao itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Ayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee. Makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
7: Okay, sir. Nakagigunit ang aplas.
8: Kuan day, kanang Orion Herbal Oil na siya.
7: Uh-huh.
8: Ako day nga si Jared. Kuan mga baduwa ko kung basketball ba niya. Kini siya na pamatunan din ako nga maayo din siya sa lawas. Kay before ko magduwa o humagduwa, mo gina akong gamiton. Katawaan nga niya sa mga kauban dito kay ako raw na ibatanon nga mga plus.
7: Orion Herbal Oil mo gamit?
8: Orion Herbal Oil, pero was lagi ba sila na pwilo eh. Kaya no, ako raw ang pwiway pamaol ka daw maguli. Sila puro sila aray-aray. Mata nila ugma, pagkabuntag, wa na puro na pamaol.
7: Oh, ang imo, way panakit sa lawas, basta Orion Herbal Oil gamit.
8: Wala problema.
7: So, imo yung rekomenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
8: Wala problema. Testin and proven din kayong Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
9: Oh, mayong buntag, ma'am, no? Ang sayo, ngalan ni mo, ma'am?
10: Julianne Bula. Naamid na rin ka po yung karon sa New Bataan, La Libertad, sa Buanga del Norte.
9: Kung sa may mong hibati sa dihang wala pa ka makagamit ni ining produktong Orion?
10: Akong sakit psoriasis, niya. Lain makaito ko ang panit, kinagasamad-samad din akong ulo. Daghan kayo, maragpas pa, bitaw siya, puno kayo niya. Magayitong giupawa na gani sa doktor kay gadugo-dugo ba?
9: Sa dihang nakagamit na ka sa Orion nga haplas, unsa may resulta ni ana ang anak kanimo?
10: Dako gid siyang epekto sa ako kay wala pa ko nagamit anang Orion. Daghan ko gamit nga makaayo lagi sa psoriasis pero nagingon ako ang ugangan nga pagpalit og Orion kay try lang ba? Unya mo din to nga pagpalit ako isa lang ka buok Orion, testing pa nako. So akong gibubo sa akong ulo, sa akong lawas. Niya, pagkaugma dayon, tingala man ko nga nagtanggal ba siya. Tanan sa akong mga ulo ko itong mga kaspa, tapos sa akong mga panit, galit lagi siya kahamis. Muto nga, dito dayon ko nga, isa ka bulan ako ginamit, ug to nga ang Orion, naulian lagi ko.
9: Okay ma'am, no. So salamat kaayo sa pag-share sa imo ang nindot nga experience sa dihang nagamit ka niining haplas nga Orion. So salamat kayo ma'am o padayon sa paggamit niya na.
10: Okay, salamat po.
2: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parayin ito sa mga testimony may higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
0: Nangita ko vitamins na makagana ito pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung lanunda, nagyod siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man niyang tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang efekto aning Nerviplex, ako na dyan siyang i-maintain sa akong mga anak.
2: Karon napod gyapon tayong Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Mo ni siya. Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mahigala na to nga nawala ang gana sa pagkaon. Sama ni Lolo ug Lola, ate ug kuya, mama ug papa tumar sa Nerviplex AA or Appetite Enhancer Capsule kay naa ni siya gitawag nga Boclizen ng pampagana sa pagkaon ug makatabang pud ang Boclizen sa pagkatulog. Napod ni siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran ug kaugatan. Pwede sa mga 13 anyos kung nawala ang gana sa pagkaon gikan sa 13 ngadto pataas, no? Sa Nerviplex AA mo balik ang gana sa pagkaon ug gusto kang mo-relax, makarelax ka. Mauna siya ang Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Para po sa nag-agwanta sa mga tusok-tusok, mauna na gitawag ng nervous neuropathy tugod na kay nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga pangidaron o di baka tungod sa diabetes. Makatabang nga malibyuhan ang imong problema, pinaagis pagmintinar o inom sa B40 ang high-dose nga B-vitamins o kung maunang binuhod o tusok-tusok ang problema sa inyong tilt o kining kamot, B40 na ka na ha? Ay mo pag-agwanta ito na sa inyong pharmacia. O diri po sa atong Megacar Soft Gel Capsule. Ang Megacar Soft Gel Capsule adunay siya 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga edaran nga senior citizens, makatabang ang Megacar Soft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango or Alzheimer's disease. No? Paminaw ni hina, mga nanay, tatay, makalambo po ang Megacar Soft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o ngadto-ngadto sa pagkabuta. O, delikado ba yan mga higala? Lisod na kayo nga wala natin pananaw diha, no? Looy kayo ta diha. Busampingan na ito atong kaugalingon. Mga nanay, mga tatay, makatabang po ang Megacar Soft Gel Capsule nga muligon ang kabukugan o mga juwen aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Mauna ang Megacar, makatabang na kanyo. Uban pang mga benepisyo sa lawas, makatabang po ang Megacar Soft Gel nga ma-prevent ang breast cancer, colon cancer o prostate cancer. No, delikado ng mga cancer-cancer may gala. Kung gusto ito makalikay niya ng cancer, i-maintain ang pag-inom sa Megacar Soft Gel. Bisan sa usa lang kadlok o sa kapsul. O makatabang po ang Megacar Soft Gel nga mabawasan ang fatty liver ni antong non-alcoholic fatty liver. Makatabang po ang Megacar Soft Gel nga makunhuran ang pag-atake sa hubak o asthmatic attack sa mga hubakon. O mga hubakon ha, mag-Megacar Soft Gel para dilip mo atake ang hubak. Makatabang po ang Megacar Soft Gel nga regular ang oras o hinanok ang pagkatulog. Tungod kay kung taas ang omega-3, taas po ang melatonin or sleep hormone sumalas pagtuon. Busa ang importante consistency is the key, meaning nga imintinar o inom ang Megacar Soft Gel o sa kakapsula kada adlaw aron inyong makuha ang tanan benepisyo. Hinumdumi, Megacar, dagang health problem ang itikar. O dinipunta sa atong Ferbite Capsule. Ang Ferbite Capsule mahigala para sa mahigala na ito nga nawala ang gana sa pagtrabaho, gamay nga trabaho, daling kapuyon. Dili na pwede, no? Maglipong-lipong niya, tapos luspad tanaw, dry tanaw, labi na kumabae, pangit kay tanaw, no? Ayaw kalimti, kung naaka niya na ang problema, magmintin og Ferbite Capsule sa matag-adlaw, ha? So sa kadlaw, kaisa lang niya po. Aron mawala ng kadry, mawala ng lipong, luspad, o mubalik ang kakondisyon sa trabaho. Og purubod sa atong sabon nga Dr. Love's Glutathione 10 times up. Ayaw kalimti, ang sabon nga Dr. Love's Glutathione 10 times up siya ang mutanggal sa mga dead skin cells sa atong mga panit. Dr. Love's Glutathione 10 times up. Ang tanan at mga product mahigala mapalit sa mga parmasya o butika nga dool sa inyong mga lugar.
11: Glad!
1: Oh,
11: naroon ito lala ka.
1: Oh, wala, Steve. Wala.
11: Tawagan ta kagabi eh. Huwag makamutubag. Naupo ka mo reply po sa akong chat. Naka-online man ta ka.
1: Ah, namert di me.
11: Namert di mo?
1: Oo. Makauban ako sa trabaho. Ito nga akong kauban nga lima banadi ha. Dito mi sa ilanik, Nick.
11: Oh, pastilawagin mo manghagan ba?
1: Wala na lang kay surprise man niya mura pag naalanganin namin sa oras.
11: Maudewa na katubag.
1: Oo, oh, naglami na kayo ng trabaho ko, Steve. Sorry, kayo.
11: Okay lang. Kaya pa makasipatrabaho. Natural maging na, pahilis sa inyong gikaon dito. Paalang kikunin ninyo hagarag, pasti lang yun ninyo sa boy. Asa na to si Nick. Ako itong istoryahan nga nung kunin hagarag sa kinsang birthday to.
1: Asa yung papa?
11: Asa yung papa niya eh. Basin po nung dili po ko pwede dito.
1: Amot ka ni Nick. Basta kay kapoy kayong lawas, abin ni mo. Kadlao na may nakauli.
11: Kadlao na mo nakauli, di ay?
1: Oo. Basta kala stress na ko. Nakatulog ko dito ilan ni Nick.
11: Ha?
1: Nakatulog ko.
11: Mauba?
1: Di ako makauban. Nakatulog po. Tulog mo dito nakatulog. Anduhan mo yung nakauli. Kaya nakaya pa manaw nila. May manto sila kaya na may motor. Di kami nagsakay naman. Ipasairuhan. Mga ito nga, laban akong ulo. Di man pwede mag-absent ko, drone.
11: Oh, sige, sige, sige. Relax lang. Dinis ako sa kumpuesto, ha?
1: Eh, oh, sige, Steve.
11: Love you.
1: Ah, sige, love you to.

Siguro mga tulay na langit siguro para maglungagan pa na ako akong tinigom. Hagaron ako sa pagpakasal si Gladys. Wa para mapagpadalas kuya sa kuha. Ingong pa niya, tagaan ako niyag 50,000. Tama na gina. Mayong trabaho tong tao. Takog sweldo, ni makahatag sa manghod. Bisan sa usara kahiga yun. 50,000 ang ingong inyan. Si Ate Sab, maulang yapon, 50,000. So, sobra-sobra na. Igo-igo na gini nga pagpakasal. Ay. Inon ako si Gladys. Excited ako, dilik na ako makapaabot pa ugma ako siyang sultian. Tawagan ako siya.

0: Steve.
1: Oh, salamat kay nakatubag.
0: Ha?
1: O sa una, mga bulan na kapin. Katong na birthday mo ilan ni Nake, wala mo matubag.
0: Oo, ako makalimot ato.
1: O niya katong duha kasi mana, wala po kakatubag. O, karon nakatubag na yun. Sa bagay, ako na po niya adjust ba si Nake. Time nga bag busy ka. Nga, usay, natulog na siguro.
0: Lagi?
1: Ay, paminasag maayo.
0: Oh, saka na.
1: Excited na ako nga ako na lang isulti sa mga address cellphone.
0: Oh, unsa na?
1: Mga July 8, pakasal ta.
0: Ha?
1: Oh, ano na kahaka? Ano na kuratan ka na mao naman ay plano na to? Nya, nagpaabot lang ka sa akong gusto nga schedule. July 8, pakasal ta.
0: Kwan, Steve, nanta ko isulti sa imo ha?
1: Ano problema man? Ha? Unsa ka na? Unsa yung problema?
0: Steve. Kwan. Pasailo ako.
1: Pasailo unta ka? Unsa yung problema di ay?
0: Pasailo ako, Steve.
1: Unsa lagi problema ni mo?
0: Buntis ko.
1: Ano isa? Unsa ka to? Buntis ka. Pero wala kita may tabo, di ba? Ya karon buntis ka. Saan pa kay tabo?
0: Wala ko magtuo nga may tabo kanto, Steve.
1: Buntis. Kitse nakabuntis di mo.
0: Kaya numnum ka dito na merti kami sa ilan ni Nick.
1: Oo. Kaya nga noon si Nick tapo.
0: Nakainom ako para sa akong mga kauban. Diba yun kung kadlaon ako nakauli. Dito may nakatulog ilan ni Nick. Dito higayon na sultihan taon-ta ka. Magbantan ako na na si Nick sa akong kilid.
1: Magpasabot di mo?
0: Wala ko magtungay akong ilamtad. Samtang ahubog ako. Sorry kayo ah. Di na nato ipadayon ni magplano ka. Magpakasal ta.
1: Grabe ako pagpangandam, Gladys. Grabe ako pagpangandam. Naglaom na ako. Kakita. Mandiay mo nang gisayangan ang tanahan. Grabe sabdi mo. Huwag ka makauna-una at dinika na ako.
0: Masalo ako, Steve. Masalo ako.
1: Ipaw na niya yung cellphone.

Murgo ako'y nakita, Kuya Ern, sa akong palibot sulod sa akong kwarto. Niyadong higayola. Murag ningit-ngit akong pananaw sa diyang lahim. Bati na akong sulti ni Gladys nga nabuntisan de siya. Ninik nga ako na pong higala. Masuod na ako kauban sa trabaho. Grabe akong pagpangandam, Kuya Ern, ka naglaom na ako, nag-asa ko. Ang resulta, sila ragyapon din ni Nick ang nagdayon karon. Kay nanay anak ni Nick, kay Gladys. Nagpalayo ako sa mong lugar, Kuya Ern. Ang uban akong tinigom nga kwarta, akong gibilin sa akong ginikanan. Nagdala na lang kong ako ang magamit paingon sa akong pagbiyahe. Halos na ako'y kamatay, Kuya Ern. Permintiin taon ako ubanan sa akong amahan. Sa kwarto, kanunay ako niya panidaan. Kaya ba sinunsay akong buhaton? May nalanggani, Kuya Ern. Giubanan pa ako sa labawang makagagahom. Kaya maunag yun tato akong plano. Puslan mo na'y kapuslanan ng tanan. Magpakamatay ako. Sayang ang tanan, pero ano ko'y mahimo, Kuya Ern. Ako kinigishare nga kaagi sa mga higala na to. Yan din ay magkumpiyansa. Bisan pa man sa mga igsoon o suod nga higala. Kaya usahin ay muahas, Kuya Ern. Mora po'y muguba sa imong kalipay. Kuya Ern, daghan salamat. Din yan ako tama na imong magtatampo, Steve. Daghan salamat, Steve. No? Tinuling ngayon ni Steve, nga di kita makumpiyansa lagi. Maigsoon man nato. Basta usahin na mga higala na to. Usahin may muguba sa itong mga pangandoy. So, daghan salamat mga higala no sa ato mga listeners. Ikaw, kamo, karon nga naminaw din ha. Anyo kalimti ato mga brada ka. Maunay pinaka-importante. Nakikuban ko kaninyo pinagis paghatag kinabuhi sa mga nagkalalay mga kaagi sa matag tao. Pero ang pinaka-the best nga akong i-share sa inyo kini atong mga product. Labi na sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Malipay na si Kuya Ern nga naana sa inyo ang mapanimalay. Umaw sa inyong gibintin nga kapi. Kung kapi naman galing, Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Ikumplito pagpalitin nyo sa Parmasyag Butika ha. Ina Capricorn Gold with Malunggay and Santon pwede isulat sa papel. Og sa atong duha ka klase nga Orion, green ang taklob nga daghang kagamitan og ang orange may pagkamintol may pagkabugnaw. Kahibalo ko na yung mga higala na to nga mahilig sa mintol ug bugnaw kining orange ang taklob. Pero gusto niyo og daghang kagamitan green ang taklob na Orion. Ora kung haplas naman galing Orion herbal liniment oil. Og sa atong Nerveplex syrup ang kompletong bitamina mga inahan. Ayaw kalimti sa matag adlaw ang atong Nerveplex syrup. Para sa inyong mga elementary nga mga bata, nga nag-eskwela, babae man o lalaki, Nerveplex Syrup. O sa atong Nerveplex EE Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na ito niya nga nawala ang ganas pagkaon. Nerveplex EE Appetite Enhancer Capsule. Pwede sa mga 13 anyos sa patigulang nga mga edad kung nawala ang ganas pagkaon. O sa atong B40, ang high-dose nga B vitamins. B40, may higala na kung tabang ang B40 sa mga tao nga adunay nerves neuropathy. Magbinhod-binhod imong kamot, na manusok-tusok sa imong tiil, nga ma-feel nimo, maunay nerves neuropathy, basing nadaot imong kaugatan, gumikan sa taas ng edad, no? O baka nadaot imong kaugatan, gumikan sa diabetes. Makatabang ang B40 nga malibiyuhan sa matag-adlaw, anyong gibati, no? O sa lang kapsula, kada-adlaw, may higala. O sa atong Mega Care Soft Gel Capsule. Nga dagang health problem ang itiker, no, sa mga high blood, diabetes, pwede mo mutik ni ana. Mahibalaan niyo kung unsa siya ka-epektibo. Sa mga nanay o tatay nga mga senior citizens, mag-take mo ha para dili din mo dali unog Alzheimer's disease o kaning itawag ng limtanon ba, ango-angon. Mag-Mega Care Soft Gel Capsule mo. O sa mga babae nga nag-anto sa dysmenorrhea, na sakit kayo matag-binulan kung mabot ilang binulan nga rigla. Mag-take sa matag-adlaw mga babae sa ato Mega Care Soft Gel Capsule. O sa lang kapsula. Mga ginikanan din ang adunay depression o anxiety ang ilang mga anak, mag-Mega Care Soft Gel Capsule. O sa lang kapsula kada adlaw. O sa atong Fairbite Capsule, sa mga higala na ito niya nga gamay nga trabaho, gamay nga lihok, daling hanguson, daling kapuyon. Mag-vitamin sa atong Fairbite Capsule, dili ka makalasa o taya, dili po maghapdos imong tiyan. Kung maglipong-lipong ka, luspad kang tanaon, dry imong kaugling. Ayaw pasagdi, mag-Fairbite Capsule, imintin. Kung asa mo nahiyang, o asa dapit dapat sa inyo nga mga product akong gisir sa inyo mga higala, kanto ang inyo ha? Okay, dagang kay salamat, kinis Kuya Ern, ang iyong Dr. Love, ingon, Dr. Love! Bye-bye o God bless kaninyong tanan.

0: na kabay mga pangutana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Hello, hello mga kahigalaan. Welcome na po sa atong programa. Maying adlaw kaninyong tanan. Kini si Buttercup, kauban nato ang ato ang halangdong doktora nga si Dr. Joy Bantilante. Hello, Joy. Yeah.
2: Hello, Ma'am. Buttercup, thank you kaayo.
1: Dugay na gitawa nang kita, Dok, no?
2: Lagi, kay...
1: Hindi mo na ako ni mo, Dok.
2: Kay naguhan man ka, nayayay man ka.
1: Kung nayayay ko na atong doktora, labaw ganagawin yung nayayay ba?
2: Nayayay ka ayag yun.
1: Welcome no sa atong mga mamiminaw. Salamat ka ninyong tanan sa inyo ang always nga pagpamati sa ato ang programa may kalabutan sa panglawas. No, dayon. Bueno, atong isgutan ang panahon nato karon, ulan-ulan na pod.
2: Oh, ang weather karon is nagi-check time sa init kayo, dahil mukalit lag ulan, no? Kay May na biya, no? May, June, di ba? Ting ulan naman po na. Mabita ng uban sila, maglisod sila o bulad sa ilang humay kay mukalit lag ulan.
1: Kana, mo na yun, no? Dapat unta sa June, di ba? Summer ka, ayun na siya.
2: Kuan man, na usob na magod ang panahon. Okay. Agi sa, siguro sa climate change, isaan na is that kulang kaayo taog mga trees. No, so inana mo matter gyud na ang climate wala na kahit ay maayo nga kuan oxygen no sa ato ang mga gikan sa trees nato no so muna usahay asang shade no even kanang gitawag nato og watershed no so mo matter gyud kay ang climate change ang nakatabang man gyud unta gyud sa ato ang kuan diri sa ato ang is ang atong mga trees no ato mga kahoy so katong nindotong murag na ako'y nabasahan na program ni Apple the App na plant pila ka millions of trees no so hinauton ta ang atong mga kabatan-onan mo join og kanang main anang advocate
1: Mano.
2: So karon uso jud kay sipon agi anang ulan init so in fact ang ako ang anak no itong second ako is nag fever to gamay and then I think agi to sa nagsipon siya sige siya atching no. So muna nga ang mama gi-vitamins dayon. So muna siya advice nato mag-vitamins ato mga anak no sama sa ato ang Nerviplex syrup for our 2 years old to 12 years old no. So naatay nindot man ani ma'am kay naa siya zinc for immunity no. So naa sila everyday aning ilang Nerviplex syrup, vitamins plus lysine and then naa siya taurine para sa brain development and zinc for immunity. Haron dili magdalig sakit-sakit itong mga anak. And then aside ana, napa siya chlorella as growth extract. No? Haron tag-as, mga pang Miss Universe kaayo ang height.
1: Then, Dok, wala sa mga adult, Dok?
2: Sa mga adult, natay Nerviplex AE. So, appetite stimulant, no? Labi na kita, kung sa'y luya ta, natay problema, bisita sa work, no? Or wate kwarta, isa na na.
1: No,
2: makaluya ta na. So, muna siya nga, nandot yung kaya nga mga multivitamins nga kanang naay paganag kaon and then aside ana anapo siya yung side effect nga paganag tulog so nindot kayo at least sa ato makarelax ta recover ta ma better ang ato ang sleep especially sa atong elderly kaya makaingon sila nga kanang bitang tulog manok
1: lagi.
2: Nga murag walay klarong tulog
1: lagi,
2: so mo na siya nga kita manggod, dili na manggod ta pareha sa panahon nga nutritious kaya itong mga pagkaon. So, naanad na tag fast food, no? So, fast ra kayo lutuon, pero kulang kayo sa nutrients, no? So, muna siya, dili na pareha sa unang lutong bahay, luto ni nanay, mga presko pa ang mga sago, no? So, karon ang uban gani ana, frozen, no? Ang mga uban ng mga vegetables. Ang uban pa ganing vegetables is kanang nakakand, no? So, muna siya nga, lahi na gin ang nutrients, no? So, advice na gin kayo nga mag multivitamins ta.
1: Sakto kay Dok, no? Salamat si mong pag-remind sa atong mga mamiminaw. Pero para ko to imong gingundok no, wala like, kwarta, okay na na, bahala na, basta atong health, di ba? Kung healthy ta, wealthy ta. So, mara nagyay puntag ka ng kwartahan.
2: Yes.
1: So, ang pingan nga to, ang panglawas.
2: Ang kwa na na, ma'am, kung naakaydaghan sakit, syempre, mahal kaayo.
1: Mm-hmm.
2: Mahal kaayo mga maintenance sa gadlaw, no?
1: Tinuod.
2: So, makaingan dyo gana nga, kung healthy ka, at least makasave ka sa pamalit sa mga maintenance ni mo. At kana. Least dito na lang ka sa mga vitamins.
1: Kana,
2: dyan na lang.
1: Mm. So, importante ka, ayun no, nga manginom na sila mga vitamins or mga
2: yes.
1: supplements. Uy, nabit iba kong coffee corn.
2: Yes.
1: Ay, itong purple.
2: Yes. Yeah. Gimarket na ba nini, sir?
1: Hmm, no. Ato ang i-invite ang ato ang mga kahigalaan, no, nadugangan ang atong coffee corn, nga purple, no, kwan siya, doc, made of malunggay. Anzanton, gihapon siya.
2: Yeah, it's purple corn because ang corn nga gigamit is purple.
1: Yes. Oh. Yeah, ang gingon din no, doc, doon na po siya. Kwan na siya, no, number one, purple corn. Tapos na siya, mangustin, moringa, guyaba, no, ashitaba.
2: Ashitaba, kung ano siya, mushroom.
1: Okay. Napon siya, barley grass, spirulina, and then ampalaya. Uy, napon siya, kuan, doc, chia seeds.
2: Chia seeds.
1: Uh-huh. So,
2: and chia seeds is papaniwang.
1: Uy, wow. Diba? Lamidyo na siya. Pero pang ingon nila, Dok, no, kahit kuan man siya, no? Pang paniwang, magiday na siya.
2: Umoy ako na dunggan, pero I don't know kung daghan po kayo. Dili po siguro inanakadaghan for niwang ni. Pero I think it's for overall health.
1: Yes.
2: Ang purpose ani ni sir, nga gidugangan dyan niya ang mga ingredients, no?
1: Mm-hmm.
2: Siyempre kay, ang ato ang fad karon is corn. Nga kanang gi-introduce na po siya

0: try. No, gi-invite na to itong mga kahigalaan nga mo-try sa itong coffee corn nga purple. Then kita po, Dok, mo-try po ta, Dok.
1: Yes.
0: Now na.
1: Ato ning dadog uli.
0: Okay. So, sa mga itong mga kahigalaan din na gusto nga mo-join sa itong programa, mupadala sa inyo ang mga mensahe din sa itong hotline number 0909-304-8924. Diba,
1: yes.
0: Dok? Ato ang invite na to sila, Dok. Sa imo ang Facebook, sa imo ang Doc Choi, no?
1: Mm-hmm.
0: Kaya kan beto nangita, Doc, unsang imo ang kuan Facebook account.
1: Akong Facebook account kuan toy abri-abri hapit. Mm-hmm. Wala ni abri ni ma'am ang messages, no, na wala ni jud mi ka kuan magpa-picture na to, ma'am. Ato ni picture ni bagong coffee corner.
0: Yes.
1: Makita nila dito,
0: okay,
1: sa ato ang Facebook account ng Doc Choi, no? So natoy nakasulat dito sa background nga, God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
0: Mm-hmm.
1: Sige, start na tagbasa,
0: okay,
1: ma'am,
0: so,
1: sa may mga questions.
0: Shout out sa takasyot ani ho, sa
1: itong
0: number nga 0965. Ang last 4 digit kay 6735. Ingon siya pa, shout out ko no sa Salawagan, Dok. Dito ni siya sa Quezon, Bukidnon.
1: Yes, shout out no sa taga Quezon, Bukidnon. Thank you kaayo sa inyo ang time nga gigahin para maminaw sa amo during our kaning program, no, sa even though short ra kay nimong program, mang hinaot mi nga makahatag mi ninyo o ganang help regarding sa inyo ang concerns sa inyong health.
0: Yes, no, dali na po ta sa ato ang lain nga sender sa numero ng 0953 sa last 4 digit nga 4751. Ingon siya din, hey, hello, good PM, Doctora Choice. You are my choice. Doctora,
1: wow.
0: Choi, no? Mingaw na ko sa inyo ang sa inyo voice na alang ko pangutana ba na ako'y bukol sa bukton. Unya, unsa may day dapat tambal from sa liloy ni siya, Dok.
1: Mm.
0: Oh, taga liloy no, naabot kita taga hapon dito, Dok.
1: Yes, taga hapon ta sa District 3, no? Mm. So, shout out sa taga liloy, og thank you kaayo sa inyo ang pagpaminaw dere sa among programa, no? Thank you kaayo sa ato ang text sender, no? So, encourage na ato ang mga listeners diha nga pag-text mo kung sa inyong mga gusto ipangutana regarding sa inyong health, yung mga tambal or positive feedback sa mga products na to, no? So, para sa kuha, kanang mga bukol, no? As much as possible, kung pwede, ipatangtang yun na siya, no? Pero initially, may nga mga yun na nga, Dok, mainom sa ko tambal. So, ang first yun na mong himuan na is kaning bukol, basin infection rin siya, no? Muna nga naghubag diha or nagburot, no? So, initial yun na ihatag sa doktor is antibiotic, no? So, tagaan yun ka ng antibiotic. But, dili mong ko pwede makaprescribe ni mo on air. So, kinanglan mo duod yun ka doktor diha sa Liloy, sa inyong health center ba? Or sa district, di ba? Na yung district hospital diha sa Liloy.
0: Mm-hmm.
1: I think before, nakaana man ko di ana, nakastay ko kay katoko ang kasin si shout out kang Dr. Marvi Amoy Suliva, no?
0: Uh-huh.
1: So nakaminyo siya taga Liloy,
0: okay,
1: no? Di ana siya na-assign and di ana niya nakita yung husband. So shout out sa mga parente ni Kuya Dudong di ano. Kanagid siya ang first. So, kinanglan, magpa-check up kag doktor, haramatagaan ka o tambal. Initially, ang hatagid sa imuana is antibiotic. And then, kung dili na siya mawala sa antibiotic, ikuan na dahil na to kung unsan siyang klase, no? It's either manggod na cyst. Ang cyst, it's either sulod ana tubig or liquid, no? Or sulod ana is fat, no? Lipoma, no? Fats, no? And then, other ana, which is labi na ang imo ang bukol, is irregular, meaning dili siya smooth. Kasagara mangod sa cyst is more siya julin.
0: Mm.
1: O kuan nga humok siya in ana, no? Dayon kuan na siya sa doktor kanang i-assess, no, kung unsa itsura. And then kung tan-aw niya murag dili cyst, is either ipa ultrasound pa na niya or pareha himuon, masis man na siya or malipoma, wala man siya ilain, ana. Wala may pahilis, ana. So, sagaran na, tangtangon dyan na siya. And then, usually, kung inigtangtang, inigrossly makita nila nga liquid ra, or makita nila nga fats ra isulo, dili na siya i-biopsy. Pero kung ang hitsura niya is medyo makaduta, nga mura siya tumor, or mura siya gamay nga mass, no?
0: Mm-hmm.
1: Nga makadudag, dili ta sure kung unsa siya, i-biopsy na nila.
0: So, katong gingon ni mo, Dok, kung dili siya pwede mahilis, pero pwede siya mas mudako.
1: Ano? Yes, pwede na siya mudako. Lami na mura, manguna siya ganang pouch, no? So, sige siya kasudlan ng tubig, magadako na siya.

0: Bina sige bitaw nimo kapikapon, so mura siyang magadako, kaya mura siyang mo daghag fluid. Na may mga synovial fluids kun dyan sa itong mga kuano, extracellular fluids na ito dyan, ano. So matapok siya sa sulod dyan, ano. Mm. Kaya mura ram gani siyang kapsul, na encapsulate lang ang mga tubig ba, no. Muna, kung dili kay nimo maputol og tarong ang kapsul, kung liquid ra na siya or cyst ra na siya, tubo na siya balik. Oh, so kinahanglan okay. Inantigo jud pud ang pagtangtang ana. Kay kung naay mabilin sa iya ang murag putos, mo dito to siya matubo balik. Masudlan na po siya fluid dinana.
1: So mahinumdum ko dok no, naapo ko yun na sa kong bukol sa likod dok. Ako niya na ipa-check ni mo dok o unsa ni dok.
0: Mm.
1: Kay naapo ko'y bukol niya ingon to lay po ma.
0: Mm.
1: Feeling nako nang kadako pero karon pud murag magdigamay.
0: Basin fats. Fats lang wala sulod sa capsule.
1: Okay. So maira pud og ingon ana siya dok no. Mm. Kay makuan na gyud siya. Anam-anam ra po siya mawa.
0: Ang kuan ng manggod ana, mas cyst man siya or mas fats man siya, maski nagdili siya malignan, dili siya cancerous, ang kuan ana is kanang muduot bitaw siya sa mga nearby organs nimo. Munang ang uban, ilan lang ipatangtang. So muna, advice na ko kanang naay mga inanang ginagmay, pwede na siya obserbahan, pakita sa doktor, di raba siya cancerous o gitsura, ayaw na sige gilabti. Kung sige na maghikapikapon, mudako yun na siya.
1: Mm-hmm. Arang-arang din kang ma'am or kang sir, kaya yung bukol na nasa buktong dok, no? Arang na lang.
0: Oh,
1: kaya dili jud kaya siya ma-press bitaw, labi na press ako, aning na ako sa mong likod.
0: Nigigda ni mo.
1: Nigigda ni mo. O, din na agi times, ani dok, pag mangul-ngul, dyan na siya. Nay, usa ka adlaw, mangul-ngul, dyan siya. Kana bitong kurag, ang kasakit bitaw, dok, mabati na ako ka ng mag-dysmenorrhea. Ingon, ano, good nga feeling. Naigo, gidawa itong akong ugat.
0: Nay, mga nerves, oo. Oh, oh,
1: mga inana. Nerves. Unang kinahanglan na ani dok no mag-inom pud ko og
0: B-complex.
1: So posible ka ni si ma'am
0: tong B-forte, pwede siya mo inom ana kung naa siya gibati nga mga sakit-sakit. Ang pinaka importante yung himuon niya ipakita jud na niya og doktor. Makita jud kung pangutana niya cancerous ba ning kitsura or di, na kung alanganin ang doktor, iadto na nila og surgeon. Kay siyempre ang surgeon po jud na siya ay anad kayo kay sa itsura pa lang or inighika pa lang nila, ka-identify gyud na sila dayon kay siyempre mo manay ila ang bread and butter kanang mga removal of cyst, removal of mga lipoma o kanang mga gagmay nga mas ana ba.
1: So thank you kaayo doktora no sa may ni mo nga pagpasabot og mana to ma'am no kuansa duol sa kasa
0: doktor diha sa ila
1: an ka ba sino antibiotic ra no
0: ini
1: ingon nga kanang unsa na doc cyst. Anyway, naabot na po ang atong oras mga kahigalaan, no? Then, nag-invite na to mo again sa atong hotline, no? Sa katong gustong mo-join sa atong programa, katong dunay gustong i-share sa ilang mga balatian, sa atong hotline number 0909-304-8924.
0: Yes. O kanang sa mga gusto po mag-message sa ato ang Facebook account sa Doc Choi, pwede po mo magkuan di ato. Dayon, sa mga gusto po magpa-check up diri sa amua nami sa DepagMed every Wednesday and Saturday, nami sa PrimeMed every Wednesday afternoon and Friday morning, and then ako sa Ace Hospital sa OPD clinic namo na sa room 205 Saturday afternoon na po, no? And then kung naay gusto nga magpa-check up, pwede lang magpa-schedule sa akong secretary nga si Neil. Ang among number sa clinic is 0910-755-9686.
1: Alright, so salamat kay mga kahigalaan, no? Huwag hantod sa sunod nga higayon. Kini si Buttercup, mga kanunay, magpahinomdom kaninyo nga sa ngalan ni Kuya Franz, maingon, prevention is better than cure and always cheaper than cure.
0: Yes, o kani si Doc Choi nagaingon nga, God is still the best doctor and prayer is still the best medicine. And for now, bye-bye!
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon o diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
3: One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio.
5: FM Radio.
4: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubo nga panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 8 o'clock.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Ang utang murag multo sa sugod, sigig paramdam, inig paningil na mawala na lang kalit.
2: Wow!

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Copy 17-in-1, hindi tayo magkapiko. Dili dahil ko maluya kay makabusog yun siya. Pakita na ko effectiveness niya nga, maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot yun na siya. Proven at tested nga quality product yun siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
2: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Look

0: Family.
1: Di na mabungad ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Tarataot at manoro. Nagpasalamat ko sa Magnum C. Piktibo, Brato Pagyon. Maura na ako kay akong mga balatian na ayaw. Hubag mani, arthritis. Nakaling kamot na ako di kaliok. Pero sa pagkakaroon nga, nakagamit ko sa Magnum C. Mo'y nakakuhan sa kuha nga. Nagpasalamat ko sa Ginoo nga naaning produkto nga Magnum C.
1: Di na yun mabungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
4: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
5: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, kaayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: One station, all the hits.
11: FM Radio. Favorite Music Radio.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot na suporta na inyong gidanit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 9 o'clock.

0: place for your family.
1: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Teresita Basanyes Oropesa. Sakit akong lawas. Akong gibati mo lang kuhaan ka ng maluyay mo lawas. Kanari akong imnon. Muna, 3 times a day ang kapsul. Ang kape, nanagyot ko at law. 3 times gihapon. Pamahapan yun to panihapon. Kayo guay sudan. Katumang kape ka to sadano, di ba? Barato, 50 pa. Lahira sa ubano.
3: Di nagyot mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
6: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iKen Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer og kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet og InstaPay, makabayad og bills, makapalit og prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iKen Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store og pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together we can.
7: Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
8: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
9: One station, all the hits.
10: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako gibamati sa akong mga tuhod. Starting na ko ani mga mark. Kaloy sa Ginoo may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho pero dili ko kapuyon. Ay biktibo kayo. Tapos barato pag yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy! Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
7: Good news! Davao de Oro! Ania na ang lamiang pizza in town!
8: Hugo Bistro!
9: Napakarami pang bestsellers! Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo-Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza at marami pang iba! Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Water is life. So don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.
12: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
13: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulay na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
14: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold. Naa donate 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: One station, all the hits.
17: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

Mapagpalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisagatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.

Malupit na pinakikinggan. FM Radio. Good vibes.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Lisod mong ganituuhan ang on the way kanapakahang I will stay. Why? Hala no?
2: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canedo. Ako po isang

0: Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
3: Gutom na lagi. Asa man galami kauna, no?
4: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
5: Hugo Bistro.
6: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza at marami pang iba. Saan ka pa?
7: Tara na!
6: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
7: More than good pizza.
8: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: For keeps nga agri-tips, kabalo ba mo? Usa ka alternatibo sa organiko nga abono ang paggamit og concoctions sama sa fermented plant juice, fermented fruit juice og fish amino acid. Isago lang ang duha ka kutsara nga solusyon kada usa ka litro na tubig bag-o kini ispray sa tanom. Kini nga agricole tip hatod kaninyo ni Nicole Herb Zamora Apsay sa OctaM Agri School.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga gikalintura ko. Grabe pa lang akong ubo, sakit ya akong tutunlan. Nag-take lang kong 2 capsule in the morning, duha po siya capsule sa evening. Doon na dyan siya changes ni gaan na akong paminaw. Ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala gid siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend dyan ako ang EXL Makabuhay Plus. Tungod kay kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kayo o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay nabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
7: Zero niya osto. Nasakit mangod ko zero niya. Kuhan ko ba kanang na hospital ko niya. Pagulin ako sa balay, mo akong imintin. Niarang-arang akong paminas akong lawas. Salamat din ko sa Magnum C capsule. Kaya una ko akong balatihan. Epektido, barato.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
9: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
10: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
11: Good news, Davao de Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
12: Hugo Bistro.
13: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
14: Tara na!
13: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
14: More than good pizza.
15: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
16: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
18: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
19: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
1: Mas klaro na ba bisan gabi?
18: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
1: Pag ihulat ninyo, pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol ng butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
7: Relieve your stress, anxiety, tension and muscle pain. Relax and feel the best massage in town. Maginoo Massage and Spa. Located at Purok 9, Poblacion, Napunturan, in front of Municipal Hall. For your bookings and reservations, you may call 0912-049-7431.
5: One station, all the hits.
0: F M Radio. Favorite Music Radio. FM Radio. Hello.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
4: Maayong adlaw ug sa atong mga suking tigpaminaw, happy happy listening. Ug sa gihapon, ako gihapon mong gi-remind sa pag-andam sa inyong mga ballpen o notebook tungod kay magamit nato na ato anang ma-review unsay mga emergencies, mga naay mga sakit sa tuang sulod sa panimalay, sa tuang mga silingan, ato aday maabli ang atong mga kodigo, mga binangga. Himuwa gyud na og inyo ra gyud ang magamit pohon. Okay, no, at ang health tips sa ang benepisyo sa kining gitawag puso sa saging, gikan sa mga diabetison, anemicon, gikan sa mga high blood pressure o mga hypertensive, daghan kay matabangan di ay ang puso sa saging. Grabe kay cytokines, ang tambal ana antioxidants. Mao ni karon ang gitawag nga kaon mug pagkaon nga tag-as og antioxidants. Mao ni usa ani kining puso sa saging. Ayaw lang siya og lati kaayo sa mga mantika. Kay pag once grabig mantika ang imuhang gikaon, o dili na pud kaayo kasi kani mga mantikaon nga mga process na kay nga mantika. Taas naman good pud ni siya og mga free radicals. Kumbaga ang uban ana dili kaayo sila ma digest, ma metabolize sa system, so muad lang siya og problema sa tong lawas. As much as possible kani puso sa saging, pwede nimo ni siyang himong inununan or paksiw. More ang imong isagol kining gitawag nga butangan nimo og dahon sa mangga, onya butangan nimo og kining limonsito. Guwapo kay na pwede gamayng tuba nga suka, pero more daghan dapat ang kalamansi. Guwapo na siya nga ipaksiw alang sa mga na problema sa mga baga, sa

0: Ang katong nakakaon og pasayan, nakakaon og karning baboy, nakakaon og too much nga parat, junk foods, pwede po bulad, ginamos, mauni siya ang mo-create og allergic reaction, kapa-allergy. Makatabang yung kaing makabuhay plus herbal capsule. Sa mga bata, ganay no? Kasi ang hubak is allergy gihapon na. Makatabang effective kaayo ang makabuhay plus herbal capsule sa mga hubakon na problema sa baga. Sa mga bata, ayaw lang yung kalimot. Pwede ni mo ipainom yun. Mabot panalitan, dos anyos gisipon, giobo, gihubak, gikalintura. Dos anyos, hantod 4 anyos. Ang isa capsule sa makabuhay plus, tangtangon ni mo na ibutang ni mo sa warm water. Gamay lang na tubig or honey. Imo na siyang ipainom sa bata. Katulohon to ni mo pagpainom ang katungtunga sa capsule. Okay, timanan na to ha. Dos anyos, hantod 4 anyos, tunga sa capsule, isa kaadlaw. Pwede katulohon o ginom ang tunga sa capsule. Okay, mix ni mo sa warm water gamay, mato ipa, divide ni mo ipainom.
1: Taigong time mga binengga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Agalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga itong gina-recommend din hi mga binengga. This is Dr. Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
2: Basta healthy, happy!
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: One station, all the hits.
7: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio. Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: 11 sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasingkasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

0: Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa paghahanap kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Sabay-sabay na nagsagawa ng operasyon ang BNP at NBI ngayong Miyerkules para matunto ng senador na may nakabimbing warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Irerekomenda naman ng CIDG ang pagsasampa ng reklamong obstruction of justice laban kay Senador Robin Hood Padilla at ilang pang individual na tumulong umano sa pagtakas ni De La Rosa. Live mula sa Campo Promise, Quezon City ng Papa Droll, Karen De Guzman. Karen, kumusta na ang paghahanap kay Senator De La Rosa at ano-anong mga lugar ang napuntahan ng mga otoridad kanina?
1: Alvin, bigo pa rin ng mga pulis at NBI na maisilbi ang warrant of arrest laban kay Senator Ronald Bato De La Rosa. Isa nga doon sa mga pinuntahan nilang lugar ay yung sinasabing bahay ng umano'y tiyuhin ni Senator Robin Hood Padilla. Bukod pa doon ay pinuntahan din nila yung ilang properties sa Parañaque City at Bulacan na inuugnay sa senador. Pinaligiran ng mga tauhan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group at ng National Bureau of Investigation ang bahay na ito sa Angeles City ngayong Miyerkules. Ayon sa otoridad, posibleng pinuntahan nito ni Senador Ronald Bato de la Rosa na wanted sa kasong Crimes Against Humanity ng International Criminal Court. Sabi ng isang opisyal ng Barangay Balibago, pagmamay-ari umano ng tiyuhin ni Senador Robin Hood Padilla ang nasabing property, pero ang mga umuupa lang sa bahay ang naabutan sa lugar.
2: Tinanong lang nila kung pwede silang pumasok kasi may warrant sila. So pinapasok namin sila kasama yung isang kagawad.
3: Tapos yun nga, inahanap nila si Senador Bato. Sabi ko ba, malik ko rin.
1: Kalahating oras din naghalughog sa bahay ang mga operatiba, pero hindi nila natuntun doon ang senador.
3: Sinamahan ko naman sila umikot sa buong bahay hanggang sa likod po. Wala man po. Tsaka imposible yun, sir, na nandito po yun. Itaga Davao yun, sir, di ba? Bakit po dito hinahanap?
1: Ayon kay Kapitan Joseph Ponce, may hinahanap din ng mga pulis na isang pick-up na pagmamay-ari din na nasabing tiyuhin ni Padilla.
4: Parang na-trace nila ang address through dun sa sasakyan na pick-up na nakabackup dun sa sasakyan ni Senator Robin Padilla sa Senate nung nangyari yung kaguluhan dun sa Senate building.
1: Dagdag ni Kapitan Ponce, higit isang linggo na nilang hindi nakikita sa lugar ang nasabing kaanak ni Padilla at sasakyan nito. Bukod sa Pampanga, sabay din ginalugad kanina ng mga otoridad ang ilang properties sa Parañaque City at Bulacan na inuugnay kay De La Rosa, pero bigo rin makita doon ang senador. Ayon sa pahayag ng CIDG, ang magkakasabay na operasyon ay alinsunod sa direktiba ng Department of Justice para ipatupad ang inilabas na warrant of arrest ng ICC laban sa mambabatas. Pero inalmahan ito na may bahay ni De La Rosa. Sa isang post online, pinunani Nancy De La Rosa ang nasabing operasyon matapos sabihin ng isa niyang kaibigan na walang naipakitang warrant ang mga otoridad noong pasukin ng kanilang bahay. Pero iginiit ni DILG Secretary John Vicrimulya sa isang mensahe na alinsunod sa proper police procedure ang kanilang mga operasyon. Hindi rin anila sila titigil hanggat hindi nahuhuli ang senador. Samantala, matapos ang masusing investigasyon, sinabi ng CIDG na ang pag-alis ni De La Rosa sa Senado ay hindi lamang simpleng pagsakay sa sasakyan ni Padilla, kundi isang planadong pagtakas noong madaling araw ng Mayo 14. Natuklasan din nilang may isa pang sasakyan na nakasunod sa sasakyan ni Padilla na nagsilbi umanong escort at backup car noong sila ay lumabas sa Senado. Dahil dito, irerekomenda ng CIDG sa DOJ ang pagsasampa na reklamong obstruction of justice laban kay Padilla at ilan pang individual na tumulong sa umano'y pagtakas ni De La Rosa. Alvin, inaprubahan na rin ng PNP Firearms and Explosives Office ang pagbawi o yung pagkansela sa mga lisensya ng higit 100 baril ni De La Rosa. Ibig sabihin, kinakailangan na niyang isuko ang mga nasabing almas. Umapela naman dito ang abogado ni De La Rosa na si Attorney Israelito Torion. Sa isang pahayag, iginiit ni Torion na hindi ground for revocation ang Section 4 ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act na naging batayan ng PNP sa pagkansela ng mga lisensya. Nakasaad-an niya sa Section 39 ng batas ang 10 grounds for revocation at hindi anya kasama rito ang anumang pending criminal case. wala pang tugon ng PNP sa komento ni Attorney Torion. Alvin?
0: Karen, ang turing ba ng mga otoridad kay Senator Bato ay armed and dangerous? At anong impormasyon nandito pa ba sa bansa si Senator De La Rosa?
1: Alvin, nauna na nga sinabi ng NBI na itinuturing nilang armed and dangerous si De La Rosa dahil sa dami na kanyang mga armas, na karamihan nga rito ay high-powered rifles, submachine gun, kaya sinasabi na lubha itong delikado para doon sa mga operatiba na magsisilbi ng warrant of arrest. Ayon naman sa otoridad ay nandito lamang pa sa Pilipinas si De La Rosa, kaya patuloy yung isinasagawa nilang coordinated and simultaneous operations ngayong araw. Alvin?
0: At wala namang paramdam yung kampo ni Senator Bato na baka naman madaan sa mapayapang pagsuko sa mga otoridad.
1: Sa ngayon, Alvin, ang tanging nakuha nating pahayag mula sa abogado ni De La Rosa ay yung pag-apela nga nila o yung pagpuna doon sa pagkansela ng kanyang mga armas. Maliban doon ay iginigiit nila na hindi pa rin talaga sakop yung Pilipinas nitong ICC. Hindi nila kinikilala. At sabi rin nila, ay wala pa naman din sinasabi ang Korte Suprema na dapat na ang i-implement itong warrant of arrest. Taliwas ito doon sa sinasabi ng mga otoridad na enforceable itong nasabing warrant ng ICC. Alvin?
0: Maraming salamat, Karen De Guzman.
5: Nauwi sa walkout ng Senate Minority ang tangka ng mayorya na muling pag-usapan sa plenaryo, ang off-site o electronic voting ng mga senador na hindi pisikal na nasa sesyon. Babala naman ang isang leader ng Senado, posibleng mauwi ito sa stalemate o pagtatabla ng minorya at mayorya. Nagpapatrol, RG Cruz.
6: Can be discussed.
7: Ito ang eksena sa Senado Martes ng gabi ng isa-isang magsialisa ng mga miyembro ng minorya bago pa matapos ang sesyon. Ang pinag-ugatan ng walkout, ang tangkang pag-usapan muli, ang panukala na payagan ng mga senador na wala sa sesyon na makasali at makaboto pa rin gamit ang electronic platforms. Sa ngayon kasi, pinapayagan lang ito kung may national emergency o force majeure gaya nung pandemya. Una na itong pinanukala ni Senador Rodante Marcoleta na magpalitan ng liderato at dahil walang tumutol noon, ni-refer sa Committee on Rules.
8: The Committee on Rules is giving it back to the floor for a plenary action.
7: Pero puna ng minorya na hindi pa nga nabubuo ang Rules Committee, kaya paano ito masusumite sa plenaryo para aksyonan?
9: Was there any discussion by the Committee on Rules? Apparently, there was none. And by the way, Madam President, wala pang Committee on Rules eh.
10: Eh ako minority leader eh, hindi ako member ng Rules. Ex officio eh. Tumawag ba? Hindi. Ano to? Binabraso?
7: Pero para sa mayorya, pwede talaga itong talakayin ng plenaryo sa bisa ng Senate Rules na nagsasabing pwedeng baguhin ng mayorya ang patakaran basta naihain ang panukala isang araw bago ito talakayin.
6: Kasi wala naman po sa rules natin na kailangan i-discuss sa Committee on Rules. In this democratic institution, when we disagree, we vote. When we have rules, we follow the rules.
7: Sagot ng minorya, dapat sa Lunes na ito talakayin ng plenaryo hanggang sa nauwi sa motibo ang usapan.
11: Is this rule, Mr. President, for Senator Bato, who is not here? Senator...
12: Is it because, Madam Chair, they're in a hurry because of news reports that probably two of our colleagues might land in jail this weekend para makaboto po kung sino man yung makukulong dahil sa announcement ng ombudsman na may lalabas na po ang warrant ng ilan sa mga kasama natin.
6: We take offense that bibigyan niya ng ganyang kulay. It's just like us saying, are you afraid if we have the hearing on the Blue Ribbon on flood control, eh mababanggit ka rin.
13: Kaya ba ayaw niya rin madaliin namin? Dahil gusto niyang may makulong, ganun ba? Because that argument can cut both ways.
7: Nagkatensyon pa sa pagitan ni na Senador Risa Ontiveros at Rodante Marcoleta na nauwi sa suspensyon ng sesyon.
14: And tama si Senator Pangilinan, sa Lunes pa po yun, Madam President. Salamat, Madam President.
15: Madam President, without giving meaning to anything, Senator, ito pong mahirap kasi kung wala po tayong legal background dito.
12: Point of order. Ad hominem.
15: Sinasabi ko lamang po. Hindi, ang sinasabi ko lang, kanina ko po sinasabi.
12: Hindi po tama yun.
7: Nagpaumanhin naman kalaunan si Marcoleta.
13: I'm sorry na maaring sa panig nila ay may nasaktan. Wala pong pakay na gano'n. That's why I was trying to explain to her.
7: Pagbalik ng sesyon, dito na nag-walk out ang minorya.
16: This is a travesty of our rules. This is a travesty of our rules.
17: Yung
18: teleconference, ginagawa nyo kung may pandemya. Wala naman pandemya ngayon.
17: Wala. Walang national emergency.
18: Bakit natin babaguhin?
17: Walang force majeure.
19: Sir, baka ituloy nila. Pwede po ba nila?
17: Wala silang
20: force. Pinipilit po nila paring Alvin magkaroon ng botohan. Nakita nila they have the numbers. Kami po ay kukunti. 10 kami out of the 12. Wala ni Senator Lito.
7: Dito na nag-motion si Soto na mag-adjourn na.
10: Madam President, motion to adjourn is not debatable. Akala ko ba magaling sa rules?
15: Nagsimula po tayong may quorum. It doesn't matter if they walk out.
10: Yes,
15: I think we still have the quorum.
10: Madam President, once there is a quorum call, you have to call the roll.
7: Para kay dating Senate President Franklin Jolon, kinailangan gawin ng minorya ang walkout.
21: The walkout was necessary because that was the only way to prevent the tyranny of the majority. When the minority bloc walked out, there was no more quorum, and therefore the proceedings or the session could not proceed.
7: Plano naman ng mayorya na igit ang panukala sa sesyon sa Lunes.
22: Sila pa ang meta pang mag-walk out. Tama ba yun? Kaya eto nga, sana magkasundo na yung dalawang panig. Titiisin na namin sila. Tiisin na rin nila kami.
21: Nasa minority yan, how to prevent a vote, employing parliamentary procedures and techniques in order to prevent a vote. And ultimately, if they do not succeed, bring it to the Supreme Court.
7: Pero babala ni Drilon, maaaring wala nang magawang trabaho ang mayorya sakaling absent ang mga miyembro nila dahil sa mga kaso, habang hindi pa makabuo ang minorya na 13 miyembro para mabawi ang liderato. Tingin naman ni Senadora Amy Marcos, hindi lang matanggap ng minorya na hindi na sila ang nasa liderato.
22: Kami, solid kami. Yun nga lang, yung kinakasuhan, yung hinahabol, kung ano-ano talaga nangyayari yan ang problema. Palibasa nga, buo kami. Siguro may nagnanais na bulgin.
7: Umaasa si Marcos na magkakaisa na sila para makabalik sa trabaho. Pero ang minorya handang makipagbakbakan laban sa naturang panukala. RG Cruz, ABS-CBN News.
23: Naniniwala po ang isang senador na napapanahon na para payagan ang online participation sa sesyon sa Senado at magampanan ang kanilang tungkulin. Pero ang mga miyembro ng minorya sinabing mas maraming negatibong epekto ang teleconferencing. Nagpapatrol, Victoria Tulad.
24: Sa ilalim ng Rule 14, Section 41B ng Senate Rules, maaring idaos ang session sa pamamagitan ng teleconference, video conference o iba pang uri ng electronic na paraan kung may force majeure o iyong pambihira, hindi inaasahan at hindi kontroladong pangyayari. Papayagan din ang teleconference kung may national emergency.
15: Section 136.
24: Nais itong amyendahan ni Senador Rodante Marcoleta at dagdagan ng Section 41C. Sabi ni Marcoleta, kailangang sumabay ang Senado sa makabagong teknolohiya.
15: Maski yung ating corporation code, alam mo, pinapayagan na rin yung mga alternative ways of voting. You know that Congress is a deliberative body. It's a parliamentary institution. So lahat dapat magampanan ang tungkulin. Bakit mo i-deny sa kanya yun?
24: Si Senador Amy Marcos nanindigan na walang mali sa pagbabago ng rules.
22: Kaya kung mag-agree ang Senado na ito ang karapat-dapat, pwede naman talagang gawin. Wala naman bawal dun eh.
24: Pero ang ilang minority senator nanindigan na mas maraming negatibong epekto ang online participation kaysa pakinabang. Ayon kay Senador Panfilo Lacson, wala umano itong mabuting idudulot maliban sa pagpabor sa sitwasyon ng mayorya. Oras na tatlo o higit pa sa kanila ay hindi na maaring pisikal na makadalo sa sesyon. Nauna nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na nakatakda na ang paghahain ng kasong plunder laban kay Senador Jinggoy Estrada kaugnay ng flood control scandal. Maihahain na rin umano ang parehong kaso laban kay Senador Joel Villanueva sa lalong madaling panahon.
12: Why are they?
24: Kinontra rin ni Senador Erwin Tulfo ang teleconferencing. Sakaling may makulong na senador, hindi rin aniya umano patas para sa ordinaryong mamamayan kung papayagan sila na gumamit ng internet.
25: PBLs are not allowed to have internet access.
0: they're not allowed to have cell phones. So because they're senators, they'll be excused so that they can attend the hearings. So the senators are higher than the people who elected them, di ba? Ano naman ang fairness doon, di ba?
24: Si Senador Juan Miguel Zubiri sinabing isang panlalait sa Senado ang pagpayag sa teleconferencing. Sasang-ayon lang umano sila kung mayroong pandemya o giyera. Para kay Lacson, mareresolba lang ang issue kung magkaroon ng fresh start. Nang tanungin kung nangangahulugan ba ito ng pagbabago sa liderato ng Senado, sumagot si Lacson ng oo. Ayon naman kay UP College of Law Associate Dean Paolo Tamase, may benepisyo ang teleconferencing sa Senate session, pero depende umano yan sa dahilan. Sa kaso ni Senador Ronald Bato de la Rosa, hindi anya katanggap-tanggap na payagan ang mambabatas na lumahok sa session gayong nagtatago siya sa batas.
1: Ginawa itong proposed rule change na ito for evidently to help somebody na hindi nakakapagpakita sa Senado kasi nagtatago mula from NBI, CIDG, other authorities no, na pwede mag-aresto sa kanya. Regardless of the reasons or validity of those reasons, it will also potentially keep the current majority in place, which means Senator Alan Peter Cayetano in place.
24: Dagdag ni Tamase, hindi akma ang teleconferencing para sa mga kritikal na papel ng Senado gaya ng impeachment.
1: The moment na pagbigyan itong instance na ito na hindi naman ganun kaklaro or kaganda or articulated yung rason, may chance talaga na maaabuso yan.
24: Kinukuha pa ng ABS-CBN News ang panig ni Senate President Alan Peter Cayetano at Senador Marcoleta. Victoria Tulad, ABS-CBN News. Opo.
2: Sa ibang balita, ginawaran ng Japan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng pinakamataas na karangalan sa kanyang state visit doon. May sagot naman ang palasyo tungkol sa pagbagsak ng satisfaction ratings ng Pangulo base sa pinakahuling survey. Live mula sa Tokyo, Japan, Mga Patrol, Jervis Manahan. Jervis, ano ang tugon ng palasyo sa sadsad na ratings ng Pangulo?
3: Alvin, dumepensa ang palasyo sa naging pagbagsak sa satisfaction ratings ng Pangulo. Sinabi nila na may mga pag-aaral at mga survey naman na nagpapakita na mataas ang rating ni Pangulong Bongbong Marcos. Gayunman ay sinabi nila na hindi sila magpapatinag sa mababang ratings na ito at gagamitin nila ito bilang hamon para mas paghusayan pa ang paglilingkod sa mga Pilipino. Ngayong araw, Alvin, ay kabi-kabila ang mga naging aktibidad ng Pangulo sa kanyang state visit dito sa Japan. Matapos makipagpulong sa Filipino Community Marites ng gabi, formal namang tinanggap ni Japanese Emperor Naruhito at Empress Masako sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos Miyerkules kaninang umaga. Iginawad sa Pangulo ang Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum, ang pinaka-prestihiyosong pagkilala na ibinibigay ng Japan sa mga heads of state na may malaking kontribusyon sa kanilang bansa. Nakipagpulong din ng Pangulo sa Japan-Philippines Parliamentary Friendship League.
4: Like Japan, the Philippines believes that maritime security is an essential pillar of a free, open, and inclusive region. And as recent developments have shown, the world cannot afford to have our waterways disrupted or placed at risk, given their vital role in sustaining global trade, energy flows, and economic stability.
3: Dahil dito, lalo pang itataas ang diplomatikong ugnayan sa pagitan ng Japan at Pilipinas.
4: This step attests to the exceptional level of trust between our two countries and our common resolve to further deepen cooperation in addressing the challenges and the opportunities that await us.
3: Tiniyak ng palasyo na lahat ng mga magiging bunga ng mga kasunduan sa Japan ay madadama ng mga Pilipino. Naniniwala ang Malacanang naramdam pa din ng mga Pilipino ang ginagawa ng Marcos administration. Sa kabila ito ng pagbagsak ng satisfaction ratings ni Marcos sa negative 15 o poor, ayon sa Social Weather Stations o SWS.
25: Naniniwala po tayo at ang administrasyon na ito na patuloy ang gobyerno sa pagtatrabaho, pagbibigay ng ayuda at tulong sa ating mga mamamayan. Marami pong mga survey firms naglalabas ng kanilang mga resulta. Nagkakataon lamang po siguro ang nakakausap ay mga taong hindi pa nahatiran o hindi pa nararamdaman ang tulong ng gobyerno.
3: Samantala, sinabi rin ng Palacio na labas sa mandato ng Pangulo ang usapin para baguhin ang alituntunin ng Senado, lalo na pagdating sa botohan. Sabi ni Castro, wala namang pandemya o anumang kalamidad na magbibigay katuwiran para payagan ang online voting. Itinanggi rin nila na ang Pangulo ang nasa likod ng tila pag-target sa mga senador sa mayorya, tulad ni Senador Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at Rodante Marcoleta na nakaambang kasuhan ng pandarambong. Alvin, kaninang hapon ay nagkaroon ng high-level roundtable meeting ang Pangulo kasama ang mga Japanese stakeholders at mga business leaders dito sa Japan. At ngayong gabi ay nag-host naman ng state banquet ang Imperial Couple para sa first couple naman ng Pilipinas. Bukas ay inaasahan na magkakaroon ng meeting ang Pangulo sa Japanese Prime Minister Takaichi Sanae para mas mapag-usapan ng mas malalim ang depensa at seguridad. Alvin.
2: Maraming salamat, Jervis Manahan from Tokyo, Japan.
23: Gretchen, kumusta ang unang araw sa takilya ng Tayo sa Wakas?
5: Ati B, nag-ikot sina Donnie Pangilinan at Bel Mariano sa mga sinehan sa unang araw ng kanilang pelikula kung saan pinilahan ang regular at block screenings nito. Bumuhos naman ang luha ng fans at celebrities sa star-studded premiere night ng pelikula nitong Martes. Nagpapatrol, MJ Felipe.
3: Buong maghapong nag-ikot sa mga sinihan ngayong araw sina Donnie Pangilinan at Bel Mariano. Ngayong May 27, ang first day ng Tayo sa Wakas sa Takilya. Back-to-back-to-back ang mga block screening ng kanilang mga tagahanga. Ramdam ang excitement at kaba na mapanood ang kanilang mga idolo sa huling proyektong pagtatambala nila sa ngayon.
6: It's so nice that, you know, we see them jumping. Yung, alam mo, parang nasa edge sila ng seat nila. So, sobrang nakakataba ng puso, syempre.
8: Umiikot po kami sa mga block screenings, pero nakita rin namin yung mga regular screenings na pumipila sila. So, we're very, very blessed, very grateful.
3: Bukod sa kanilang fans, may mga advocacy groups ding naimbitahang manood. At isa sa mga sorpresa ay ang 93-year-old fan ng dalawa. Martes ng gabi, hindi napigilang maiyak ni na Donnie at Bel matapos ang screening. Lahat ng mga bisita, mugto ang mata sa binuhos na emosyon ng dalawa sa kanilang mga karakter bilang sina Cisco at Cheska.
8: Kami, first time namin mapanood yung film last night. So that was an experience that we got to share with our family, our friends, yung supporters namin. Grabe, ang daming emotions na nandun.
6: Naiyak pa din ako. Grabe talaga, kasi yung journey talaga namin dito, sobrang grabe, ang dami-dami pinagdaanan, and it was worth it.
3: Captured din ang moment ng yakapin si Bel ng mga magulang ni Donnie. Si Maricel Laksa, hindi mapigil sa pag-iyak.
6: They were all crying, nakakatuwa syempre. Even when I got home, my mom was like, I'm still crying. So, I'm glad they liked it.
3: Ang celebrities at fans na dumalo kagabi, halo-halo ang reaksyon.
9: Nakakalungkot dahil yung simulat sa pool na saksihan ko rin, ilang beses ko rin sila nakatrabaho.
11: Siyempre malungkot, pero naniniwala kami na last project for now. Mahal na mahal namin kayo, Don Bel. Kahit hanggang saan, hanggang dulo, walang wakas, Don Bel.
14: Hindi ako naniniwala. Infinity sila siya. Infinity!
3: Palabas na sa mahigit 200 sinihan sa buong bansa ang Tayo sa Wakas. MJ Felipe, ABS-CBN News.
2: Sa pagbabalik ng TV Patrol, petsa ng paglilitis, agad tinalakay sa unang status conference ng ICC Trial Chamber 3 sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ilang lugar sa Mindanao, niragasan ng baha. Investigasyon sa pagguho ng gusali sa Angeles City, Pampanga, uusad na. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
26: One station, all the hits. FM Radio, favorite music radio. FM Radio. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
10: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it. Halina't
13: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
17: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
18: Gutom na lagi? Asa magalami kauna, no?
19: Good news! Davao di Oro! Ania na ang lamiang pizza in town!
20: Hugo Bistro! Napakarami pang bestsellers! Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza! At marami pang iba! Saan ka pa?
27: Tara na!
20: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
27: More than good pizza.
28: Water is life. So don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
29: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
30: Ako si Antonio, 68 years old. Wala akong magdahong ngayon. Ani di ay ang epekto sa diabetes sa akong pananaw. Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko na tanaw sa adlaw tungod sa sobrang pagkasensitibo sa hayag. Naig alangan ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap ni ini, gisulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata ug makabasa ug makatanaw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
31: Taan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: One station, all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: ang pagnanakaw ng kable ng grupo ng mga lalaki sa isang manhole sa Caloocan City. Sa Maynila naman, naaresto na ang nang-hold up sa tindahan ng tsokolate sa Santa Cruz matapos ang isang buwang pagtatago. Yan ang CCTV patrol ni Bea Cuadra.
1: Walang kagatol-gatol na tinutukan ng baril at hinold up ng lalaking naka-helmet ang dalawang babaeng staff ng tindahan ng chocolate sa Santa Cruz, Maynila noong Abril.
2: Sorte na lang po.
1: Matapos ang mahigit isang buwan, naaresto ang sospek matapos takasan ng offline sita ng pulisya sa Rizal Avenue, Martes ng hapon. Naharang ng pulisya ang minamanehong van ng sospek sa Quirisada Street at doon na-recover sa loob nitong isang baril at dalawang sachet ng hinihinalang droga.
3: Hinabol ng tropa hanggang nahuli. I-check lang po sana natin yung license nila kung meron talaga, tsaka yung ORCR. Eh hindi po nag-stop yung L300, so pinagdudahan po ng tropa na merong tinatago yung driver.
1: Natuklasan din na carnap ang sasakyan na ninakaw sa labas ng bahay ng negosyante sa Aliaga, Nueva Ecija noong Lunes.
4: Nakalock yun eh. Hindi nga namin malaman kung bakit ganun kabilis na kuha. Thankfully, yung suspect po is dito pala nagpunta, which is yung dinadaan na naway nung isang kaibigan ko. Nakilala po yung L300 dito sa lugar.
1: Inaresto din ang kinakasama ng suspect na iginiit na walang alam sa illegal na aktibidad ng live-in partner.
5: Ang alam ko lang po, mamamasyal lang po ako, sinama lang po nila ako. Hindi ko po alam na ganun po yung gagawin nila.
1: Nakakulong na ang dalawa dahil sa mga reklamong resisting and disobedience, carnapping, illegal possession of firearms at illegal na droga. Sa Caloocan City, Martes ng madaling araw, sapul din sa CCTV ang pagnanakaw ng kable ng 10 lalaki sa isang manhole sa A. Mabini Street. Ito na ang ika-4 na insidente ng pagnanakaw ng kable sa lugar mula noong Marso.
6: May mga nahuli po kami and arestado po lahat yon na ipakulong po namin. Continuous coordination lang kami sa barangay para kung may mangyari mang ganong insidente, may report agad at maaresto namin.
1: Kilala na umano ng pulisya ang 3 sa mga sospek at inihahanda na ang kaso habang patuloy na tinutugis ang kanilang mga kasabwat. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
7: Nauwi sa Rumble ang liga ng basketball ng mga kabataan sa isang barangay sa Tondo, Maynila nitong Linggo. Hindi bababa sa 5 ang mga nasugatan, kabilang ang 2 lalaking nataga sa kamay at leeg ng umano'y mga rumesbak na kaanak ng ilan sa mga manlalaro. Nagpapatrol, Jessica Cusat.
8: Imbis na pasahan ng bola, palitan ng mga suntok at tadyak ang nangyari sa Liga ng Basketball ng mga kabataan sa Barangay 116 Tondo, Maynila noong Linggo ng gabi. Ang lalaking ito, napahiga na lamang sa gilid ng court ng pagtulungang bugbugi ng ilan pang lalaki. Ang isa namang lalaki na nakadilaw na sando ng amba pa ng saksak. Ayon sa kapitan ng barangay, nag-umpisa ang gulo ng tawagan ng foul ang isang player.
9: Tinanggap naman nung nakapaul at saka nang pumaul ang kanilang pagkakamali. Tinulungan pa nga. Diba? Pagkatapos, kanya lang may sumugod na kapatid. Kung diyan nagkakamali, kapatid. Kamag-anak nung napaul, nung natumba. Siyempre, naging iba interpretasyon siguro ng kabilang side, sinugod din siya. Nung sinusugod din siya, sumugod na rin nila ng mga kamag-anak.
10: Nalungkot, nawalan po ako ng balanse. Tapos nung ngayoko po, nagsorry po ako sa kanya. Yung kuya niya po, sumugod sa akin. Tapos bigla po akong tinulak. Tapos lahat po ng taga-Osmeña, pinagsisuntok po ako.
8: Dito na nagsimula ang gantihan ng mga meron at mga kaanak ng magkabilang team. Ang player na ito, bakas pa ang pasa sa bibig.
10: Yung nagkagalo na po, nakatayo lang ang bigla po akong sinapak. Di po siya player.
8: Isang lalaki din ang nadamay matapos tagain sa braso ng isa sa kaanak ng player.
11: Well, naalam din ng mga panig ng kaaway yun nung nakaalitan na nila na hindi ako kasali. Alam nilang lahat sa sarili nila yun na miski isang suntok. Miski nga yung tumaga sa akin, inawat ko yun eh. Kumbaga, napakasakit lang sa akin dahil dinamay nila ako.
8: Habang nangyayari ang gulo sa basketball court, isa pang inkwentro ang sumiklab sa kaparehong barangay ng magkasalubong ang mga kaanak na mga manlalaro. Nakuna ng video ang isang lalaking may dalang baseball bat na lumapit sa isa pang lalaking may hawak na espada. Pero napaatras ang lalaking may baseball bat nang sugurin ang kaaway hanggang mapaupo sa kalsada at tuluyang mataga sa bandang leeg. Pagtayo ng lalaki, pinagbabato pa siya ng ilang lalaki.
12: Itong mga ito ay pumunta roon para rumesbak. Yun ang term na ginamit nila. At nagkasulubong itong dalawa na ito dito sa nasabing kalsada. Kung saan nga, doon sila nagpang-abot. Nauwi ito dito sa pananaga.
8: Tukoy na ng pulisya ang pagkakakilanla ng lalaking nanaga na maharap sa kasong frustrated homicide. Samantala, nilinaw naman ang referee ng liga na tama ang naging tawag nila sa laro.
13: Gusto lang namin dinawin kasi yun lumabas sa balita na sa amin daw nagsimula yung gulo, pero hindi naman gagawin ba namin yun. Kami educator ng mga player. Educator kami, hindi kami magtuturo ng mali. Lahat ng tama sa basketball, tinuturo namin.
8: Desidido ang magkabilang panig na magsampa ng reklamo sa mga sangkot sa gulo, lalo't karamihan sa mga nasaktan na manlalaro ay minor de edad. Bukas naman ang barangay na pagharapin sila sa oras na humupa ang tensyon. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
7: Sa lagay po ng panahon, lumakas bilang tropical storm ang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Batay sa huling datos ng PAGASA, namataan ang tropical storm Jang Mi, 1,260 kilometers silangan ng Eastern Visayas, taglay ang hangin na 65 kilometers per hour at pagbugsong 80 kilometers per hour. Kumikilos ito pahilaga-hilaga ng kanluran at inaasahang papasok ng PAR bukas Huwebes ng gabi. Pero sa forecast track, hindi ito nakikitang tatama sa lupa, ngunit nakaapekto ang buntot ng tropical storm sa silangang bahagi ng Mindanao na magdadala naman ng ulan sa mga probinsya ng Davao Oriental at Occidental. Hinahatak din ito ang southwesterly wind flow o malahabagat na hangin na magpapaulan naman sa Zamboanga Peninsula, Barm, Lanao del Norte, Misamis Occidental, South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani at Palawan. Posible naman ang localized thunderstorms sa iba pang bahagi ng bansa.
14: Rumagasa naman ang baha sa ilang lugar sa Mindanao kasunod ng mga pagulang dulot ng malahabagat na hangin at buntot ng tropical storm Jang Mi. Sa Bagumpayan, Sultan Kudarat, nakuha na ng video ang pag-apaw ng tubig sa sapa at pagragasa nito sa mga taniman at kalsada sa Purok 5 ng Barangay Kinayaw. Nasira rin ang ilang kubo ng daanan ng baha ang residential area sa Barangay Buhok, maging ang kilalang tourist attraction na Trangkini Falls sa Lake Cebu, South Cotabato ay hindi nakaligtas sa baha. Apektado rin ang pagdiriwang ng Idil Adha sa ilang mga kababayan nating Muslim sa Sultan sa Barongis, Maguindanao del Sur. Matapos pasukin ng tubig ang kanilang mga bahay, ang ilang residente sumakay na sa bangka, makaiwas lang sa paglusong sa tubig. Wala namang naiulat na nasaktan sa natura mga pagbaha.
15: Kilala sa kanilang powerful at emosyonal na birit, pero paano nga ba umusbong ang kanilang pagkakaibigan sa gitna ng mga singing competition? Yan ang sinagot ng singing duo at season 4 winners ng Your Face Sounds Familiar na sina J.M. de la Serna at Mariel Montaliano. Ikinwento rin ng JML sa latest episode ng Oh My Gan kung paano nila hinarap ang expectations ng kanilang fans.
16: Thankful sa lahat ng mga bagong dumadating na opportunity.
17: Nung sinabi po sa akin na may TNT duets, parang ayoko na po kasi natatakot po ako, baka hindi ko na kaya yung pressure ng competition.
16: Hindi mawawala yung pressures.
17: I found it hard to accept na may ano pala, iba-iba palang gusto ang mga tao.
16: Yung pumatak sa akin yung ano eh, yung about sa family na talaga.
17: Sasabi na yung mga tao na parang wala namang si Mariel kung walang JM. Gumanon. So, parang all those years of hard work, yung mga sacrifices din, parang na-delete.
16: Sana maintindihan lang din nila. At mas lawakan pa yung pang-unawa.
18: Pag pinupush ng mga tao na hindi lang sila friends, talagang ano yan, talagang sila yan in real life.
16: Ayun. Tumatawa lang kami.
15: Samahan si Star Patroller Daniel Krishnan sa Oh My God sa ABS-CBN News YouTube channel mamayang alas 8 ng gabi pagkatapos ng TV Patrol.
0: At susunod, search and rescue operation sa gumuhong gusali sa Angeles City. Itutuloy taliwas sa unang payag ng Bureau of Fire Protection. at lahat ng natitira pa sa mga nabawing sasakyan ng mga diskaya na ibenta na ng Bureau of Customs. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Summer na naman!
2: Summer na naman!
1: At kasabay ng init, dumating na ang nagbabagang Red Hot Deals sa Amcor. Sa piso mo, may chance ka na para sa bagong appliances. Mag-apply lang sa iilan naming financial partners for easy approval. Need mo bang magpalamig? May free aircon cleaning pa at libreng installation para sa select split-type air conditioners. Ramdam mo na ba ang nagbabagang init ng Red Hot Deals? Sulit pa sa bundles dahil may washing machine at window-type aircon combo na rin kami. Hanggang April to May lang to. Kaya sulitin mo na ang Red Hot Deals ng Amcor. Di mo na rin kailangan gumastos ng pamasahe dahil pwede nang mag-shop online sa www.amcor.com.ph.
3: Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO061, Series of 2026.
4: For more info, just visit Amcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
5: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
6: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules.
7: Halina't magmakabuhay.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
10: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
11: Chichion Peralta ay nagkalibang kumdugo sa akong ulcer niya paggamit na nakuhaan eh nawala kalo eh si Ginoo murag narang-arang na po na akong ulcer di na mutong karper eh capsule na akong gigamit sir capsule kape o kanang kuhaan haplas ang galing Magnum sa efektibo gini kayo
10: di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C the most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
12: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
13: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
16: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gyud 320.
15: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
16: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
17: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
18: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
20: Nag-iinuman si Rexy sa kanilang barracks nang mangyari ang pagguho ng gusali. Pero nakaligtas siya matapos utusang bumalik ng alak. Habang pabalik, doon nangyari ang trahedya. Tatlong katrabaho ni Rexy ang nawawala. Masakit para kay Rexy na walang balita sa mga kasama. Pero dagdag isipin din niya kung paano makauuwi sa Maynila dahil wala siyang pera at hindi kasama sa mga nabigyan ng tulong.
21: Sir, tatawagan lang daw sir. Ang tagal ko na dito, 3-4 na araw na mismo dito sir. Wala pa akong laro.
20: Sa mga tent naman, nakikitulog si Erwin. Gusto na niyang umuwi sa Mundinlupa pero wala ring pera dahil kasamang nabaon sa guho ang kanyang sinuweldo noon Sabado.
22: Dalawang araw na po akong paikot-ikot dito sa Balibago, naghanap ng trabaho para may pamasahe po ako pa uwi. Eh, wala po maingin na tulong kahit sa po sa DSWD. Wala po kasi kami patunay na diyan kami nagtatrabaho. Unang-una, wala pong binigay sa amin na ID na diyan kami nagtatrabaho.
20: Habang patuloy naman ang paghahanap sa mga nawawala, Uusad na rin ang investigasyon para matukoy ang sanhi ng pagguho at kung sino-sino ang dapat managot. Kabilang ang may-ari na kinilalang si Ernest Jackson Lim at kontraktor na si Joel Yang. Bumuo ang DILG ng fact-finding team. CIDG ang mangunguna sa pagsisiyasat.
1: The CIDG will call in the contractor and the owner of the property to look at their seeming criminal negligence of letting the workers sleep inside the building site. Under the Idole Resolution and the Building Code of the Philippines, bawal po matulog sa loob ang mga empleyado. That is the cause of the high amounts of deaths dahil nasa loob yung mga empleyado.
20: Gusto rin ni Remulla na ma-issuehan ang hold departure order si Naglim at Yang na hindi pa rin nagpapakita sa mga otoridad. Sisilipin din ang pananagutan ng city engineer at city building official ng Angeles City.
2: In those counts will be left unturned. No? Kapag nagpagawa ng isang comprehensive investigation, lahat po yan hihimayin lahat.
20: May hiwalay din na binuong investigating team ang DOLE. Nais ni Labor Secretary Francis Tolentino na magkaroon ng mahigpit na pag-monitor sa mga construction site kahit na alis na ang work stoppage order.
3: Ang pagkukulang dito ay hindi dapat nagkaroon ng tulugan doon sa construction site mismo. Dapat may barracks. Pangalawa, hindi dapat kasama yung pamilya.
20: Nilinaw naman ni Secretary Remulla na mananatili ang search and rescue operations taliwas sa unang inihayag ng BFP na nakatutok na ang operasyon sa search and retrieval matapos wala nang makitang signs of life.
1: We have not given up hope. Hindi pa wala, hindi tayo nawawala na pag-asa na may buhay pa rin doon. Nangyari na po na minsan dalawang linggo na nasa ilalim ng gatong klaseng trahedya ay nahanap pa rin buhay. Nakaisang linggo na po tayo, hindi po tayo nawawala na pag-asa.
20: Bernadette, nananatili sa apat ang bilang ng kumpirmadong nasawi dito sa trahedyang ito at ngayong araw ay walang palibagong katawan na nakuha sa guho. Pero maghapon ang naging clearing operations kung saan ay inalis o maingat na inalis yung mga bakal na nasa guho. At kapag nalis na lahat ng bakal na yan ay magagamit na ang heavy equipment para mapabilis ang pagbubungkal sa napakakapal na semento na bumagsak dito. Bernadette.
23: Maraming salamat, Dennis Datu.
24: Sa ibang balita naman, umarangkada na ang status conference ng ICC Trial Chamber 3 sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, isang truth commission na pinamumunuan ng isang dating ICC judge at ni Cardinal Pablo Virgilio David ang binuo para ilabas ang katotohanan sa mga nangyaring patayan sa Duterte drug war. Nagpapatrol, Zen Hernandez.
25: Umpisa pa lang ng status conference, nagpaalala na si Presiding Judge Joanna Corner sa lahat ng partido sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na tiyaking magiging maayos at mabilis ang magiging paglilitis na kung tutuusin ay simple lang ang layunin.
26: Overriding objectives of a criminal trial for judges in particular are first, the acquittal of the innocent and the conviction of the guilty.
25: Agad tinalakay ni Corner ang mga panukalang petsa para sa unang araw ng paglilitis, September 1 para sa common legal representatives ng mga biktima, November 30 para sa prosecution at Enero 2027 para naman sa ICC registry. Hindi naman nagbigay ng petsa ang depensa na humingi ulit ng panibagong medical evaluation para sa kanilang kliyente. Nilinaw ni bagong defense lawyer Peter Haynes na importanteng mabigyan sila ng di bababa sa tatlong buwang paghahanda pagkatapos ang disclosure ng mga ebidensya at testigo ng mga taga-usig na ayon sa prosecution ay matatapos sa September 30.
27: So that would all tend to suggest that the start of the trial could not be this year. We will be ready for whenever you want it to start. But our anxiety is that that should not be a date which leaves us with perhaps 1 or 2 months after the end of prosecution disclosure. It should be a minimum of 3.
26: Yeah, but there are pressing reasons which mandate that we really should start this trial as soon as possible, which is basically the health of your late client.
25: Nauna nang ipinaliwanag ng prosecution na may mga ebidensyang kailangan pang repasuhin para maisama sa disclosure.
4: Picking the September 30 date, that was not random. It was made in the spirit of efficiency and expedition that you have highlighted. And we believe that is a date that we can meet.
25: Nagpaliwanag din ang ICC Registry kung bakit maaaring abutin hanggang Enero ang pagkuha at pagsasanay sa mga interpreter dahil sa dami ng mga testigo na inaasahang magsasalita ng Tagalog at Cebuano. Bukas namang makipagtulungan sa ICC ang forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun na matagal nang tumutulong sa mga biktima ng extrajudicial killings o EJK. Pero wala pa siyang natatanggap na formal na imbitasyon.
5: Again, I'm just standing by. If they need me, I'm here, but I have not heard anything definite from them.
25: Isa si Fortun sa mga commissioner ng bagong lunsad na EJK Truth Commission, kung saan si Cardinal Pablo Virgilio David ang advisor at chairman naman si dating ICC Judge Raul Pangalangan. Layunin ng Truth Commission na ilabas ang kwento ng mga EJK victims at maisaayos ang dokumentasyon sa mga nangyari. Bagamat hindi ito korte, pwede ring makatulong ang magiging findings ng Truth Commission sa ICC at sa iba pang korte o institusyon.
6: To the extent that we uncover truths which are relevant to their work, and if they find it relevant, of course they are free to use that that information, whether as direct incriminating evidence or maybe as a background information.
25: Para sa komisyon, importanteng maituwid ang mga naratibo na nagsasabing pro-life at pro-human rights ang Duterte drug war.
7: It's the people who will judge for themselves after listening to the real stories of people. So hindi siya nagsisimula sa isang naratibo lamang ng isang nagpo-promote ng isang klase ng politika o ideolohiya, kundi yung actual experience of people that matters.
25: Target ng Truth Commission na ilathala lahat ng mga resulta ng isasagawang investigasyon. Pero kasabay nito, siniguro nitong poprotektahan ang seguridad ng lahat ng mga testigo at biktima. Zen Hernandez, ABS-CBN News.
8: Kumuha po tayo ng latest update sa status conference ng Trial Chamber 3 ng International Criminal Court sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Live mula sa The Hague, the Netherlands, the Capitol, Joffel Tesorio. Joffel, ano ang naging sentro ng usapin sa sesyon?
9: Yes, natapos na nga yung ikalawang session ng status conference kaugnay ng paglilitis sa mga kasong kinaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isinulong ng prosekusyon na simulan na ang paglilitis sa Nobyembre at 30. Pero ang sabi ng depensa, bago magtakda ng PEDSA, kailangan magkaroon muna ng panibagong examination sa kalusugan ng dating Pangulo. Sinabi naman ni Judge Joanna Corner, ang presiding judge ng Trial Chamber 3, na maglalabas siya ng order sa panel of experts para tingnan ang fitness to stand trial ni Duterte. Ang grupo na siya ring mga eksperto na sumuri noon sa dating Pangulo at nagsabing kaya niyang humarap sa paglilitis ang aatasan ding maglitis o magsuri. At hindi naman tumutol dito ang panig ng depensa.

0: prosecution ng incidents bago gawin ito.
1: Maraming salamat, Jovel Tesorio.
2: Kasado na ang bigating lineup ng Fusion, the Philippine Music Festival. Kabilang sa magtatanghal ang bandang Four of Spades, new gen hitmaker na si Maki, at ang aces of P-pop, BGYO. Magtatagisa naman ang talento ang mga estudyante sa Battle of the Bands. Nagpapatrol Rod Macenas.
3: Lineup pa lang, ramdam na bida ang kabataan sa Fusion, the Philippine Music Festival 2026, kapartner ang isang coffee brand sa June 26 sa Alabang. Sa temang Gisingin ang Mundo, headliner ang Four of Spades, Maki, Earl Agustin, BGYO, at marami pang iba.
4: Blessed ako na mas dumadami yung mga nakikinig. I'm very sure na magiging exciting ang future ng OPM.
3: May space sa emerging artists at student startups. Walo naman ang magpi-perform sa stage sa pagbabalik ng Free Jam Intercollegiate Battle of the Bands.
5: Ang kabataan, grabe ang gagaling nila, and they can produce their own music. They record it, home recording, sobrang talented, and we want to give them that opportunity.
6: Itong platform ng Fusion is really a great way for us to be able to connect people together, really ignite itong ating celebration of OPM artists.
3: Eco-friendly din at solar-powered ang music festival. Pati ang makukolektang basura ay ia-upcycle. Rod Macenas, ABS-CBN News.
2: Susunod, inaasahang pagsipa ng singil sa kuryente sa Hunyo, hinahanapan ng paraan para mapigilan. At ang mga winning negosyo bago magbalik eskwela ang mga bata, alamin. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol. One station,
7: all the hits. FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
8: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgitan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
9: May buhay sa makabuhay!
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
11: Kaya nalin pa niya taga Santa Jose pa. Daw walang paggamit, daw magsakit akong mga tuhod, sakit akong mga kalawasan, pero karoon may Magnum C, na maayo na. Tapi kada plus, mo niya amang gamit, adlaw-adlaw. Epektibo ba ito pa?
9: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
12: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
13: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
7: One station, all the hits. FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
1: Naghahanap na ng paraan ang Energy Regulatory Commission kung paano masasalag ang inaasahang pagsipa na naman ng singil sa kuryente sa Hunyo ng mga taga Luzon at Visayas dahil po sa serye ng brownout at pagnipis ng reserbang kuryente ngayong buwan. Hirit naman ang isang grupo gamitin na ni Pangulong Marcos ang kanyang

0: emergency power at huwag ipasa sa consumer ang resulta ng pagpalya ng mga linya at planta ng kuryente. Bukas na ang due date ng May billing ni Winnie pero binayaran pa lang nila nung isang araw ay ang bill para sa Abril. Bukod sa pataas ng pataas, nagpapang-abot lagi ang buwan ng bayarin ng pamilya dahil sa hirap ng buhay. Pero ayaw nilang magbayad ng pautay-utay kahit namumroblema na sa paparating na June billing.
1: Eh paano naman po kami ng August pagdating ng onwards? Di nagpapatong-patong na paano naman po yun? Tapos lalaki pa. Siguro ang gagawin na lang din, no choice talaga, delayed ka man makapagbayad siguro at least hindi ka maputulan.
0: Pero mukhang hindi lang si Winnie ang sasakit ang ulo sa paparating na June billing sa kuryente. Ngayon pa lang, nagkukumahog na ang Energy Regulatory Commission sa paghahanap ng paraan kung papano masasalag ang inaasahan na namang pagsipa ng singil sa kuryente ng mga taga Luzon at Visayas dahil sa serye ng red at yellow alerts. Noong May 13 hanggang 15, kung kailan may red alert sa Luzon grid, pumalo ng hanggang 32 pesos kada kilowatt hour ang naging presyo sa spot market na kinukuha na ng parte ng supply ng Meralco at maraming electric cooperatives. Paliwanag ni ERC Chairman Nino Juan, pwedeng iutos ng komisyon ang panibagong refund ng Meralco para may bawas singil.
2: Kung ito ay maihahabol namin at madidesisyonan at kung ito ay for refund, maaari namin itong maipalabas nang sa ganun ay kahit paano makapag-mitigate dahil inaasahan talaga natin na magkakaroon ng pagtaas sa singil.
0: Pero paano naman ang mga consumer sa ibang parte ng Luzon at Visayas?
2: We continue to act on yung mga request nila for staggering, lalo yung mga may increase na inaasahan na lalampas sa piso. So marami rin naman na nagpapaabot sa amin sa komisyon ng kanilang notice na magtataas sila ng ganito kalaki.
0: Para sa grupong Power for People Coalition, hindi nga dapat consumer ang sumalo sa epekto ng problema sa transmission lines at pagpalya ng mga planta na nagresulta sa brownout o pagnipis ng reserbang kuryente.
3: Sa mismong presidente natin, gamitin mo naman ang emergency powers mo para once and for all, itigil yung rotating brownouts. Hindi dapat ang electric consumers ang may responsibilidad doon. Una, hindi tayo ang nagsashutdown.
0: Git naman ni Senator Sherwin Gatchalian, dapat i-monitor ng ERC na nasusunod ang staggered o utay-utay na dagdag singil para maproteksyonan ang mga consumer.
4: Tuloy pa rin yung aming panawagan sa ERC na wag taasan ng kuryente ng isang bugso, isasabay ngayon dahil tumataas na naman ang presyo ng langis.
0: Samantala, bagyang nabawasan ang bagsak presyo ng langis sa ikalawang araw ng trading sa world market. Pero nasa mahigit 7 pesos pa rin ang bawas sa diesel, mahigit 4 pesos sa gasolina at lagpas 8 pesos sa kerosene. Nagsagawa na naman kasi ng defensive airstrike ang US kaya nag-anunsyo ng posibleng rest back ang Iran.
5: Naibenta na lahat ng Bureau of Customs ang ilan sa mga abandoned at forfeited na ari-arian, kabilang na ang lahat ng natitira pa sa mga nabawing sasakyan ng mga Diskaya. Ayon kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, sumailalim sa negotiated sale ang ilang goods o ari-arian mula sa Port of Manila, Port of Cagayan de Oro at Manila International Container Port tulad ng luxury vehicles, truck replacement parts, steel tubes at iba pa. Aabot naman sa mahigit 12 milyong piso ang halaga ng apat na sasakyan ng mga Diskaya na naibenta. Sa kabuuan, tinatayang halos 115 milyon pesos ang halaga ng naibentang 13 sasakyan ng mga Diskaya.
6: Inanunsyo po ng Department of Environment and Natural Resources o DNR na voluntaryong itinigil muna ang pamumutol ng mga puno sa Quirino Avenue sa Maynila. Kasunod ito ng pag-alma ng mga environmental groups at mga mamamayan laban sa nasabing aktibidad para bigyang daan ang konstruksyon ng Southern Access Link Expressway o SALEX na magkokonekta sa Skyway at Rojas Boulevard. Sabi po ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna, isang pagkakataon ito para mapag-aralan ang ibang punong maaaring ma-earthball o maingat na bunutin at ilipat ng lugar. Nilinaw din niya ang huling opsyon lamang ang pagputol sa mga puno. Ikinlugod ng grupong Kalikasan People's Network ang pagtigil sa operasyon pero hinimok nila ang DNR na permanenteng ipahinto ang pagputol sa mga puno. Magsasampa rin ito ng reklamo laban sa mga responsable sa umano'y ilegal na pagputol sa mga puno. Tita Winnie!
1: Hi!
6: Malapit ang pasukan. Ano ba ang pwedeng pagkakitaan?
7: Naku, Ate B, may sapat na oras pa para kumita bago mag-back to school ang mga bata. Subukan gumawa ng burlap bags. Alam niyo ba yung burlap bags? Customized din ang design nito. Ito pala ang burlap bags.
8: Ito po yung mga gawa ko pagka-customize ng burlap bags.
7: 4 na taon na sa pagko-customize ng mga disenyo ng burlap bag si Kate Estacio.
8: Ang nag-drive talaga sa akin na mag-start ng business is pagiging solo parent. So, para may makapag-provide ako dun sa mga anak ko. And at the same time, naaalagaan ko sila ng maayos dito kahit nasa bahay ako.
7: Sa pagdidisenyo ng burlap bag, i-layout muna ang design na ilalagay.
8: Ayan yung mga gadget ko, itong iPad, saka ito pong pencil. Mahirap pag walang pencil kasi kailangan isusukat mo talaga. Kailangan po talaga, creative ka din talaga.
7: Kapag handa na ang layout, humanap ng shop na may direct-to-film printing, isang makabagong paraan ng pagpiprint ng mga disenyo. Winning discarded tip number 1 ni Kate, mag-invest sa automatic heat press para maging mas madali ang paglalagay ng disenyo sa burlap bag.
8: Once na lumapat yung heat press dun sa design, kakapit talaga siya mabuti dun sa burlap.
7: Wala namang nagsisimulang perpekto agad ang paggawa. Winning discarded tip number 2, maging matyaga sa paglalagay ng disenyo sa bag. Huwag agad susuko.
8: Pag nilagay mo yung design, minsan mali. May natutuklap, so kailangan mabilis yung utak mo para matroubleshoot na magawa ng paraan yung design para maging maayos at the end.
7: Once na kumapit na ang disenyo, ready to use na ang inyong customized burlap bag. At bilang solo parent of 2, sinisikap ni Kate na mabalanse ang oras ng pagiging mom at mompreneur.
8: Prioritize mo pa rin yung mga anak mo, kailangan hindi silang pababayaan habang nagbe-business ka.
6: Oh, diba? Tawag pala sa ganung bag, burlap.

0: tawag dito, mga dokumento, etc. O, multi, ano, purpose. Ay, mali! Ako po ang inyong Tita Winnie Cordero. Tandaan, sa tamang diskarte, make every moment your winning moment.
1: Susunod, Alexa Ilacad palaban sa kanyang bagong serye. Yan, ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
2: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio.
3: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule 1, 66 sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaban, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw, laban lang. Go for hell. Go for life with EXL.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Provincial, Las Piñas, thank you, Magnum C. Makayog at saka kuha na sa kumbana nga senior. Ninong siya mo, ni amo ang produkto ginanong sukat pagsugol sa Magnum C. Magnum C, capsule of coffee. Tanang produkto sa Magnum C, gigamit na mo panta kumbana. Fiksibo, barato ang Magnum C. Dagang salamat, Magnum C.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
8: News. Mga pinalanggang pensioners, nangita ba mo og mas maayong pamaagi aron mapalambo og mapadali ang pagdumala sa inyong pension? Ang Cantilan Bank na ay Pension Prime Savings Account para kaninyo. Sa Pension Prime Savings Account, 100 pesos lang ang initial deposit, 100 lang ang maintaining balance, na ay free ATM card. Mga benepisyo nga para gid kanimo. Pag-open na og Pension Prime Savings Account karon. Bisitahan lang ang pinakaduol nga Cantilan Bank branch karon. We can bet. Together, we can.
2: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
9: Balik acting si Yen Santos sa ABS-CBN vertical drama na Twist of Fate. Aabangan ang kanyang gigil sa taksil na mister. Slay at palaban naman si Alexa Ilacad sa bagong I Want Original series na Misbehave. Pero ano kaya ang naramdaman ni Alexa sa kanyang kissing scene? Nagpapatrol, Daniel Krishnan.
10: Palaban at mas mature na Alexa Ilacad ang mapapanood sa bagong mystery drama series na Misbehave. Aminado si Alexa, magkahalong ka ba? At excitement ang naramdaman niya sa pagsabak sa mga challenging na eksena. Kabilang ang kissing scene nila ng aktor na si JC Alcantara.
11: It's my first time! It's scary!
12: Pinagandaan niya yun, yung scene na yun. Sobrang na-shock din ako nung una.
13: Everything is done in good taste, by the way. Everything is art.
10: Pero higit sa ilang maiinit na eksena, tutumbukin ng serye ang mensahe tungkol sa women empowerment at pagharap at pag-move on sa trauma.
13: So it's about a group of girls who go through something very traumatic, something very real and timely. This is not fiction, by the way. This happens in real life.
10: Iikot ang kwento ng Misbehave sa karakter ng limang high school girls na nasangkot sa eskandalo matapos kumalat ang kanilang pribadong photos. Bukod kay Alexa, bibida rin si Cyril Manabat, Rain Parani, Andy Abaya at Ryan Sirkol sa serye na mapapanood simula June 3. Samantala, nagbabalik sa pag-arte si Yen Santos sa pinakabagong vertical drama ng I Want na Twist of Fate. Muling patutunayan ni Yen ang husay sa acting, sa matinding kwento ng pagtataksil, paghihiganti at pag-ibig. Makakasama ni Yen si Rafael Rosel, gayon din sina Tony Labrusca at Angelica Lau. Ang Twist of Fate ang pinakabagong handog ng I Want matapos mag-trend ang short romance series na The Chambermaid's Daughter ni Alexa Ilacad at Jello Rivera na humakot ng milyong-milyong views at naging number one sa most watched shows ng platform. Mapapanood na ang Twist of Fate simula May 30 sa direksyon ni Andoy Ranay. Gaynel Krishnet, ABS-CBN News.
14: Wow, so, gusto ko lang sabihin, pwede kami mag-dance number.
0: Alam mo, actually.
1: Hindi niyo ako minessage.
14: Hindi, ito to. Hindi kami nag-usap pa. We didn't talk about it.
2: FM Radio. Favorite Music Radio.

0: Dr. Dr. Glenn Sanmigo.
1: Salubungin ang sigla, ang makulay mong buhay.
2: Magandang araw at isang masiglang makabuhay day para sa ating lahat at sa ating mga suking tagapakinig, lalong-lalo na sa mga may nararamdaman sa ngayon, no? Relax at nandito naman po tayo upang maghatid tayo ng mga karagdagang impormasyon, inspirasyon, dagdag kaalaman at gabay tungo sa mas malusog na kalusugan. And welcome naman po sa ating panibagong episode po ng The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanico, ang inyong health partner na lagi po pagdating po sa paglalakbay tungo sa mas malakas at sa mas positibong pamumuhay. Kaya dito sa ating programa, hindi lang tayo nagkwekwentuhan, tayo po ay nagbabahagi po ng mga practical na impormasyon at mga paraan para mas mapangalagaan ang ating sarili sa araw-araw. Anyway, quick shoutout muna sa lahat ng ating mga nanay, sa ating mga tatay, sa ating mga lola dyan at saka lolo, no? Na kung may ginagawa man po kayo sa mga oras na ito o abala kayo sa bahay o nagpapahinga, samahan niyo po kami dahil marami naman po tayong makabuluhang pag-uusapan today, no? At ang programang ito ay hatid po sa atin ng EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation na lagi po ninyong kaagapay pagdating sa pang-araw-araw ng wellness. Kaya ngayong araw po mga kamakabuhay, tututukan po natin ang isang mga mas simple at mga positibong approach pagdating po sa kalusugan. Hindi kailangan maging komplikado ang pagiging healthy, ah. Madalas, ang simpleng tamang gawain ay may pinakamalaking epekto sa pang-araw-araw natin. Lagi-lagi natin tandaan na ang kalusugan ay isang pinakamahalagang yaman. Kahit gaano pa karami ang ating naipon, kung hindi naman maayos ang ating katawan, mahirap itong ma-enjoy. Kaya habang maaga pa, simulan po natin ang pangalagaan ng ating sarili. Para sa inyong mga katanungan pagdating po sa inyong health concern, isave ang ating makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. At maaari po kayong tumawag o mag-text at nandito po tayo upang magbigay po ng gabay para sa isang mas masigla at mas masayang pamumuhay. Kaya inaanyan po namin kayong makilahok sa ating programa. Ibahagi ang inyong mga katanungan at karanasan dahil ang kalusugan ay hindi lamang responsibilidad, kundi isang mahalagang pribilehiyo din na dapat po natin pangalagaan. At ngayon po mga kamakabuhay, dumako muna tayo sa ating pinakinaabangan ng bahagi ng ating programa, ang The EXL What's Up Doc topic. Kaya po sa episode na ito, pag-uusapan naman po natin ang isang nakakatakot na pangalan, no, pagdating po sa cancer, ang level ng metastasis. Ito yung aalamin natin kung paano ito nagsisimula, paano ito nangyayari, at mga proseso, diagnosis, prognosis. Syempre, pag-uusapan din po natin ang prevention, management, at kung paano makakatulong din po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee upang suportahan ng mga ganitong klaseng health cases. Now, diretso po tayo sa ating pag-uusapan po mga kamakabuhay ang salitang metastasis. What's up? Isa itong terminology na madalas nating naririnig kapag may usapan tungkol sa cancer. Sa simpleng salita po mga kamakabuhay, ang metastasis ay ang pagkalat po ng cancer cell mula po sa original na pinanggagalingan po nito papunta sa ibang bahagi po ng katawan. Halimbawa na lamang, kung ang cancer niyo po ay nagsimula sa breast, no, at kumalat po ito sa baga at buto, ang tawag po doon ay metastasis. Hindi ibig sabihin bagong cancer po 'yon. Pareho pa rin ang pinagmulan, pero lumilipat lang po ito sa ibang lugar o ibang organ. Paano po ba ito nangyayari? Ang cancer cell ay may kakayahan kumawala sa primary tumor. Pumapasok po ito sa bloodstream or sa lymphatic system at naglalakbay papunta sa ibang organs. Doon, maari silang magsettle at bumuo ng panibagong tumor. Kaya mahalagang maintindihan po natin na ang metastasis ay hindi basta-basta nangyayari. Ito ay isang uri po ng complex ng proseso na may kinalaman po sa immune system, pati na rin sa blood flow at pati na rin sa cellular behavior. Isang importanteng facts na kailangan po nating maintindihan, hindi lahat ng cancer ay agad nagme-metastasize. May mga cancer na mabagal ang progression at ang iba naman ay mas aggressive. Kaya sa early detection ang tamang management at ang napakalaga nito para maiwasan ang pagkalat. Now, ano po ba ang mga posibleng sanhi at ang risk factors po nito? Una, ang pinaka root cause po nito ay ang pagkakaroon ng cancer cell na hindi nakokontrol po sa early stage. Kapag ang tumor ay hindi po agad na natukoy o nagamot, mas mataas ang chances na kumalat ito. Pangalawa, ang genetic factors. Ang mga taong may high risk dahil sa family history. Pangatlo, ang lifestyle factors tulad po ng paninigarilyo, unhealthy diet, sedentary lifestyle at exposure sa toxins. Kasama rin po dito ang mahina or compromised immune system. Kapag hindi kayang bantayan ng katawan ang abnormal cells, mas madali silang dumami at kumalat. Ang mga chronic inflammation, hormonal imbalances at stress ay maaari ring mag-contribute sa environment kung saan mas nagiging aggressive ang cancer cell. Pagdating naman po sa early warning signs, dito nagiging challenging ang metastasis. Minsan, wala agad na malinaw na sintomas, lalong-lalo na umaliit ang pagkalat. Pero may mga general signs na dapat po nating bantayan. Halimbawa na lamang yung tinatawag po nating unexplained weight loss. Bigla ang panghihina o pagkawala po ng ganang sa pagkain. Pwede rin may tinatawag nating persistent pain sa isang bahagi po ng katawan. Halimbawa na lamang sa likod or sa buto na hindi nawawala, no? Minsan may mga chronic cough or hirap na paghinga kung ang lungs ay apektado. Kung ang atay naman ay maaring makakaramdam ka ng abdominal discomfort o paninilaw sa balat. Kung sa utak naman po mga kamakabuhay, maaring posibleng makakaranas ka ng pananakit sa ulo, dizziness o pabago-bago sa memory at behavior. Ang mga sintomas na ito ay depende na kung saan ay nagkakaroon po ng metastasis. Sa advanced stages po mga kamakabuhay, mas nagiging mas malinaw at mas magiging matindi ang sintomas. Halimbawa na lamang nagkakaroon ng severe pain para sa buto na kung doon ay kumalat po ang cancer. Kung sa lungs naman ay maaring maging may severe shortness of breath o fluid buildup. Sa brain naman maaring magkakaroon po ng seizures or difficulty of movement at coordination. Ang katawan po ay nagiging mas mahina at sa daily activities ay mas nagiging nahirapan ng gawin. Dito mahalaga po ang supportive care at proper medical guidance para mapanatili po ang quality of life. Pagdating naman po sa complication, ang metastasis ay maaaring magdudulot po ng organ dysfunction. Halimbawa na lamang kung atay ang naapektuhan. Maaaring maapektuhan din po ang detoxification at metabolism. Kung sa baga naman, maaaring bumaba po ang oxygen supply po sa katawan. Kung sa buto naman ay maaaring maging fragile or prone po sa fractures. Pwede rin po magkaroon po ng immune suppression at nagiging dahilan ng mas mataas na risk ng infection. At syempre, may epekto rin po dito ang emotional at mental health. Anxiety, fear at stress ay nararanasan po ng pasyente at pamilya. Ngayon naman po pag-uusapan naman po natin ang medical treatment options. Sa conventional medicine, ang approach ay depende po sa type ng cancer, sa location ng metastasis at sa overall health ng pasyente. Kasama po dito ang chemotherapy na gumagamit po ng gamot na para patayin o pabagalin po ang cancer cell. Meron din po radiation therapy na targetin po yung specific areas. Ang targeted therapy at immunotherapy naman ay mas advanced approach na nakatuon sa specific mechanism po ng cancer cell o pagpapalakas po ng immune system. Sa ilang kaso po mga kamakabuhay, maaring isalang-alang ang surgery, no? Lalong-lalo na kung limited ang metastasis. Ang goal ng treatment ay maaring cure or possible, control or even palliation. Ibig sabihin, pagpapagaan ng sintomas at pagpapabuti po ng quality of life ng tao. Kaya dito po mapasok po yung integrative approaches kung paano natin susuportahan ang ating katawan habang dumadaan po sa treatment. Importante po dito yung nutrition. Mahalaga ang pagkain, nutrient-dense foods, gulay, prutas, lean proteins, at healthy fats. Iwasan ang mga processed food o sobrang asukal dahil maaari itong mag-contribute po sa inflammation. When it comes to the lifestyle po mga kamakabuhay, mahalaga rin ang gentle movement. Kahit light walking, stretching, depende po sa kakayahan po ng pasyente. Nakakatulong po ito sa circulation at pati na rin sa mood. In terms of stress management, malaking bagay po ang relaxation techniques. Tulad po ng deep breathing exercise, meditation at simpleng pakikinig po ng mga sound therapy, no? Ang emotional support mula po sa pamilya ay napakahalaga rin. Ang tulog po mga kamakabuhay, siguraduhin po ang sapat na pagpapahinga dahil dito nagre-recover po ang katawan. Ang paggalaw, kahit maliit na galaw-galaw araw-araw ay may epekto po ito sa overall well-being. Sa wellness management approach po mga kamakabuhay, ang focus natin ay hindi lang po nakafocus tayo sa mga sintomas, kundi sa buong pagkatao. Kasama po dito ang physical, emotional, mental, and even the spiritual aspect. Mahalaga po ang regular monitoring, open communication sa healthcare team, mga realistic goal settings. Hindi kailangan perfect. Ang malaga, consistent po tayo at may suporta po tayo dito. Now when it comes to the herbal and juice therapy bilang supportive approaches, ang herbal tulad po ng turmeric, ginger, green tea ay kilala sa kanilang mga anti-inflammatory at antioxidant properties. Ang mga ito ay maaaring makakatulong po sa overall wellness. In terms of juice therapy, maaaring subukan niyo po ang combination po just like the green juice, cruciferous vegetables, no, apple na mayaman po sa vitamins and antioxidant. Ang cucumber naman po at leafy green vegetables naman ay nakakatulong po pagdating po sa hydration, detoxification at napakataas sa antioxidant. Pero paalala po mga kamakabuhay, hindi lahat ng herbal ay angkop sa lahat ng mga pasyente, lalong-lalo na kung may ongoing treatments. Kaya mahalaga na kumonsulta sa mga professionals bago po magdagdag ng anumang mga suplemento or herbal products. Now, how about the EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee? Ito po ba ay nakakatulong sa metastasis management? At yan po mga kamakabuhay, ang hihimay-himayin po natin, ang mga sagot po natin yan, mamaya lamang after our short break. Kaya stay tuned po.
0: EXL Makabuhay Health Hour. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus. Dengue cases iba't ibang lugar sa Pilipinas, tumataas. Ang Aedes aegypti, ang klase ng lamok na nagdadala ng nakamamatay na dengue, chikungunya, Zika fever, Mayaro, and yellow fever viruses ay maiiwasan na. Good news, mga kamakabuhay! Ang EXL Makabuhay VCO Plus All-in-One Skincare Oil. Nagtataglay ito ng natural na insect repellent properties tulad ng neem at lemongrass essential oils at iba pang halamang gamot na sadyang ininfuse para labanan ang nakamamatay na dengue. Ngayong laganap ang dengue outbreak, huwag kalimutang gumamit ng EXL Makabuhay VCO Plus Skincare Oil. Protect yourself from inside and out. Kasama ang EXL All-in-One Skincare Oil at EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay nagtataglay ng 17 powerful active ingredients tulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, guyabano, turmeric, neem, vitamin B complex, at vitamin C na kilala sa kanilang immune-boosting properties. Huwag kalimutan ang ating balat. Sa panahon ng outbreak, mahalagang protektado ka. Ang all-in-one skincare oil ay may mga sangkap tulad ng virgin coconut oil, makabuhay, acapulco, guava, moringa, neem, ginger, sour soup, lemongrass, at lagundi. Iwasan ang dengue at iba pang sakit. Palakasin ang resistensya araw-araw. Say goodbye to dengue with EXL Makabuhay Plus. EXL Makabuhay Capsule. First and only complete herbal capsule in the market. EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-One Skincare Oil. Healing and relaxation all-in-one. Wanna be healthy? Di pa huli ang lahat para sa'yo. Switch ka na sa EXL Makabuhay Plus. Sa EXL Makabuhay, dagdag buhay.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Hi, it's Elma Kumay.
5: Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron mahatagan po o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao magbebe ay anak na babae, di nakanak. Pinagi sa makabuhay, nagkita gimay sa mong anak. Iinag ko sa kuang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa po akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Giclear sa gin mo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo testify gito kung sa kamaayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: EXL
0: Makabuhay Health Hour.
1: Salubungin ang sigla ang makulay mong buhay.
2: Alright, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At sa mga kaka-tune in lang, and welcome po sa inyong lahat, no? At diretso po tayo sa ating continuous topic na kung saan ang mga katanungan ng ating mga kamakabuhay kung ang EXL Makabuhay Capsule ba at EXL Makabuhay Black Coffee ay nakakatulong para sa pag-prevent, pag-restore, pag-recover ng mga metastasis patient stages. Sa ating na-discuss kanina po, mga kamakabuhay, kapag ang cancer ay nasa metastasis stage, ibig sabihin kumalat na po ito sa cancer cells mula po sa original na pinagmulan papunta po sa isang bahagi po ng katawan tulad po ng atay, baga, buto at pati na rin sa utak. Dahil dito, hindi lang iisang organ ang apektado po dito kundi pati ang immune system, ang circulatory system at metabolic process po ng katawan. Kaya sa ganitong klaseng uri ng kondisyon, mas nagiging komplikado ang pangangalaga dahil sabay-sabay ang naapektuhan ng iba't ibang bahagi po ng body system. Sa metastasis, may mga iilang pangunahing physiological challenges. Una po dito ang chronic inflammation na patuloy na nagdudulot po ng stress sa tissue at organs. Pangalawa ang oxidative stress na kung saan ay tumataas po ang free radicals na maaaring makakasira po sa cells. Pangatlo ang immune system dysfunction na kung saan ay Nahihirapan po ang katawan na kontrolin ang abnormal na cells. Madalas din po na may nutrient deficiency at ang energy depletion dahil po sa epekto po ng sakit pati na rin po sa medical treatments. Kasama rin po dito ang gut imbalances na nakakaapekto po sa digestion at immune regulation at pati na rin sa stress at emotional burden na may direktang epekto po para sa overall recovery at resilience. You know what, no? Sa ganitong klaseng uri ng sitwasyon, mahalaga po ang integrative support na tumutulong po sa katawan habang nagpapatuloy po sa medical treatment. Ang EXL Makabuhay Capsule bilang isang supportive wellness option, ang mga kombinasyon na ito ng mga natural compounds ay maaaring makakatulong po sa mga ilang key areas. Una po dyan ang anti-inflammatory support na tumutulong sa pag-regulate po ng inflammation response, especially sa ating katawan. Hindi ito pinipigilan po ang natural defense kundi tinutulungan po itong maging balanse. Pangalawa, sa antioxidant at cellular protection na mahalaga para sa pag-neutralize po ng free radicals at nagpo-protect na po ito sa healthy cells laban po sa damage. Pangatlo, may mga suporta din po ito sa gut immune axis na tumutulong sa mas maayos po ng digestion at pati na rin sa nutrient absorption. Isang mahalagang factor po sa pagpapanatili ng kalakasan at immunity. Bukod dito, may contribution din po ito sa energy at metabolism support na nakakatulong po sa pang-araw-araw na functioning po ng katawan. Samantalang ang EXL Makabuhay Black Coffee ay maaaring magsisilbi po ng practical daily support, lalong-lalo na sa mga nakakaranas po ng fatigue at low energy. Dahil po sa kombinasyon po ng functional ingredients, maaari itong makakatulong po sa energy production at mental alertness, no, na mahalaga para sa mga pasyenteng dumaan po sa physical at emotional demanding po na kondisyon. Meron din po itong potential support when it comes to digestion at gut movement. Nakakatulong po ito sa mas maayos po na bowel function at nutrient utilization. Ang ganitong support po ay mahalaga lalong-lalo na kung may epekto po ito sa kondisyon ng treatment at appetite digestion. Bukod po dito, ang ilan components po nito ay maaari makakatulong po sa circulation at metabolic activity na sumusuporta po sa overall cellular function. Hindi rin dapat po kalimutan ang aspeto po ng stress response at mental resilience. Ang simpleng routine tulad po ng pag-inom ng isang mainit po na inumin po na maaaring makakatulong po sa relaxation at pati na rin sa emotional comfort na may indirect benefit sa overall well-being. Mahalagang paalala po mga kamakabuhay, ha, ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay hindi man po ito gamot, hindi po ito pampalit po ng any kind of medical treatment. Ang kanilang papel po ay supportive and complementary lamang bilang bahagi po ng mas malawak po na integrative approaches na kinabibilangan po ng tamang nutrisyon, sapat na pagpapahinga, stress management at regular na konsultasyon sa healthcare professionals. Ang layunin po sa metastasis stage ay hindi lamang tumugon sa sakit kundi suportahan ang buong katawan, physically, mentally, and emotionally. Sa pamamagitan po ng tamang kombinasyon ng medical care at supportive wellness strategies, mas nagiging empowered po ang pasyente na harapin po ang bawat araw na may lakas, pag-asa at mas maayos na kalidad ng buhay. Kaya sa kabuuan, ang metastasis ay isang seryosong kondisyon. Pero hindi ibig sabihin ay wala na pong magagawa. Ang tamang kaalaman, maagang detection at integrative approaches, mas nagiging empowered po ang pasyente at pati na rin ang pamilya. Ang layunin po ay hindi lamang na pahabain po ang buhay kundi pagandahin po ang kalidad ng buhay nito. Isang araw sa isang pagkakataon na may pag-asa, may suporta at may malasakit sa sarili. At 'yan po ang ating Happy Health Hack for today. Abangan po ninyo sa mga susunod po nating episode dahil mas marami pa tayong aabangan na mga health tips para sa inyong mga pang-araw-araw na kalusugan. Pero bago po tayo tumuloy sa ating mga katanungan, stay tuned lang muna po mga kamakabuhay, ha, para lamang po sa mahalagang paalala muna ng ating The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Talk.
7: EXL Makabuhay Health Hour.
0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Piliin ang ligtas at subok. EXL Coffee Mix 17-in-1. Sa bawat araw na nag-uumpisa, subukan mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Hindi ito basta kape. Ito ang kapeng tumutulong magbigay lakas sa ating katawan. Piliin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
0: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Hi, it's Elle McGuire.
8: Kabalo ba mo? Ngang EXL Makabuhay VCO Plus All-in-One Skincare Oil, usa ka kombinasyon sa pangpagwapa, pangpahimsog ug pangtambal sa panit, mauni siya ang Complete Oil. Anaa na tanan. Tinubdan kini sa napulo ka powerful, pasteurized ug age to perfection nga mga essential oils nga makaayo gayud sa lawas. Unsa pa inyong ginahulat? Sulay na ang EXL Makabuhay VCO Plus All-in-One Skincare Oil. Ang kumpleto ug naginusarang all-in-one skincare oil nga wala sa uban. EXL Makabuhay VCO Plus All-in-One Skincare Oil. The only complete oil you'll ever find.
9: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: EXL
7: Makabuhay Health Hour.
1: Salubungin ang sigla, ang makulay mong buhay.
2: Alright, muli po tayo magbabalik sa ating programa. Tuloy-tuloy po kayo sa pagpapabot ng inyong mga katanungan pagdating po sa inyong kalusugan. At sa susunod na minuto, babasahin po natin ang inyong mga health concern. At para sa mga nais pang magpadala o humabol, mag-text o tumawag sa ating Makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. At nandito po tayo para makinig at magbigay po ng gabay pagdating po sa inyong kalusugang katanungan. Alright, we have our texter from Ernesto, 62 years old, from Puerto Princesa City, Palawan.
10: What's up?
2: Matagal na siyang naninigarilyo dati at ngayon ay nahihirapan na siya sa paghinga, madaling hingalin sa kahit konting lakad at may ubo na may plema pa. Na-diagnose po siya ng COPD or Chronic Obstructive Pulmonary Diseases. You know what po mga kamakabuhay, no? Ang COPD ay isang uri po ng chronic lung condition na kung saan ang mga airways or daluyan po ng hangin ay nagiging makitid at inflamed. Apektado po dito ang respiratory system kaya nahihirapan pumasok at lumabas po ang hangin sa baga. Kaya nararanasan po nila kadalasan yung hingalin kahit konti lang yung paglalakad, ubo at paninikip po ng dibdib. Kung titingnan po natin, ang pangunahing challenges po dito ay ang chronic inflammation sa lungs, oxidative stress mula po sa toxins, lalong-lalo na galing sa paninigarilyo, at pati na rin ang poor oxygen exchange. Kaya mahalaga po ang regular check-up, paggamit po ng prescribed inhalers at pag-iwas po sa mga triggers. Ang EXL Makabuhay Capsule bilang supportive wellness option ay maaari po makakatulong when it comes to anti-inflammatory support para sa lungs at antioxidant protection laban sa cellular damage. Meron din po itong immune support na mahalaga po para sa respiratory health at circulation support para sa mas maayos na oxygen delivery. Ang EXL Makabuhay Black Coffee naman ay maaaring makakatulong po pagdating po sa karagdagang kalakasan at pati na rin sa mental alertness, lalong-lalo na kung madali pong napapagod po ang pasyente. Meron pa itong may mild support din po sa circulation at breathing efficiency, pero dapat in moderation, lalong-lalo na kung may sensitivity when it comes to pain. Kaya po sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon, magsimula po kayo uminom po ng EXL Makabuhay Capsule at least 2 capsules 3 times a day before meal, at EXL Makabuhay Black Coffee naman 1 cup po sa umaga. Tandaan po, iwasan po ang mga usok at polusyon na. Uminom po ng maraming tubig para lumabnaw ang plema at mag-practice po ng breathing exercise. Importante rin po ang sapat na pagpapahinga at tamang nutrisyon. Alright, we have another texter from Nanay Lydia, 55 years old, from Davao City. Napansin po niya ang pamamaga sa ibang bahagi po ng kanyang binti, lalong-lalo na sa hapon. Minsan mabigat po at masakit daw, lalong-lalo na kapag matagal nakatayo. You know what, no? Ang edema o pamamanas o sa Bisaya ay hupong, no? Ang pag-iipon po ng fluid sa tissues. Kadalasan po, particularly in legs, no? Or sa paa directly, no? Apektado po dito ang circulatory at lymphatic system. Kapag bahina po ang daloy po ng dugo o fluid, naiipon po ito sa lower extremities dahil po sa gravity. Ang key challenges po dito dahil po sa poor circulation, fluid imbalances, at possible inflammation. Minsan konektado po ito sa puso, kidneys, or some of lifestyle factor tulad po ng prolonged standing or sedentary habits. Kaya mahalaga po ang medical evaluation para matukoy po ang sanhi, no? Importante magpakonsulta sa ating mga kapatid nating mga medical doctors to identify specifically kung ano po ba talaga ang nararanasan niyo, kung bakit pa kayo nagkakaroon ng edema. Ang EXL Makabuhay Capsule ay maaari po makakatulong pagdating po sa circulation support at anti-inflammatory effects, pati na rin sa cellular protection. May contribution din po ito sa metabolic balance na tumutulong para sa overall fluid regulation. Ang EXL Makabuhay Black Coffee naman ay maaari makakatulong po pagdating sa mild diuretic effect na tumutulong sa paglalabas po ng excess fluid at pati na rin sa metabolism at energy, lalong-lalo na kung may nararamdamang heaviness. We recommend for supportive wellness use na maaaring uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule at least 2 capsules 2 times a day before meal at EXL Makabuhay Black Coffee naman sa umaga or even sa tanghali. In addition, i-elevate po ang paa kung kapag kayo ay nagpapahinga. Iwasan po ang sobrang alat, uminom po ng sapat na tubig at maglakad-lakad po para ma-improve po yung circulation. Iwasan din po ang matagal na pagtayo at pati na rin ang matagal na pag-upo nang hindi gumagalaw. Alright, we have another texter from Miss Jess at 28 years old from Bansalan. Madalas po siyang bahing ng bahing, may sipon at makatipo ang ilong, lalong-lalo na sa umaga kapag malikabok ang paligid. Na-diagnose po siya ng allergic rhinitis. You know what, no? Ang allergic rhinitis ay isang uri po ng immune reaction sa allergens tulad po ng alikabok, pollens, or pet dander. Apektado po dito ang respiratory at immune system. Kapag na-expose po sa trigger, naglalabas po ang katawan ng histamine. Kaya nagkakaroon po talaga ng sneezing, runny nose, at itching. Ang pangunahing challenges po dito ay overactive ang immune response, inflammation, at sensitivity po ng environment. Kaya mahalaga po ang trigger avoidance at tamang management. You know what, no? Ang EXL Makabuhay Capsule ay maaaring makakatulong po sa immune modulation at anti-inflammatory support na tumutulong sa pagbalanse po ng immune response. Meron din po itong antioxidant effect na tumutulong po pagdating po sa overall respiratory health. Ang EXL Makabuhay Black Coffee naman ay maaaring makakatulong po sa mental clarity at energy. Lalo na kung disturbed po ang tulog dahil po sa sintomas. May mild effect din po ito sa respiratory comfort para sa ibang tao. You know what, for general wellness, magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule at least 1 capsule 3 times a day before meal at EXL Makabuhay Black Coffee naman 1 cup po sa umaga. Tandaan din po na iwasan ang allergens para tiling maging malinis po ang paligid, uminom po ng maraming tubig at palakasin ang immune system sa pamamagitan po ng balanced diet, siguraduhin din po ang sapat na tulog at pati na rin ang stress management. Paalala sa ating lahat po mga kamakabuhay, ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay hindi po gamot at hindi rin pamalit po ng anumang medical treatment. Ang mga ito ay supportive and complementary lamang. Sa tamang kaalaman at disiplina, kaya po nating pangalagaan po ang ating kalusugan. Dahan-dahan tayo, tuloy-tuloy po tayo at may gabay para sa mas maayos at mas masiglang buhay araw-araw. What's up? Sana po ay may napulot po kayo mahalagang aral sa ating episode. Tandaan po natin na ang kalusugan ay ang tunay na kayamanan, kaya pahalagaan at alagaan po natin ito araw-araw. Para sa inyong mga katanungan, maaari po kayong mag-text o tumawag sa ating programa sa The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc. Huwag pong kalimutan na i-follow, i-share ang ating page, no, para lagi po kayong updated sa ating mga health campaigns. Bago tayo magtatapos, mag-iwan po ako ng mga simpleng paalala. Sabi nga, an ounce of pounds of prevention is a worth pound of cure. Mas mabuting maagap ang pag-aalaga sa kalusugan kaysa maghintay pa na magkakasakit tayo. Simulan po ang tamang pagkain, regular na ehersisyo, sapat na pagpapahinga at maingat po sa pagpili ng mga natural na suportadong produkto tulad po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. Tandaan, ang wellness ay hindi lang physical, kasama rin po dito ang mental at emotional at spiritual na kalagayan. Isang inspirasyon mula po sa Psalm chapter 73 verse 26, "My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever." Sa mga panahong tayo po ay nanghihina, huwag po nating kalimutan na may pinanggagalingan po tayo ng kalakasan. Ang ating pananampalataya ay nagbibigay sa atin ng pag-asa at tibay sa bawat pagsubok. Patuloy po nating pagyamanin ang ating kalusugan sa pamamagitan ng tamang pamumuhay at positibong pananaw. Maging inspirasyon din tayo sa iba sa pamamagitan po ng ating mga choices at disiplina sa sarili. At higit sa lahat, patuloy po tayong manalangin at magtiwala sa gabay po ng Diyos. Hanggang sa muli po mga kamakabuhay, this is Dr. Glenn Sanico. Manatili po tayong maging masigla, maging masaya at malusog. Pag-ingat po tayong lahat at pagpalain po tayo ng ating Diyos sa mabuting kalusugan sa pang-araw-araw.
10: Salubungin ang sigla, ang makulay mong buhay.
11: Halina at sama

0: pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17N1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17N1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin yung nasa unsang secret po ni Mumir, unsang vitamins ni Mo. Wala ko ilain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa o makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again,
4: 0917-728-1434.
5: I have EXL Makabuhay.
6: One station, all the hits.
7: FM Radio. Favorite. Music Radio. FM Radio.
8: 7 o'clock.

0: Oras magkarangkada 6 minutos na humanag galabay. Antag na sa lasang isubuntag. Mayo 28, tuwig 2026, duha na lang katulugan mga garanggada, no? Mahumana ang bulan sa Mayo. Adlang Webes kita garon. Welcome na usab sa to ang usa ka oras ng programa Arangkada sa Buntag. At ang pag-asgutan, mag-arangkada ang mga nakaglab na mga balita sa mga naggalain-laing bahin sa gawas o sulod sa nasod. Ngayon mo manin yung subaybayan, pinagis sa mo ang mga Facebook page. The 101.9 FMR Davao, 85.5 FMR Dabnor, 96.7 FMR Davao de Oro. May buntag sa ito, magkagalaan, karoon naglanog-lanog. Naminaw din na sa 96.7 FMR Davao de Oro. Good morning, kaninyong dinan.
1: Good morning!
0: Sa mga nagpalanog-lanog usap sa 89.5 FMR Dabnor.
1: Good morning!
0: O siyempre mga gala sa ito mga lunod patay nga magtigpaminaw din sa Dakbayan sa Davao, naglanog-lanog sa 101.9 FMR Davao City.
1: Good morning!
0: Ako ang inyong garanggada, Elmer Dudes Romantico Tandog.
1: Good morning!
0: O ganyan na mga gala nga ito ang mga uluhang tudling sa itong Arangkada Balita sa Buntag.
2: Arangkada! Arangkada!
0: Headline sa balita, ang local security guard gipangita human nagpabuto og pusil sa Samal Island.
2: Arangkada! Arangkada!

0: Baho sa wa nakuligtang nga basura gireklamo sa Matina ning siyudad sa Davao.
1: Arangada! Arangada!
0: Og Q2 payout sa pensyon sa mga senior citizens sa nagbayan sa Davao nagasugod na.
1: Arangada! Arangada!
0: Regional News, 3 anyos nga batang babae patay, 2 ka minor de edad, gitudlong suspect.
1: Arangada! Arangada!
0: Og kapin 97% sa mga barangay sa Cotabato, drug cleared na.
1: Arangada! Arangada!
0: National News, firearm licenses ni Senador Bato de la Rosa girevoke sa PNP FEO.
1: Arangada! Arangada!
0: Malaganyang wala gikabalak-an ang pag-ubos sa satisfaction rating ni President Bongbong Marcos.
1: Arangada! Arangada!
0: Og kapin si Tinta Katistigo andam ipaatubang sa Duterte ICC trial.
1: Arangada! Arangada!
0: International News, Israel, mas palig-unon pa ang pag-atake batok sa Hezbollah.
1: Arangada! Arangada!
0: Sa atong sport news, Northern Mindanao nakaduhana o gold sa pagpadayon sa palarong pambansa.
1: Arangada! Arangada!
0: O galang sa tuang showbiz news kay Suto o Riri Madrid, minyo na?
1: Arangada! Arangada!
0: Oras Margada, 11 minutes, sumanag labang ang tagna sa La City sa Buntang. O ganyan na ang mga nagbagabagag, nagpungasin na to alang sa Arangada Balita sa Buntang.
1: Arangada Balita! Local!
0: O na sa detalyeng lugar, padayon garong gipangita sa mga otoridad sa Island Garden City of Samal. Island Garden City of Samal Police Station ang usa ka security guard nga giila lamang sa alias Ariel Smith, 1 anyos, ug residente sa Pikit. Uman ginigiingong nagpabuto sa arma sa puro Kimban o Kiamban, barangay San Isidro, Kaputian District sa Island Garden City of Samal pasado alas 4:30 sa hapon. Base sa inisyal ng investigasyon, nahitabo ang insidente atol sa nagapadayong paraglalis sa yuta tali sa Security Force sa Opscor Security Agency o mga membro sa San Isidro Libertad San Remigio o Remigio Comprehensive Agrarian Reform Beneficiary Multipurpose Cooperative con SLS Carbco. Ito ang galit nga nagpabuto sa iyang service firearms ang suspect ito sa tensyonadong nagkomprontasyon. Dahil midagan, paingon sa wala mailing direksyon, aron malikay sa pagdakop sa mga otoridad. Wala inoy na angol o namatay sa maong panghitabo. Samtang nagbarayon karoon ang operasyon batok sa suspect. Giandam na usab sa kabulisan ang tukmang kaso kay pasaga batok kaniya.
1: Arangada! Arangada!
0: Isugda na sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD Field Office 11 ang ikaduhang quarter payout sa social pension alang sa mga indigent senior citizens itong Mayo 11, 2026 sa Davao City. O target na mahatagan ang kapin 262,437 ka mga benepisaryo sa tibuok rehiyon. Matod sa DSWD 11, matag senior citizen magadawat og 3,000 pesos nga ayuda aron magamit sa ilang adlaw-adlaw nga panginahanglan sama sa pagkaon, tambal ug uban pang gastuhonon. Dugang pa nga ang payout gihimo pinaagi sa koordinasyon sa mga lokal nga pagamhanan og social welfare offices sa matag lugar. Ipahimagnuan usab sa ahensya ang mga benepisaryo nga mag-update sa ilang payout schedules pinaagi sa ilang senior citizens chapter president doon sa Office of the Senior Citizens Affairs kun USCA. Aron balikayan ang kalibog ug masiguro ang hapsay nga pagdawat sa pensyon.
1: Arangada! Arangada!
0: Na-recover na sa mga rescuers ang mga lawa sa duha ka individual nga naanod sa kusog nga baha sa Barangay Kalinan atol sa search and retrieval operation pasado alas 6:30 sa buntag nitong Mayo 27 ng tuiga. Ang mga biktima gila nga si Jerry, 38 anyos, Minyo, usag ka 8 anyos, nga batang lalaki nga pariyong residente sa Buruksay sa Feria Street, Barangay Kalinan, Poblasyon ng Dakbayan. Sayran nga nakit-an ang mga lawas sa National Irrigation Authority kun niya dam nga nahimutang ubo sa dapit. Diyan sila gituho ang naanod sa kalit nga pagsaka sa tubig sa baha niadtong Mayo 26. Ang retrieval operation gihimo sa kooperasyon sa kapulisan, Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council, mga barangay personnel ug mga voluntaryo gikan sa komunidad. Human ma-recover, ginala ang patayang lawas sa Freedom Life Chapel sa Kalinan ning siyudad sa Davao.
1: Arangada! Arangada!
0: Gibutyag karon sa Davao Light and Power Company. Ilang sundon ang gamanduan gikan sa Energy Regulation Commission nga bawal una mamutol sa koneksyon sa ilahang mga konsumante. Matod ni Fermen Idilion sa Davao Light nga sundon nila ang kamanduan nga dili una mamutol bisan wala magkabayad sa bulan sa Mayo, Hunyo o bulan sa Hulyo ning tuiga. Ginimatod pa agig suporta sa mga konsumante nga apektado sa nahitabo nga krisis nunot sa gubat sa Middle East. Apan giklaro sa opisyal nga mudawat gihapon sila sa bayad sa mga konsumante. Ganagipaybalo ang mga konsumante nga kung dili nila mabayaran ang obligasyon sa mga bulan basin mabugatan na noon kini sa bulan sa gusto kung madugang ang tanang mga bayronon.
1: Arangada! Arangada!
0: Katapos ang detalye sa balitang lokal. Ihisgutan sa International Criminal Court Trial Chamber 3 ang mga gisugyot nga pitsa alang sa pagsugod sa pagdungog sa kaso batok kang kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte. Sumala sa prosecution panel, ilang gisugyot nga sugdan ang trial sa November 30 karong tuiga aron mapadali ang proseso sa mga kaso nga gitan-aw sa international nga korte. Pangingon sa depensa ni Duterte, nagkinahanglan pang masulbat una ang pipila ka preliminary issues o legal nga mga issues sa dili pa magasugod ang pagdungog. Busa ilang isugyot nga December 30 ang mas angay nga pitsa. Samtang ang legal counsel sa mga biktima may padayag nga abli sila sa mas mayong pitsa sama sa September, November, apan wala sila miuyon nga maduso pa kini hangtod Enero 2027.
1: Arangada!
0: 17 minutos na magkarangkada human nagkalagubon tagna sa alas 7 sa buntag.
1: Arangada! Barangita! Regional!
0: O garon sa detalye sa balitang regional. Ina-imbestigahan karon sa mga otoridad sa natunin ang pagkamatay sa usa ka 3 anyos nga bantang sa natunin. Sa pagkamatay sa bantang babae diin ginatudlong suspek ang duhosab ka minor ni edad nga naglanggob sa 12 anyos o 8 anyos nga mga bata. Base sa report sa Mountain Province Police Provincial Office, wala ang bata niya itong Mayo 23 human gini mitambong sa ka homecoming event sa Barangay Banawel, kauban ang iyahang lula. Pagkasunod adlaw Mayo 24, nakita ng lawas sa bata sa likod sa kapilya ng gibanabanaang 200 meters gikan sa Dapid. Diyan siya katapusang nakita. Naligining idala sa ospital apan gideklarang dead on arrival.
1: Arangada! Arangada!
0: Sa laing gabahin, gipahibalo sa mga otoridad nga miabot na sa 97.5%. Ang mga barangay nga drug lord sa Cotabato Province human makumpirmar nga 468 sa kinatibuk-ang 480 ka barangay ang nanimpyuhan na gikan sa illegal nga droga. Imudyag ang maong galampusan atol sa ikaduhang quarter meeting sa Provincial Anti-Drug Abuse Council o PADAG nga gipahigayon sa USM Commercial Building sa Kabagan ni adtong Mayo 26. Sumala sa Philippine National Police og Philippine Drug Enforcement Agency. Resulta kini sa gipakusgan ng kumpanya kontra illegal nga droga og sa paraghiusa sa nagganayang local government units sa lalawigan. Sa paggagaroon, nakatutok ang PDEA og ang PNP sa nahibiling 12 ka barangay nga wala pa madeklarang drug lord aron hingpit nang mahimong drug lord og tibuok lalawigan sa Cotabato.
1: Arangada. National.
0: Detalye sa balitang national gi-revoke na sa Philippine National Police sa Firearms and Explosives Office ang firearm licenses o registration ni Senador Ronald De La Rosa. Base sa revocation order nga gipirmahan ni adtong May 26, nagitaan nga dunay Type 5 firearms license ang senador og nagpanag-iya og kapin na 117 ka mga armas nga rehistrado sa iyahang pangalan. Tungod niini, imando sa mga otoridad ang dayong pag-surrender sa tanan niyang armas subang sa Comprehensive Firearms and Ammunition Republic Act. Wala Pinoy nagpagawas og dugang detalye ang kampo ni De La Rosa kabahin sa maong revocation order. Samtang naghulat usab ang publiko sa iyang opisyal nga tubag bahin sa maong lakang sa PNP.
1: Arangada! Arangada!
0: Gibutyag sa prosecution panel sa International Criminal Court nga mukabat sa 60 hangtod 70 ka expert witnesses ang ilang planong ipaatubang sa maabot nga pagdungog batok kang kani Presidente Rodrigo Duterte. Lakip silang giandam ang 31 ka gitawag nilang insider witnesses nga posibleng muhantag og testimonya gabahin sa kontrobersyal kampanya kontra illegal nga drugang atol sa administrasyon ni former President Duterte. Gipahinog mo ano sa si Trial Chamber 3 Presiding Judge Juna Corner ang prosecution nga ilikayan ang pagbalik-balik sa testimonya sa mga testigo og limitahan ang gitas-on silang presentasyon aron mapadali ang proseso sa pagdungog.
1: Arangada!
0: Ipadayag sa Malacañang Palace nga wala gini mabalaka sa pagkunhod sa satisfaction rating ni President Bongbong Marcos base sa pinagkabag-ong survey sa SWS. Sa survey nga gihimo sa social weather station ni atong Marso, 33% sa mga Pilipino ang nasatisfy sa performance sa Pangulo, samtang 49% ang wala nasatisfy o 18% ang undecided. Ibong giniog net satisfaction rating nga negatibong 15 kon negative 15 nga maoy pinakaubos nga record ni President Bongbong Marcos.
1: Arangada! Arangada!
0: Dugang detalye sa balitang nasyonal, naglusad og upat ka simultaneous manhunt operations ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group og National Bureau of Investigation aron pangitaon og maserbisyuhan og warrant of arrest si Senador Ronald Bato De La Rosa. Ipasakang operasyon sa mga lugar sa Paranyangi, Bulacan og Pampanga. Pinaagi sa direktiba sa Department of Justice nga ipatuman ang warrant of arrest nga gi-issue sa International Criminal Court batok sa senador. Wala pa hinuon gikumpirma sa mga awtoridad kung nadakpa na ba o natultulan ang kasamtangang lokasyon ni De La Rosa sa panahon sa operasyon. Samtang gi-paniguro karon sa PNP nga ang tanan nilang lihok og operasyon gihimo subay sa Blaond Kung ano na'y pag-respeto sa constitutional rights sa senador o sa tanang nalambigit sa maong kaso.
1: Arangada!
0: Oras mga karangada, 24 minutos na humanag galabang ang takna sa La City sa Bundang. Ito naglanggob ang balitang lokal, regional o balitang nasyonal. Sa atong pagbalik, itong balitang international, balitang sports o balitang showbiz. Ang manang ito ang kaimtang sa ito ang panahon. Naman lamang sa pipila ka mga pahinumdum, gikan sa sales department.
1: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davao.
2: Music Radio. FM Radio.

0: power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: white
2: two.
0: Rose papaya. Exfoliate and glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na. Kung laging nagpapalpite, baka atakihin ka. Sa pagpili ng kape, always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hip. Sa bawat higo, damang mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Bayad sa check-up o bayad sa doktor, wala. Zero balance kami lahat.
7: Abot sa langit, alam ko ba pa, salamat.
8: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayo babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang informasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang maitalaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal healthcare. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
9: One station, all the hits.
10: FM Radio. Favorite music radio. FM radio.
11: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
9: One station, all the hits.
10: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: Balik na magarangkada samtang itong oras na nagkita ay 29 minutes umanag kalagubo ang takna sa Alas City sa Buntang.
1: Marangkada Barangita International.
0: Sa balitang international, may pahibalo si Ben Amin Netanyahu nga padayon og mas palig-unon pa sa Israel ang ilahang military operations batog sa Hezbollah sa Lebanon, taliwala sa nagkainit nga tensyon sa rehiyon. Matod sa Israeli Prime Minister, dili pa panahon aron hunungon ang opensiba tungod kay padayon gihapon ang pagbinayloay og pag-atake tali sa Israeli forces og mga membro sa Hezbollah bisan pa sa ceasefire agreement sa napirmahan niya dong April 16. Tungod sa nagkagrabing sitwasyon, nagasugod na usab og evacuate ang pipilag residente sa southern suburb sa Beirut. Tungod sa kahadlog nga mahimong musiklab ang mas dako nga opensiba sa umaabot nga mga adlaw.
1: Arangkada! Arangkada! Arangkada! Barangita! Sports!
0: Sa paugnat sa kusog, nagkabot na sa Northern Mindanao Regional Athletics Association o the Northern Mindanao Stars ang duha ka bulawang medalya sa nagapadayong palarong pambansa 2026 base sa partial o unofficial tally. Isungkit ni Peter John Nadirang ang unang gold medal sa athletics 110-meter hurdles elementary boys category isip representante sa school's division office sa Bukidnon. Samtang nakuha usab ni Charles James Villapanya ang kaduhang gold medal sa athletics 110 meters hurdles secondary boys category. Sa unang adlaw sa kompetisyon, mukabat na sa lima kamedalya ang nakuha sa Region 10 uman madungagan pa kini og duha ka silver medal og usa ka bronze medal ikan sa nagkalilaing sporting events nga gipahigayon ni atong Mayo 26.
1: Arangkada!
0: O karon atong siren ang kahimtang sa tuang panahon.
1: Arangkada! Barangita! Weather update!
0: Mikusog pa ang hingpit ng nahimong usa ka tropical storm ang ginabantayang bagyo sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Nagiilang si Jangmi. Samtang padayon na kining nagdala og mga pag-ulan og dakong bahin sa Mindanao pinagi sa Trough Nini karong adlaw Mayo 28. Subay sa latest bulletin sa PAGASA, si Tropical Storm Jangmi katapusang namatikdan sa gilayong 1,195 kilometers sidlakan sa Eastern Visayas kung asa aduna na kini dala nga kakusgon sa hangin nga moabot sa 65 kilometers per hour. Dool sa mga mata niini og paghaguros nga moabot sa 80 kilometers per hour. Samtang galihog padulong sa amihanang bahin o aminahang kasagpang bahin sa kapaspason nga 20 kilometers per hour. Tungod sa maong trough og sa dungan nga epekto sa southwesterly wind flow kun habagad makasinati og maragumon nga kalangitan nga dunay sangol nga pagpatak-patak sa ulan og localized thunderstorms ang tibuok Mindanao lakip na ang Davao region og Caraga region. Kinatabukan, lao manusab nga modula ang temperatura karong adlaw sa 25 ngadto sa 33 degrees Celsius. Ang adlaw misumang kagina ng alas 5.24 sa buntag. Kini musaup unyang alas 5.53 sa hapon.
1: Arangkada! Arangkada!

0: Showbiz.
1: I feel good. I knew that I wouldn't.
2: O, karon sa to ang Showbiz balita. Opisyal nang nagminyo ang Filipino basketball star nga si Kai Suto.
1: So good.
2: Og siyempre, siya ang partner ng aktres ng model ng si Riri Madrid. Ipambit ni Riri sa iyang social media account ang video sa ilang wedding ceremony uban sa emotional ng mensahe kabahin silang bagong kapitulo isip magtiayo.
1: So nice!
2: Matod sa aktres model, malipayon sila nga sa katapusan nahimong realidad ang ilang dugay ng gihandom nga kaminyoon. Gandam silang ipadayon ang ilahang mga pangandoy nga magkauban. Himong publiko ang relasyon nilang duha nitong 2024. Og sukad niadto, daghan ang nagsuporta sa ilahang love story gikan sa ilang mga fans og mga supporters.

0: Ato ng Siron, ang ito ang Luther Salt sa gabi, Mayo 27, ning tuig. Sa ito ang Grand Luto, nga doon ay jackpot prize, nga 45 million pesos. 655 Grand Luto draw. In order, or in any combination, number 33, number 46, number 43, number 19, number 38, og number 42. Sa tuwang Liga Luto 645, Luto draw, number 23, number 8, number 9, number 36, number 43, og number 18. Sa tuwang 4-digit Luto draw, in order, number 4, number 8, number 6, and 0. 4860. Sa tuwang 9 PM, suertres, 3-digit Luto draw, 0, 0, 1. Magkarangkara dito ng langkob ang kinitbukan sa atong mga balita karong adlaw-adlaw ng Huwebes sa pagkasa Mayo 28, tuig 2026. Gikan na lamang sa FMR News Center. Troy Moreno among news writer. Jason og Harrison Cirilio ang amuang technical side. Billy Dandrel Dulatre ang amuang station manager. Ako si Elmer Dudes Romantico Tandok at ang mga gala sa tumagbalik sa pagpadayon sa programang Arangkada sa Buntag. Yeah, yo.
1: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: Bayad sa check-up o bayad sa doktor, wala. Zero balance kami lahat.
3: Abot sa langit, nagpapasalamat.
4: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayo babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang maitalaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal health care. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
5: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
6: Nagaroon diya sa siyudad sa Tagum ang umabot nga water park nga ginatukod karon magigala dool sa Children's Park sulod sa Energy Park sa siyudad sa Tagum. Marayan karon nga gitrabaho sa mga personahe sa City Engineer's Office ilabi na sa pag-plastar sa flooring o drainage components sa maong pasilidad aron masiguro ang kalawasan o kahapsay sa operasyon ini sa umabot. Kilauman mga Tagumiños nga mamahimong dugang attraction sa siyudad sa Tagum ang maong water park, no? Ilabi na alang sa mga pamilya nga nangita og libreng lugar alang sa pagpahayahay o gagalingawan silahang mga anak. Kabahin kini sa programa magagala sa tuang pinalanggang mayor din na siyudad sa Tagum, Rioy, nga mapalambo sa pampublikong dulaanan aron madani ang mga chikiting sa physical activities imbes nga pirming mag-atubang sa gadgets mga gala. Bata garon sige lang atubang nga nang guan. Sige atubang nga nang cellphone. Kadaot ba yan kung magsige og gamit ang cellphone ng mga bata? No? Grabe ang kinini ang registration sa cellphone. Ako ganyan mga gala mo straight mo pila ka minuto nga mugunit sa cellphone mo rabag na imutupok nga dagom. Pansin mo anak. Kung maminho di mong kamot. Tungod na siya magigala sa kini ang radiation. Mao na nga ang magabata, no, mga minor di edad ng magabata atog ng gihan, mga ginikanan. No, di na to pasagdan nga magsigig yampungan ng ilahang mga gadgets. Okay? So, nindot nga programa, kini ang proyekto magigala, no, sa liderato sa tuwang mayor din sa Tagum, Rioy. Diba? Nindot kayong Tagum, suri kayong Tagum. Ang taga Davao, suri mong Tagum. Limpyo kayong syudad. Tinood lang. Halos di ka kita o kining putos sa mga kindi o mga silofen din sa highway. No? Nga dakong kalsada limpyo, no? In short, limpyo gyud ang kini ang siyudad sa Tagum. Nga daghang kalingawan o nagka city hall ay senior citizens park skilled city hall dito sa likod ay kanang mga no mag gusto kang kini ang mag exercise magigala. So, nindot ang siyudad sa Tagum. Sa laing bahin, dihe po sa Davao de Oro, gianunsyo karon ni Governor Raul Mabanglo mga eksyon nga dugangan sa probinsya og 1,000 pesos kada bulan ang honorarium sa mga barangay pangsunaris. Ula, oy, kanindot ani oy. Atol sa pag-apod-apod niini nga itong adlaw o na itong Mayo 26 dito sa Mako o Mabini. Kanindot ba das probinsya sa Davao de Oro? No? Duga nga 1,000? Kaya. Kaya ganit sa Davao de Oro. Nganong di magkaya sa Davao del Norte. At nung hagiton si Gobernador Edwin Hubahing. No? Nga dugangan o honorarium ang 1,000 ng mga barangay pangsunaris. O tanawa sa Davao de Oro ni Gobernador Raul Mabanglo. Di ba? Ang unang makadawat sa pagtaas mao ang mga nanumpa isip mga bagong membro sa kasangga sa kapayapaan sa probinsya mga gala kun KKP. Nga gilangkuban sa mga purok chairwoman o mga purok chairman. Matod pa ni Gobernador Mabanglo, sila ang unang makadawat sa pagtaas. Sugod na itong Mayo 26, unang quarter sa tuig tungod sa dugang responsibilidad mga igala. Apan ang mga barangay health workers kung BHW o mga barangay agricultural extension workers makadawat usab og pagtaas sugod sa bulan sa Hulyo. Wow! Ang maong anunsyo mga gala gikalipay usab sa mga binipisaryo nga igo rasab nagboluntaryo silang panahon aron makapadirbisyo sa kabarangayan. Itabungan usab ni Honorable Macario Humol o Honorable Francis Ikuya ang maong aktibidad mga gala isip board members gikan sa Distrito 2 o ni Chief of Staff Alfahad Bagundang isip representantes ni Sikan District Congressman Honorable Jong Sinisa Ixon. Sa barangay Magudgikan si Kwan, Gobernador Raul Mabanglo, na ayang gugma na agud diha, nanukad gikan sa barangay Magigala, kinahimu man ang kapitan din ha sa barangay poblasyon sa lungsod sa gininiang Mungkayo. O na gitagaan ni pagtagad ang mga barangay pangsyonaris. So nindot no? Unta sa Davao ubang mga probinsya. Davao del Sur. No? Oriental, gobernador din na Occidental. O labi na gyud sa kuang probinsya sa Davao del Norte. Nindot og gining sundogo ni inani dako kalipay sa mga barangay pangsyonaris. Okay sa Davao kay dagko mga sweldo ni mga kapitan din sa Davao. Sobra 20 man. Di ba? Ya napaginan sila ay sa kung naibaluan rog na sila allowance sa duang mayor sa Adres Sudan. Diba? Na sila ay ginahatag eh. Yahay man ni mga kapitan din sa Davao City magigala. Agapon, declare nga hali dito mga gala. Isipag respeto sa tuwang mga kaigsuunang Muslim.

kining gitawag og feast of sacrifice o pista sa paghalad mangigala, no? Ang gitawag og Eid al-Adha. So kanakadakong selebrasyon sa mga kaigsoonan natong mga Muslim mga igsoon, no? Gisaulog na isip paghinumdom sa pagtuo o pagsunod sa propeta Ibrahim, no? Or Abraham sa sugo sa Dios nga ihalad unta niya ang iyang anak. So wala pa mahitabo magigala, gipulihan sa Dios og karnero ang ihalad, di ba? Hinumdom ana utig tug simba mo. So kasagaran na ginabuhat panahon sa Eid al-Adha, no? Pag-ampo sa muske, pag-ihaw og hayop sama sa baka o kanding, pagbahin sa karne ngadto sa pamilya, sa silingan og adto ngadto sa mga kabos, no? Pagtinabagay o pagtabang sa nanginhanglan, no? Kaon gani ko sa una tung nag-ihaw sa lagbaka, di ba? Kung may mga silingan ng mga Muslim. Hindi ko yun yung silingan. Wala yung purok po dool rin mga nasa probinsya silingan naman. Sa ito at yung pikas purok. No? Hello, Dodge. Mayong buntag. Minaw minimo. There is a purok Dusi San Miguel, mga Dayok family. Nabaday Dayok sa Dusi. Una mo na stress yung mga Dayok, di ba? Okay. But anyway, may buntag, no? Mga Dayok family, diyan sa Sasakuan. Diyan sa Barangay San Miguel, Tagum City. Salamat sa inyo. Salamat sa inyo ang pagpaminaw. Si Taba, diyan sa Villa Consuelo, Apokon. May buntag, di mo diya tawa, no? Mayong paglanog-lanog, Princess Rivera, di na sa may Bermudez sa Pukon. Hello dun sa mga utana lang ko. Para nimo tama ba nag-walk out ang mga senador sa ilahang sesyon? Depende na sa tanaw sa tao o sa sitwasyon. O para na ko, nasilig katungod nga mag-walk out isip pamaagi sa protesta kung nagtuo sila nga naay proseso nga gipaspasan o dili patas mga gala. Apan isip mga senador, nagpapili magida sila, no, sa mga tao kayron mo serbisyo sa katawhan. Importante pod nga magpabilin sila aron ilang maipahayag ang ilang argumento, di ba? Aron ilang mapagawas ang ilang argumento mga gala sulod sa sesyon. Kay mao man ang ilahang mandato sa publiko. Di ba? Mandated na sila sa publiko mga higala. Nga mao bitaw nagipili sa mga tao kay nagtuo mga tao, no? Nga mga maayo sila. Angayan sila din na nga pwesto. So base man gud sa balita, ni walk out ang pipila ka mga senador tungod sa kontrobersyal sa gatong proposal nga tugutan ang remote o online voting mga igsoon sa Senado. Ang minority bloc miingon nga murag girel road o gidali ang pag-aprobar sa kini ang proposal mga igsoon. Apan ang uban musulti nga sakto ang walkout kay simbolo kini sa protesta batok sa ilahang nakita nga dili hustong proseso. Sayo pod para sa uban
Kay mas maayo unta nga gipadayon nila ang debate sulod sa session hall. Diba? Kung ako lang, dapat nagpabilin sila, wala sila nag-walk out. Kaya aron lagi ilang mapahayag ang ilang argumento. No? Maminaw ang mga tao kisa sakto kisa dili. Kaysa laktod na lang kang mo hawa sa session, di ba? Nagpakaula mo sa inyo mga sa mga tao na nagpili sa inyo. Di ba? Ayaw, dapat wala mo nag-walk out. Nagpakaulaw lang mo sa mga tao. Labi na itong mga tao gid nga nipili sa inyo. Padayon ninyo ang argumento na ang mga tao mo tanaw, maminaw, kinsa tama. Kamu ba sa minority o sila ba sa majority? Di ba? Sa demokrasya, manggod, mga egal, normal nga doon ay ligon nga dili pag sinabtanay sa Senado. Pero mas maayo gihapon kung ang duha ka panigunta, no? Makahatag sa ilahang argumento pinaagi sa diskusyon o pagsunod sa kanang gitawag natog parliamentary rules. Diba? Di kaya laktod lang mumuhawa. Sayang akong boto sa inyo. Debate ninyo. Doon. Naaman ang mga tao mo decide kasi tama ninyo kasi mali. Hello, Dodge. Morning. Kung dili ma-serve o dili maipatuman ang search warrant, posible ba nga maripaso? Maripaso? Mapaso? Mapaso siguro. Mapaso, ma-invalid na. Yes. Ha? Mapaso. Dili maripaso. Mapaso. Ha? Mapaso ang warrant magigala kung dili ma-serve. Kaya ang search warrant, aduna na'y validity period. No? Di mo human naman ipangutana. Ito naman yung natubag, di ba? Walang balikon. No? Sa atuang nasud, manggod, kasagaran, valid lang kinisulod sa napulo kadlaw. Gikan sa pag-isyo sa kininiang korte magigsoon. Kung wala ma-implement sulod anak ng panahon, mawagtang na, no? Mawagtang na ang bisa sa maong search warrant. So, ang gahaton na lang sa kapulisan, mangayo na po silang bagong warrant. Kung daagya po'y kanabang probable cause, no? Mahimong mo apply na po pag-usab ang mga otoridad sa korte para sa bagong search warrant magkarangkada. No? Wala illegal nga pagpangita nga mahitabo kung expired o wala ma-serve human sa napulo kaadlaw mga igsoon. Manay tama. Dili na pwede basta musulod o mangumpis ka mga pulis gawas kung naay laing legal nga pasyahanan sa mga nang gitawag na tog warrantless arrest o warrantless search nga gitugutan magigala sa kini ang balaod. Pero kung wala, dapat sundon gyud ang mga ang maong proseso sa korte. Kay kana mga karangkada proteksyon na sa gitawag na tog constitutional rights batok sa illegal search mga igsoon. Pananglitan, kung wala niya ang target, nilipod basta-basta na, no? Musulod ang atuang mga otoridad magigala kung wala niya ang target kasi may basahan nila atong search warrant. Basahan magana sa mga katubangan kung wala ang target, no? So, di po na iserve kung wala niya ang gatong target o gatong tag-iya sa kining balay.

0: FMR Dabnor. Salamat sa pag-ausa. Ako si Dudes, romantiko tandog mag-ingon. Sa gihapon, walay kapasalanan ng kahayag sa itong mga mata kung sa kasing-kasing magpabilin kitang buta. Bye-bye! I love you! Huwag may buntag!
1: FM Radio, favorite music radio. FM Radio. Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: mas mahalap naman ka sa una tungod sa imong glaucoma.
1: Aban tungod sa Kuya Dodds Wonder Eye Solution, naulian og mihayag lang akong padad-aw.
2: Hanap nga pananaw, daot nga mata, tungod sa katarak o tungod sa glaucoma, pterygium, sore eyes, o uban pang kadaot sa pananaw, higala, kini ang gamita, Kuya Dodds Wonder Eye Solution. Napamatud-an na sa daghang ngigayon, daghang nakagamit, o daghang hanap nga pananaw ang mitinaw. Kuya Dodds Wonder Eye Solution. Kuya Dodds Wonder Eye Solution.
3: Ay, pagkuha na yun og dahon-dahon dito. Ihampol na yun sa tiyan sa akong apo. Pagdali.
4: Ay, shush. Di na kinahanglan. Ah, dali, apo. Haplasyan ta ka sa Kuya Dodds Herbal Oil.
5: Yehey! Maayo na ko, Lolo.
3: Wa na'y sakit imong tiyan, apo.
5: Oh, Lolo.
3: Oh, it's a miracle.
5: No, Lolo. It's because of Kuya Dodds Herbal Oil.
2: Lolo! Kuya Dodds Herbal Oil, ang tinuod nga haplas nga gikan gayud sa mga purong herbal sama sa gabon, buyo, hilbas, sibuyas ganda, asunting, madrikakao, tuba-tuba, kalabo, ugloya, busa, makasalig ka sa epektibo sa Kuya Dodds Herbal Oil. Haplas alang sa dunay ubo ug hubak, babaeng mabdos ug napaakan sa gagmayng mananap ng hubag ng mga ugat, napasmo ng mga kusog, sakit ng likod, hawak, lutahan ug mga nasubawan. Ang epektibong haplas, Kuya Dodds Herbal Oil. Hinumdumi ang ngalan, Kuya Dodds Herbal Oil.
3: Sige, sige,